0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abacada.
5: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax-Silica?
10: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, we continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain. Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Doronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 10 minuto pagkalipas ng alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.
4: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating pong mga social media pages, sa Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ito po ang magandang Miyerkules ng umaga sa ating lahat. Ilang saglit mga kababayan, mapapag-usapan po natin. May kinalaman po dito sa atin pong Philippine Conference on Children and Media 2026 o yung PCCM. Kakapanayan po natin ngayong umagang ito mula po sa National Council for Children's Television mula po sa kanilang Project Development Officer 3. Sa Ginoong Neil Saver Piñera. Sir Neil, good morning po.
7: Hello po, good morning.
4: Hi Sir Neil, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito dito po sa ating palatuntunan. Una po sa lahat, Sir Neil, ano po yung goal ng kauna-unahan nating PCCM o yung Philippine Conference on Children and Media 2026 at bakit mahalaga pong maisagawa ito sa kasalukuyang panahon? Ano po yung mga government agencies kaya nakatuwang po natin dito?
7: Okay po, maraming salamat po. Ang Philippine Conference on Children and Media is the first conference po na isasagawa ng National Council for Children's Television patungkol sa children and media. So really the goal is to open a dialogue po, a national platform para pag-usapan yung mga polisiya po, yung estado ng industriya pagdating sa children's media dito sa Pilipinas, and the ultimate goal of course is to build a safe, dynamic and child-friendly media environment.
4: With the advent of technology, yes. Masyado nang malawak ngayon ang ating social media at yung ating mga digital platforms. Paano po natin natitiyak na ang mga kinukonsumong forms of media ng ating mga kabataan ay may kukonsidera nating ligtas at child-friendly, lalong-lalo na po sa panahon na ito?
7: Ang NCCT po ay nakikipagtulungan po sa iba't ibang organisasyon, government organizations at non-government alike. Meron din po tayong existing na tool para tulungan po hindi lang yung mga estudyante natin, hindi lang yung mga bata, pati na rin po yung parents and guardians at educators. So we have the child-friendly content standards. So ito po yung mga listahan, masabi na makabata nga ang isang media content.
4: Opo, Sir Neil, paano naman po makakatulong sa atin itong PCCM 2026 sa pagbuo po ng mas ligtas, dynamic at child-friendly na media environment para sa mga kabataang Pilipino?
7: It opens a dialogue, a national dialogue po. And ang NCCT po nire-recognize niyan ang inisyatibo po para sa children's rights.
4: Ipo, susubukan nating balikan si Sir Neil sa ilan lamang pong saglit ay ano lang natin ano. Ayusin natin yung linya ng komunikasyon mula po sa ating mga kasamahan diyan. Nyo kasi mga kababayan, malaking parte sa paghubog sa kaisipan ng ating mga kabataan. Ano-ano nga ba yung mga forms o mga contents ng mga media, siguro ano, iba't ibang forms ng media na nakoconsume ng ating mga kabataan. Kaya kung sakali, maganda yung mga nahuhubog sa kaisipan ng ating mga kabataan, definitely, magiging maganda rin ang outlook ng isang bata sa kanyang buhay, sa kanyang interpersonal relationships sa kanyang mga kapwa. Habang inaantay natin at inaayos natin ang linya ng komunikasyon, kaila Sir Neil, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. House Prosecution, umaasang sisipot si Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Inaasahan pa rin ng mga House prosecutors na dadalo si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, ngunit hindi sila tiyak kung sisipot ito kapag tumistigo na ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte sa susunod na linggo. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, mas mahalaga para sa prosecution na tumalima si Baste sa sabina at humarap sa Senate Impeachment Court. Sa ngayon, Anya, hindi mula sila nag-e-expect na darating si VP Sara. Ang importante, anila, ay tumugon si Mayor Baste sa sabina ng Senado. Ipinatawag si Baste bilang testigo ng prosecution habang binubusisi ang mga transaksyon ng gobyerno na kinasasangkutan ng GenCorp Industry Incorporated. Ang nasabing kumpanya ay idiniklara mismo ng Vice Presidente na kabilang sa kanyang mga business interests at financial connection sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o Saliin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Bureau of Immigration, hinarang ang 4 na biktima ng human trafficking sa NAIA. Ayan siya, nagpaalala sa mga illegal recruiters. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Sanjoco.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hinarang ng Bureau of Immigration o BI ang 4 na Pilipinong pinaniniwala ang posibleng biktima ng human trafficking matapos manong ma-recruit para sa security at military jobs sa Russia. Ayon sa BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o yung IPROBES, naharang ang 4 sa Ninoy Aquino International Airport nitong September 18 at 19 matapos lumitaw na iba ang kanilang tunay na destinasyon sa kanilang idiniklarang biyahe. Tatlong lalaki ang unang naharang matapos umanong amining Russia ang kanilang destinasyon kahit kailad ang idiniklara. Isa sa kanila ang nagsabing na-recruit siya sa Facebook bilang security personnel kapalit ng 70,000 piso na buwan ng sahod. Kinabukasan, isa pang pasahero ang naharang naman matapos umanong amining Russia rin ang kanyang destinasyon at na-recruit naman siya para sa military service kapalit ng 150,000 pesos na buwan ng sahod, citizenship, matapos ang isang taon at karagdagang bonus. Isinilalim ang apat na Interagency Council o sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa karagdagang assessment at investigasyon. Nagpala na naman si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na tiyaking iberipikado sa Department of Migrant Workers sa DMW Recruitment Agency at job offer bago bumiyahe. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Riyadh Air, sinimula ng direktang biyahe mula Riyadh sa Saudi Arabia patungong Maynila ayon sa Department of Tourism. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinakapatid, good morning!
11: Yes, kinakapatid Alian, good morning. Malugod nga na tinanggap ng Department of Tourism ang unang direktang flight ng Riyadh Air mula Riyadh, Saudi Arabia patungo Maynila. At inaasahan nga na magkakaroon ng mapapalakas ang konektibidad sa himpapawid. Gayun din ang ugnayang pang-ekonomiya at turismo sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Araw-araw isasagawa ang bagong flight service gamit ang 290-seat Boeing 787-9 Dreamliner na magbibigay ng mas maginhawa, accessible at na opsyon sa paglalakbay para sa mga turista, business traveler at overseas Filipino workers. Dumating sa New York City International Airport ang naturang inaugural flight mula Riyadh na may sakay na 43 pasahero. Samantala, nasa 205 na pasahero naman ang bumiyahe pabalik ng Riyadh. At bukod sa Riyadh Air, kinakapatid na alam, kasalukuyan din nagpapatakbo na ng direktang flight mula Saudi Arabia patungong Pilipinas, ang Philippine Airlines, Cebu Pacific Air at Saudi Arabian Airlines. Ayon sa DOT, umabot sa 19,011 ang mga dumating sa Pilipinas mula Saudi Arabia hanggang September 20. At inaasahan makatutulong ang bagong direktang serbisyo sa pagpapalakas ng ugnay ng dalawang bansa, partikular sa turismo, negosyo at paglalakbay ng mga Pilipino nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hindi na sasabihin, Habibi come to Dubai. Habibi come to Riyadh na pala. Samantala mga kababayan, marami salamat sa ulat niyan kasamang AJ Ignacio. Tunguhin muna natin ulit ang ating kasamahan. Wala naman po sa National Council for Children's Television. Balikan natin si Sir Neil Xavier Piñera. Sir Neil, welcome back.
7: No po, good morning.
4: Hi sir, good morning po. On to our next question, Sir Neil. We are also collaborating with other government agencies, mga media organizations and digital platforms, at iba't iba pang mga individual na katulong natin at katuwang po natin dito sa PCCM. Ano po yung mga inaasahan nating role naman nila sa pagkakaroon po ng mas ligtas na media environment para sa mga kabataan?
7: Isa po sa magiging contribution ng mga organisasyon na ito is of course the spreading of the information pagdating nga dun sa child-friendly content standards natin and especially yung mga mapag-uusapan natin sa Philippine Conference. Kasabay din ito yung implementasyon at paggamit ng content standards sa mga content na dinedevelop, lalo na po yung mga television networks na lumilikha po ng makabatang palabas.
4: Opo. Na babalitaan naman po natin, Sir Neil, na may mga napapanood tayo no, sa mga social media pages na harmful o di kaya naman inappropriate content. Ano po yung mga hakbang na gusto nating makita from the NCCT mula naman sa mga media at mga digital platforms natin para protektahan yung ating mga kabataan laban doon sa mga nabanggit natin, ano, yung mga harmful or inappropriate contents online?
7: Ayun po. Sa mga content creators natin, mga producers po sa television, NCCT is a firm believer of safety by design. So sa content pa lang po, dapat po isaalang-alangan natin yung mga bata na manunood. Or ayan, kahit yung content natin ay naka-general audience or naka nakatuon para sa mass, sa public, kailangan po i-safeguard natin at i-consider na may mga batang manunood. So, i-make sure po natin na naiintindihan yung content natin as well as hindi ito naglalaman ng mga sensitibong impormasyon na hindi pa po kayang iproseso ng mga bata.
4: Alam mo, Sir Neil, I agree with your point na dapat kapag tayo nagpapalabas ng mga iba't ibang forms or content online, automatically assume na natin na yan ay makikita ng mga bata. Kasi wala namang nakakita na ba kayo kung inappropriate content. Usually kasi may warning yan before. Sino bang batang hindi pumindot doon ng no? Lagi namang yes ang pinipindot ng mga bata . Lalong-lalo na ngayon, daming but I digress. Sir Neil, paano po mababalanse naman ang proteksyon sa ating mga kabataan on top of dun sa kanilang kailangan na pag-access sa mga educational, informative, creative, o di kaya naman mga developmentally appropriate media contents?
7: Sa mga capacity building po na isinasagawa ng NCCT, so itong mga trainings na po ito for media and information literacy ay libre naman po, at ang goal po talaga is to inform and equip the children kung paano mas masusuri ng maayos yung content. So sa kanila pa lamang, kaya na nilang, mayroon na silang level of discernment kung para sa kanila ba itong content na ito at kung hindi man.
4: Oo, kasi ngayon mas mahalaga na yung bata mismo yung may discernment kung appropriate ba or not appropriate yung kanyang pinapanood. Not all the time kasi nasusupervise ng ating mga magulang kung ano yung nakoconsume na media ng ating mga kabataan. Samantala po, ano naman yung inaasahan nating results or di kaya naman commitments dun sa ating mga partner agencies, sa ating mga partner individuals mula po dito sa PCCM 2026 na maaari po nating mapatupad pagkatapos po ng naturang conference?
7: Itong PCCM naman po ay first step pa lang po sa marami pang kampanya na ilulunsad ng NCCT. Kasabay po ng paglunsad ng PCCM na ay yung pagtatag din sa mandato ng National Council for Children's Television. Ayan.
4: Opo, go ahead po, Sir.
7: Currently po kasi ang NCCT ay nakatuon lamang po sa television at ang organization po ay ina-acknowledge na yung audiences natin nagmamigrate na from traditional media to digital platforms, at kaya naman mayroong need na ma-expand pa yung mandate na ito, at we hope na yung mga organizations, government organizations na makakausap at makakasama natin sa PCCM ay tatayo kasama ang NCCT sa pagtatagpa ng batas nito.
4: And Sir Neil, kahit sinabi natin kanina na may mga pagkakataon talaga, not all the time nasusupervise ng mga magulang or di kaya naman ng kanilang mga guardians yung mga nakokonsume na media ng mga bata. But still, the fact remains na sila pa rin ang primary in charge doon sa pagbabantay sa kanilang mga anak o di kaya naman sa kanilang mga charges. Ano po kaya yung maaari nilang gawin upang gabayan po ang ating mga kabataan sa ligtas at responsableng paggamit ng media at mga online digital platforms?
7: Yes, so NCCT advocates for co-viewing, so as much as possible, especially yung mga bata na ages 5 and below, dapat aware po ang parents or yung guardians niya sa kung ano yung napapanood nila sa cellphone man yan o sa television. At isa pang mahalagang bagay po is communication. So lagi po natin kakausapin yung mga bata sa ating tahanan at tatanungin kung ano yung mga napanood nila, at tutulungan silang i-process yung mga information na nakuha nila din sa media material na kinoconsume nila. So again po, as much as possible, co-viewing. Kung hindi man po talaga posible, communication po.
4: Yan. Maraming salamat po, Sir Neil Saver Piñera, sa inyo pong oras ngayong umagang ito at sa pagpapaliwanag po sa ating mga magulang, especially sa ating mga kabataan, sa responsabling paggamit ng social media, paggamit ng or pag-consume ng ating mga digital platforms at iba't iba pang mga forms of content. Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga kasamahan mula sa National Council for Children's Television, at mabuhay po kayo, Sir Neil Saver Piñera. Maraming salamat, sir.
7: Salamat po.
4: Sa magandang umaga po.
5: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Po ang ating panayam mula sa Project Development Officer 3 ng National Council for Children's Television, Ginoong Neil Xavier Piñera. Ito po yung may nalaman sa Philippine Conference on Children and Media, PCCM 2026. Tampok po kasi dito sa PCCM 2026 ay yung safe na consumption nung mga online digital forms of content natin. Ako, napakarami po niyan, Diyos ko. Eh, titignan mo pa lamang yung Facebook. Well, alam niyo mga kababa, hindi naman kasi talaga pwedeng gumamit ang mga kabataan. May age restriction ang paggamit ng social media. But still, it is up to the guardians, it is up to the parents ng mga bata, no, sa paggamit nila or pag-access nila ng mga naturang mga social media platforms and other digital platforms as well. Kailangan po talaga nating bantayan. Hindi po ito, kumbaga, iaasa lang natin sa magulang, iaasa lang natin sa gobyerno. Dapat po ito ay multifaceted efforts mula po sa mga taong involved. Oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
5: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sabi naman natin ang sitwasyon sa Quezon Avenue Station na ginagawa ang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue, Barangay Pag-asa, Quezon City. Nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat niyan mula kay kasamang Alvin Baltazar na nakatutok doon ngayon. Kuya Alvin, good morning!
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
17: Well, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Metro Manila Subway Project sa may bahagi ng Quezon Avenue Station alas 9 ngayong umaga. Sa ngayon, Paul, ay kompleto na yung pagbutas ng tunnel boring machine mula sa southbound ng North Avenue Station hanggang dito sa Quezon Avenue Station. May haba itong 1.13 kilometers at lalim na 34 meters o katumbas ng mahigit kumulang 4 na palapag na bahay. Medyo mataas na ito at patuloy ang pagbabutas para sa subway tunnel mula rito sa Quezon Avenue hanggang doon sa East Avenue Station. At ito, Tol Al, ay bahagi ng 17 stations ng Metro Manila Subway Project na magbibigay ng mas mabilis at maasahang transportasyon mula East Valenzuela hanggang Bicutan Station sa lungsod naman ng Taguig. Ihatag natin na tulal ang kabuuan ng detalye ng aktibidad na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maya-maya lamang. Mula sa Quezon Avenue, sa lungsod ng Quezon, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Maraming salamat kay Alvin Baltazar. Ito pa po ang mga karagdagang pang mga pag-ulat mula pa rin sa ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan. Magkakaroon ng Department of Health Tertiary Hospital sa bawat lalawigan sinusulong sa kamera. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ipinapanukala sa kamera ang pagtatatag ng hindi bababa sa isang DOH tertiary hospital sa bawat lalawigan. Layo ng House Bill 11349 na Tertiary Hospital in Every Province Act, natugunan ng hindi pantay na access sa specialized at critical medical services, lalo na sa mga probinsyang kulang sa government tertiary hospitals. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, isa sa may akla ng panukala, hindi dapat kailanganin ng mga Pilipino na bumiyahe palabas ng kanila palalawigan para lamang makakuha ng specialized o critical na gamutan. Sa ilalim ng panukala, bawat lalawigan ay dapat magkaroon ng DOH hospital na hindi bababa sa level 2 at magsisilbing end referral hospital sa provincial health system. Maaring maisang katuparan nito sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kasalukuyang DOH hospital, pagtatayo ng mga bagong pasilidad o pag-convert at pag-upgrade ng provincial, district o city municipal hospital sa pahintulot ng kinaukulang LGU. Magtatayo rin ng satellite or annex facilities para sa mga island province at geographically dispersed areas. Habang ang mga probinsyang walang DOH hospital, dapat magkaroon na ng fully operational level 2 hospital sa loob ng 3 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Doshin bayanihan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan, arangkada na sa susunod na buwan. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Iginagasa na ng Philippine Air Force sa kanilang ika-anim na yugto ng Doshin Bayanihan na katuwang ang Japan Air Force. Ayon kay Air Force spokesman Colonel Arvin Kapinggian, nasa 160 mga tauan ng PAF ang dalahok sa pagsasanay. Bagaman anim na beses nang nagsasanay ang Pilipinas at Japan sa ilalim ng Doshin Bayanihan, ito ang ikalawa mula na malagdaan ang Reciprocal Access Agreement. Isasagawa ito sa Mactan, Cebu, hindi sa Puerto Princesa City sa Palawan, na nakatutok sa humanitarian assistance at disaster response operations. Ilan sa mga asset ay sasabak sa pagsasanay ay ang C-130 aircraft, gaya ng PCL Swindik Sokol helicopter. Limang araw tatagal ang pagsasanay na lalahukan din ng mga observer mula naman sa US Air Force. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sandang 1,000 pisong presidential scholarship na ipagkaloob sa 5 graduating students sa Gubat, Sorsogon. Ang ulat niyan mula kay Sirlan Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naipagtalig na ang kabuuang 100,000 pisong educational assistance sa 5 napiling 4th-year students mula sa Barangay Balud del Sur, Gubat, Sorsogon sa ilalim ng bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tumanggap ng 20,000 piso ang bawat benepisyaryo bilang tulong sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral at upang makatulong na mabawasan ang pinansyal na pasani ng kanilang mga pamilya. Ayon sa Barangay Balud del Sur, inaasahang makatutulong ang naturang educational assistance sa mga estudyante sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral at pagkamit ng kanilang mga pangarap. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang 5 benepisyaryo at ang Barangay Balud del Sur sa pamahalaan para sa programang nagbibigay ng tulong at oportunidad sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Ang walkthrough metal detector sinumpisahan ang gamitin para sa seguridad ng mga Tarem National High School sa mga Tarem, Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Roel D. Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mayroon ng karagdagang gamit ang mga Tarem National High School para sa pagtiyak ng seguridad ng mga mag-aaral at guro nito. Ito ay matapos simulan na ng paaralan ang paggamit sa 3 walkthrough metal detectors na inaasahang magpapaiting pa sa pagbibigay seguridad sa paaralan. Kasunod ito ng matagumpay na ribbon cutting ceremony para sa mga nabanggit na metal detectors kung saan nanguna sina mga Tarem National High School Principal 4 Dr. Elvira Viray, mga Tarem 1 Public Schools District Supervisor Dr. Angelita Munoz, Municipal Mayor Jensen Viray Ventinilla, mga Tarem PMP Chief of Police, Police Major Arturo Melchor Jr. at mga opisyal ng SPTA sa pauguna ni Pastor Rex Banyaga. Ang dalawa sa mga walkthrough metal detectors ay nabili ng mga Tarem National High School gamit ang kita ng kanilang school kantina, habang ang isa naman ay donasyon mula kay Mayor Jensen Viray Ventimiglia. Inaasahan magkakaroon pa ng pang-apat na metal detector na ilalagay sa paaralan sa pamamagitan ng donasyon ni Pangasinan 2nd District Board Member Philip Tudor Cruz na isang alumnus ng mga Tarem National High School. Kugnay nito, nagpaabot ng pasasalamat si Principal 4 Dr. Elvira Viray sa lahat ng sumuporta upang maging matagumpay ang inisyatibang ito na nakatuon sa pagtiyak ng seguridad sa kanilang paaralan. Ang mga Tarem National High School ay kauna-unahang secondary school sa lalawigan ng Pangasinan na nakabili at gagamit ng walkthrough metal detectors. Para sa Bagong Pilipinas, Roel D. Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Santol Rural Health Unit sa La Union kauna-unahan sa Ilocos Region sa PhilHealth Optometry Package. Ang ulat na yan mula kay Albert Cavile ng Radyo Pilipinas sa Go.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Inilunsad sa Santol La Union ang PhilHealth Optometry Benefit Package na layong mailapit ang eye care services sa mga batang nangangailangan nito. Isinagawa ang paglulunsad nitong Setyembre 22 sa Ramot Elementary School sa nasabing bayan kung saan unang nabigyan ng bagong eyeglasses ang 21 bata. Kauna-unahan sa Region 1 ang RHU ng Santol na na-credit para sa naturang package. Sakop nito ang mga batang nasa edad 0 hanggang 15 na dependent ng PhilHealth members, kabilang ang visual assessment at benepisyo para sa eyeglasses na hanggang 2,500 pesos. Ayon kay PhilHealth La Union Head Raymond Maningding, target ng school-based caravan na maabot ang nasa 200 bata sa Santol. Hinimok din ng PhilHealth ang iba pang RHU, district hospitals at pribadong health facilities na magpa-credit upang mas marami pang bata ang makinabang sa serbisyo. Layunin ng programa na mailapit ang primary at preventive health care sa komunidad at maagapan ang mga problema sa paningin ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
4: Iwan ng Pangulo sa Tayug, Pangasinan, naging matagumpay. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas, Tayug.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Naging matagumpay ang muling pagdaos ng kadiwan ng Pangulo sa bayan ng Tayug kung saan nakabili ang mga residente ng mga sariwa at murang bilihin mula sa 26 na exhibitors na dumalo tampok sa natural aktibidad ang mas mababang presyo ng mga paninda kumpara sa karaniwang presyo sa merkado, kabilang sa mga mabilis na naubos ang murang bigas mula sa Chowmin Agri Supply na ipinagbili sa presyong 35 pesos, 44 pesos at 50 pesos per kilo. Ayon sa may-ari ng Agri Supply, layon ng kailang pagpapababa ng presyo sa kadiwa ang maghatid ng direktang tulong sa mga lokal na mamimili. Bukod sa bigas, dinayo rin ng mga residente ang iba't ibang sariwang gulay tulad ng talong, gabi, kalabasa, patola, ampalaya, okra at mushroom, pati na mga prutas gaya ng rambutan, mansanas, saging at citrus. Nagbenta rin sa programa ang mga pandekado, buko pie, bijan noodles, peanut butter, dishwashing liquid at buhay na manok na mabilising naubos. Inihain din ng ilang exhibitors sa mga processed food na gawa sa kalabasa, malunggay, saluyot, kangkong, carrots, papaya, mani, isda at iba pa. Samantala, nakisa rin sa aktibidad ang Tayug District Jail kung saan ipinagbili ang mga produktong gawa ng mga persons deprived of liberty tulad ng bag. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Leslie Gemino. Ang oras natin, 43 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid ka bond!
11: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
16: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. This time around, mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa tagapagsalita ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asik Arnel, sir, magandang umaga po.
25: Hi Al, good morning. Magandang umaga po sa ating mga tagsubaybay.
4: Po, Asik Arnel, sir, ano po ang posisyon ng Department of Agriculture sa suhestyon na maibalik po yung pork tariffs, taripa para po sa karne ng baboy? Ano po kaya ang dapat gawin para mabalansi po ang mga concerns ng atin pong mga agri-producers at ng atin pong mga consumers?
25: Tama yan, Al. Kailangan meron tayong careful balance every time pag-uusapan ang taripa. On the other end ng spectrum, kailangan natin ang protection para sa ating mga magbababoy. Lalo na ngayon na napakababa noong tinatawag natin na farm gate price. At on the other end naman, yung mga consumers natin, lalo na yung nagko-consume ng mga processed pork products natin, na kadalasan ng imports natin ay napupunta sa ganito mga processors. At maiwasan din ang isa pang aspeto, yung pagtitinda ng mga imported na karne sa mga lugar na walang angkop na sabihin natin na pasilidad para ma-ensure yung food safety rin.
4: Opo. Asik, ang isa pang aspetong tinitignan din po natin dito, dahil po nakaamba yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, may mga nakalinya na po ba tayong tulong para dun sa ating mga agricultural producers at dun sa ating mga transporters? Ano? Ibig sabihin, mula po sa farms hanggang sa merkado, may mga tulong po ba tayong ipaabot sa kanila?
25: Al, mauna rito yung tinatawag natin na assistance galing sa fuel subsidy natin at nakapag-request na tayo dyan. 2 billion kasama na rito yung fertilizer request natin, additional fertilizer support. Pangalawa nga itong ating fuel subsidy para sa ating mga magsasaka na gumagamit ng mga makinarya. Lalo ngayon, Al, nag-harvest tayo para sa wet cropping season natin at para naman sa ating mga mangingisda para patuloy na makapangisda dahil malaki yung gastusin, lalo na ngayon. And of course, isa pang aspeto na tinitingnan natin yung maibalik uli yung libreng toll para sa ating mga biyahero dahil malaking katipiran din pag yung ating mga major toll tollways natin, tollway systems, lalo na yung coming in and out of Metro Manila na naging magandang experience natin nung unang nagkaroon ng crisis sa gitna ng silangan.
4: Opo, at napakagandang ideya po yan mula sa Department of Agriculture. Kung hindi man ma-offset yung pagtaas ng siguro mga gastusin ng ating mga kababayan, at least mabawasan man lamang po yung pasanin ng ating mga kababayan. On the other hand, Asek Arnel, sir, balikan natin itong usapin ng taripa sa produkto ng mga baboy o yung karne ng baboy. Kung pangamba po kasi ng ating mga kababayan, kung tataas po ba ang presyo ng baboy kung sakali pong taasan din o ang taripa sa pork products?
25: Kaya nga kailangan natin ng pag-aaral dito at careful balance, Al. Unang-una kasi ayon naman natin na maapektuhan din yung magbababoy and of course yung ating consumers. Sa ngayon kasi ang umiiral na taripa ay 15% dun sa in-quota or under sa minimum access volume at ang susunod naman yung out quota nasa 25% yan. Ito ay under sa Executive Order 62 at supposed to be magtatagal pa to hanggang end of 2028. After 2028, babalik na yan dun sa dating taripa na 30% sa in quota at saka 40% sa out quota. So ito yung isa sa mga tinitingnan kung pwedeng taasan para makatulong doon sa pagtaas ng presyo ng farm gate ng baboy, but at the same time, yun nga, kailangan balansehin doon sa posibleng pagdagdag naman sa presyo ng karne sa palengke at saka doon sa ating mga meat products na posible naman na makaapekto sa inflation.
4: Papa Asa Carnel, kung sakali pong tataas yung tariff, eh magkakaroon po kaya tayo, ano pong palagay ng Department of Agriculture, magkakaroon po ba tayo ng kakulangan naman sa supply ng mga baboy? At paano po natin titiyakin mula sa Department of Agriculture na hindi po magkakaroon ng nasabing kakulangan?
25: Ang magandang balita rito, Al, for the last 3 quarters, report na rin ng Philippine Statistics Authority ay maganda yung pagbangon ng ating hog industry laban dito sa African swine fever. So, ibig sabihin, unti-unti nang tumataas yung production natin. Dangan nga lamang na malaki pa yung babawiin natin. Noong bago magkaroon ng ASF, nasa mga 12-13 million heads tayo. Ngayon, nasa 9 million heads tayo ng ating baboy. So, at ang isa pa magandang balita ay meron na rin commercially available yung ating bakuna laban sa ASF. So itong mga hakbangin na to ay tuloy-tuloy. So bukod doon sa taripa, of course, yung mga non-tariff actions natin para makatulong din sa mga magbababoy. Tapos maganda rin naman din yung import level natin. So wala tayong nakikitang pangamba na magkakaroon ng kakulangan sa karneng baboy o kahit sa karneng manok sa ating mga pamilihan natin.
4: Opo, Asa Carnel, lastly po, will not take too much of your time, but ang inyo pong mensahe sa atin pong mga kababayan, ang inyo pong pagtitiyak na laban po no, sa pangamba ng ating mga kababayan na magtataas po ang presyo ng baboy at doon sa supply, nasa inyo pong pagkakataon, Asek, please go ahead po.
25: Muli, Al, maraming salamat sa pagkakataon ngayong umaga. Sa ngayon po ay wala tayong nakikitang pagtaas pa sa karneng baboy. Posible lang dahil doon sa transport cost na ngayon naman tinutugunan na rin ang ating pamahalaan. So isang abiso na lang po muli sa ating mga magsasaka at mga isda, yung patuloy na pagrehistro sa registry system for basic sector in agriculture para po matiyak na sila po ay makakatanggap ng mga ayuda at interventions po galing sa ating Department of Agriculture. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Mabuhay ka, Al.
4: Buhay po kayo, Ase Carnel, at ang ating mga kasamahan mula sa Department of Agriculture. And as always, sir, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Atin pong nakapanayam, nagpagsalita po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Few key takeaways, mga kababayan. Tinitiyak po tayo ng Department of Agriculture na kung magkakaroon man ng pagtaas ng presyo ng pork o pork products, karne po ng baboy, dahil ito sa transport cost na agad niramang tinutugunan ng Department of Agriculture. Yung pagtaas kasi hindi madalas nakikita ng ating mga kababayan na kapag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, epektado po definitely yung mga nagtatransport ng ating mga agricultural products, primarily ano, yung ating mga pangunahing kinakain, mga karne, mga gulay, bigas. It would be a logistical issue kasi syempre tataas nga naman yung presyo. Maganda yung panawagan ng Department of Agriculture sa ating mga toll operators na kahit pa paano, no, siguro, ma-save muna ng kaunti yung binabayad nila sa toll para kung hindi man totally ma-offset, at least kabawasan na dun sa ginagastos ng ating mga kababayan. At bilang panghuli, farmer at fisherfolk clusters sa bansa nagtipon sa Iloilo para sa National F2C2 Forum. Ang ulat niyan mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tipon sa Iloilo City, ang mahigit 470 magsasaka, mangingisda, kinatawa ng mga kooperatiba, industry leaders, technical experts at mga opisyal at kawanin ng Department of Agriculture o DA mula sa iba't ibang panig na bansa para sa 2026 National Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 Forum. Ang forum ay nagsisibing plataforma para sa pagpapalitan ng mga karanasan, inobasyon at estratehiya sa pagpapalakas ng farm and fishery cluster sa buong bansa. Tinutukan din sa forum mga pangangailangan at oportunidad ng bawat rehiyon, gayon

0: upang mapalakas ang kanilang mga organisasyon, produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: At sa pamamagitan ng ulat niya ni JP Hervas, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayama. Si Sir Neil Piñera mula sa National Council for Children's Television and of course, kay Assistant Secretary Arnel de Mesa mula po sa Department of Agriculture. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, Madam Jo Marie Farial, Madam Ariane Melos, Boss Arnel Villamor. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena. Ang tabayanan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilotin mula po sa PBS News Division at pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Isa po ang magandang umaga sa ating lahat. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago magalas 9 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadalo sa Philippine Maritime Convention 2026 ngayong umaga. Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project pupuntahan din ng punong ehekutibo. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Maritime Convention 2026. Alas 10:30 ngayong umaga, inaasahan ng Pangulo sa event na nagsimula na dito na kung saan itinatalakay ang pagpapalakas ng maritime governance ng Pilipinas at proteksyon ng mga Pilipinong marino. Mahalaga ang konvensyon lalo na at ang Pilipinas ay malaking source ng maritime manpower para sa international shipping na kung saan ay nagsasama-sama ang pamahalaan, ship owners, mining agencies, seafarers, maritime schools at training institutions. Inaasahan malaking bahagi ng konvensyon ay nakasentro sa pagtalakay tungkol sa pagpapalakas ng proteksyon, welfare, training at competitiveness ng Filipino seafarers. Bago ito ay i-inspeksyonin muna ng Pangulo ang Metro Manila Subway Project sa Quezon Avenue Station ngayong alas 9 ng umaga. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House prosecution naniniwala na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte ang kumpanyang nakikipagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno sa Davao. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Sinabi ni House Prosecution Spokesperson si Alonto Adyong na walang duda sa kanilang panig na si Vice President Sara Duterte ang nagmamayari ng GenCore Industry Incorporated. Ito ay ang kumpanyang nakakuha ng 36 million pesos na halaga ng kontrata mula sa tatlong ahensya ng gobyerno sa pagitan ng 2022 hanggang 2026. Bagamat napansin ng Securities and Exchange Commission ang kawalan ng pangalan ng Vice Presidente sa GIS o General Information Sheet na isinumite ng GenCore sa SEC. Sinabi ni Adyong na mismo si Duterte ang umamin sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na siya ay shareholder o incorporator ng naturang kumpanya. Sa pagitan ng mga records ng SEC at ng mga deklarasyon sa Asal N ng Vice Presidente, iginiit ni Adyong na dapat bigyan ng mas mabigat na timbangan ng Senate Impeachment Court ang Asal N. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Energy, sisilipin ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Kate, sisilipin nga ng Department of Energy kung may naganap na maling pagpepresyo o posibleng market abuse sa gitna ng

0: pataas ng presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ayon niya kay Energy Secretary Sharon Garin, inatasan niya ang DOE Legal Services Bureau na makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission at Philippine Electricity Market Corporation para suriin ang sitwasyon batay sa datos ng IEMOP. Umakyat sa halos 65% ang presyo ng kuryente sa Visayas sa 18 pesos and 59 centavos kada kilowatt-hour. Mas mataas naman ang itinaas sa Mindanao na umabot sa 88.2% o 19 pesos and 56 centavos kada kilowatt-hour iniuugnay. Kit ang pagtaas sa yellow at red alerts sa dalawang grade. Samantala, bumaba naman ng 34.2% ang presyo sa Luzon sa 4 pesos at 80 centavos kada kilowatt-hour. At sinabi naman ng DOE na kung mapapatunayan may market abuse ay dapat managot ang mga responsable. Kung wala naman ay maaaring kailanganing baguhin ang mga polisiya sa sektor ng kuryente sa Visayas at Mindanao grid. Kit, mula ba rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nabota solo na muling nanawagan para sa bawas buwis sa langis sa gitna ng price hike. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling nanawagan si Nabota's Representative Toby Bianco na suspindihin o bawasan yung excise tax sa mga produktong petrolyo upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Bianco, dapat gamitin ang pamahalaan ang kapangyarihang ipinagkaloob sa ilalim ng RA 12316 para pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo. Mula September 22, tumaas ng 8 pesos and 82 centavos kada litro ang diesel, 4 pesos and 88 centavos naman ang gasolina at 6 pesos and 47 centavos naman yung sa kerosene. Sa loob lamang ng tatlong linggo, umabot na sa 18 pesos and 31 centavos kada litro yung itinaas ng diesel, 15 pesos and 25 centavos sa gasolina at 16 pesos and 67 centavos sa kerosene. Punto ni Tiangco, hindi lamang mga motorista ang apektado dahil maaaring tumaas din ang gastos sa pamasahe, pagkain, delivery at iba pang taong namang bibihin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Quezon City LGU handa na sa nakaambang na transport strike sa susunod na linggo. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniyak ng Quezon City Local Government na nakahanda na itong umagapay sa mga pasahero sakali mang matuloy ang nakaambang transport strike sa susunod na linggo. Ayon kay QC Traffic and Transport Management Department Chief Dexter Cardenas, may regular na 89 na QC libreng sakay buses na maaaring magsilbi sa mga pasahero. Nakaantabay din ang dalawang rescue vehicle, dalawang bus personal carrier at mga sasakyan na 142 barangay sa lungsod para sa mga posibleng mas stranded. Ayon naman kay Cardenas, sa mga nakaraang transport strike ay walang naitatalang malawakang pagka-stranded sa mga pasahero sa Quezon City.
5: So far, hindi po natin nagagalit lahat yung mga resign natin. At occasional na po, kapag-dismas na po tayo ng dalawang tatlong bus and tapos na yung makikita na natin yung strategy. And meron din tayong naging dalawang e-trikes dito sa city na yung mga short distances ng from city hall yung nearby Marrakech na city hall, we cater yung mga passengers dito na visibility ng susipin na ng 8 times po yun. So, pag medyo nagkaroon ng announcement ng strike, halos hindi na rin maramdaman ng positive sa Quezon City.
4: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz, pilutin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
2: Leslie Bukopo.
13: Leslie Bukopo.
2: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
13: Leslie Bukopo.
2: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Sa magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. Leslie Bukopo, ako si Tess Ramirez. Pansamantala po muna ninyong makakasama sa kabuuan ng programa hanggang alas 10 ng umaga. Ngayon po ay September 23, 2026, araw ho ng Miyerkules. Saan mang dako ng bansa kayo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ulan man o umaraw, importante ho yung magdala, di ba, ng proteksyon sa ulan o kaya ay sa araw. Dahil nakakaapekto po ngayon yung extension o trough ng isang tropical depression na nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility o PAR o sa silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Dahil po sa kaulapan na taglay po nito ay inaasahan yung pag-ulan at maulap na kalangitan sa mga rehiyon po ng Eastern Visayas at Caraga. Pati na rin sa mga lalawigan ng Camiguin, kasama rin po ang Davao Oriental at Misamis Oriental.

0: Samantala, ngayon ho ay magbibigay daan tayo sa presidential live event, mga kaibigan. Antabayanan ho, sapagkat anumang sandali ay papasok po ang sitwasyon sa Quezon Avenue Station. Ugnay po ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue, Barangay Pag-asa, Quezon City, na nakatakdahong inspeksyonin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang inaantabayanan po natin yan, ay bagyandaan po muna natin ang ilang mga balita mula sa ating correspondents sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Puntahan po natin ang Radyo Pilipinas Dagupan. Hatid na balita si Ricky Kasipit, daan-daang mga pamilya sa dalawang barangay sa Infanta, Pangasinan, tumanggap po ng relief assistance mula sa pamahalaan. Ricky, magandang umaga sa iyo.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Nakatanggap ng relief assistance mula sa lokal at nasyonal na pamahalaan ang daang-daang pamilya sa dalawang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA barangay sa Infanta, Pangasinan. Mismong ang pamahalang bayan ang nagdala ng iba't ibang suporta sa mga barangay ng Babuyan at Pita upang maghatid ng agarang tulong sa mga residente. Kabilang sa mga dalang ayuda ang rice subsidy mula sa pamahalang panlalawigan at munisipyo sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM program, family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at karagdagang rice subsidy mula sa pamahalang lungsod ng Makati. Bukod dito, nagbaba rin ng dagdag na tulong na bigas mula sa Calamity Fund ng Bayan na inilabas matapos isa ilalim sa State of Calamity ang Bayan ng Infanta. Ayon sa LGU, ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga residente ay patunay ng malasakit ng pamahalaan sa mga komunidad. Para sa Wagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Mantala, National Food Authority Pangasinan, naglunsad naman ang seedling nursery. Pakinggan po natin si Mildred Gokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Naglunsad ng seeding nursery ang National Food Authority Pangasinan Branch Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng 54th na anibersaryo ng ahensya. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan na at palawakin ang kaalaman sa kahalagahan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno bilang ambag sa programa. Bawat kawanin ng NFA Pangasinan ay magbibigay ng 10 punla na aalagaan at palalaguin sa nasabing nursery. Gagamitin ang seedling bank para makapagpatubo ng mga punla para sa mga greening program ng ahensya. Kaakibat nito ang recycling program ng branch office kung saan itatanim ang mga punla sa mga nagamit na plastic bottles at iba pang recyclable na bagay. Layunin ng NFA Pangasinan na makatulong sa pagpapalawak ng mga luntiang espasyo, pagpapanatili na maayos na kapaligiran at pagsusulong na environmental responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Meron na po tayong 14 minutes makalipas ang 9:00 ng umaga. Alam po ninyo, mga kaibigan, sinabi ho ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakalulungkot yung nangyaring pamamaril sa Bangad National High School sa South Cotabato. Kaya nga ho, nakatakdang makipagpulong siya sa mga eksperto para makapaglatag ng komprehensibong tugon sa usapin ng karahasan sa mga paaralan. Anya, honor student ho yung estudyanteng na Maril, hindi na bully at hindi rin daw ho isang bully. Nagbago lang anya ang lahat nang maengganyo itong pumunta sa dark web. Sinubukan pa niya ng mga magulang ng shooter na tulungan ito at dinala sa isang psychologist noon pong buwan ng Abril nang kanilang mapansin yung pagbabago sa bata, no? Subalit sa kabila po nito ay tila nalaso na ho yung isipan ng bata. Kaya nga ho, napaka-importante ng parental guidance, di ba? Ito mo ho yung binibisitang website ng inyong mga anak hanggat maaari. Dapat ho ay i-check yung mabuti. Sila ho ay namomonitor. Napapayuhan din. Iho sapat na sinesend lang sila sa school para makapag-aral. Hindi ho sapat yung ganun. Dapat ay yung pagkausap sa bata, importante yun. Ano? Kaya nga ngayon ay may mga panukala na rin na yung paggamit ho sa social media ay imitahan o ipagbawal kung yan ay maibaba ng tuluyan dito sa ating bansa dahil nga sa mga ganyang klase ng insidente. Pero alam naman natin na talagang mahabang usapan yan, di ba? Merong pabor at merong hindi. At ang pamahala naman po ay binabalanse ang lahat ng yan. So hanggat maaari kasi ang pinakamalapit sa mga anak ay yung mismong mga kasama sa tahanan, di ba? Sa bahay. Dapat po ay sila ay napapayuhan. Okay, meron na tayong 17 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Hanggang pa ho tayo ng ilang mga balita. Puntahan naman natin ang Radyo Pilipinas Tuguegarao. Ilang mga negosyante doon makikinabang po sa bagong mga gamit at pasilidad ng Agriculture Department. Pakinggan natin ang detalye niyan mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Mas magiging madali na para sa mga innovators, inventors, fabricators at maging namang manufacturers sa Lambak, Cagayan ang pagpapatest sa kanilang likhang mga makinarya dahil meron na sariling Agricultural Devices and Power and Machinery Testing Center na matutugpuan sa Southern Cagayan Agricultural Training Center sa IGIG. Pinangunahan ni Regional Executive Director Rosemary Aquino ang launching kasama si Director ng UPLB Agricultural Machinery Testing and Evaluation Center, Dr. Arthur Fardo, mga opisyal mula sa BAFE, PhilMEC, ATI, Mayor Judith Trinidad ng IGIG, Dr. Perlita Mabasa ng Provincial Government, mga Municipal Agriculture Officer, mga magsasaka at mapang stakeholders. Ayon kay Dr. Perlita Mabasa, laging hinaing ng mga magsasaka na nakakatanggap ng makinarya mula sa DET PhilMEC ay walang pagpapagawaan ng kanilang mga nasirang makinarya dahil sa kawalan ng After Sales Service Center. Kaya napakalaking tulong na pagkakaroon ng sariling testing center sa Cagayan. Ito rin ang rason ng DA Region 2 sa pagpursige para sa nabanggit na proyekto dahil hindi lamang mga sirang mga makinarya ang kanilang mga problema kundi maging iyong mga imbensyon ng mga fabricator na hindi na ilalabas dahil napakalayo ng machinery testing center na kadalasan ay sa Laguna pa. Kaya naman umaasa ang DA na sa pamamagitan ng pasilidad at serbisyong hatid nito, mas marami makabagong makinarya ang may lalabas sa merkado na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisda sa rayon. Para sa Bago Pilipinas, din ato WKMP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pagpapakalat ng mga tauhan sa lalawigan ng Palawan, masusing pinag-aaralan ho ng Philippine Army. Si J. Mark Dagala para sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Morning, J. Mark.
5: Mrs. Masinsing inilalatag ng Philippine Army ang plano nitong magpadala ng mga tauhan sa lalawigan ng Palawan. Ito'y para suportahan ang iba pang major service ng Armed Forces of the Philippines sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran, patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga kapatid na service unit gaya ng Navy at Air Force upang maisakatuparan ang naturang plano. Salig ito sa atas ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na ituon ang pagtutok ng sandatang lakas sa external defense sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADSI. Mangangailangan kasi anya ito ng paggamit ng logistics at resources nang hindi makaabala sa nagpapatuloy nilang operasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: Yung Philippine Army is supporting yun na yan. Yung na sinasabi ko kanina na comprehensive archipelagic defense operations ng AFP. And definitely, if ever the Army deploys an Army unit in Palawan, yung objective niya is kung paano makatulong din sa intern ng GSQ as para sa service ko.
5: Batay nga sa pinakahuling monitoring ng AFP sa West Philippine Sea, 35 barko ng China ang kanilang namataan sa mga features ng bansa mula Setyembre 15 hanggang 21. Pinakamarami pa rin dito sa Scarborough Shoal na may 16 na barko ng Chinese Coast Guard at PLA Navy, sinundan ng Ayungin, Eskoda, gayon din sa Pag-asa Island. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Salamat sa iyo, J. Martagala. Puntahan naman natin po ang Negros Occidental. DSWD inilunsad ang digital payout para sa uplift disaster assistance sa Bacolod City, Negros Occidental. Yan po ang balitang hatid ni Marian Grace Araneta ng Radyo Pilipinas Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Inilunsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang digital payout para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Disaster Assistance, Martes, September 22, sa New Government Center, Bacolod City. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang digital payout kung saan ipinakita ang mas mabilis at ligtas na sistema ng departamento sa paghahatid ng tulong pinansyal nang hindi na kailangang maghintay ng matagal sa mga payout site. Ang Uplift Disaster Assistance ay bahagi ng tugon ng pamahalaan sa energy crisis at naglalayong tulungan ang mga mahihirap at near poor households na makabangon mula sa tumataas na gasto sa enerhiya at maiwasang lalo pang malubog sa kahirapan. Sa paglulunsad, 52 pamilya sa Bacolod City ang nakatanggap ng kanilang ikalawang tranche ng Uplift Disaster Assistance na nagkakahalaga ng 2,000 pesos bawat isa sa pamamagitan ng GCash na isang authorized financial service provider at partner ng DSWD sa digital delivery ng assistance. Ayon kay Secretary Gatchalian, mas mabilis at convenient para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang digital payout. Sinabi naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya na mahalagang hakbang ang naturang sistema sa pagpapahusay ng paghahatid ng tulong sa mga residente. Bago ang digital payout, nasa higit 1,800 na kliyente ang napagserbisyohan sa pamamagitan ng manual payout ng second tranche ng Uplift Disaster Assistance. Dumalo rin sa aktibidad si na DSWD Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, Chief Information Officer at Assistant Secretary for ICT Johans Paulos Acuña, DSWD Field Office Negros Island Region Regional Director Arwin Razo, Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo at GCash Vice President at Head ng Integrated Ecosystem Partnerships na si Kai Alano. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Okay, ang mga kaibigan na balita mula sa Visayas. Ang lalawigan ho ng Iloilo kung saan marami yung mga naka-benefit ano, doon sa tinatawag na uplift program ho ng gobyerno. Samantala sa Ilocos Region naman, sa bahagi po ng Luzon, mahigit po sa 7,000 ang mga naging benepisyaryo ng programa na yan. Tingnan naman natin ang report ni Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Umabot na sa 7,310 na benepisyaryo mula sa Region 1 ang nakatanggap ng tig 2,000 financial assistance sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Ayon sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section hanggang September 21 ngayong taon, nasa 52 na benepisyaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan at 2,826 sa Ilocos Sur ang nabigyan ng ayuda. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga poor at near poor households na kabilang sa Group 2 batay sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda si Gwyneth Amayupay, isang ina ng 2 anak kabilang ang isang person with disability o PWD. Ayon kay Mayupay, gagamitin niya ang natanggap na na 2,000 bilang pandagdag sa gastusin sa therapy ng kanyang anak. Patuloy naman ang payout ng DSWD sa iba pang bayan at lungsod sa buong rehiyon, katuwang ang mga local government units. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Tuloy ho tayong tumanggap ng mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas correspondents. Sa iba't ibang bahagi ho ng kapuluan, meron na tayong 26 na minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. Mahigit naman sa 15,000 e-titles at mga kagamitang pangsakahan ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform sa Silangang Visayas. Itong iahatid na balita ni Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Hoy, mula sa Radyo Pilipinas, Borongan, DC, magandang umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Isang malaking hakbang tungo sa modernisasyon ng agrikultura at pagtataguyod sa kapakanan ng mga magsasaka sa Silangang Visayas ang isinagawa ng Department of Agrarian Reform Region 8 sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga Electronic Certificates of Land Ownership Award o ECLOA at suportang kagamitang pansaka kahapon September 22 sa Leyte Convention Complex. Pinangunahan mismo ni Dar Conrado Australia III, Dar Secretary Conrado Australia III, ang pamamahagi sa kabuang 15,382 na e-titles na sumasaklaw sa 36,662 hectares ng lupaing agrikultura sa buong rehiyon. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa sa pamamagitan ng hybrid mode kung saan personal na dinaluhan ng mga agrarian reform beneficiary mula sa Leyte, Southern Leyte, habang nakiisa naman sa pamamagitan ng online platform ang mga magsasaka at kinatawan mula sa Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran. Bukod sa pagpapatitulo ng lupa, itinampok din sa kaganapan ang seremonyal na pag-turnover ng mga makinary at kagamitang pansaka na may kabuuang halaga na 5,495,000 pesos para sa mga napiling agrarian reform beneficiary organization. Layunin ng mga kagamitang ito na pataasin ang level ng produksyon at pagputihin ang pagkabuhayan ng mga kasaping magsasaka. Binigyan din ng kagawaran ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabilis ang maipagkaloob at tiyak na pagmamay-ari ng lupa at makabuluhang suportang teknikal sa mga agrarian reform beneficiary upang masiguro ang seguridad sa pagkain at kaunlaran sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Daisy Belizar. Magbabalik po ang Leslie Bocobo Live. Baka pagalipas lamang ng ilang mga mahalagang paalala.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS, para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
11: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocobo.
18: Leslie Bocobo.
1: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Las 9.32 ng umaga ating oras sa mga naglalakbay ha. Patungo sa inyong mga opisinang pinapasukan, ingat po kayo. Kung sa mga nasa tanggapan na, nakarating na maaga pero na-traffic daw. Alam po ninyo, bahagi na ng buhay ang traffic, di ba? Dapat mag-adjust na lang ho tayo sa oras ng pasok sa pag-alis sa tahanan. Doon na kapag umulan ako. Alam po ninyo, magpapakalat ang Philippine Ports Authority ng 19 Emergency Response Vehicles o ERVs sa iba't ibang pandalan sa buong bansayan sa linggo pong ito. Layo nitong mapalakas ang kakayahan ng mga pantalan na tumugon sa mga insidente kagaya ho ng sunog at iba pang uri ng emergency. At para maprotektahan ang mga empleyado, pasahero at iba pang gumagamit ng pantalan. Mga ERVs po ay pamamahagi sa major ports sa bansa kabilang ang mga pantalan sa Metro Manila, Batangas, Mindoro, kasama rin ho ang Iloilo, Bohol, Bataan, Davao at Zamboanga. Kabilang sa kagamitan ng bawat ERV o itong ang emergency response vehicles, ang water at foam tanks, fire pump, first aid kit, communication equipment, rescue tools at personal protective equipment o PPE. Importante ho yan yung modernized na emergency response vehicles sa ating kapuluan. At sana rin po yung mga sasakyang pandagat, syempre dapat ay kompleto rin sa equipment, lalo yung mga life vest, di ba? Para kung sakaling magkaroon ho ng aberya doon sa sinakyan ng pasahero, meron silang pang-proteksyon sa sarili. Pwede 5 minutes makalipas po ang 9 o'clock. Tumanggap pa tayo ng report. Kuha po natin ang Radyo Pilipinas Iloilo sa mutsaring mga produkto ng mga farmer at Fisher Folk Cluster sa bansa. Ang box ay dinaos na trade fair sa Iloilo. Si JP Herbas para po sa detalye.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Itinampok ang samut-saring produktong agrikultura at pangisdaan ng mga farmer at fisher folk clusters mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa sa binuksang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 Trade Fair and Exhibit sa Robinson's Place, Iloilo. Ang exhibit ay bahagi ng apat na araw na F2C2 National Forum na idinadaos sa Iloilo City. Sa trade fair, nabigyan ang mga benepisyaryo ng pagkakataong maipakilala ang kanilang produkto sa mga mamimili at potensyal na market partners, habang nagkakaroon naman ang publiko ng pagkakataong matuklasan ang mga produktong mula mismo sa komunidad ng mga magsasaka at manghihisda. Kabilang sa mabibili sa trade fair and exhibit, ang mga sariwang gulay, bigas, tsokolate, kape at iba pang processed goods mula sa mga produkto ng mga magsasaka at manghihisda ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Layunin ng F2C2 program na palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manghihisda sa pamamagitan ng clustering at consolidation, kabilang ang pagpapalawak ng access sa merkado para sa kanilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dala Urban Agriculture Training para po sa oyster mushroom production isinagawa sa probinsya ng Batangas. Alamin po natin ang detalye niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Isinagawa ang Urban Agriculture Training on Oyster Mushroom Production sa Batangas Province sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturists o OPA Batangas. Ayon sa pabatid ng OPA Batangas, ang pagsasanay ay bahagi ng adhikain ng pamahalaang panlalawigan na isulong ang urban agriculture, palakasin ang food security at makapagbigay ng dagdag kabuhayan sa mga komunidad. Lumuhok sa pagsasanay ang mga kinatuman mula sa BJMP, mga retiradong sundalo at mga miyembro ng mga samahanang magsasaka sa Batangas. Lagi din ang pagsasanay na makapagbigay ng sapat na kaalaman at ng praktikal na kasanayan upang makapagsimula at makapagpatuloy ng pagpaparami ng oyster mushroom at gawin itong isang uri ng hanap buhay na maaaring makadagdag sa kinikita sa pang-araw-araw. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa iba pang balita, mga kaibigan, PhilFIDA nagsagawa ng Abaka Livelihood Training sa Catanduanes naman. Ngayon natin si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Nagsagawa ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ng 5 araw na livelihood training para sa mga abaca farmer at residente ng Higmoto, Catanduanes. Umabot sa 46 ng mga kalahok mula sa iba't ibang barangay ng Higmoto ang sumailalim sa hands-on training sa paggawa ng abaca twine at school bag. Kabilang sa mga itinuro ang paghahanda ng abaca twine, pagdidisenyo at paggawa ng school bag, quality control at basic costing. Layunin ng programa na madagdagan ang kasanayan ng mga kalahok sa value adding at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad na pagkakakitaan gamit ang abaka. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng provincial government ng Catanduanes, ng TESDA at ng municipal government ng Higmoto. Bahagi ito ng mga hakbang ng PhilFIDA upang palawakin ang paggamit sa abaka bilang hilaw na materyales sa paggawa ng mga produktong maaaring pagkakitaan ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: At sa kognay na balita, puntahan naman po natin ang Radyo Pilipinas Zamboanga. Ihatid po ni Justin Bulanon ang tungkol pa rin po sa proyekto ng PhilFIDA. Justin?
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Pinangunahan ng Philippine Fiber Industry Development Authority of PhilFIDA Regional Office 9 ang pag-turnover ng 45 units ng abaca spindle stripping machines at ang pagsasanay para sa mga benepisyaryong magsasaka patungkol sa ligtas na operasyon at maintenance ng naturang makinarya sa Zamboanga Fiber Research and Experimental Station sa bayan ng Kalawit, Zamboanga del Norte. Nasa kabo ang 90 abaca farmers mula sa mga lalawigan ng Zamboanga Peninsula, Llano del Sur, Maguindanao del Norte at lungsod ng Zamboanga ang nakilhok sa nasabing aktibidad. Layunin itong mabigyan ng mga kinakailangang kaalaman at kasanayan ang mga benepisyaryo hinggil sa ligtas at wastong paggamit ng makinarya upang maging epesyente, produktibo at sustainable ang produksyon ng abaca fiber. Sumasalamin ang inisyatiba sa pagsisikap ng Felfida na patatagin ang industriya ng hibla at matiyak ang kakayahan nitong makipagsabayan habang bumubuo ng mas maayos oportunidad at kabuhayan para sa mga magsasakan ang abaca sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Justin. Samantala, para po sa inyong kabatiran, mga kaibigan. Ilan ho sa mga nagaganap ngayon sa Kamara? Si House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia ay kasalukuyan pong dinidepensahan ano, sa plenaryo ng Kamara yung panukalang pondo ng Office of the President para po sa taong 2027. Kabuang 10.156 billion pesos yung panukalang budget ng Office of the President. At syempre, presente rin po sa plenaryo si Executive Secretary Ralph Recto na siyang kumakatawan po sa OPO, Office of the President. Ang kanilang proposed budget, inuulit ko po, ay 10.156 billion pesos ay para sa Office of the President. Alright, meron na tayong 42 minutes makalipas po ang 9 o'clock. Sa iba pang kaganapan, puntahan po natin ang Radyo Pilipinas Albay. May hatid na balita si Cyril Ann Luzon. Tungkol po ito sa malikhaing disenyo at husay ng mga manghahabi sa Legazpi Albay na tampok sa pagbubukas ng pinukpok from fibers to fashion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Formal nang binuksan ng kotor ni Jean, katuwang ang Bicol University College of Industrial Technology at SM City Legazpi, ang pinukpok from fiber to fashion sa third floor ng SM City Legazpi. Ayon kay Jean Alta, founder ng kotor ni Jean, layunin ng aktibidad na ipagdiwang ang mga lokal na mga hobby, bigyang inspirasyon ng mga kabataang malikain at ipakita na ang mga gawang Bicolano ay maaari ring makilala sa mundo ng fashion. Dumalo naman sa pagbubukas si Legazpi City Mayor Shem Ismail, Bicol University Vice President for Planning and Development Sonny Ramos, Shem na pageant queen sa Bicol, mga mag-aaral mula sa Bicol University at iba pang lokal na opisyal mula sa mga munisipyo sa Albay. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Ismail na higit pa sa fashion ang aktibidad dahil itinatampok nito ang lokal na produkto at kultura habang nagbibigay ng oportunidad sa kabuhayan ng mga Legazpenyo. Magpapatuloy naman ang aktibidad hanggang ika-26 ng Setyembre, tampok ang malikhang kasuotan gamit ang hinabing pinukpok, gayon din ang exhibit, paghahabi ng aktual, libreng pagsasanay, paligsahan sa paggawa ng Filipiniana at fashion show. Nagpasalamat naman si Alta sa lahat ng dumalo at nagbigay ng suporta sa aktibidad at muling inimbitahan ng publiko na dumalo sa 5 araw na kaganapan upang subaybayan ang mga aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Dan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Samantala, bagong roadmap sa agrikultura at pangisdaan ng Batanes para po sa taong 2029 hanggang 2034. Binalangkas na ho. Ito naman ang hatid na balita ni Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes. Bea?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Upang masiguro ang seguridad sa pagkain at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangisda sa lalawigan ng Batanes, opisyal nang inilatag ng Department of Agriculture, Batanes Experiment Station o DABES ang provincial roadmap para sa taong 2029 hanggang 2034. Ito ay matapos magpulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, akademya at mga lokal na eksperto para sa workshop ng Provincial Research for Development and Extension Agenda and Program. Magsisilbi ang agenda na ito bilang gabay sa mga susunod na investments at makabagong teknolohiya na ipatutupad sa buong probinsya. Nakasentro ang plano sa pagpapataas ng productivity, pagpapaigting ng climate resilience at seguridad sa pagkain. Gayon din ang pagdaragdag ng halaga o value addition sa mga lokal na produkto ng Batanes. Naging katuwang sa naturang pagbabalangka sa mga kinatawan mula sa Batanes State College o BSC Sea, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Batanes, Provincial Local Government Unit o PLGU, at mga local government units mula sa iba't ibang munisipalidad. Ayon sa DABAS, magsasagawa pa ng susunod na validation at refinement activity kasama ang mga stakeholders bago tuluyang i-adopt ang roadmap upang matiyak na angkop ito sa pangangailangan ng agrikultura at pangisdaan sa isla. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Miss Bea. Dala, good news po ito para sa mga coconut farmers sa Visayas Region. Yung mobile health service ng Philippine Coconut Authority ay nakaabot na po sa mga coconut farmer sa San Jose de Buon, Samar. Yan po naman ang atin na report ni Charmaine Perito Balbes ng Radyo Pilipinas Kalbayo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot sa bayan ng San Jose de Buon sa probinsya ng Samar ang mobile health service ng Philippine Coconut Authority Regional Office 8 para sa mga rehistradong coconut farmers at kanilang kwalipikadong dependents. Nagsagawa ng health service activity para sa mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Agbingayan, Barangay 3, Can Aponte, Kataydungan, Gusa, Habay at Barangay San Nicolas. Isinagawa ang serbisyo sa pakikipagtulungan ng PCA, Samar Provincial Office at ng lokal na pamahalaan ng San Jose de Buon upang mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na umaasa sa coconut farming. Bahagi ito ng patuloy na mobile health service rollout ng PCA Region 8 sa probinsya ng Samar na naglalayong maabot ang mas marami coconut farming communities sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Okay, mula po sa Visayas. Ito naman tayo sa Luzon. Higit sa 2,000 individual sa Albay, gumaling na po mula sa dengue. Meron pang mga naitalang bagong kaso na umabot sa 69. Itong hatid naman na report ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakapagtala ang Albay ng 69 na bagong kaso ng dengue noong September 22 ayon sa Provincial Incident Management Team. Sa kabuang bilang ng mga kaso, 2,301 na ang kumaling o nakarecover. Habang nananatili sa labing nila ang bilang ng mga nagsawi dahil sa dengue. Kamipala na ito ng dengue case clustering. Ito ng barangay na sasot ng 4 na local government unit o LGU sa lalawigan. Sa kabila nito, dito nito po malang sa lalawigan ng Albay ang mga residente na mahigit ng surveillance o ito ng campaign ng Department of Health na partikular ng Sink and Destroy. Kaya tayo ang republiko ng regular na istitulong ng mga pinghulan at komunidad na alisin ng stagnant water. At ito ang posibleng pamukaran ng lamok. Ayon sa Albay Provincial Information Office ng Unit ito na mitigilan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue at maprotektahan ang mga individual at buong komunidad. Ito sa bagong bilhin ng Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Paul Hapin. Meron na tayong 49 minutes makalipas po ang 9 o'clock. Antabayanan po ang impeachment trial coverage sa susunod na mga oras. Dito pa rin sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At nagpapasalamat tayo ng marami sa ngalan ng lahat na ating mga nakatuwang sa pagsasahim papawid. Thank you so much kay Engineer Jomari Refarial, Alvin Pelgone, Annel William Moore, Mary Ann Milios, kay Christopher Tirambulo sa produksyon. Sa ngalan po ni Mr. Leslie Bocobo, ako po si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 10 minuto bago magalas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. House Prosecutor Leila De Lima pangungunahan ng oral arguments ng prosecution ngayong day 29 ng impeachment trial. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
0: a Radyo Pilipinas coverage.
3: Pangungunahan ni House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Representative Leila De Lima ang oral arguments ng House Prosecution Panel ngayong araw. Ito ang kinumpirma ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro. Pagpakikinggan ng mga senator judges ang argumento ng magkabilang panig ukol sa voting threshold kung mananatili ng bang batayan ng 2/3 votes ang 24 na bilang ng senador o pabaguhin sa kung depende lamang kung sino ang nakakadalo sa paglilitis. Maaalalang pinakinggan ng impeachment court ang opinyon ng 4 na retiradong mahistrado ng Korte Suprema tungkol sa usaping ito. Base sa amicus curiae na sinadating Chief Justice Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno, ang kinakailangan 2/3 votes ay dapat ibase sa mga senator judges na aktibong lumalahok sa paglilitis habang tanging si dating Associate Justice Adolfo Ascuna lamang ang nagpahayag ng 2/3 threshold ay dapat nakabase sa buong bilang ng 24 na senador. Sa kasalukuyang 24 senators, sina Senator Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nasa detensyon. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago mula sa arrest warrant na inisyu ng ICC, habang si Senator Loren Legarda naman ay kasalukuyang nasa medical leave. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, prosecution tinukoy ang posibleng paglabag sa konstitusyon at conflict of interest sa mga government deals sa GenCorp Industries. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
0: a Radyo Pilipinas coverage.
4: Posibleng mayroong paglabag sa konstitusyon at conflict of interest sa pagkuha ng GenCorp Industries ng mga kontrata sa gobyerno habang nasa pwesto si VP Sara Duterte ayon nito sa House Prosecution Panel. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barbers, kabilang sa sinusuri ng prosecution ay kung nanatili yung financial interest si Duterte sa GenCorp, paano nakikipagnegosyo ito sa pamahalaan. Batay sa testimonya ni PhilJobs Division Chief Rendel Sopeña, nakakuha ang GenCorp ng 49 government contracts na nagkakahalaga ng higit 35.8 milyon pesos. Kabilang dito yung 15 kontrata mula sa Davao City na government na nagkakahalaga ng mahigit 34.2 milyon pesos. Bukod pa sa mga kontrata mula sa PhilHealth Region 11 at OY Region 11. Ayon naman kay House Trial Spokesperson at Lanao Del Sur, Representative Zia Lonto Adion nagkaroon ng conflict of interest dahil kapatid ni Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ang namumuno sa lokal na pamahalaang nag-award ng mga kontrata. Dahil dito sinabi ng prosecution na kailangan mapatunayan ang tunay na financial interest si Duterte sa GenCorp. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Finance Secretary Frederick Go, pinirmahan na ang kautosang mag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nilagdaan ng ala Department of Finance o DOF Secretary Frederick Go ang resolusyon na mag-aalis ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Inanunsyo ito ni Go sa budget hearing ng Senate Committee o Senate Subcommittee on Finance para sa 2027 proposed budget ng DOF, kasunod na rin ng panawagan ni Senator Christopher Pongo na makatulong ang pamahalaan na maagapan ang epekto ng tumataas sa presyo ng langis sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Secretary Go, agad niyang pinirma ng resolusyon matapos itong makarating sa kanya. Sa ilalim ng Republic Act 12316, maaari suspindihin at bawasan ng Pangulo excise tax sa mga produkto ng petrolyo kapag umabot ng $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Maaari itong ipatupad hanggang 3 buwan at mapalawig hanggang 1 taon, batay na rin sa rekomendasyon ng Department of Energy at DOF bukod pa sa ibang ahensya. Noong Abril, sinuspindi rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene matapos sa pa sa $80 ang kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Noong September 15, inanunsyo ng DOE na muling nalampasan ang itinakdang threshold. Kapag tuluyang ipinatupad ang suspensyon, natin ang mapabawasan ng 37 pesos ang presyo ng karaniwang 11 kilogram na tangke ng LPG, habang 5.65 pesos naman ang kada litro ang ibabawas sa presyo ng kerosene. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and...
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Denayo ni

0: Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
0: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
0: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
0: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
4: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Right now.
4: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5 here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. United States President Donald Trump said American and Iranian officials held a 3-hour meeting on the sidelines of the United Nations.

0: platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Good day, I am Win Pagnano with today's DFA Online. The United Nations has recognized the Philippines' continuing efforts to strengthen multilateralism during a meeting between UN Secretary General Antonio Guterres and Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro in New York. The two officials met on September 21 at the start of the 81st UN General Assembly session. Lazaro said they discussed key regional issues including Myanmar and the implementation of the ASEAN-UN Plan of Action for 2026 to 2030. The UN said Guterres expressed appreciation for the Philippines' constructive engagement and commitment to multilateralism. The UN General Assembly High-Level Week runs until September 25 under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
1: DFA Online. Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: In our news, Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz has urged Chinese investors to consider the Philippines as a partner in regional growth, not simply as a market for their products. Speaking at the Philippine Investment Forum during the China ASEAN Expo in Nanning on September 17, Flor Cruz said investments in the Philippines provide access to the broader Southeast Asia economy through the ASEAN and RCEP frameworks. He said the country offers a market of more than 110 million people, along with a young population, skilled workforce, and growing connections to the regional and global value chains. The Philippines was this year's country of honor at the Ka-Expo with 77 exhibitors from 13 Philippine regions. Flor Cruz also highlighted Cebu as a gateway for trade, manufacturing, services, and information technology. He encouraged Chinese businesses to consider integrating the Philippines into their supply chains and operations.
1: DFA Online. Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: More news from the Philippine Service Post. Philippine Ambassador Pablito Mendoza met with Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen in Nuuk to discuss strengthening bilateral cooperation and exploring new areas of collaboration. Nielsen noted that Filipinos make up the largest non-Danish and non-Greenlandic group in Greenland and praised their efforts to learn the Greenlandic language and culture, as well as their contributions across various sectors. The Prime Minister also thanked the Filipino community and asked Ambassador Mendoza to convey that they are doing a great job and that Greenland needs them. Nielsen likewise commended the Philippine Embassy's efforts to protect the welfare of Filipinos in Greenland and welcomed greater people-to-people and cultural exchanges. The meeting reaffirmed the commitment to deepen ties and expand cooperation between the Philippines and Greenland.
1: DFA Online. Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Meanwhile, in Finland, the Philippine Embassy in Finland, in cooperation with the Migrant Workers Office London, conducted its third consular outreach mission for the year on September 18 and 19 in Mariehamn Island. The team provided passport, civil registry, notarial, dual citizenship, and other consular services, as well as overseas voter registration for the 2028 national elections. MWO London also assisted Filipinos with employment contract registration, OEC processing, OWA membership, and labor and welfare consultations. The embassy said the outreach was part of its efforts to bring government services closer to Filipinos. Statistics Finland recorded 135 Filipinos in A-Land as of December 31, 2025. The next outreach mission, including voter registration, will be held in Vasa on October 23 and 24.
1: DFA Online. Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: And in France, the Philippine Embassy in Paris has reminded Filipinos in the country to observe French laws following reports of illegal gambling and cockfighting activities involving members of the Filipino community. The embassy said French authorities have also received complaints about disturbances and littering linked to such activities. It warned that illegal cockfighting is considered animal cruelty in France and is punishable by up to 3 years in prison and a fine of 45,000 euros. The embassy urged Filipinos to help maintain the good name and reputation of the Filipino community in France.
1: DFA Online.
3: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
1: DFA Online.
3: Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
3: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
4: FRB, ang mga petisyon hinggil sa taas pasahe.
5: Pagdating po sa atin na fare hike po, no, ito po yung sinasabi ko parati na at this point in time po, pinipiga pa rin natin ang gobyerno kung anong pwede nating ibigay na inisyatibo, subsidiya. Tulad po ng fuel discount natin. Alam po namin yan na from 10 pesos naging 12 pesos at limitado po ang transport modes na makikinabang dyan, yung jeepney at saka mga UV Express. Iniisip namin kung paano to paabain pa at isama yung mga iba't ibang transport modes.
4: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
7: Kinumpirma ng Department of Finance na hindi inendorso ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng fuel excise tax. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, inilahad ni Finance Secretary Frederick Go na labis na masasaktan ang revenue generation ng pamahalaan sakaling suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Gate ng kalihim, papalos sa 12 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng pamahalaan at hindi rin ito magiging totoong sagot dahil ang totoong makikinabang dito ay ang mga mamamayan na top consumer o mayayaman na top consumers pa rin ng petrolyo. Kaya naman ang suwestyon ng DOF ay ang mass targeted approach sa pagtulong tulad ng subsidy at iba pang assistance para sa vulnerable sectors tulad ng mga mahihirap, miyembro ng transport sector at agri-sector.
8: I am not opposed to any revenue reduction measure as long as there is a corresponding revenue enhancement measure. Para kung anong nawala, pwede namang bawiin sa ibang bagay. But in the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month that we will lose, in the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
7: Ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
4: Kumpiyansa ang Department of Energy o DOE na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market hanggang Biyernes para makapagtala ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malaki na ang ibinaba ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong trading day pa lang na bumaba na agad ang $17 kada bariles. Bunso dumano ito ng commitment ng Saudi Arabia na pag-deliver ng crude oil sa buyers nito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
9: Dahil nga sa mensahe ng Saudi, ang the actual loading ng 14 million barrels of crude oil, it's sending a message na tutuloy nila yung supply sa mga buyers nila, and that really drastically changed the trend of the price. Instead of going up, it's going down. So we just hope na madagdagan pa.
4: Si DOE OIMB Director Rino Abad.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
7: Hindi tumitigil ang Department of Agriculture o DA sa pagpapabot ng tulong sa mga agri-stakeholder, partikular sa mga magsasaka at mangingisda, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nitong patuloy ang pag-iral ng fuel subsidy program ng DA, kung saan nakatanggap na ito ng dagdag na budget para sa programa. Mahalaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umaarangkada na ang wet cropping season, gayon din sa mga mangingisda para magpatuloy sila sa pagpalaot at panguhuli ng mga isda. Nariyan din niya ang pamamahagi ng fertilizer ng kagawaran para naman sa mga magsasaka.
6: Pang aspeto na tinitingnan natin yung maibalik uli yung libreng toll para sa ating mga biyahero, dahil malaking katipiran din pag yung ating mga major tollways natin, tollway systems, lalo na yung coming in and out of Metro Manila, na naging magandang experience natin nung unang nagkaroon ng krisis sa gitna ng silangan.
7: Yan po ang tinig ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
4: Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi lang ang fuel subsidy program ang nakatanggap ng exemption hinggil sa social services ban ng COMELEC kaugnay ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, kasama rin anya sa mga binigyan ng exemption ng social services program ng Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ani Garcia, nais nilang ipabatid na hindi magiging hadlang ang COMELEC para sa mga serbisyo ng pamahalaan na direktang nakatutulong sa sambayan ng Pilipino.
10: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po yung Pantawid Pamilyang para Pilipino program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4Ps nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral na mga estudyante. Ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SED, ay bibigyan din po natin ng exemption, sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan.
7: Samantala, walang patid ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay ang batas na posibleng magpaliban dito. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, sinabi nitong pinaghahandaan na nila ngayon ang nalalapit na pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE na sisimulan sa September 28 at magtatagal hanggang October 5. Patuloy din ang delivery ng COMELEC sa mga gagamiting election paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, nasa desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung malalagdaan at maisasabatas ang extension ng termino ng mga incumbent barangay at SK officials na magre-resulta sa pagpapaliban sa BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026.
10: Tamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito'y nadala na sa kanya nung isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay ng SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo pinaghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pumpalasyo.
4: Umasa ang COMELEC na pabibilisin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Irwin Garcia na patuloy ang kanilang malakas na suporta sa pag-asabatas ng Anti-Political Dynasty Law. Sa katunayan, ilang rekomendasyon din sa nasabing batas ang inilatag na ahensya para mas mapabuti ito. Habang tumatakbo kasi ang panahon, ay papalapit na rin ng papalapit ang 2028 elections, bagay na dapat ng aksyonan ng Kongreso upang agad nang maipatupad ang nasabing batas bago ang susunod na halalan.
10: tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko na namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
4: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18 ngayong taon bilang special non-working day sa Metro Manila para bigyang daan ang 49th ASEAN Summit and related summits. Ginawa ang deklarasyon sa ilalim ng Proclamation No. 1447 na nilagdaan nitong September 17. Idineklara ang tatlong araw na holiday mula Lunes hanggang Miyerkules para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila habang ginaganap ang summit.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Lulubusin ang Pilipinas ang lahat ng pakinabang mula sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na lalagdaan sa Nobyembre. Positibo si Trade Secretary Cristina Roque na hindi lang ito magpapalakas sa paggalaw ng mga produkto sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Dahil dito, paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng DEFA para sa mga negosyo at publiko.
11: We need to really educate not just the MSMEs but everyone about DEFA and the advantages of DEFA and how they can use DEFA to their advantage, especially for those that are in the far-flung areas.
7: Samantala, inaasahang mas marami pang free trade agreement ang Pilipinas sa ibang bansa makaraang maabot ang substantial agreement ng FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na naghahanap ang gobyerno ng ibang merkado para mapalakas ang Philippine exports. Samantala, dalawang FTA ang inaasahang malalagdaan sa buwan ng Nobyembre.
11: We have the Philippine-Canada which we hope to conclude also by November. The Philippine-Chile has been done, so it's already been concluded, signing na lang. And then the Philippine-UAE has already been signed. JEPEPA is another one that we're hoping to conclude by November.
7: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inaasahang babalik sa Pilipinas si European Commission President Ursula von der Leyen sa 2027 para lagdaan ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union o EU at Pilipinas. Ito ay matapos maabot ang makasaysayang substantial agreement sa kasunduan. Halos tapos na ang mga negosasyon ukol dito, subalit tatapusin ang negotiating team sa natitirang detalye para umusad sa formal approval, signature at ratification process. Sa clause ng panukalang FTA, ang pagpapababa o pagpapaalis ng taripa sa mga produkto, gayon din sa serbisyo, pamumuhunan, government procurement, digital trade, intellectual property at iba pang patakaran sa cross-border business.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Positibo ang business groups sa Pilipinas sa mga benepisyo mula sa Free Trade Agreement kasama ang European Union. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, lilikha ito ng mga oportunidad para sa exporters, magkakahikayat ng mga mamumuhunan at magpapabuti ng kakayahan ng local industries, partikular ang small and medium enterprises. Nakikita naman ng Federation of Philippine Industries ang kasunduan na susuporta sa pagpapalawak ng manufacturing, gayon din ang mas malawak na partisipasyon ng Pilipinas sa global value chains. Sa kabilang dako, sinabi ni Management Association of the Philippines na magbubukas ang FTA ng malaking merkado para sa Philippine products at makakahikayat ng mas maraming European investors. Itinuturing naman ng Strat-Based Institute ang kasunduan bilang mahalagang hakbang para mas maging matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa hangaring mapalawak ang trade partnerships ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Masiglang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China hindi natitinag sa kabila ng tensyon sa South China Sea. Ang report atin sa atin ni Quincy Kahilig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nananatiling matatag ang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China sa kabila ng mga tensyon sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers kay Yan Dong, Vice Minister of Commerce ng China. Ayon kay Roque, magpapatuloy ang pagbuo at pagpapatupad ng free trade agreements na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya, alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Secretary Roque sa press briefing sa pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers Meeting nitong Martes.
11: Those free trade agreements will actually get us preferential tariffs, or we will be able to sell our products now at better rates once we have those free trade agreements in place. And President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreements.
12: Matatandaang nitong Lunes ay isinagawa sa Pasay City ang 25th consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at Ministry of Commerce ng China sa pamamuno ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Tinalakay sa pagpupulong at pagpapalakas ng economic partnership ng ASEAN at China, kabilang ang pag-usad ng ratifikasyon ng ACFTA 3.0 Upgrade Protocol na kapag tuluyan na ipatupad ay inaasahang magbibigay ng matatag na supply chain at magbubukas ng karagdagang oportunidad sa digital and green economies ng rehiyon. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025, pumalo sa $913 billion ang two-way merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Umaasa ang Malacanang na mapag-uusapan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay kahit walang impormasyon ang palasyo sa nakatakdang pulong ng dalawang leader. Inaasahang magpupulong sina Trump at Xi sa September 24 sa Washington. Magugunita ang kamakailan ay binangga ng China Coast Guard vessels ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea sa nagsasagawa ng fuel subsidy mission.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council o PSAC, Infrastructure Sector Group, Real Estate, para pag-usapan ang tungkol sa mga hamon at oportunidad sa real estate sector. Natalakay ang mga hakbang upang gawing mas abot kaya ang pabahay, mapabuti ang property valuation at mapalakas ang pamumuhunan at paglago ng sektor. Ang nasabing industriya ay isa sa mga nagpapasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya sa bansa, lumilikha ng mga trabaho at nagsusulong ng pag-unlad ng malungsod at iba't ibang rehiyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Alas 11:24 po ang ating oras sa 29th na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Inilalatag na ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento sa voting threshold na kailangan para mahatulan ng isang impeached official. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na si Representative Leila De Lima, si Prosecutor Chel Jocno na ang magiging kinatawan ng prosekusyon sa oral arguments. Samantala, sinabi naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si Attorney Michael Poa ang magiging kinatawan ng depensa. Sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero na binigyan ng 15 minuto ang bawat panig para ilatag ang kanilang posisyon. Bibigyan din aniya ng pagkakataon ang Senator Judges na magtanong bago sila bumoto sa usaping ito. Pwede rin ipangpaliban ng impeachment court ang pagboto sa conviction threshold kapag kailangan ng Senator Judges ng mas mahabang oras bago sila magdesisyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kita ng mga kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, hindi pa rin sapat para ipaliwanag ang paglaki ng yaman ng bise ayon sa prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi pa napapatunayan ng depensa ang mga iginiklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay ng sapat na kita upang maipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth sa gitna ng mga paratang na unexplained wealth. Batay sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara, tumaas ang kanyang net worth mula sa tinatayang 71.66 million pesos noong 2022 patungong 98.66 million pesos noong 2025. Ito ay pagtaas ng humigit kumulang na 27 million pesos sa loob lamang ng termino niya bilang pangalawang pangulo. Sa gitna ng cross-examination ng abogado ng depensa, sumang-ayon ng opisyal ng Securities and Exchange Commission na ang mga kumpanya ay hindi sa apitan nagdideklara ng dibidendo kahit makumikita ang mga ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Trials Prosecution na si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Anyong, ang malalim na pagtatanong ng depensa tungkol sa mga aritun-tunin ng Corao Corporation ay hindi pa rin sumasagot sa pangunahing katanungan ng prosecution hinggil sa pinagmula ng yaman ni Duterte. Ipinaliwanag ng prosecution na ang isang kumpanya ay maaring kumikita ng hindi ibinibigay ang mga kinita nito sa mga shareholders bilang dibidendo. Para sa kanila, ang pinakamahalagang tanong ay kung aktwal na nakakatanggap si VP Sara ng kita mula sa mga negosyong kanyang idiniklara sa kanyang sell-in na nagbunsod ng paglago ng kanyang yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita pa rin sa Senado, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kinwestiyon ang Philippine Reclamation Authority sa umano'y selective justice sa reclamation projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa umano'y selective justice sa pagpapatupad ng mga patakaran sa reclamation projects. Sa pagtingin ng Senate Committee on Finance tungkol sa 2027 proposed budget ng PRA, tinanong ni Cayetano kung bakit naglabas ang PRA ng cease and desist order sa isang proyekto sa Taguig habang hindi nito pinatitigil ang sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN na proyekto ng DPWH. Ayon kay Cayetano, mas malaki ng higit 10 beses ang LLRN kumpara sa tinukoy niyang proyekto sa Taguig, pero hindi umano ito nakapagsumite sa PRA ng Feasibility Study at Environmental Study. Sinabi ni PRA as Assistant General Manager Attorney Joseph John Literal na nakikipag-ugnayan ng ahensya DPWH tungkol sa LLRN at humihingi ng mga detalye ng proyekto. Ngayon man, iginiti Cayetano na walang cease and desist o show cause order ang PRA laban sa LLRN, kaya kinwestiyon niya ang pagkakaiba sa pagpapatupad ng regulasyon sa dalawang proyekto na parehong DPWH ang proponent. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Green ni Literal na kailangan ng approval ng PRA para sa lahat ng uri ng reclamation, anuman ang layunin nito. Samantala, sinabi ng PRA na nakikipag-coordinate ito sa DPWH, LLDA at iba pang ahensya para ma-resolva mga issue sa mga proyekto sa Laguna Lake at sa Taguig. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11:30 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Marap na yung araw si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 5th Division para tumestigo sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay ng anomalya sa 289 milyong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa panayam matapos ang pagdinig, sinabi ng kalihim na personal niyang biniripika ang impormasyon na 3 metro lamang ang lalim ng sheet pile na ginamit sa proyekto sa halip na 12 metro. Sinabi rin ni Dizon na hindi ordinaryong sitwasyon ang pagkasira ng proyekto dahil may mga nauna ng aligasyon ng anomalya, kaya malinaw umano ang nakitang ebidensya ng problema sa proyekto. Git ng kalihim, hindi katanggap-tanggap na sabihin kaya pang remedyohan ito dahil nakita umano na hindi naman nasunod ang tamang lalim ng pundasyon.
18: Para palitan nila lahat ng sheet pile ng 3 meters gawing 12, gigibain yung buong structure na nagawa nila. Diba? So, hindi excuse yung sinasabi ng abogado ng Sanchez at ng abogado ng iba. Kasi, obvious na talagang binaboy nila yung proyekto. na sinadya ni kang gawing 3 meters, yung dapat 12 meters na pundasyon.
17: Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: DPWH Secretary Vince Dizon, inspeksyon ng inlet widening sa Mother Ignacia sa Quezon City. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kahabaan ng Mother Ignacia Street sa Lungsod Quezon. Ito ay para tignan ang nagpapatuloy na pagpapalawak ng inlet ng mga baha sa nasabing kalsada. Ayon kay Dizon, maliban sa malaking inlet ng baha, ay pinarami rin nila ito. Ang dating 20 meters na pagitan bawat inlet ay ginawa na nilang 10 meters. Kalaban o maliban dito ay ibinida rin ng kalihim ang paglalagay ng nasa 1.5 meters na laki ng tubo bilang drainage naman sa iba't ibang bahagi ng South Triangle Quezon City kabilang ang Mother Ignacia Street. Paliwanag ni Dizon, sisimulan sa Enero ng susunod na taon ang nasabing proyekto at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Kumpiyansa naman si Dizon na malaki ang maitutulong ng inlet widening at mas malalaking drainage system sa naranasang baha sa lugar na matagal ng panahon. Anya, naging epektibo kasi ito sa iba't ibang flood-prone areas sa buong Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: DILG Secretary John Vic Remulla na mahagi ng nasa 73 emergency response motorcycles sa NCRPO bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Yes, John, namahagi nga ng nasa 73 na emergency response motorcycle si Interior Secretary John Mick Remulla sa National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw na ito. Kung saan nasa naturang mga motorsiklo, ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Ayon nga sa kalihim, makatutulong ang naturang mga motorsiklo para mas mapabilis ang pag-responde ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na matindi ang daloy ng bigat ng trapiko. Dahil nga dito sa Metro Manila, ayon pa kay Remulla, sa sikip ng mga kalye at sa traffic, ang mga police cars ay hindi na effective. Kaya naman na motorcycle ang naisip niyang paraan upang mas makaresponde at maresponderan on the ground kaagad ora mismo ang mga sakuna o mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagpasalamat naman ang kalihim sa mga opisyal at mga polis ng NCRPO dahil sa maayos na pagpapatupad ng seguridad sa naging September 21 na rally nitong Lunes. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Kabagong Diwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Iginate ng Malacanang ang whole of government approach, gayon din ang mas matatag na relasyon ng pamilya para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa karahasan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato na nangangailangan anya ng agarang aksyon ng gobyerno. Nabasa mismo ng Pangulo ang sulat ng shooter at sinabing hindi pangkaraniwan ang nilalaman nito. Gitnang Malacanang, kailangan ng pagtulungan ng lahat para maingatan ang mga kabataan mula sa karahasan.
21: Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari natin labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Binabalangkas ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang isang kasunduan kasama ang Department of Education para payagan ang mga babaeng barangay tanod na magsilbing visible patrol force sa loob ng mga eskwelahan. Ito'y bilang dagdag seguridad sa mga estudyante kasunod ng mga insidente ng pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng lumabas ang kasunduan sa susunod na linggo. Samantala, binubuo naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang programa para alalayan ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak.
21: Kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Ay kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante.
7: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Interior and Local Government o DILG kinumpirmang tukoy na ang recruiter sa dark web. Apat na kabataan sa Mindanao na harang sa pamamaril. Ang detalye mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kung naumano ng DILG ang ilang recruiter sa dark web na nag-iengganyo ng mga kabataan na gumawa ng karahasan kabilang ng school shootings. Ayon kay DILG Secretary John Vicrim William, isang Pilipinong recruiter na minamanman na ngayon ng mga otoridad matapos matukoy ang kanyang lokasyon. Sabi niya ng William na ginagamit ng mga recruiter ang social media, direct messages at maging mga chat group habang naglalaro ng online games upang ma-influensyahan ng mga kabataan. Kinatargetan niya ng mga ito yung insecurities ng mga kabataan at ipinapangako na magiging tanyag o bibigyan sila ng gantimpala kapag gumawa ng karahasan. Bukod dito, sinabi niya ni William na meron ding apat na kabataan mula sa Mindanao ang natukoy ng mga otoridad na nagplano umano na magkakahiwalay na sirye ng pamamaril. Hininak naman ni Rimulya ang magulang ng mga bata na bantayang mabuti yung online activities ng kanilang mga anak upang agad matukoy kung nalalantad ang mga ito sa mga grupong nagtataguyod ng karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Samantala, Department of Education muling umapela sa mga magulang at guardian na bantayang maigi ang online activities ng mga anak bunsod ng mga naitatalang karahasan sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lawagan ang Department of Education o DepEd sa mga magulang at guardian na mahigpit na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Ito'y kasabay ng pakiusap sa mga guro na magsisilbing mapagkalingang foster parents sa paaralan, lalo't nagiging bantad ang mga kabataan sa mga nakasasamang impluensya sa internet. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, kinakailangan bantayan maigi ang pagiging vulnerable ng mga kabataan ngayon sa impluensya ng digital space at ang pangangailangan para sa mas matibay na ugnayan sa loob ng komunidad ng paaralan. Dagdag pa na kalihim na nanatiling pangunahing prioridad ang protektahan ang mental health at kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila na rin ng mga naitatalang tagumpay sa edukasyon gaya na lamang ng pag-unlad ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA 2025 at ang mga nakamit ang learning recovery sa pamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Kasalukuyan na sinusuri ng kagawaran ang mga umiiral na patakaran upang hikayatin ang mga guro at kawani na maglaan ng higit na panahon sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at pag-alam sa kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nanindigan ang Department of Energy o DOE na patuloy ang kanilang paghahabol sa solar companies na konektado kay Batangas sa Representative Leandro Legarda Libiste at sa multang dapat singilin dito. Ayon kay Energy Renewable Energy o DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus, nananatili sa 24 billion pesos ang sinisingil nilang multa dahil sa hindi pagtupad ng solar company sa renewable energy contracts nito. Ani Corpus, hindi magbabago ang presyo ng multa dahil ito na anya ang aggregate ng lahat ng naitalang paglabag ng Solar Philippines at ng affiliates at subsidiaries nito.
22: Included in the demand letters issued to Solar Philippines, its affiliates and subsidiaries, there's a demand also in the termination letters for the payment of the financial obligations under the RE contracts, and the 24 billion amount is the aggregate of all the amounts being demanded by DOE from Solar Philippines and its affiliates and subsidiaries. I hope this clarifies the issue.
4: Si DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Patuloy na tinututukan ng Department of Energy o DOE ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid bunsod ng panibago na namang yellow alert status na naitala. Sa pulong balitaan, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na nakabalik naman talaga sa Visayas Power Grid ang power plants na nooy nasa emergency outage, ngunit may ibang planta naman ang pumalya dahilan para numipista naman ang reserba. Sa ngayon, kabilang aniya sa immediate intervention ng DOE ang 250 megawatts na battery storage system para sa Visayas Grid, habang kabilang naman sa intermediate solution ang 208 megawatts energy barges na ilalagay sa iba't ibang isla sa Visayas.
22: If makumpleto na po natin yung 253 megawatts of battery energy storage system, we're hoping na ma-greatly reduce po yung ating red and yellow alert. And kung masabay ito sa pagpasok ng planta, then we could expect na wala na po tayong alert levels by hopefully next month. Kahit po nasa extended outage pa ang isang unit. Nakikita po natin na marirestore po yung malaking kapasidad kasama po nung 253 megawatts kung saan ang magiging available capacity po natin ay mag-i-increase to about 300 megawatts.
7: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, Pilipinas natanggay ng medalya sa men's team final ng artistic gymnastics. Samantala, national men's football team sinungkit ang unang panalo matapos ang 68 years. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Tatangkain ng grupo ni na Carlos at Carl Eldro Yulo, Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez na makasungkit ng medalya sa men's team final ng Asian Games Artistic Gymnastics Competition mamayang alas 12 ng tanghali sa Nagoya City General Gymnasium. Walang lugar para magkamali ang Team Pilipinas dahil makakaharap nila ang top favorites na China at Japan. Nag-qualify ang Pinoy gymnasts matapos maging pang-anim sa qualification round, taglay ang 233.93 points. Samantala, umiskoro si Andres Aldeguer ng game-winning penalty kick sa injury time para bitbitin ang Philippine Men's National Football Team sa unang panalo nito sa Asian Games sa loob ng 68 years matapos lagpasan ng Kuwait sa score na 2-1 kahapon sa Nagoya City Minato Soccer Field. Pero sa kabila ng panalo, kinapos ang Pinoy Booters na makapasok sa quarterfinals. Sa iba pang laro, nilampaso ng tambalang Kylem Progelia at Sofia Pagara ng Alas Pilipinas ang Mongolia sa score na 21-3 para iangat ang kanilang record sa 2-0 sa Pool G at palakasin ang tsansa sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11:44 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
23: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita.
12: at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
0: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon, Cordillera Administrative Region. Napanatili ang generally peaceful ngayong taon. Si John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na panabuan ng taong 2026 sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City. Iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre taon kasalukuyan na italang 500 crime incidents na kinabilangan ng 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente sa kalintulad na panahon noong 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic incidents kung saan mula 452 kaso noong 2025 ay tumaas ito ng 533 o 18.58% ang pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan ni na Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairpersons Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st ID Commander Major General Gulliver Senyeres. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Tayug, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Kaso ng dengue sa probinsya ng Aurora, tumaas na mahigit 100% mga naitalang namatay, umabot na ng 7.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Umabot na sa 2,172 ang kabuang kaso ng dengue sa lalawigan Aurora matapos makapagtala ng 106 na bagong kaso. Ang mga disease reporting units hanggang September 12, 2026, mas mataas ito ng 137% kumpara sa 915 na kaso na naitala sa kapareng panahon noong 2025. Pito na rin ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na may case fatality rate na 0.32% mula sa naitalang 2.2%. Ang mga nagkaroon ng dengue ay mula isang buwan hanggang 104 taong gulang. 42% o 917 kaso ay mga batang edad isa hanggang 10 taong gulang. 50% o 1,094 kaso ang mga lalaki. Ang bayan ng Maria Aurora may pinakamarami kaso sa buong probinsya na umabot sa 463 o 21% at ang bayan ng Dilasag may pinakamataas na attack rate na 23.2 kaso bawat 1,000 populasyon. Muling nagpaalala ang pamalampalalawigan ng Aurora at ang Provincial Health Office sa publiko na isabuhay ang 5S kontra dengue. Ang mga ito ay search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, super fogging at sustained hydration. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Schools Division Office, Palawan Sub-Office, formal na binuksan sa San Vicente, Palawan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan para sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Formal nang pinasinayaan ang bagong SDO Palawan Sub-Office sa San Vicente, Palawan upang ilapit ang mga serbisyong pang-edukasyon sa mga malalayong paaralan at komunidad. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Lloyda Adornado ang pagbubukas upang matiyak na mas mabilis at tumutugon ang ahensya sa pangangailangan ng mga mag-aaral kamakailan. Sinimula ng pondo na umaabot sa 2.7 million pesos para sa pasilidad noong termino ni dating alkalde at ngayon ay Palawan Governor Amiroa Alvarez at ipinatupad sa ilalim ng bagong alkalde ng bayan, Mayor Ramir Pablico. Nagkaisa ang mga lokal na opisyal sa pagbibigay diin na ang layunin ng sub-office ay pagtibayin ang kolaborasyon ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga kabataan. Layunin ng proyekto na matiyak ang mga serbisyo ng pamahalaan ay direktang malaranasan ng mga guro at mag-aaral sa Barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente. Nagpasalamat din ang DepEd Palawan sa LGU sa pagpapatupad sa layunin ito na patunay na ang tuloy-tuloy na suporta ay susi sa maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, baling naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga basura na kolekta sa International Coastal Cleanup na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Sa Cebu, umabot na sa 12 tonelada. Si Sheila Gravines sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mahigit sa 12,000 o katumbas ng 12 toneladang mga basura ang nakolekta sa isinagawang aktibidad kaugnay ng International Coastal Cleanup 2026 sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Batay sa pinagsama-samang ulat mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 7 at City Environment and Natural Resources Office or CENRO, nakakolekta ang volunteers ng halos 2,000 mga sako ng iba't ibang uri ng basura sa nasabing aktibidad noong Sabado. Karamihan sa nakolektang basura ay mga plastic, kagaya ng food wrappers, plastic bottle caps, cups at plates, plastic sachets ng sabon at shampoo at iba pa. Sinabi ni Senior Officer in Charge Jocelyn Abayan na tumaas ang dami ng basurang nakolekta sa International Coastal Cleanup ngayong taon dahil halos dumoble ang bilang ng volunteers na nagmamalasakit na linisin ang mga basura sa lungsod. Ayon sa kanya, umabot sa 6,800 volunteers ang lumahok sa Coastal Cleanup at Scuba Sorero Underwater Cleanup ngayong taon na mas madami kumpara sa mahigit 3,600 noong nakaraang taon. May kabuuang 71 organisasyon at institusyon na katuwang ang lumahok sa 15 itinalagang lugar para sa paglilinis ng baybayin na sumasaklaw sa mainland at sa island barangays ng Olango, Panganan, Kauhagan at Kaubian. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Samantala sa Mindanao, Hingoog City Veterinary Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries. Magbabalita si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries ang Hingoog City Veterinary Office na kung saan tinatanggap ang mga hayop bilang livelihood program sa mga magsasaka sa mga rural barangay sa lungsod ng Hingoog. Umabot na sa 20 ka mga kambing, 20 tupa, 10 baka at 5 kabayo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa El Salvador City Livestock Farmhouse. Kaugnay ito sa programa ng Department of Agriculture na magkaroon ng hanap buhay ang mga magsasaka na kung saan ang unang anak ay ibabalik ito sa gobyerno para ibibigay na rin sa ibang mga beneficiaries. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia.

0: Governor Mamintal Bombi Talongkar din Jr., Basilan Governor Mujib Hataman, Sulu Vice Governor Abdo Shakurtan at dating Sultan Kudarat Governor Suharto Mangdadato kasama si Special Assistant to the President Anton Lagdamio Jr. Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga development priorities ng mga lalayuan ngayon din ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng national government at local government.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
1: from Manila, Philippines.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Dakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Bayan ng Bayambang, Pangasinan, nananatiling drug-cleared municipality. Kampanya kontra droga patuloy na pinaigting ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
5: Sa Ibaloya, Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan at Mansansian drug-cleared municipality, unungod report na Bayambang Municipal Police Station, Jad Third Quarter Joint Quarterly Meeting na Municipal Anti-Drug Abuse Council, Tan Municipal Peace and Order Council, Indaulo ng MPOC Chairman, Tan Bayambang Mayor Ninyo Sekyambaw, Suginawan Meeting, no inar ng tungtungan irepulaing tan programa para tuloy-tuloy a pamasansya na karunan tan oksoy, kaliganan na publiko tan sa kampanya so pad illegal na droga ed baloy. Kaiba ed saray manunan agenda, ireagawaan ed apalabas sa quarter sa Peace and Order and Public Safety Plan para 2026. Tan saray pamaakaran, ya misiglautan ed siguridad ed saray iskwilaan tan ilog. Diyad silong namadak, inaral so resulta na local anti-drug plan action tan pantungtungan so posibilidad ya pangipaalagay na balay silangan diyad baloy bilan kabiyangan na saray para da rehabilitasyon tan pangipawil at saray individual yan ang intervensyon ni paakar at droga. Indanat ng Mayor Ninya so kaimportantean na pantultuloy ya pangagamil na saray paraan biyan na protektaan ire kalanguran, partikular laray estudyante, manlapod impluensya ta nakapiligruan na iligalya droga. In report na Bayambang Municipal Police Station, so pantultuloy na saray programa tan operasyon, sumpad iligal na droga, liganya pansasyan siyaan, so estado na Bayambang bilang drug-cleared municipality. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Pupuntahan naman natin ang Bontoc, Office of the Provincial Veterinarian ng Mountain Province, binigyan ng parangal sa ika-63 anibersaryo ng Fish Conservation Week. Ang detalye na balita, ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
6: Napadayawan kenaikan iti award ti Office of the Provincial Veterinarian wenno OPB iti Montañosa akas National Awardee iti gawad pasasalamat sa mga kabaligat nang pangisdaan at yamang dagat ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti may ka 63 nga Conservation Week nga naangay sa Jay Quezon City di Biyernes, September 18, 2020.

0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Okay, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Isinasagawa po ngayon ang nominal voting, mga kaibigan. Tungkol po mismo sa voting threshold at ngayong araw nga ang itinakda ng Senate Impeachment Court para po sa oral arguments ng prosecution at defense tungkol sa voting threshold. Base po sa konstitusyon, kailangan ang two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict yung isa hong impeached official. Kung lahat ng 24 senators ang denominator, ang kailangan po ay 16 na votes. Pero yeah, magkakaroon nga ng debate patungkol lost. Dyan, ano? Balik po tayo sa nagaganap sa Senado.
2: I'd like to explain my vote, Presiding Officer, please.
3: The lady may do so.
2: Yes, mga kagalang-galang na kasama dito sa Senado. Bumoboto po ako laban sa panukalang pagbobotohan ang denominator na gagamitin upang matukoy ang kinakailangan bilang para makapag-convict sa impeachment trial na ito. Oo, ang aking sinasabi. At malinaw ang Article 11, Section 36 ng Saligang Batas, walang sino man ang maaring makonvict ng walang pagsang-ayon sa two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang ating rules on procedure on impeachment trial ay nagpapatupad ng parehong requirement. Bilang isang Marcos, di ko kailanman inasahan na ipagtatanggol ko ang konstitusyon na laban sa aking ama. Ngunit yan ang kataas-taasang batas ng ating bansa. Maliwanag ang limitasyon itinakda ng Saligang Batas sa impeachment court ay hindi maaaring baguhin ang ng mayorya ayon sa sarili nitong kagustuhan lamang. Una, may depekto ang lohika sa pagpayag sa simple majority nagtakda kung gano'ng kalaking super majority ang hinihingi ng konstitusyon. Ang two-thirds ay sadyang itinakda upang limitahan ang kapangyarihan ng Senado mag-convict. Ang limitasyon sa mayorya ay hindi maaaring baguhin ng mismong mayorya rin kapag hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Ikalawa, hindi lamang ito procedural. Ito ay tinakda ng Saligang Batas. Ang ating rulemaking power ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ipagtupad ito, hindi palitan ito. Ikatlo, ipinagtatalunan natin ang presiding officer na naglabas ng July 6, 2026. Walang tumutol, walang nag-question. 79 na araw ang nakalipas mula nang ilabas ang ruling na yon. Kahit ang petition for certiorari sa ilalim ng rules of court, kailangan ihain sa loob ng 60 araw. At kung iaangkop natin ang Rule 33, Section 91 ng Rules of the Senate, ang motion for recon ay kailangan ihain sa mismong araw o sa loob ng susunod na 2 araw ng sesyon. Paulit-ulit na natin narinig yan. Bakit natin mulang binubuksan ngayon ang isang ruling na hinayaan ng lahat na umiral sa loob ng ilang buwan? Mahalaga ang timing. Wala na tayo sa simula ng trial. Hinihingi sa atin ngayon na muling suriin ang denominator matapos nang magsimula ang paglilitis at ngayong malinaw na ang praktikal na epekto ng pagbabago nito. Kaya hindi maiiwasan ang tanong, binibigyang kahulugan pa ba natin ang Saligang Batas o inaangkop lang natin ang constitutional threshold upang umayon sa mga botong meron tayo? Ano ba ang binabasa natin? Konstitusyon o scoreboard? Hindi maaring bilangin muna ang isang hukuman ng mga boto at saka pagpapasyahan kung ilang boto ang sapat. Ang konstitusyon ay hindi basketball na iuurong na lamang. Lahat ng finish line, lahat ng basket, ilalapit kapag hindi natin kayang abutin. Ang Saligang Batas, ang ating impeachment rules, ang ruling ng presiding officer, nakatakda ng pamantayan mula sa simula. Hindi pa bago-bago. Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais. Yan mismo ang dahilan kung bakit ang constitutional threshold ay dapat na itakda bago pa malaman ang resulta at hindi rinirecalibrate kapag naging hindi maginhawa ang numero. Sa huli, isipin naman natin ang precedent nito. Kung maaring ibaba ang denominator sa tuwing may miyembrong hindi nakakalahok, maaring gamitin sa hinaharap ang suspension, inhibition, exclusion at iba pang pangyayari upang unti-unti ibaba ang bilang ng mga botong kailangan para sa conviction. Mawawala ang pagiging tsak ng constitutional safeguard. Magiging adjustable na lamang ito. At kapag ang constitutional threshold ay nababago batay sa mga botong available, hindi na ito tunay na safeguard. Dahil dito, bumoboto ako ng oo. Dapat natin bilangin ang mga boto ayon sa saligang batas. Hindi natin dapat baguhin ang saligang batas ayon sa mga boto. Kabuktutan ito, kabaliktaran. Huwag natin ilapit ang finish line dahil lamang nahihirapan tayong abutin ito.
3: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villar Camil is recognized. What is your pleasure, ma'am?
4: Yes, I'd just like to explain my vote.
3: You may proceed, ma'am.
4: So, yes to the benefit. Yes, because I believe that we should not be deciding or voting on this matter here. The number of senators or the threshold that is required to impeach a public official, for me, is not merely an internal rule or procedural matter. It is a constitutional question. The Constitution has set rules for impeachment, and they were put there by the constitutional framers precisely to make it difficult or to make it challenging for this process to take place, because millions of Filipinos elected these officials, and the gravity of what we are doing in this impeachment court was considered by the constitutional framers, and that is why it is not that easy. The Constitution has set the rules for impeachment, and we have sworn to uphold them. We are here to make laws and faithfully apply the Constitution, not to change the rules midway because the outcome may be difficult or convenient. As the youngest member of this august body, I have always dreamed of serving in the Senate, watching some of the greatest senators and legal luminaries throughout my life serve here. And one of the reasons why I wanted to be in the Senate is because I have always believed that the Senate is often one of the last bastions or defenders of our Constitution and of our democracy. And that is why I cannot remain silent on this issue. Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado, lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Nakikita din nila or sinusubaybayan nila kung paano natin ginagamit ang kapangyarihang ipinagkatiwala nila sa atin. At titingnan nila kung susundin ba natin ang saligang batas, lalo na ngayon na nakasalalay dito ang karapatan ng isang kapwa Pilipino at ang pinakamataas na proseso ng pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon. Every Filipino, every official, lahat po tayo ay may karapatan para sa due process, katarungan, pantay na pagtrato at proteksyon ng kanilang pangunahing karapatan. My dear colleagues, history will remember what we decide here. But just as importantly, history will remember how we decided it. There will come a time when the names and political divisions surrounding this trial will belong to history, but the Constitution we uphold, the president we establish, and the institutions we leave behind will be inherited by the generations that follow us. There have been a lot of sacrifices for this constitution, for the freedom and democracy of our country. And let us not forget that. Ito ang pananagutan natin hindi lamang sa mga Pilipino ngayon, kundi pati na rin sa mga Pilipinong darating pagkatapos natin. Whatever our individual votes may ultimately be on conviction or acquittal, let them be reached through a process that is fair, consistent, and faithful to the Constitution. Because today we are not simply deciding how many senators may vote, how many senators can vote, how many votes are required. We are deciding what kind of constitutional tradition we will leave behind. And in making that decision, I choose to stand by the Constitution as written, by the mandate entrusted to every duly elected senator, and by the Filipino people's right to expect the rules of our democracy will remain firm, especially when the stakes are at their highest. Yun lamang po. Maraming maraming salamat.
3: Thank you, Senator Judge Camille Villar. Senator Judge Padilla is recognized. What is your pleasure, sir?
5: Nais ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto, Ginoong...
3: You may proceed, sir.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Isang makasaysayang pagkilos ng sambayan ng Pilipino laban sa mapaniil at diktatorial pamamahala. Ang ating kasalukuyang konstitusyon ay pinagtibay ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang kanilang pakikilahok sa plebisito ay isang malinaw na paggamit ng kanilang karapatang marinig at maipahayag ang kanilang pasya bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng Republika at hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Narito tayo upang ipaglaban ang prinsipyong ipinaglaban ng ating mga kababayan, hindi lamang noong panahon ng People Power, kundi maging ang mas mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino para sa kalayaan, karapatan, at makabuluhang pamamahala o ng diktadurya. Ang konstitusyon ay hindi kailanman nilikha upang maging hindi maaaring galawin. Nagtakda ito ng ilang paraan kung nais nating baguhin o amendahan ito. Dito po sa Senado, meron po tayong Committee on Constitutional Amendments na siyang tumatalakay sa mga usaping ito. At ang kasaysayan ng Senado mismo ang magsasabi at magsisilbing patunay kung gaano kaseryoso ang kapulungan ito sa paggalang at pangangalaga sa konstitusyon. Mula nang maitatag ang kagalang-galang na kapulungang ito, ang Committee on Constitutional Amendments ay pinamunuan ng mga kagalang-galang at respetadong abogado, kabilang sina Senador Jose Lina Jr., Senador Ernesto Maceda, Senador Cynthia Villar, Senadora Miriam Santiago, Senador Franklin Rilon, at Senador Francis Kiko Pangilinan. Ang lahat ng mga individual na ito ay may mataas na pinag-aralan at karamihan sa kanila ay mga abogado. Subalit, pinili nilang huwag galawin ng konstitusyon sapagkat ang mismong konstitusyon ang nagtakda ng napakahirap na proseso para sa sino man, para sa kahit sino na nais itong baguhin o amendahan. Muli, ang konstitusyon ay may isang artikulo na nagtatakda ng paraan kung paano ito maaaring baguhin. Ngunit hindi kailanman naging simple ang prosesong ito. Ang usapin ay laging nauuwi sa pagboto. Hindi kailanman naging malinaw sa konstitusyon kung kinakailangang voting threshold ay 3/4, 3/4, o 2/3, 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito. Ang usaping ito hinggil sa pagboto ay hindi kailanman nalutas. May mga nagsasabing dapat itong isagawa ng jointly o magkakasama, samantalang may mga nagsasabing dapat itong isagawa ng separately o magkakahiwalay. Nung ako po ay chairperson ng Committee on Constitutional Amendments ng 19th Congress, idinulog ko sa Korte Suprema ang usapin kung ang Kongreso ba ay dapat bumoto ng jointly o separately. Ito po ay kasunod ng malawakang talakayan sa pagitan noon ng ating Senate President Juan Miguel Migsubiri at House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga usapin kaugnay sa People's Initiative. Nais ko pong ipaalala sa hukumang ito na noong nagkaroon ng People's Initiative ang mababang kapulungan, buong pagkakaisa po tayong tumindig upang sabihin na ito ay labag sa konstitusyon. Hanggang ngayon ay hindi din natin binibitawan ang issue tungkol sa voting jointly or separately. Bakit po hindi ganito ang ating tindig sa issue ng voting threshold dito sa impeachment? Kung sinasabi po ng marami na dapat ay hindi interpret ng literal ng katagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika? Masyado naman tayong halata. Mga kasama, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin inilalabas na desisyon ang Korte Suprema tungkol sa aking idinulog sa kanila. Matibay ang aking paniniwala na kung ang mga nabanggit na committees, chairpersons, kabilang ako, ay hindi nangahas na amendahan ng konstitusyon nang walang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong dahilan upang gawin ito ngayon sa pamamagitan ng impeachment court na ito. Paano maaaring bigyang kahulugan ang 21 senador ng Republika ang mismong mga salita ng konstitusyon? Gayong maging ang kasaysayan ang makapagpapatunay noong impeachment ni Chief Justice Renato Corona, ang yumaong senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing presiding officer ng naturang impeachment trial ay nagpahayag, "Even we are only 20, even we are only 17, kailangan pa rin ng 16. Ang kasalukuyang presiding officer, si Senate President Chis Escudero, ay nagpahayag din na 16 na boto ang threshold na kinakailangan para sa conviction. Kung ang nauna at kasalukuyang presiding officers na parehong mga abogado at mga profesor sa law, bukod pa nito si dating Senate President Juan Ponce Enrile ay nagsilbi sa nakatatandang Marcos at kay Marcos Jr., ang kanyang buhay at mga desisyon ay humubog sa kasaysayan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang ating kasalukuyang presiding officer ay lumahok sa impeachment ni dating Pangulo Joseph Estrada bilang isang prosecutor at sa impeachment ni Justice Corona bilang senator judge. Kung ang mga kasalukuyang senador ay may tungkuling itinakda ng konstitusyon na gampanan ng kanilang mga responsibilidad sa impeachment, nararapat lamang na igalang at matuto tayo mula sa mga tradisyon. Naunang mga pasya at malawak na institusyonal na karanasan ng Senado. Sa ganitong paraan, matitiyak natin na usaping tinatalakay natin ngayon ay mariresolba batay sa mga prinsipyo ng konstitusyon at sa matatag na tradisyon at praktika ng institusyon. Upang ang pagiging lehitimo nito ay hindi kukwestiyonin ng kasalukuyang henerasyon at ng susunod pang salinlahi. Ang konstitusyon ang nagsisilbing gabay at pangunahing pagpapahayag ng kalooban ng sambayanan. Kung nais nating amendahan o baguhin ito, dapat nating sundin ang mga proseso na mismong itinakda ng konstitusyon, sapagkat ito ay nananatiling tinig at nagpapahayag ng kalooban ng taong bayan. Tayo ay mga kinatawan lamang ng sambayanang Pilipino. Bilang kanilang mga kinatawan, tayo ay nakatali sa konstitusyong kanilang pinagtibay at pinagtibay sa pamamagitan ng kanilang boto. ang pagtataguyod at pagsunod sa konstitusyon ay nangangahulugan sa makatuwid ng paggalang at pagbibigay bisa sa kalooban ng taong bayan. Ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula sa taong bayan. Kaya naman nait nating gamitin ang otoridad na ito sa loob ng mga hangganang itinakda nila sa pamamagitan ng konstitusyon. Maraming salamat po.
3: Julie noted, it's 12:49. We shall break for a brief lunch recess. I say brief because we shall resume at 1:30 and shall immediately proceed to resolve the motion of Senator Judge Erwin Tulfo. Sans taking up. Before we go on a recess, forgive me, Senator Judge Go, I did not know. Senator Go is recognized for his explanation of vote. Before we go on a recess.
6: Salamat po. Tapusin ko lang po ito. Baka mamaya wala na akong kasama rito. Mr. Presiding Officer, my fellow Senator Judges, at sa ating mga kababayang nakikinig, the question before us is grave. How many votes does it take to impeach an official elected by the Filipino people? Pero ang tanong dito ay dapat ba nating pagbutuhan ito? Ito bang tamang panahon o tamang forum? The 1987 Constitution, which was ratified by 16.6 million Filipinos, more than 76% of our people, answers this clearly. Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members, 24, not only those present on the day votes are cast, not only those available on the day votes are cast. Hindi sinabi ng konstitusyon na yung mga present lamang sa araw ng botohan. All means all, ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. The Senate has 24 seats, two-thirds of 24 is 16. The math is simple, simple arithmetic. Madaling intindihin po ito, Mr. Presiding Officer. Bakit ngayon lang po ito gagawing komplikado? Isa naman po ang ating layunin dito. I am for justice, truth, and accountability. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso at sumunod po tayo sa konstitusyon. Tanong ko po dito at sa lahat po nakikinig, those members who are not here today, si Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, are they still members of the Senate? Clearly, they are still members of the Senate. Hindi po bakante ang posisyon nila. Wala pong sinabi ang Constitution na kapag absent ang isang senador, wala dito ang senador ay hindi na siya kasama. Wala rin sinabi na kapag under detention ang isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado. Walang ganoong kwalifikasyon. So who are we to qualify what the Constitution itself did not? Para na rin nating inamend ang Constitution through interpretation. Dapat po ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kanya-kanya tayo ng opinyon, maraming iba't ibang interpretasyon, kaya dapat po ay tuldukan na po ito ng Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, kapag nagbabago-bago ang bilang, madali itong paglaruan. And because the rules of this court may be amended by a simple majority, 13 of us or even fewer could rewrite a number the Constitution has fixed. Sundin po natin ang nakasaad sa Constitution. Huwag natin baguhin.
7: The bar is high by design. Sinadya pong mataas. At mataas ang pamantayan dahil mabigat ang parusa. The Constitution uses 2/3 of all the members only for the most serious acts exercised by this chamber. Una, concurring in a treaty that binds the nation. Pangalawa, disciplining, suspending, or expelling one of our own colleagues. At pangatlo, impeachment of public officials. The framers made it difficult on purpose. Sinadya po ito. Bakit nating hahayaang 11 ang magdesisyon sa ipinagkatiwala ng saligang batas sa 16? Simple mathematics. Simple logic. Mr. Presiding Officer, ngayon, bakit 11, 12, 13, 14 o simpleng majority ang magdidesisyon na baguhin ang threshold kung malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas? Like in other collegial bodies in government, may standards na sinusundan. May proseso para punuan ang kulang. Sa katunayan, the seats of our absent colleagues are not vacant po. Nagkataon lang na bakante yan ngayon. Ulitin ko po, there is no vacancy in the Senate today. Nagre-request nga po silang makilahok sa hearing dahil dala-dala nila ang mandato ng milyon-milyong bumoto sa kanila. Hindi po ito tungkol kung sino ang nililitis. The same 2/3 votes of all the members must apply to anyone who stands before this court. A president, a vice president, a justice, or an ombudsman. Today, in the years to come, ang pamantayang ibababa natin ngayon, magagamit po laban sa kahit sino bukas. Hindi naman po ito tama at makatulungan yon. Dapat po patas, dapat sundin ang nakasaad sa batas. Mr. Presiding Officer, sa dulo po ng araw, hindi lamang po ito usapin ng mga numero o ng mabibigat na provision sa saligang batas. Ito po ay tungkol sa tiwala ng ordinaryong Pilipino, yung manggagawang gumigising ng madaling araw, magsasakang nagbibilad sa init ng araw, yung drivers na araw-araw ay lumalaban ng patas, yung mga ordinaryong kawani sa gobyerno at gurong nag-aabang ng kinabukasan ng kanilang mga mag-aaral, na umaasang ang batas ay patas at hindi nababaluktot. Kapag gumuho ang pamantayan ng konstitusyon, gumuho rin ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino. Therefore, I respectfully manifest my vote for the appeal of Senator Cayetano. I reiterate my belief that conviction requires 2/3 vote of all the members of the Senate. 2/3 of 24 is 16. This is what is clearly stated in our Constitution. Ito pong Constitution natin.

0: Ang butuhan po ng Senator Judges ay tungkol sa conviction threshold kung mananatili ang ruling na 16 votes. O ito po yung two-thirds ng 24 senators yung kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ang pinakaabangan po ngayon ay kung 16 votes pa rin yung mananatiling threshold o magkakaroon ng ibang computation. At may mga naunang nag-isip ano, kung bubutuhan ba ito agad o ipagpapaliban, but then itinuloy rin po yung voting ngayong araw o yung tinatawag nga pong nominal voting ng Senado, mga kaibigan. Sa mga senator judges na bumoto, yung boto po ni Senator Amy Marcos, oo, dapat daw bilangin ang boto ayon sa saligang batas. Senator Camille Villar naman po ay yes rin yung kanyang boto. Mantalang si Senator Judge Robin Padilla ay oo rin dahil anya ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Sa naman kay Senator Bongo, simple ang isinasaad ng konstitusyon at huwag nating baguhin. Kaya maya po ay pagpapatuloy ang nominal voting na yan. Gara-resume po ang Senate Impeachment Court at 1:30 in the afternoon. At patuloy po kayong tumutok dito sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Dito po sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ako po si Tess Ramirez. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
8: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
14: At serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas.
17: News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
22: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
33: Sports Radio.
34: Radyo Magazine.
35: Serbisyo Publiko.
36: The AM and FM Collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 Colab.
41: This is a public service announcement.
42: Discipline is the key.
43: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
44: Kilatisin ang sarili.
43: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
44: Importante rin na ating laging isipin.
43: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
44: Isang mahalagang paalala
43: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
45: This is a public service announcement.
46: Public service announcement
47: from PBS,
48: Presidential Broadcast Service
49: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
43: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
50: Radyo Pilipinas is on Viber.
51: Viber.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
5: Leslie Bukopo,
6: Leslie Bukopo,
5: live. Balitan, panayam, at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
6: Leslie Bukopo,
5: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage. Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Walong minuto na po makalipas ang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan, paumanhin po ah, at baka tayo ay mabilaukan dito. Anyway, makakasama po ninyo hanggang alas dos o kaya naman ay hanggang matapos po itong impeachment trial. Jamie Quinto po, napapakinggan tayo sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Ayan, at habang naka-break, no? Nag-suspend po muna ang Senado. Kaugnay po ito doon sa, ngayon po ay wala silang mga iaharap na mga testigo. Pero, ito po ay parang oral argument patungkol nga po doon sa naunang motion, no, ni Senator Erwin Tulfo na kung saan pag-usapan dapat yung threshold. Kung matatandaan po ninyo, nag-invite pa nga sila ng mga amicus curiae. Ayan, yung mga friends of court para pag-usapan po itong bagay na ito. And since, no, natapos na yung mga amicus curiae na yan, eh panahon naman sa panig ng prosecution at ng depensa na ilahad yung kanilang mga posisyon kaugnay po sa oral arguments. At narito po ang balita naman ng House prosecution na nindigan na nakatutok sila sa pagpepresenta ng ebidensya at testigo para sa pananagutan. Yung daw pong two-thirds conviction vote dapat na nakadepende sa mga senator judge na nakikilahok sa impeachment trial. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
0: Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Jamie, buo ang tiwala ng House Prosecution Panel sa kanilang mga ebidensya at independenteng desisyon ng Senate Impeachment Court sa gitna ng pagtalakay ngayon ng two-thirds conviction vote. Ayon kay House Prosecutor Shell Jocto na siya nagpresenta sa oral arguments ngayong kanina umaga, anuman ang magiging pasya ng senator judges ay gagampanan ng prosecution ang kanilang tungkulin na ilatag ang katotohanan para sa hustisya at pananagutan. Pakinggan natin si House Prosecutor Shell Jocto.
3: Let me state at the outset where the prosecution stands. The prosecution is confident in its case. We believe in our evidence, and we trust the independent judgment of this honorable court. And whatever the threshold is, however this court decides the issue before it today, the prosecution will do its job. Malinaw po ang obligasyon ng prosecution. Ilatag ang ebidensya at patunayan ang mga paratang para makamit ang hustisya at pananagutan. Malinaw rin po ang tungkulin ng hukumang ito. Suriin ang ebidensya, timbangin ang mga argumento, at magpasya ayon sa konstitusyon at sa ating batas.
2: Jamie, naniniwala si Congressman Jocto na sakop ng pananagutan ng sinumang opisyal na pinagtitiwalaan ng kapangyarihan. Gayun din yung responsibilidad naman na iniatang ng saligang batas sa Kongreso, parehas yan sa Kamara at sa Senado. Ayon kay Jocto, nakaatang sa mga senador na nanumpa bilang mga hawes ang impeachment court na sa mabigat na tungkulin na busisiin ng personal ang mga testigo at ebidensya upang makapagpasya ng makatarungan. Muli pakinggan natin si House Prosecutor Shell Jocto.
3: Sa aking pong pananaw, ang pananagutan ay may dalawang panig or two sides. The first is answerability o pananagutan. Ang opisyal na pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ay dapat humarap at sumagot kapag hiningi ng konstitusyon. And the second is responsibility. the constitutional institutions entrusted with enforcing accountability must themselves responsibly perform the duties assigned to them, acknowledging that the people have an interest in a process that functions according to the commands and safeguards of our accountability constitution. The House is given the exclusive power to initiate impeachment cases, but the Senate, this august body, is given the sole power to try and decide them. And when senators sit for that purpose, the Constitution specifically requires them to take an oath or affirmation. Bakit po? Because you are not dealing with ordinary legislative business. You are exercising an extraordinary constitutional function as an impeachment court. And this is the only time in the Constitution that members of the Senate are required to take an oath separate from the oath they took when they assumed their office. Kayo po, you hear, you examine, you deliberate, and ultimately, you judge.
2: Biligyan din ni Congressman Jokno na hindi nila sinusubukang humanap ng mas madaling arithmetic o mas mababang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Gate niya mahalaga para sa mga senator judges na personal na makita at mahusgahan ang lahat ng ipinipresintang ebidensya at testigo bago ang kanilang pagpapasya. Anya, anuman na ang magiging pasya ng Senate Impeachment Court ay kanilang igagalang. Ang focus nila ay ang paglatag ng ebidensya. Ipinaliwanag din ni Jokno na ang pagbabago ng denominator ay may epekto, hindi lamang ito pabor sa prosecution bagkus sa magkabilang panig sa parehong boboto sa conviction at acquittal, kaya hindi ito basta-basta pagpapababa ng pamantayan. Sa huli, iginiit ni Jokno na igagalang nilang magiging pasya ng impeachment court dahil sa dulo ang constitutional na panuntunan na 2/3 votes ay ang mananatili. Kanina, Jamie, bago mag-umpisa ang oral arguments, hiniling ni House Prosecutor Jokno sa impeachment court na burahin
1: o strike sa record
2: yung pahayag ng abogado ni VP Sara matapos itong tawagin na counsel of the accused sa halip na counsel for the respondent vice president. Pinaliwanag niya sa hukuman ng impeachment proceedings ay hindi isang kasong kriminal para tawaging akusado si VP Sara bagkos siya, ito ay sui generis upang gabayan ng publiko sa tamang term na pagtawag kay VP Sara at hindi ito maitama na hindi siya dapat tawaging akusado, dapat respondent. Mula dito sa panig ng prosecution, Jamie, at kukunin naman natin ngayon dahil may press con na ang House Prosecution, kukunin natin yung kanilang interpretasyon sa nangyari kanina, kung anong inaasahan nila sa boto. Kasi I think dalawa pang boto ang mag-alap after this break. Yung motion ni Senator Irwin na pagbabago ng threshold at yung susunod, yung kung ano na yung magiging denominator nila, kung 21 ba o 20. Then yung 2/3 doon kukunin.
1: So,
2: magpapaalam muna tayo, Jamie. Yes.
1: Ako siguro ang pupwedeng bilang isang ordinaryong mamamayan na nakikinig since day one na itong impeachment trial, siguro, baka po pwede, hindi ko alam kung paano, mamaya din siguro, itatanong ko din ito kay Nympha or kay Luisa rin. Ako kasi, di ba ang pinaglalaban ng iba, kailangan daw maisali sa voting itong mga senators na nakakulong dahil hindi pa naman daw pinal yung pagkakahatol sa kanila, 'di ba? Okay, ako ang take ko naman, ito ha, ang take ko lang bilang isang nagbabayad din naman ng buwis. Bakit natin bibigyan ng special na privilege itong mga ito na in the first place ay dahil lang ba kasi senador sila? Hindi, ako, yun ang point ko ha. Dahil alalahanin natin, lahat ng mga nakakulong ngayon ay tinatawag na persons deprived of liberty. At wala silang special treatment. Walang cellphone, walang mga kung ano-anong mga online na po pwedeng maibigay sa kanila para lang ma-serve yung gusto nila. Yun lang ang point ko. Bakit dahil ba sila ay senador na kailangang ganoon na mabibigyan ng parang special treatment?
2: Tama ka. Meron niyang motion kanina o manifestation ang isa sa mga Senador Jamie na bago natin pagdesisyonan, hindi ko matandaan kung sino, bago natin pagdesisyonan yung threshold, pagdesisyonan muna na hikayatin yung Sandigan Bayan na paatinin o bigyan sila ng pagkakataon na maka-attend dito daw sa Senate Impeachment Court. Kaya lang, wala na kasi sa jurisdiction ng Senado yung kaso nila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada.
1: Oh,
2: kasi kung Sandigan Bayan na yan eh, diba?
1: Hindi, tsaka kung ang argumento nila ay hindi pa naman pinal, diba? O hindi, i-apply din natin ito sa iba pang mga persons deprived of liberty na nandoon din sa kulungan na sila walang cellphone, wala lahat, hindi ba? So walang mga ganong mga special privilege.
2: At saka Jamie, yung sinabi kasi ni, kung matatandaan mo yung sa Amicus Curiae, may sinabi si Justice Ascunia na sabi niya pwede namang magimbasihan yung mga transcript ng mga hindi nakaka-attend na senador. Pwedeng panoorin, pwedeng magimbasihan na babasahin ng transcript. Pero ang iniisip din natin, paano kaya? Dahil pag binabasa mo ang isang transcript, hindi mo alam yung demeanor, hindi mo nakikita yung reaction ng yung, senador.
1: Ano, di ba? Yung emosyon. Oo,
2: yung text, emosyon.
1: Yung text per se, di ba nga tayo, kapag ka nagte-textan tayo eh, pwedeng yung text ko sa'yo, mali yung interpretasyon ko eh, lalo na kung halimbawang hindi ako, halimbawa, maalam sa mga tawag dito yung mga tamang paggamit ng mga ano ba to, yung mga symbols, mga ganyan, hindi ba?
2: Tama-tama ka dyan. Mahirap desisyonan. Lalo pat nasa kalagitaan pa lang ng trial. Ang sabi nga ni ng prosecution, naninindigan sila mula pa na pinatanong ng media yung posisyon nila dito sa threshold. Tama naman na nakasaad talaga sa saligang batas na all 24 senators. Pero kung maaalala mo, sinabi ng isa sa, actually tatlo na ang 2/3, eh hindi naman nakapako yan doon sa 16. Na, sabi niya, that Senate has the sole power na litisi na dito sa impeachment, sila yung magdi-decision. So, decision pa rin nila kung kailangan, hindi bababaan yung threshold eh, bababaan yung denominator. Kung sino lang, dahil ginawa naman itong saligang batas, Jamie, eh wala naman sigurong senador noon na nakakulong, walang senador na nagtatago, at walang senador na nag-pop on, may naka-medical leave na nasa ibang bansa. Iba lang kasi yung sitwasyon ngayon dahil may apat na senador na wala at hindi nakaka-attend ng impeachment trial. Sabi, meron din sinabi si Senator Adam Peter na bigyan pagkakataon yung virtual voting. Meron siyang raise kanina na online voting ang gawin. Ang sabi ni Congressman Jokno, ni House Prosecutor Shell Jokno, kailangan personal eh. Mas, kumpara sa kanya, personal yung dinilig mong personal, yung ebidensya, yung testigo, binusisi mo. Di personal din yung pagboto.
1: Okay.
2: Ngayon naman, Jimmy, abangan natin yung sinabi ni, alam ko report na to, ni Nymphay, yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi na sila dadalo mamaya. Kung matatalo ang kanyang motion, eh natalo ang kanyang motion kanina. So abangan natin kung kompleto pa rin ba yung minority mamaya dito sa floor o dito sa korte. Yan ang aabangan natin mamaya sa pagbabalik ng impeachment court matapos ang kanyang break, kanilang break.
1: Sige, maraming salamat.
2: Maraming salamat, Jamie. Mamaya magbabalik tayo mula dito sa Senado sa panig ng prosecution. Melody Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: At pansamantala po muna natin, iiwan ito pong Senate impeachment trial, no? Naka-break naman po sila or naka-suspend. In the meantime, tayo po naman ay dadako sa Palasyo ng Malacanang para bigyang daan ang Palace Press Briefing. Sa pahunguna po yan ni Undersecretary Claire Castro. Si Raquel Bayan mag-uulat.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Ang ginagawa ng pamahalaan upang mas lalo pang paghusayan ang maritime industry sa Pilipinas. Kabilang dito ay ang pagpapahusay ng maritime education at training, pag-update ng employment standards, pagtatag ng Seafarers Welfare Center, at pagpapalakas ng emergency assistance at repatriation, lalo na sa mga lugar na may mataas na security risk. Pinalalakas din ng pamahalaan ang suporta sa mga seafarer na umuwi sa bansa sa pamamagitan ng livelihood wellness, financial literacy, at reintegration programs. Kasama rito ang mga oportunidad para sa mga negosyo at pagninegosyo ng mga returning seafarer. Binigyan din ng Pangulo na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, employers, ship owners, labor sector, at mga institusyong pang-edukasyon upang mapanatiling ligtas, competitive at matatag ang maritime industry ng Pilipinas. Sa huli, layunin ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Filipino seafarer ay kumpiyansang suportado sila ng Pilipinas sa anumang panig ng kanilang paglalakbay.
5: I am delighted to join you today as we bring together the people and the institutions that have made the Philippines a respected maritime nation around the world. For generations, Filipino seafarers have carried more than cargo across the oceans. They have carried the reputation, the culture, and the pride of the Philippines. Today, the Philippines accounts for nearly one in every five deployed seafarers worldwide, making the Philippines the world's leading seafarer supplying country. Wherever there is a ship that needs a skilled hand, a steady mind, and a strong sense of responsibility, more often than not, there is a Filipino on board. We have sailed far because our people are capable, and we will sail forward because we will do so together. Maraming salamat. Mabuhay ang ating mga Filipino seafarers. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
6: Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV5.
7: Magandang hapon po, Yusek. U.S. President Donald Trump called on all countries to quit from the International Criminal Court. How will this call affect or influence the decision of the President whether or not the Philippines should rejoin the ICC or the Rome Statute?
4: Una-una po ay nasagot na po natin to noon pa dahil sa mga panawagan po ng gobyerno ng US na tumiwalag sa ICC. Nabanggit ko na rin po sa inyo na sinabi mismo na ni Philippine Ambassador to the US, Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez, na nakipag-usap po siya sa US Department of State Secretary para po ipaalam ko ano po ang sitwasyon ng Pilipinas patungkol po sa ICC, patungkol po sa mga complainants ng di umanong pagpatay or marahas ng madugong pangyayari patungkol sa EJK. Ang panawagan po ng US ay iginagalang po natin at sa ngayon po ay ganun pa rin po ang stance ng ating Pangulo. Kung ano po yung kanyang nasabi before patungkol sa pag rejoin sa ICC, hanggang sa ngayon ay yun pa rin po ang stance ng ating Pangulo.
7: Sorry ma'am, can you refresh our memory kung ano po yung stance ni Presidente?
4: Hindi pa po napapanahon ang pag-rejoin sa ICC sa ngayon.
7: But how will this affect the credibility, if there is, yung paghawak po ng ICC dun sa mga kaso, including that of the former President?
4: Sa atin po, nakikita sa ngayon, pangkalahata naman, ay nakikita natin umuusad ang hearing sa nasabing kaso ni dating Pangulong Duterte. So, ang mga complainants, ang mga abogado, ang mga prosecutors, kahit naman po ang depensa, ay nakikita po natin na iginagalang nila ang umaandar na paghihearing, paglilitis sa nasabing kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte.
7: So wala pong epekto?
4: wala namang epekto.
7: Ma'am, on a totally different topic, ano po ang tingin ng Malacanang dito sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vicremulla? He mentioned that he was wrong when he announced yung pagbasura doon sa asylum petition ni former presidential spokesperson Harry Roque.
4: Inamin naman po niya na siya ay nagkaroon lang ng kanyang sariling pagkonklusyon dahil sa mga nalalaman niyang ibang mga bagay-bagay patungkol sa asylum or application for asylum. At inamin naman niya na hanggang ngayon ay wala pa naman siyang konkreto na ebidensya kung ano na ang nangyari sa nasabing petition for asylum. So, hayaan na lang po natin si Secretary John Vic ang sumagot ng mga katanungan na yan. Total, inamin naman po na siya po ay nagkamali.
7: But did Malacanang, particularly PCO, reach out to Secretary John Vic? Especially PCO has been very active in fighting fake news. So we don't want misinformation. Do you see this as a premature information coming from the Secretary?
4: Sa ngayon po, kung kanya po itong nabanggit at kung ano ang pinanggalingan ng kanyang sinabi, doon naman po tayo babase kung may fake news ba, intention ba, nagkamali iba. Kung inamin naman po niyang siya'y nagkamali at hindi naman ipinapalagay na ito'y sinadya para ilihis ang kaisipan ng ating mga kababayan, maaaring ma-call out ang mga sinabing ito ni Secretary John Vic. Pero tingnan po din natin kung ito ba ay sinadya o may bad faith. Thank you,
6: sir. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
8: Good afternoon, Yusek. Kalookan City 2nd District Representative Edgar Irise is threatening to bring the proposed 58.53 billion local government support fund before the Supreme Court dahil sa paglobo daw po ng budget from 23 billion in 2025 to 58 billion this year and over 58 billion para sa proposed 2027 NEP. Irise called it a presidential pork barrel. Ano po ang comment ng Palacio dito?
4: Kailan niya huling binanggit yan?
8: Kahapon.
4: Kahapon ulit? Binanggit niya ulit? Kahapon ulit matapos, yes, matapos na magsalita si Mayor Lenny Robredo patungkol sa 500 million na ayuda from the LGSF, binanggit niyang muli na presidential. No, I mean, binanggit niya ulit kahapon. Oo, kasi ang alam ko, nagsalita siya niyan, na itanong sa atin, at ang example niya ay si Mayor Lenny Robredo ng Naga City. Nagsalita na rin po si Mayor Lenny Robredo at binanggit niya kung paano niyang nakuha at paano na ibigay sa kanya yung 500 million out of the LGSF. So, nagpatuloy pa rin po siya sa ganitong salita. Okay, karapatan niyan tumakbo kahit sa ang korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung paano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya. Hindi po ibinibigay ang pondo basta-basta. Ito naman po ay pinatotohanan mismo ni Mayor Lenny Robredo dahil halos isang taon siya sa pag-request at nung naipakita naman po niya na qualified ang kanyang city upang mabigyan ng ganitong klaseng pondo para sa pag-renovate, pag-retrofit ng Jesse Robredo Coliseum. Nakuha po niya after a year. At mismo ay pagpaumanhin kung magagamit muli natin ang pangalan ni Mayor Lenny Robredo dahil siya mismo nagpapatunay na mas maganda nga po na mas lumaki pa ang pondo na maitutulong sa ating mga local government units dahil malaki po ang ginhawa na naidudulo nito sa mga constituents. Ang panalangin niya nga po, ang hiling niya nga po ay sana noon pa, ay sana'y naganap na. Pero sa ngayon at nakikita niya very transparent, alam ko saan dadalhin ang pondo, ay pinakita niya ang kayang kasiyahan. So, hindi matatawaran ang honesty, nagbibigay ng resibo itong si Mayor Lenny Robredo sa mga bawat transaksyon, hindi pinagdududahan, walang mga aliases na mga resibo, kaya tingin natin sa ating palagay, isang taong may kredibilidad, si Mayor Lenny Robredo, para ipaalam sa ating mga kababayan kung ano ang naitutulong ng LGSF sa mga local government units. At tandaan din po natin, itong LGSF ay nagkaroon na po ito ng desisyon sa kaso ng Belhica versus Executive Secretary, kung saan sinabi mismo ng Supreme Court na ang LGSF ay hindi po bawal at ito po ay nasa tamang paggamit para sa ating mga LGUs. So, hindi po ipinagbabawal ng Supreme Court ang LGSF.
8: And why do you think po tinawag niya itong presidential pork barrel?
4: Pang-intriga.
6: Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
9: Good afternoon po. Itatanong ko lang po kung ano po yung mga concerns and issues na na-raise ng private companies during po sa meeting ni President Marcos with ISAC members po nung kapon.
4: Naging maganda po ang pagbimiting po with the PISAC ng ating Pangulo, dahil doon ay ipinakita kung gano'ng kahalaga. Ekonomiya. Sa bawat piso na mailalagak dyan at magagamit, katumbas nito ay sweldo para sa mga maaaring parte ng isang paggawa ng isang real estate. At maliban dyan, kikita rin ang mga nagsusupply ng materyales, pati mga bangko, pati yung nagbibigay ng loan para sa nais bumili ng mga pabahay, ay napag-usapan. So, kaya dapat nating alagaan ang real estate industry. Kaya natalakay din po doon kung ano po ang dapat na mas maganda pang mga paraan, no? Napag-usapan doon po ang paano pa mabibigyan na mas abot-kayang presyo ang ating mga kababayan para makapag-acquire ng kanilang mga sariling pabahay, at mapahusay din po ang property valuation at palakasin ang pamumuhunan at paglago ng sektor. So pinag-usapan po rito yung real property tax, kung ano po ang maidudulot ito, kung itataas o ibababa o i-maintain. So napag-usapan po yan.
9: Wala pong naging parang instruction po si President Marcos regarding dun sa mga concerns na ni-raise po ng mga private companies?
4: Meron pong aksyon, sinisimula na po ng Department of Finance patungkol po dun sa real property tax.
9: Ano pong specific issue po yung gusto ng mga private companies? Gusto po ba nila babaan, itaas, or?
4: Ang nais po nila ay magkaroon muna ng suspension
9: ng mga private company.
4: Pag bigat pa sa bulsa nila. So, yun po yung nais nila na ma-suspend muna yung pagtaas ng value ng real property.
9: May naging commitment po kaya si Pangulo regarding dun sa request ng mga private companies?
4: May ginagawa na po ang DOF.
9: Pero si Pangulo po, hindi po niya sinusuportahan or gusto mo niya?
4: Sinusuportahan. Kaya nga po kumikilos ang DOF.
9: So inclined po si Pangulo na suportahan yung position ng mga private companies.
4: Opo, kasi may sinimula na po ang Department of Finance.
9: Thank you po.
4: Okay.
6: Okay, sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
10: Good afternoon po, Yusek. I'd like to ask lang po, given that the palace declared po November 16 to 18 a special non-working day po for ASEAN Summit, and one of the reasons for that is to ensure the safety of the foreign delegates attending po. Ano po yung mga additional security measures that we will take in place po, given that during the September 21 rally po kasi, yung mga protesters po, they expressed their nagsabi po sila na magpaprotesta daw po sila sa ASEAN Summit if Donald Trump attends po the summit at if isasign na daw po yung Pax Silica Initiative. How will we make sure na hindi na po maulit yung security bypass that happened dun sa Luzon Economic Corridor Forum po where the protesters barged in sa loob po ng venue?
4: Muli, ang nais ng Pangulo iparating sa ating mga kababayan na ang inyong karapatan na manawagan, magsabi ng inyong mga hinaing ay karapatan. Hindi po ito ipinagbabawal. Ngunit ang pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalamin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita. At kung kayo naman po ay mayroong

0: Ing, ito naman ay maaari nyo naman sabihin sa ibang araw. Pero liliwanagin ko, baka magkaroon na naman ng misinterpretation itong ating sinasabi. Ito ay isang hiling. Hindi po ito pagdidikta. Kasi kapag lumabas po ang aking sinabi, naiiba at nai-spin ang aking mga hiling at panawagan. Pero yung security measures, ito po ang ibinigay mismo ng PNP at aking pong babasahin sa inyo dahil ito po mismo ay galing sa kanila. The Philippine National Police is ready to secure the 49th ASEAN Summit this November 2026. We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing, with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation. The PNP assures the public that we are taking these responsibilities seriously. We will remain alert, professional, and ready to help ensure the safe, peaceful, and orderly conduct of the summit. End of quote.
1: Shifting gears a little bit lang po, no? Earlier this morning, Bataan Representative Albert Garcia said the Office of the President is seriously considering granting an absolute pardon to Mary Jane Veloso po based on humanitarian grounds. Can the palace confirm this po?
0: Confirmed. Okay. Timeline?
1: Apo.
0: Ibibigay ko na lang po sa inyo kapag nandiyan na po. Pero confirm po yan.
2: Okay. Follow-up question muna kay Evelyn Quiroz.
0: Yung iku-confirm po namin ay kinukonsidera yung pagbibigay. Yung po naman kasi yung sinabi. Kaya yung sinabi po na yan, kinukonfirm po natin na kinukonsidera po yung pagbibigay ng absolute pardon. So yung timeline, kapag nandiyan na po, saka ko po sa inyo ibibigay.
2: Evelyn?
3: Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po dun sa kay Mary Jane Veloso. Bali, based po ba yan sa letter na pinadala niya o ng anumang grupo or may recommendation na din po yung Board of Pardon and Parole?
0: Hindi ko po maibibigay sa inyo yung pinakadetalye, pero definitely yung letter naman po ay nakarating naman po kay Pangulo. So lahat pong ito, pati yung sa simula at hanggang sa ngayon, kinukonsidera naman po lahat ito.
3: Another topic lang po. Yung nabanggit nyo sa real estate industry na request po na i-suspend muna yung pagtataas ng real property tax. Kasama na rin po sa discussion yung, kasi po meron pong kasalukuyan na pag-aaral naman para itaas ng BIR yung mga zone of valuation ng mga properties sa buong bansa.
0: Hindi po yun napag-usapan. Ang napag-usapan lang po ay yung real property tax.
3: Thank you po.
2: Follow-up question mula kay Gilbert Perdes, DWIC. Microphone, please.
4: Magandang hapon po, Yosek. Bukod po doon, yung sa kaso po ni Mary Jane Veloso, bukod po doon sa humanitarian reasons or aspect po, ano pong mga kinukonsider po ng gobyerno para po mapagkaloban po ng pardon si MJ Veloso po?
0: Sa simula po ay binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Veloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito. Dahil sa nasa Pangulo po yan.
2: Sunod na tanong, follow-up question. Eh, Harley Valbuena, IBC.
5: Yusek, I know hindi nyo pa po ibibigay yung timeline, pero do you see na mag-grant po yung absolute pardon in time for Christmas or before Christmas?
0: Unahan ko ba yung Pangulo magsalita? Baka mas maaga. Hindi natin alam. Let us see. Kaya natin ang Pangulo magsalita.
2: Follow-up question mula kay Tuesday New, DC Level B.
6: Good afternoon, ma'am. Ibig sabihin po ba nito, ma'am, sabi nyo nga ay kinukonsidera na mabigyan siya ng absolute pardon. May pangangailangan ba si Pangulong Marcos kung sakali na ipaalam ito sa gobyerno ng Indonesia dahil sila po yung may kasunduan dito sa kaso ni Mary Jane para siya maiuwi dito sa Pilipinas?
0: Ang naipaabot sa atin ay hindi naman na po kailangan. Pero yun lang po ang naipaabot, but still, ibibigay ko po sa inyo yung detalye. Pero sa ating pagkakaalam, ang pinaabot sa atin ay hindi na po kailangan.
6: Thank you, ma'am.
2: Okay. Mula ng follow-up kay Mary Jane Veloso. Ivan Mayrina, GMA7.
7: Ma'am, since umuwi ho si Mary Jane Veloso after spending 15 years in an Indonesian prison, ay kinukonsidera na naman po, pinag-aaralan na. But what makes it closer this time? Ano ho nagbago?
0: Hindi ko masagot. Nasa Pangulo yan. Kung ano po yung magiging desisyon niya, arason niya, nasa Pangulo po yan. Siguro ibibigay ko na lang po ito sa inyo kapag nandiyan na.
7: Yes, ma'am. But has there been recent discussions? Baka ho napag-usapan ito recent meeting, baka may nabanggit din po ang Pangulo sa inyo. Bakit ho ito lumutang ulit?
0: Sa ngayon, wala po. Hindi po ako nabibigyan ng pinaka-detalye, pero napag-uusapan in a way, pero hindi po ganun ka-detalye.
2: Sunod na tanong mula kay Anne Soberano Bomboradio.
8: Yusek, good afternoon. Yusek, aprobado na po sa third and final reading sa Kamara ang pinalakas na anti-espionage law. Ano po ang posisyon ng Malacañang dito? Nakikita po ba ng gobyerno na dapat amyandahan na po ang kasalukuyang batas laban sa espionage?
0: Sa ngayon po, hindi pa naman po nakikita ng Pangulo ang version. Pero kung ito naman po talaga ay para sa ating bansa at kinakailangan talaga magkaroon ng pag-aamyanda dahil iba-ibang klase na po ang nakikita nating mga ikinikilos ng iba nating kababayan na ang iba nga ay parang nawawala na yung patriotism at hindi natin gugustuhin yan, hindi gugustuhin ng Pangulo na kapwa Pilipino mismo pa ang magtatraidor sa ating bansa at sa ating mga kababayan. So, titignan lamang po kung ano yung version, pero maganda po ang, kung maganda po ang nilalaman nito, hindi po naman ito hahadlangan ng ating Pangulo.
8: Ma'am, ano po ang mensahe ng Malacañang doon naman po sa publiko tungkol sa pangamba na maaring maapektuhan ng nasabing batas, lalo na po daw may question sa human rights at sa iba pang mga karapatang sibil?
0: Marami pong ganyan laging tumututol. Lahat po ng mga batas patungkol po sa ganitong mga klaseng paghihigpit, lalo na kung ito naman ay may kinalaman sa independence, freedom ng bawat kababayan, talaga pong lalabas at lalabas ang mga maaaring magkaroon ng objection. Karapatan po nila magbigay ng anumang kanilang mga suggestion, objection, opinion. At kung anong kanilang maisasuggest, ipalagay po nila sa nasabing bill para po makonsidera. Para ito naman po ay para sa kalahatan, hindi naman para sa iilang tao lamang. Kung sila ay tutol, kung ano yung nais nilang ipalagay, ipalagay nila sa bill para po mabasa at maaral.
8: Yes, ma'am. Posible kayang gawing itong urgent bill ni Pangulo sakali na pong umusad ito sa Senado?
0: Sa ngayon, siguro I will try to ask the President. Hindi pa po namin napag-usapan kung magkakaroon ng isa-certify as urgent.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
9: Good afternoon po, ma'am. May we get an update po? Has President Marcos received the DBCC's recommendation to suspend excise taxes on kerosene and LPG?
0: Sa ngayon po ay tapos na po ang pag-aaral, may rekomendasyon na po na ibinigay sa Pangulo. So, magkakaroon po ito ng pagpapasya ng mas mabilisan.
9: May we know po if details po ng recommendation na pinasa po sa atin?
0: Hindi ko muna maibibigay. Hayaan na lang natin mag-announce ito si Pangulo kapag nandiyan na po yung recommendation, yung kanyang napirmahan.
9: Alright.
0: Ibibigay ko sa inyo yung pinaka-detalye kapag nasa sa atin na po. But definitely, naibigay na po yung recommendation.
9: Kailan po, Yusek?
0: ang...
9: Kailan po nabigay, Yusek?
0: Kahapon.
9: Thank you.
0: Sa ating pagkakaalam, yes, kahapon.
2: Mm-mm. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Lair.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ang mabilisang aksyon sa problemang dulot ng kalikasan, ngayong araw, nagbukas na at nadaraan na ng mga light vehicles ang Bailey Bridge na nagsisilbing pansamantalang tulay matapos na gumuho ang Agana Bridge at Tarlac City, rather sa Tarlac City noong August 29. Natapos ang pagpatayo ng tulay sa loob lamang ng 3 linggo mula nang gumuho ang Agana Bridge dulot ng malakas na pag-ulan dala ng habagat. Kung may determinasyon, ang imposible pwedeng gawing posible. Iyan ang ipinatutupad ng Pangulo, mabilis na aksyon, ang pondo ilagay sa tamang konstruksyon. At hindi bukas, kundi ngayon ang paggawa ng solusyon. Nagawa ito dahil sa 24/7 construction works ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Muli, ang proyektong ito ay patunay na seryosong pagtugon ng pamahalaan sa problema ng taumbayan.

At kagaya po ng aking pangako sa inyo kahapon, heto na po ang detalye ng phone call na itinatanong ninyo kahapon sa akin. Nakausap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa telepono si European Commission President Ursula von der Leyen upang markahan ang malaking progreso sa negosasyon para sa Free Trade Agreement o FTA ng Pilipinas at European Union. Inaasahan na magbubukas ang kasunduan ng mas maraming oportunidad para sa negosyo at pamumuhunan, makakalikha ng trabaho at mapapalakas ang mga supply chain. Binigyan diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang potensyal ng Pilipinas sa mga bagong larangan tulad ng artificial intelligence at digital technologies habang tinitiyak na makikinabang dito ang mga magsasaka, manufacturer, consumer at MSMEs. Samantala, binigyan diin naman ni von der Leyen ang kahalagahan ng Pilipinas bilang isang matatag at maaasang trade partner ng EU. Muling sinimulan ang negosasyon para sa PH-EU-FTA noong 2023.

0: At lagi po nating tandaan, sa bagong Pilipino, hindi uso ang pabukas-bukas na pag-aksyon. Gagamitin ang talino at lakas sa lahat ng pagkakataon. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, na itanong yung panawagan ni Vice President Donald Trump sa lahat ng ICC members na umalis na o kumalas na sa ICC. Mm-hmm. At kung paano daw yan makaka-apekto sa maling pagbalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Sabi ni Jose Castro, yung posisyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay dito sa usapin na ito, nananatili, ibig sabihin hindi pa niya napapanahon yung pag-rejoin ng bansa sa ICC. Na itanong rin kung paano ito makaka-apekto sa credibility ng ICC sa paghawak nila ng mga kaso. Sabi ni Jose Castro, nakikita naman daw ng lahat na umuusad yung hearing sa kaso ng dating Pangulong Duterte, yung mga complainants, abogado, prosecutors, at maging yung depensa, lahat daw yan iginagalang yung nagpapatuloy na proseso ng paglilitis. Ngayong hapon, na itanong rin yung pag-amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na mali siya sa impormasyon kaugnay doon sa application ni Harry Roque sa asylum. Sabi ni Jose Castro, naamin naman na ng kalihim yung kanyang pagkakamali, nagkaroon siya ng sarili konklusyon. Dapat si hayaan na daw si Remulla yung sumagot sa mga usapin na ito. At kung maikukonsidera daw yan na fake news, ang sabi ni Jose Castro, dapat mo nang tignan kung honest mistake, hindi naman daw yan sinasadya at hindi rin naman intensyon na ilihis yung kamalayan ng ating mga kababayan. Samantala, sa ibang usapin pa, na itanong din yung banta ng isang mambabatas ni Yakya sa Korte Suprema, itong local government support fund, sabi ni Jose Castro, karapatan niyan na itakbo sa anumang korte. Ngunit kung aaralin niya ng mambabatas yung proseso para sa pagbababa ng LGF, malaman niya na mahigpit at mayroong sinusunod na proseso para dyan, hindi basta-basta. At ibinilimbawa pa niya yung sa kaso sa Naga, yung ibinabang pondo, si dating VP na ni Robredo na mismo yung nagsabi na mas maganda na lumalaki yung pondo itong LGSF fund para mas maraming mga mamamayang Pilipino yung mapagserbisyohan. At sa kaso rin niya sa Naga, halos isang taon yung tumagal ng kanilang request bago yan na ibaba. Samantala, sa ibang usapin pa, yung naging pulong ni Pangulong Marcos kasama yung mga miyembro ng PISAC, na pag-usapan daw dyan yung kung gaano kahalaga yung real estate industry sa bansa, lalo't halos lahat umiikot dyan sa ekonomiya, at bawat piso daw na mailalagak yan sa ekonomiya niyan ay katumbas ng sweldo at para maging mas maraming manggagawa o Pilipino yung mapabilang sa labor force ng bansa, kaya dapat lamang yan na palakasin. Habang naitanong rin yung ilan sa mga security measures na ipatutupad ang pamahalaan kaugnay ito sa paghahanda natin para sa ASEAN Summit sa November, sabi ni Jose Castro, ang PNP ang namumuno dyan, ready to secure daw ang PNP, yung sa, lalo na yung kaligtasan ng mga head of state na bibisita dito sa Pilipinas, ongoing ba raw yung preparations. At yung mga iniisip o yung mga balak na magsagawa ng protesta para dito sa ASEAN, kung maaari lang, pakiusap lang ng palasyo, baka maaari sa ibang araw na lang. At pakiusap lang daw yan at hindi yan pagdidikta. Samantala, ngayong hapon, kinumpirma niyo si Castro na ikinukonsidera na ng Malacanang yung pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Pero sabi ni Jose Castro, kung ano yung timeline at yung rason para dito ipinuubay, at kung kailan ito igagawat, ipinuubayan na niya kay Pangulong Marcos yung pag-aanunsyo para dyan. Habang yung sa anti-espionage bill na lusot na sa Kamara, sabi ni Jose Castro, titignan pa niya ng Malacanang yung lalamanin nitong bill na ito, at kung maganda naman daw yan ang pagsisiguro ng opisyal, hindi hahadlangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos dyan. At normal lamang niya na may mga question dito sa panukala na ito, lalo na yung mga posibleng mayroong kinalaman sa human rights, karapatan daw nila na magbigay ng mga pag-question. Pero mas mainam ang kay Jose Castro na yung kanilang mga mungkahi iakyat nila sa Kongreso para maipasama doon sa mga pagdinig o sa mga ikinukonsidera na mga mambabatas para sa pagsasapinal ng batas. Ito naman ang pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Oras natin, 1:56 ng hapon. Magbabalik po ang inyong palatuntunan at sa ating pagbabalik, ang impeachment trial dyan po sa Senado atin pong babalikan kasama yung ating mga reporters pa rin dyan po sa Senado. Ako po si Jamie Quinto. Oras natin, 1:57 ng hapon.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Oras natin, 1:57 ng hapon. Muli po nating balikan ang kaganapan dyan po sa Senado, kaugnay po sa Day 29, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin ng voting sa threshold dyan po sa Senado, kaugnay po sa

0: the basic constitutional mandate is that public office is a public trust. Being a constitutional value, any process seeking accountability of our public officers must take place within the strict framework and procedure outlined in the Constitution. Those who participate in this process are as accountable to our people as those who are made the subject of impeachment. This court, regardless of the political result, will not evade its duty to declare when an act is done with grave abuse of discretion amounting to an excess of jurisdiction of any department, organ, or office. And considering, end of quote, considering also my subsequent manifestations after that quotation of that portion from the decision of Duterte versus HOR, I will not ask that this court take mandatory judicial notice of this decision, given that by itself, under Section 1 of Rule 129, it is indeed a subject of mandatory judicial notice by our courts, also in relation to Article 8 of our Civil Code, which expressly provides that judicial decisions applying or interpreting the law shall form part of the law of the land. And so, under that framework, let it be clear that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asks for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual: fairness and impartiality sa isang korteng pinagkalooban ng pinakaiingatang mga prinsipyo sa ilalim ng ating salikang batas. We therefore put on record that even as we understand that this tribunal will proceed as it deems fit, we nonetheless are constrained to place on record na mula sa araw na ito, the respondent's participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat or with ad cautelam, and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas at konstitusyon na may pagtatangi sa esensya ng isang tunay na malayang demokratikong institusyon at karapatan ng bawat mamamayan na madinig sa isang hukumang walang kinikilingan o kinatatakutan at matapang na maninindigan sa isang makatarungang paglilitis at sa bandang huli, pagpapasya. Maraming salamat po.
1: For the information of the parties, not necessarily to Attorney Sheila only, but also to the public, the chair has instructed the clerk of court to make available the TSN of yesterday and today's proceedings as early as tomorrow morning. And the chair also previously instructed the clerk of court to make sure that they are ready and available for any person who may want to get a certified true copy of the same for purposes of precisely what Attorney Sheila said, exhausting all of your legal remedies in regard to the ruling that this court made this afternoon. Before we wrap up this matter, the respective senator judges may simply insert into the records their respective explanations of vote, if any, and the clerk of court is directed to spread into the records in the journal the entirety of the explanation of votes of the member senator judges. The Senate President is recognized.
2: That's the Mr. Presiding Officer. I was going to say that we have colleagues who are interested to submit their explanation of votes. So I was going to mention that I will also submit my explanation of votes to the clerk of court.
1: The secretariat is requesting that the explanations of vote be submitted by 4 p.m. so that they can meet the 10 a.m. deadline set by the presiding officer for the TSN to be ready by tomorrow. So again, to reiterate, kindly submit your explanations of vote, if any, before 4 p.m. so that the certified true copy of the TSN may be readily available by 10 a.m. tomorrow for whatever purpose it may serve and whomsoever may be interested in getting one. I believe we already issued subpoenas for the witnesses in our trial scheduled next week. Honorable Jokno, since you're near the mic, I will not belabor the Honorable Wistro to stand up. Do you confirm?
3: Yes, Your Honor.
1: And so no need for any new subpoenas to be issued, correct?
3: None at this time, Your Honor.
1: Okay, there being no other matters to be taken up for this date, before the chair adjourns the trial, for the information of the senator judges, session shall be called at 3 p.m. There being no further matters to be discussed, the trial is adjourned until Monday, September 28, 2026, at 10 o'clock in the morning.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 10 minuto na po makalipas ang alas 10 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ngayon pong day 29 kung saan ay isinagawa nga po ang oral argument at bago lamang doon sa ruling no ni Senator Cheese Escudero ay una nga po dyan nag-motion kanina. No? Kaninang umaga po ay nag-motion itong si Congressman Chel Jokno na strike off the record ang salita nga pong accuse, counsel of the accused at sa halip ay counsel of the respondent dahil ang impeachment nga daw po ay hindi criminal in nature. Kinontra naman po ito ni Attorney Sheila Season sa pagsasabing ito ay criminal in nature at nasa transcript din o ng TSN na ang pagsasabi nila ay accused respondent. O kaya naman po ay counsel to the accused respondent. Bagay na sinang-ayunan naman po ito kanina ni Senator Cheese Escudero. Matapos ang ruling ni Escudero, agad po na nagpresenta si Senator o si Congressman Jokno ng kanilang posisyon sa prosecution kung bakit dapat na ibaba ang threshold para po sa depensa. Ang two-thirds ay hindi nagbabago at nakasalalay sa mga senador. Bilang kinatawan ng taong bayan, ang Senado ang dapat na maggawad ng hustisya sa ngalan ng accountability at hindi umano magbabago ang lakas ng ebidensya sa na kanilang ipepresenta anuman ang maging desisyon ng impeachment court. Sa panig naman po ng depensa na kinatawa ni Attorney Michael Poa, sinabi nitong hindi nangangahulugan na walang sa hearing ay hindi na raw po maaaring bumoto. Ito yung mga senador. Naninindigan ng depensa na hindi dapat na maibaba ang threshold na 16 votes to convict si Vice President Sara Duterte dahil ito ay maaaring gamitin din sa ibang personal na pagsusulong tulad ng pagpapanatili sa kapangyarihan o sa pwesto o pag-convict sa hindi kaalyadong politiko. Samantala, bago naman po ang ruling ng presiding officer, nagkaroon muna ng interjection ang mga senador at pinangunahan po yan ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan ay sinabi niya na sa umpisa pa lamang ay dapat daw guided na sila ng Biblia, Konstitusyon at ng Senate Impeachment Rules. Wina-welcome daw po niya yung argument o kung sino man pong magdadala ng argumentong ito sa Supreme Court. Pero ang kanyang paninindigan, dapat daw ay sa umpisa pa lamang pinag-usapan na ito. And sabi nga niya, I would insist. I-insist daw po niya na dalhin sa Supreme Court ang issue ng threshold. Ang kanya pang binabanggit, if the evidence would so damning, ibig sabihin eh, kung ganun talaga ka nakakasira or na ganon kalakas na ang ebidensya, no, ay ito daw pong 24 senators will convict, or that the evidence is hindi naman ganoong kalakasan, eh yung 24 na senador ay dapat na magbigay ng acquittal. They can only heard the evidence. Sabi nga ay sinasabi niya na ito daw po ay dapat na nadalhin sa Supreme Court. Ayan. At ito po ay tinanong pa niya kanina, no, si Congressman Chel Jocno kung ano ang masasabi niya, kung paano pagdidesisyonan, eh matalino naman din ang pagkakasagot ni Senator Jocno na ito po ay dapat na nasa pagpapasya ng impeachment court. Kasi nga, di ba, sa umpisa pa lang, sinabi na rin ho ng mga amici curiae, ayan, sinabi ho nila na talagang kumbaga ang may sole decision dyan ay ang impeachment court, no? If I remember it right, si retired Chief Justice, si retired Chief Justice ay sinasabi ho niya, si Artemio Panganiban, sinasabi niya na kung dapat ba na idalihin itong usapin na ito sa Supreme Court, hindi na daw kailangan. Yun yung sinasabi niya. If my memory serves me right, ha, kung si Justice Puno ata ito or si Justice Panganiban. Pero para ho doon sa ilang mga maestrado, ito po ay usapin ng mga senador. Sila ang dapat na magdesisyon tungkol dito. Dakuha na po natin ang mga pag-uulat. Nanalo ang apela ni Senator Judge Erwin Tulpo na magbago ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at i-overturn ang July 6 ruling dito ni Presiding Officer Cheese Escudero. Si Nympha Asuncion sa detalye.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Nympha?
6: Yes, Jamie, dito nga sa naging botohan dyan ng mga senator judges, 13 na senator judge yung bumoto pabor para nga dun sa naging apela ni Senator Judge Erwin Tulfo na ma-overturn yung July 6 ruling ni presiding officer tungkol sa voting threshold ng impeachment court. Isa ang tumutol, yan ay si mismong presiding officer Cheese Escudero, at anim naman na senator judge ang hindi nakilahok sa botohan. Kabilang sa mga hindi nag-participate dito sa botohan para dito sa usapin ng voting threshold, sina senator judges Alan P. Peter Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano, Aini Marcos, Bongo, Robin Padilla at Camille Villar. Dahil dito, tinanggap ka ng presiding officer yung naging desisyon na ng impeachment court kahit na hindi siya sang-ayon dito at idireklara itong bagong controlling ruling para sa mga susunod na proseso ng impeachment trial. Ang bagong ruling dito sa two-thirds vote, ayon sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, yung tutukuyin na all members of the Senate na pagbabasihan sa two-thirds vote ay yung mga senador na legal at pisikal na may kakayahang lumahok sa oras ng botohan. Maaaring hindi isama sa denominator yung mga senador na nakakulong, suspended o legally restrained sa kanilang tungkulin bilang senador, hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan, may physical o medical incapacity nasa labas ng coercive processes o power ng Senado, at may iba pang kahalintulad na sitwasyon dito. Sa tanong kung paano kukwentahin yung two-thirds, ang mga natitirang kwalipikadong senador ang magiging denominator o kabuuang bilang na pagbabasihan ng two-thirds. Kapag may decimal o fraction sa resulta ng computation ng two-thirds, i-round up ito sa susunod na buong numero. Yan ay kahit pa below 5 yung magiging decimal point. Halimbawa, dun sa binigay ng halimbawa ni Presiding Officer Escudero, kung 20 yung denominators, yung denominator o yung buong legally senator judge na present, ang two-thirds noon ay 13.33. Dahil walang fraction ng isang senador, ang magiging computation ay 14. Kahit pa doon sa parang legal math natin, dapat diba pag 13.33 ay 13 lang siya pag ira-round off po. Pero dito sa ruling, gagawin siyang 14 dahil ang sinasabi ni Presiding Officer Escudero, kapag ka 13 lang, hindi siya papasok dun sa two-thirds na computation. Nilinaw rin naman ni Escudero na ang ruling ay pro hac vice o para lang sa kasalukuyang impeachment case. Hindi niya ito automatikong magiging binding precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa niya, kailangan may competent at sufficient evidence bago matukoy ng impeachment court kung kabilang ang isang senador sa mga maaaring hindi isama sa denominator. Sa madaling salata, hindi automatikong lahat ng 24 na senador yung magiging basihan nitong two-thirds vote. Ang aktual na bilang ng mga senador na legal at pisikal na makakalahok sa oras ng botohan yung magiging denominator at anumang decimal sa two-thirds computation ay ira-round up.
7: So, at Limfa, itatanong ko lang, yes, na-curious lang ako, ano yung naging dahilan nitong anim na ito, no? So, banggitin ulit natin yung anim na hindi bumoto, yung magkapatid na Cayetano, si Senator Bongo, si Senator Robin, si Senator Amy, at si Senator Camille Villar, di ba? Well, parang pinagtag-isahan naman nung Villar. So, yung si Senator Villar nasa kabila naman. Okay, so dun sa anim na yon, ano ba, nag-walk out ba sila or talagang nag-usap-usap ba sila? Paano?
6: Ang ano natin, kasi kanina bago yung naging break, yung lunch break, ay may naunang naging point of order si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ang iginigiit nga niya ay sana ay hindi na dapat ito pagbotohan ngayong itong usapin na to ng voting threshold, hindi na dapat to pagbotohan ngayon at dapat daw ay sa Supreme Court na ito. Kasi nga yung gaya ng sinabi mo kanina dun sa panimula ay iginigiit nga niya na sana itong usapin na ito ay noona pa lang ay niresolba na nila dun pa lang sa pagbuo pa lang ng rules ng impeachment.
7: Pero tandaan natin, di ba, na ang binanggit ni Senator Chis Escudero sa mga unang araw pa lamang, no, ng pagdinig, I think sa unang halos parang
6: yes, July 6.
7: Oo, diba?
6: sa ruling niya mismo
7: tandaan natin na ito ay hindi naman napagbotohan at hindi naman ata na konsulta lahat silang mga senador na nando doon. Kumbaga parang as presiding officer siya lang mismo yung nagsabi na parang ipinako niya sa 16, 'di ba, yung threshold si Senator Chis Escudero. Dahil nga hindi ito na brought up, 'di ba?
6: Tama. Kung matatandaan natin, noong July 6 ay parang kasama yan dun sa mga statements na parang opening statements, kung hindi ako magkakamali, ni Presiding Officer Chis Escudero. At kung matatandaan natin, parang kinabukasan nun, may dalawang Senator Judge na tumayo kabilang si
7: Senator Lacson.
6: Senator Judge Ping Lacson.
7: Yes.
6: Oo. At tinatanong niya kung yun nga ba ay yung naging statement na yun ay ruling ng Presiding Officer. At doon pa lang kinonfirm ni Presiding Officer Escudero na yun nga ay kanyang official ruling na. So ayun.
7: So itong mga senador na hindi bumoto in favor doon kay sa motion ba ang tawag doon, di ba? Sa motion ni Senator Irwin Tulfo. So ano to? Kumbaga parang ano yung mga reason nila? Nagbigay ba sila ng mga pahayag or talagang it's because of kanina binanggit ni Ms. Melanie, no, sa kanyang report na mukhang mayroong sinabi si Senator Alan Peter Cayetano na hindi na siya talaga makikilahok sa pagboto kung yun nga ang magiging desisyon. So ito ba ay napag-usapan nila nitong iba pang mga kasamahan niyang mga senador na hindi rin bumoto? Paano?
6: Mukhang napag-usapan nila yun kasi sinubukan namin na kapanan namin si minority leader kaya tano kanina ng lunch break, pero ang lang pinabot lang niya sa amin ay kung ano na nga yung naging statement niya kanina the before the lunch break, ay yun na lang din yung magiging statement niya. Hindi natin alam, so pero hindi natin alam kung nagkaroon sila ng usap ng pag-uusap as a whole group ng minority, pero ang napansin natin kanina nung lunch break ay yung mga minority senators doon na napili sa opisina ni minority leader Alan Peter Cayetano, dito lang rin yan sa second floor ng Senado, across lang ng session hall. So, hindi natin ma-confirm as per se kung nagkaroon nga sila ng parang kabuuan o like the, parang stand tungkol dyan.
7: Oo. And siguro maganda din na maitanong sa kanila, ano yung kanilang saloobin? Expected ba nila na boboto si Senator Mark Villar in favor dun sa parang majority na ngayon, 'di ba, sa kampo ni na Senator Erwin Tulfo.
6: Mukhang ganyan yung naging
7: na-surpresa ba sila or ano, siguro magandang malaman kung anong reaction nila, 'di ba?
6: Pero baka mukhang naman kasi kanina may live stream din kasi kami dito sa press office nung mga kaganapan habang pabalik pa lang sila from lunch break. Parang nakita natin na nag-usap pa si ano eh, na parang may nagkaroon ng pag-uusap si yung magkapatid na Villar, si Camille tsaka si Mark. So I think naman ay siguro aware naman sila dun din sa magiging boto ni Senator Mark, kasi dun sa bago mo yung break yung kung yung nabanggit ko kanina na parang point of order ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na hindi dapat pagbotohan ngayon ng mga Senator Judge itong usapin na ito, ay pinagbotohan din nila kana. Dun sa botohan doon, si Senator Mark ay abstain na. So, parang doon pa lang may clue na tayo. May clue na tayo na magiging iba nga yung boto niya.
7: Oo. And isa pa, no, ito, parang concern ko lang din ito as ano ba, isang mamamayan, no, ika nga, na sumusubaybay from day one. Kasi syempre, ikaw mismo, Nympha, di ba, makaka-attest ka dyan talaga na iba pa din talaga yung nakatutok ka, na nanonood ka, kaysa yung binabasa mo lamang yung mga text or sabihin na natin yung procedure, di ba? Iba pa din talaga yung nakikita mo, although hindi mo nalalasahan. Sabi nga ni Senator Cayetano kanina eh, hindi naman kailangan sigurong malasahan or ano pa ba yung sinasabi niya. But then again, ito yung medyo na ano lang ako na may binanggit kasi siya na gusto niyang gamitan ng parang yung mga electronic beads. So I suppose magkakaroon siguro ng parang paraan para makaboto yung mga nakakulong na mga senador, di ba? Kasi kung yun yung kanyang argumento, ako lang naman ay nagtatanong, di ba? Bilang curious din ako, pwede sana pwede din tong gawin sa ibang mga ano natin, mga persons deprived of liberty. Kung ang argumento nga nila ay kailangan din naman na makaboto at kasi parang feeling ko ha, parang ano, porke ba senador kayo, parang mabibigyan ng special treatment, di ba? O eh, yun nga mga persons deprived of liberty, hindi naman nabibigyan ng pagkakataon ding makaboto sila, pero hindi pa pinal yung conviction nila. Di ba? Okay. So, tignan natin. Mukhang nawala si Nympha. Okay? Sige. So,
6: Yes, Jamie. Yes.
7: So, yun.
6: Tama.
7: Siguro tama,
6: pero...
7: Siguro yun yung maipahatid. Siguro yun yung maipahatid lang natin sa ano, sa ilan nating mga senador, especially kay Senator Alan Peter Cayetano, na yun nga, 'di ba? Kasi para ako lang bilang isang parang ordinaryong mamamayan, eh bakit po ganun, senator, hindi ba? Although hindi pa ho sila convicted, eh pero nakakulong ho sila eh. So bakit sila padadaluhin para bumoto? Yun lang naman ang take ko doon. Kung kumbaga eh bilang marami din naman na mga nakakulong, pero hindi nga sila senador, pero wala silang mga special privileges na mga ganyan.
6: Yes, tama. Tama rin naman. Tsaka kung iisipin natin, wala na sila technically sa jurisdiction ng Senate dahil sa dahil nakakulong sila ngayon at may kaso, sila ay nasa jurisdiction ng court, yung dalawang senador natin na nakakulong sa kasalukuyan. So, oo.
7: At tsaka, di ba si Senator Bato ba ay nakapanumpa? Hindi ko na ma-remember. Nakapanumpa ba siya as Senate impeachment Senator Judge?
6: Ang tanda ko ay hindi na siya nakapanumpa ng nakapanumpa as Senator Judge. Kasi parang 3 days lang siya nagpakita dito sa Senate.
7: So 'di ba, yung mga ganung bagay. I mean, sorry po, baka I may sound too arrogant sa ating mga butihing honorable senators. Pero Diyos ko, por Diyos por santo naman, hindi ba? Magalit na ho kayo sa akin. Ako nga rito from day one, nagno-notes ho ako, nakatutok ako sa inyo, nakatutok ako sa kung anong mga sinasabi. Edi how much more yung mga Senate reporter ho natin dyan na nakatutok din. Tapos itong mga ito biglang lilitaw para boboto lang. Diba? Parang, para ho sa akin, parang unfair. Oh.
6: Kasi may, tsaka may, yun nga, yung binabanggit ng ibang, yung binabanggit din ng mga Michigan Ray natin last week, may certain, nuances na kailangan ding makita ng mga senator judges dahil senator judges, tsaka may punto rin last week kung tama yung pagkakaalala ko na sila na, ay hindi naman sila yung parang court, as a court, parang politika, hindi sila technically parang hindi, yung katulad sila yung palang, court parang na pwedeng pagbasilan na.
7: Oo,
6: TSN lang. So, kailangan pa rin nilang makita yung mga, yung mismong testigo.
7: At saka
6: sila yung technical.
7: At saka syempre, tayo nga lang na ika ngayon nakikinig and all, napapagod ka na sa isang araw na, ano, di ba? Parang ilang oras sa isang araw, nakaka-brain drain yun. Tapos sila,
6: totoo.
7: Di ba? Parang di ko mag-gets kung paanong, kung halimbawang ikaw, paano mong hahabulin yung 29 days kung padadalhan ka ng napakakapal lamang na mga transcript na yan, di ba? Paanong i-absorb ng kokote mo yan lahat? So
6: mahirap na ngang pakinggan yung mahabang hearing, mas mahirap basahin yung ganung kahabang TSN.
7: Tama. Oo, at yung mga walang kabuluhang mga pagmo-motion at kung ano-anong mga pinaggagagawa ng ibang mga kasama nila diyan sa Senado. Forgive me for saying this, no, pero talaga, 'di ba? Minsan talagang iisipin mo na lang talaga na ay, Diyos ko Lord. Oh, anyway. Maraming salamat.
6: Wala pa tayo sa Hubay ni Jamie.
7: Oo nga eh.
6: Hubay pa tayo next week.
7: Kumulado
6: next week, Thursday, Friday.
7: Diba? Kaya sabi ko nga, parang ang aga ng kalbaryo ko. Pero, syempre, wala man tayo magagawa, hindi ba? Yan parte ng ating trabaho. At talagang parang tayo yung mga napili talaga no? Anyway, kami nagpapasalamat sa inyo dyan talaga dahil alam nyo, napakahusay ninyo. I'd like to commend yung mga Senate reporters din, hindi biro yung inyong mga pinaggagawa dyan. Kayo, nina Luisa Irispe and si Ms. Melanie Valdos Reyes, talagang wow! Diba? Nakikinig na, nagpo-post pa sa social media. Diba? Parang, anyway, yung aasahan natin next week? So, bukod sa whole day na ito, ano yung mga aasahan pa natin next week?
6: Next week, medyo exciting din kasi next week na hinaasahang haharap si Mayor Baste Duterte dahil na pinatawag siya ng prosecution bilang isa sa mga testigo dito sa impeachment trial. Pero bago yan, ay tatapusin muna rin sa Monday yung pagtestigo o pagtatanong yung parang cross-examination na ng defense doon sa kinatawan ng Phil Jeps na si Randall Sopeña. Tapos pagkatapos na noon, si Mayor Baste Duterte at may dalawang testigo pa na si Attorney Ariel Samonte at yung isa si Police Major Sanggalang na haharap for next week at sa hanggang September 30. Tapos tama ba, next week ay October na? October 1 and 2 start na nung whole day natin ng Thursday and Friday.
7: Nako po. O yun, Monday to Friday. O ayan, 'di ba?
6: Yes.
7: So paano,
6: 'di ba? Whole day tayong magka-peeling.
7: Pero sa totoo lang, ako kahit papano, no, natutuwa ako kay Senator Chis Escudero. I think he's very fair, no? Although yung iba na may mga nagko-comment, syempre yung iba may anti, yung iba may pro, nagko-comment sila na medyo daw bias si Senator Chis. Pero ngayon makikita naman ninyo, no, makikita ninyo sa mga rulings niya na like kagaya ngayon, yung pinangangambahan ng iba na sinasabi na ay hindi baka yung ruling ni Senator Escudero, or sorry, yung pag ibinaba natin yung threshold sa yung 16, ibababa natin, who knows, baka gamitin na ito para magpahaba ng kanilang mga termino or kung ano-ano pa. Napaka, sabihin na natin, napaka wise ng kanyang desisyon sa hapong ito, dahil in-anticipate na niya yon na sinasabi nga niya na itong ruling niya na ito ay para lamang bound lang dito lang sa impeachment trial na ito Vice President.
6: So dahil nga extraordinary yung naging kaso natin yun na maraming senator judge yung nawawala.
7: But anyway, sige, makikibalita ulit tayo kung ano yung saan tayo dadalhin ito, pero talagang kailangan mapaghandaan pala ito dahil mag-i-start na next week yung whole day trial, no, pagpasok ng Oktubre. Ayan. Mabuhay kayo dyan, Nimpa, ha?
6: Yes, mabuhay rin sa inyo dyan sa ating studio. Muli, wala dito sa Senado para sa part ng impeachment court. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Magbabalik po ang inyong impeachment trial. Ito po ang day 29. Ang oras muna natin, 2:36 ng hapon.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito, ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon!
14: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
17: Maari bang umusog-usog ng konti?
16: Sakay na!
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
0: A Radyo Pilipinas coverage.
7: 2:43 ang ating oras. Balikan lamang po natin yung ilang mga kaganapan kanina dyan po sa Senate Impeachment Court. Naging emotional po si Senator Judge Camille Villar at nanawagan ng respeto sa mga senador na kasalukuyang wala sa impeachment trial, kabilang po yung mga nakakulong. Binigyan din niya na hindi pa napapatunayang guilty ang mga ito. Kaya dapat raw iwasan ang mga pahayag na tila hinahatulan na sila. Ito'y bilang tugon sa naunang pahayag naman ni Senator Judge Erwin Tulfo. Pakinggan at panoorin po natin yung mga pangyayaring yan. Muli po nating balikan. Yan po yung nangyari kanina sa impeachment court.
1: I wanted to manifest also or respond to the manifestation of Senator Erwin Tulfo.
2: The lady may proceed.
1: While I respect all of our colleagues here, all of you, I think we should be reminded that the senators that are being detained who are not here right now, that is not their choice. And I think it's unfair to call them out that, you know, their crimes are of, you know, plunder and of theft. Because none of those senators have been convicted. There are a lot of questions about why they're not even here in the first place. And as the youngest member of this august body, can we stop it with these attacks on each other? We are senators of the Philippines. Let us give each other due respect. Let's give Filipinos due respect. Hindi naman tayo pwedeng kung ano-ano na lang sinasabi natin dito tungkol sa mga colleagues natin, di ba? Wag naman, di ba? Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po sila napatunayan na ganun. So wag naman tayo tumayo dyan at mag-low-blow ng ganun. I afford my colleagues to respect. And I just hope that our colleagues can do the same for those that are here and are not here. Yun lamang po. Maraming salamat.
7: Po, yan po yung pangyayari kanina, no? Diyan po sa Senate Impeachment Court. Tama naman, may point naman si Senator Camille Villar, pero hindi lamang po ito dapat sa lahat ng mga senador. Diba? Dapat po ito sa lahat ng mga politiko. Eh tama naman ang presidente, mahiya naman kayo. Diba? Dapat sa lahat po ito, it goes all the way sa lahat ng mga ibinoboto ng taong bayan at pinasusweldo ng taong bayan. Huwag ho ninyong sayangin yung pasweldo sa inyo dahil ho pera ng taong bayan yan. More so, huwag ninyong nakawin. Pero hindi naman natin sinasabi na sila nga ay mga magnanakaw because of course, patutunayan pa ho yan sa korte. But then again, nandoon ho yung kuminsan ako ha, ito, forgive me for saying this, pero di ba kuminsan tayo minsan magtataka ka or minsan ako tinatanong ko din yung sarili ko, bakit mga kasi paulit-ulit na lang silang nasasangkot sa mga ganyan? Parang, sorry, pero parang bakit parang walang kadalaan? Yun, ako ay nagtatanong lang ha, and I'm sure yun ang mga kababahin din natin, ganun din yung mga tanong. Bakit nga ba paulit-ulit na nasasangkot sa mga ganyan? Anyway, ito naman po yung tugon ni Senator Judge Erwin Tulfo kanina, dun po sa emosyonal na pahayag nitong si Senator Judge Camille Villar. Humingi po ng pamanhin si Senator Judge Erwin Tulfo kung may nasaktan sa kanyang naunang pahayag tungkol sa ilang mga kasamahang senador, pero nilinaw niyang hindi niya sila tinawag na convicted plunderer, kundi ang sinabi niya ay charged with ng ilang krimen. O naman. Oh, kung paano natin pagagandahin yung salitang plunder, eh kung yun naman talaga, ano ba? Buti nga plunder eh, 'di ba? Ano bang Tagalog ng plunder? 'Di ba pandarambong? Buti nga hindi nga ganun yung ginamit or mas matindi pa. But anyway, iginit po ni Senator Tulfo na hindi pag-atake sa mga kasamahan ang kanyang pahayag, kundi bahagi ng pagtalakay sa kasalukuyang sitwasyon ng mga senador na hindi makalahok sa impeachment trial na anya'y may direktiba o may direktang kaugnayan sa pagtukoy ng denominator para sa two-thirds vote. Pakinggan po natin ang naging tugon naman kanina po ito, no? Ilan sa mga highlights dyan po sa impeachment court.
2: What is the pleasure of Senator Judge Arin Tulfo?
3: Mr. Presiding Officer, I would just like to make a comment because a name was mentioned earlier. Well, I'd like to take this opportunity. May nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan natin mga kasamahan. Ako may humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, Ginoong Presiding Officer, Ginoong Pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with. Further, the statements were not attacks against our fellow senators but merely confronting the present reality that some senators are physically or legally unable to participate in the impeachment trial. The issue of detained senators is so intertwined in the determination of denominator. We cannot discuss baseline without touching on the reasons why four of our senators are absent. We cannot proceed. Because bakit natin pinag-uusapan at i-raise ang issue kung sino ang bibilangin kung lahat tayo po ay narito? I was just sounding off the questions of the people, of their netizens. That's what I brought it here. Kung hindi po natin naririnig mga kasama natin na ba every day po. Before coming over, I looked the social media, the newspapers, I look at reports. Hindi lang po pupunta ako dito ng sarili kong iniisip ko yung gustong sabihin ng taong bayan because we represented those people. They voted for us. Kaya karapatan din po natin na marinig sila dito through us. Who were voted by these people. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, Ginoong Presiding Officer.
2: No.
7: Inyo pong napakinggan, yan po yung naging tugon naman kanina po ito, no? Yung ilan sa mga masasabi nga natin na hindi naman kapansin-pansin, ngunit ilan sa mga naging highlights, no? Dyan po sa impeachment court kanina, yan po ay naunang tugon naman nitong si Senator Judge Arin Tulfo sa naging emosyonal na pahayag naman nitong si Senator Judge Camille Villar. Bueno, tayo po ay patuloy pa rin na tumatanggap ng pag-uulat. Dito naman tayo sa defense team. Ang defense team nga ay sinabing gagawin daw po ang lahat ng legal remedy kaugnay po ng desisyon ng impeachment court na pagbaba ng voting threshold sa 14. I think, no, hindi tawag dito, ano lang natin yan, Luisa, no? I-klaruhin lamang natin itong bagay na ito. Ang sinasabi ni Senator Judge Presiding Officer Chiz Escudero ay yung example lang niya, yung 13.33 must be rounded to the next higher whole number vote, which is 14. But hindi niya sinasabi na 14 na talaga, no? Correct me if I'm wrong. Pero yun yung pagkakaintindi ko din kanina na sinasabi nitong si Senator Judge Presiding Officer Judge Escudero na itong ruling na ito, yung new controlling ruling ay batay doon sa kanyang inilabas nga na guidelines. So kung magkaroon ng fraction, ang kukunin, imbis na halimbawa 13.33 must be rounded to the next higher whole number vote, which is 14. Pero hindi niya kumbaga parang hindi ito yung talagang ano actual na numero pa. Okay. Pero ibig bang sabihin itong lead mo Luisa ay talagang hudyat na ito sa defense team para iakyat ito sa Supreme Court? Luisa?
4: Kung sinasabi kanina ni Attorney Sheila Sison, sa pagharap niya doon sa impeachment court kanina, matapos nga basahin ni Presiding Officer Chief Escudero yung kanyang controlling ruling tungkol sa voting threshold. Ayon kay Attorney Sison, sa kanyang manifestation, sa harap kasi o sa harap ng korte, isa lang umano kasi ang hiniling ng Vice Presidente sa kanyang pakikiisa sa paglilitis laban sa kanya, ang magkaroon ng patas na paglilitis kung saan may impartiality. Kaya naman, ayon kay Attorney Sison, lahat ng legal remedy ay gagawin at dudulog sila sa korte na walang kinakatakutan o kinikilingan. Bagamat hindi binanggit ni Attorney Sheila Sison kung talagang ito ba ay Korte Suprema, pero sa naging paglilitis naman kanina ay sinabi na rin ni Attorney Michael Poa na sila nga ay posibleng dumulog sa Korte Suprema. Narito yung payag ni Attorney Sheila Sison kanina sa panahon ng paglilitis.
5: She asked for nothing spectacular from this court. Only the most essential and basic guarantees due to every individual. Fairness and impartiality sa isang korteng pinagkalooban ng pinakaiingatang mga prinsipyo sa ilalim ng ating salikang batas. And that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas at konstitusyon na may pagtatangi sa esensya ng isang tunay na malayang demokratikong institusyon at karapatan ng bawat mamamayan na madinig sa isang hukumang walang kinikilingan o kinatatakutan at matapang na maninindigan sa isang makatarungang paglilitis at sa bandang huli, pagpapasya.
4: Jamie, kanina naman sa press conference, matapos nga yung paglilitis dahil kakatapos lang ng press conference na dinaluhan na nga natin kasama si Attorney Michael Poa, tinanong naman siya kung kasabay ng pagdulog nila sa Korte Suprema ay posible din silang humingi ng temporary restraining order para nga dito sa pagpapatuloy ng paglilitis. Ibig sabihin kung hihingin din ba nila na ipatigil na yung paglilitis. Bagamat hindi dinetalya ni Attorney Poa kung talagang ito na yung desisyon nila, isa raw yan sa kanilang magiging option. Hindi naman niya sinabi kung ano yung basihan na magiging option ng TRO, pero pag aaralan nila kung ano yung pros and cons kung talagang hihingi sila ng TRO sa SC. Nilinaw din nila na ayaw naman nilang makagulo sa paglilitis, pero nga nais nila na hindi malimitahan yung legal remedy ng Vice Presidente. Narito yung pahayag ni Attorney Michael Poa.
6: Tingnan in detail kung ano yung pros and cons, ano yung repercussions ng TRO or repercussions of not even getting a TRO. So, definitely everything's on the table. But again, I just want to make it clear, now we don't want to cast any aspersions against the impeachment court. Dahil syempre, once you question the integrity of the court, parang nanggugulo na kasi tayo. Ayaw naman natin ng ganun.
4: Jamie, tinanong naman natin kung kailan ba sila dudulog mismo sa Supreme Court, kung bukas na ba o kaya susunod na linggo. Pero ayon kay Attorney Michael Poa, ay tatanungin pa nila kay Vice President Sara Duterte kung ano yung desisyon niya kung kailan lalapit sa Supreme Court. Pero sa ngayon ay may mga documentary kasi na requirements at yan nga yung kanilang kakalapin bago dumulog sa Korte Suprema.
7: Oh, Jamie. Oh. Okay, gusto ko yung binanggit ni Attorney Michael Poa, no, na kumbaga although hahanap sila ng legal remedy, pero tinitignan pa din niya yung ikangay, hindi naman sila parang magiging parang panggulo sa korte. Pero kasi interesado lang ako, Luisa, no, kung may pagkakataon na matanong mo sila, pakitanong din itong sinasabi nga na posibleng pag saklolo nila sa Supreme Court, na consider ba nila yung mga naging pahayag din ng mga amici curiae nung day 26 ng impeachment trial? Kasi ito, binalikan ko nga yung mga notes ko eh.

0: beyond limit of their constitutional duties. Now, yung pagpunta nila or sabihin na nating pagdulog nila, if ever, in the future, sa Supreme Court. So, naniniwala ba sila na mayroong grave abuse of discretion sa panig ng Senate Impeachment Court? Kasi, tandaan natin na yung naging desisyon naman ni Senate Presiding Judge Chiz Escudero, no, ay yung ilan sa mga excerpts na pinakinggan ko ay batay din naman doon sa mga naunang pahayag din ng mga amici curiae.
1: Oo. Alam mo, Jamie, kanina nga sa pagtayo ni Attorney Sheila Season, bagamat hindi nila kinote yung mga amici curiae na inimbita noong isang linggo hinggil nga dito sa voting threshold, may kinote siya galing dun sa desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives. Ito yung inilabas na desisyon hinggil doon sa naunang impeachment complaint laban kay VP Sara na na-archive dito sa Senado. Sa desisyon nga umano, sinabi ni Attorney Sheila, sa desisyon na ito ng HOR o Duterte versus HOR ay sinabi dito ng Korte Suprema na ang impeachment trial, bagamat sui generis, ay hindi purely political. At may kinot pa si Attorney Sheila Season na sinabi ng Korte Suprema na hindi umano ito magdadalawang isip na mag-desisyon o magsabi na nasa grave abuse of discretion ang ginagawang paglilitis. Ito yung pag-intindi ko kanina nung sinasabi ni Attorney Sheila Season itong, o kinu-quote niya itong decision ng Korte Suprema noong 2025, kung hindi ako nagkakamali. At bagamat hindi naman nila dinitalya na ito talaga yung naiisip nila na grave of abuse of discretion, pero posibleng iyan yung i-argue nila kapag lumapit sila sa Korte Suprema. Pero Jamie, sinabi naman din ni Attorney Michael Poa kanina sa press conference na nire-respeto pa rin talaga nila yung decision naman ni Presiding Officer Chiz Escudero at ng Impeachment Court. Pero talagang kailangan lang nilang gawin na tumakbo o maghanap ng legal remedy para sa karapatan ng kanilang kliyente. At yun nga ay si Vice President Sara Duterte.
0: Yun. Okay, sige. Siguro ay patuloy tayo na makikibalita din mula dyan sa panig ng depensa kung paano nila i-exhaust lahat, no, ng mga legal remedy kaugnay sa usaping mga kinakaharap ng Vice Presidente, no, yung mga kasong kinakaharap ng Vice Presidente. Maraming salamat sa iyo, Luisa. I-respect, mabuhay kayo dyan.
1: At yun muna ang pinakauling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: 3:02 ng hapon, ayan, para po doon sa mga patuloy na sumusubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At siguro ay magkakaroon lamang kami ng maikling paalala mula po sa ating himpilan, and then babalikan po natin yung ilan pang mga pag-uulat dyan naman po sa Senado. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon mga kasama.
2: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49

0: MMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: A Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
7: 8 minuto na po makalipas ng alas 3 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa special coverage ng Radyo Pilipinas. At ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Day 29 na po kung saan ay pinag-usapan po kanina yun pong sa oral argument at yung voting threshold, no? Ito po yung pinakamahalaga, and nag-render na nga po ng kanyang desisyon si Presiding Officer Judge Cheese Escudero. Samantala, ito, yung prosecution ay iginagalang at nirerespeto daw po ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Ayan. At magbabalita sa atin yan si Ms. Melanie Valdez-Reyes.
8: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
9: Jamie, magandang hapon. Naginagalang at nirerespeto ng House Prosecution Panel ang naging pasya ng mga senator judges na ibaba ang denominator ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shel Jokno, na siya na rin nagpresenta kanina sa oral arguments, tuloy ang prosecution sa paglalahad ng mga matitibay na ebidensya at testigo upang patunayan ang kanilang aligasyon laban sa pangalawang pangulo. Jamie, pakinggan natin yung pahayag sa press conference ni House Prosecutor Shel Jokno.
10: Galang po namin at nirerespeto yung naging pagpapasya ng ating impeachment court. Para sa amin sa prosecution, wala naman pinagkaiba sa trabaho namin, sa tungkulin namin bilang prosecutor. Ipresenta ang ebidensya, ilatag ang kaso to the best of our ability. So yun pa rin, as far as we're concerned, that is still our focus, and we will continue to do that job until the end of this trial. Thank you.
9: Jamie, doon naman sa katanungan kanina na kung ito lumabas doon sa botohan kanina, doon sa pagbaba ng denominator ng two-thirds vote, ito na ba yung magiging basehan para sa conviction? Parang ito ba ay picture na sa susunod na pagboto kung i-acquit ba o i-convict si Vice President Sara Duterte? Sabi niya, House Trial Spokesperson Zia Alonto, adyong masyado pang maaga at mahirap na i-preempt ang magiging desisyon ng mga senator judges para sa conviction o acquittal ni VP Sara. Doon naman sa mga reaksyon ng iilan na parang tahasang agadan o agad na pag-amyenda itong ginawa ngayong hapon ng Senate Impeachment Court doon sa saligang batas. Ayon kay prosecutor advisor at spokesperson Ace Barbers, may karapatan o may soul.
7: Okay, Miss Melanie. Okay, napuputol lamang yung signal, no, ni Miss Melanie Valdez-Reyes. Pero alam nyo, kanina din ay binanggit din ni Senator Judge Presiding Officer Judge Cheese Escudero, no, balikan ko lamang yung sinasabi niya na ito ay hindi pagbabago, no, this ruling, sabi niya, is not binding, at parang kumbaga walang epekto ito doon sa impeachment court. Kaya nga lang kasi extraordinary at ito hindi pa nangyayari. Wala naman, noong mga nakaraan, sino ba makakaisip na halimbawa may mapapakulong na mga kongresista o mga senador for that matter, di ba? So lahat po ay parang bago. At sabi nga niya, ay ito hindi naman ano, hindi naman na kumbaga pagbabago doon sa, okay. So ayan, pakinggan na natin muli si Ms. Melanie.
9: Go ahead. Ayun, Jamie. Naputol tayo. Yun yung reaksyon ng iilan na parang tahasang pag-amyenda ito doon sa konstitusyon. Ang sagot ng PROSEC, may karapatan at may sole power ang impeachment court para sa kanilang rules dito sa impeachment proceedings. At sabi niya, wala namang iniba doon sa saligang batas na nakasaad na two-thirds, dahil practical application pa rin na two-thirds pa rin ang kukunin nilang baseline sa acquittal o conviction. Ang babaguhin lang ay kung sino yung mga senator na nag-attend. So, sabi nga ng prosec panel, ipinauubayan na nila sa impeachment court kung ano yung numbers, kung ano yung magiging denominator. na nitong two-thirds vote. Pero definitely, hindi na ito 24 dahil nga ilang sa senators ay hindi naman nakapanumpa dahil hindi sila sumulat sa poll ay hindi sila nag-attend nitong impeachment trial. Tanging si Senator Lauren Legarda lang ngayon ay naka-medical leave. Siya lang ang nakapanumpa. Doon naman sa
7: at saka ano, diba, Ms. Melanie, sorry. Diba, ang binabanggit nga ni Senator, ni Presiding Officer Tris Escudero kanina, yung pagkaka-determine nila ng two-thirds ay hindi nga pagbabago sa saligang batas at sa halip nga ay yung phrase kasi na all members. Actually, dun nagkakatalo eh, ba? Diba? Yung all members, lahat ba ng 24? Or, yun nga, kung hindi naman lahat ng 24, eh, paanong kukunin? Kaya doon, ba? Diba, doon siya nagsabi na kumbaga parang mayroong parang mga kinonsider sila na ika nga ay paraan or five circumstances na kanyang na-mention kung paanong gagawin yung two-thirds or paano i-compute yung two-thirds. So not necessarily all members, di ba? Yun kasi yung parang medyo naging hindi naman magulo, pero yun yung parang nagiging pagtatalo eh, di ba? Yung salita na all members.
9: All members. Oo, tama ka dyan. Ang sagot nga dyan ng Prosec, Jamie, eh ipinaubayan na nila ito sa impeachment court, sa mga senator judges, kung ano ang magiging numerator o denominator nitong two-thirds vote. Dahil kung ngayon ay maari ng hindi all members na nakasaan sa saliang batas, pwede no, sa ating paghula o sa tingin natin, eh hindi na ito yung all members, pwede ng all members present. Kung sino na lang ang present o uma-attend nitong impeachment court. Ang tanong dyan, paano pag may boycott ulit na botohan? Mm-hmm. Diba, Jamie? Paano pag hindi na ulit umattend o boboto yung mga senator judges na hindi sumali kanina sa pangalawang botohan para dito sa threshold votes? Saan nila ibabase ngayon itong two-thirds vote? Sakali, ay sino na lang ang present? Mm-hmm. Tapos meron sinabi kanina si Senator Presiding Officer Cheese Escudero itong pro hac vice. This one particular occasion only.
7: Yes.
9: Kasi naging katanungan ito sa Prosec kanina, ang sagot niya Congressman Ace Barbers na siyang advisor ng prosecution, ito ay para i-emphasize lang na yung rule na ginawa kanina, yung pagbaba ng denominator ng two-thirds vote na nakalagay sa saligang batas ay para ngayon lamang dahil iba na nga ang sitwasyon dahil kung noon ay halos lahat ng mga senador ay nandun, so applicable itong two-thirds vote. Ngayon kasi ay apat silang wala, no? Yung isa ay nagtatago dahil doon sa ICC warrant, yung dalawa ay nakakulong, at yung isa naman ay nasa abroad at naka-medical leave. Tapos meron din na naging katanungan kanina sa press con kung sa tingin ba nila ay pumapabor sa prosecution itong botohan o desisyon ng Senate Impeachment Court. Binigyan diin ng Prosec na sa umpisa pa lang naman ang trial, paulit-ulit nila sinasabi na hindi sila sa numero nakatingin. Ang focus nila ay doon sa ebidensya at maayos na paglalahad ng ebidensya at pagpipresenta. At ayon nga dito kay Congressman Shell Chokno, hindi nagbabago yung kanilang strategy.
7: Tama.
9: Maski magbago man yung numero, ng denominator, ng two-thirds, ganun pa rin yung kanilang strategy na maipresenta yung mga ebidensya, testigo para mapatunayan yung kanila mga allegation. So, ang challenge, parehas pa rin makumbinse yung mga senator judge gamit yung mga ebidensya ang kanilang nalikom. At marami pa yan, Jamie, dahil hindi pa tayo nangangalhati ng itong Article 2, itong unexplained wealth. Ngayon, adjourn na. So next week, mag-start na sa Wednesday yung whole day trial. Mm-hmm. Sabi nila, 10 to sawa. So, pwedeng 4 o'clock, 6 o'clock. Oo nga, aray mo, Jamie, naisip ko kanong oras ka uuwi.
7: Di ba,
9: kung medyo, sa 7-10 to sawa, no, para mas marami yung ma-present ng ebidensya testigo. Kasi minsan nakakabitin eh, no? Kagaya
7: yes,
9: nung kahapon.
7: Oo.
9: Kahapon.
7: Alam mo, para akong nanonood ng mga ano, mga...
9: teleserye?
7: Mga, hindi teleserye. Yung mga court drama, courtroom drama,
9: ah,
7: di ba?
9: Court drama.
7: Oo, yun. Mm-hmm. Yun buti na lang, mahilig din ako sa mga ganon. Pero ito, kakaiba eh. Yung mga napapanood kong courtroom drama, yung mga, tag dito, yung How to Get Away with Murder.
9: Oo, tama ka. Iba nga ito. Oh. Lalo na next week, Jamie, lalong kaabang-abang dahil abangan natin kung darating ba yung kapatid ni VP Sara, si Mayor Basti Duterte, dahil baka sabahan siya ng kanyang kapatid ni VP Sara dito sa impeachment court. Pero I'm sure, titignan natin kung aatin siya sa korte mismo o sasamahan lang siya dito sa Senado. Pero sabi ng PROSEC, ang mahalagang tinitingnan nila ay pumunta si Mayor Basti para dito naman sa tagong unexplained wealth, hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang kapatid, dahil magkasalungat ang kanyang sinabi sa sinabi ni VP Sara sa kanyang salin. Hindi alam ni Mayor Basti na meron siyang kaugnayan dito sa GenCorp na kanyang katransaksyon naman sa City Hall. Eh, malaking-laking amount yan. 33 million pesos na transaksyon ng City Hall government sa GenCorp Incorporated.
7: Oh.
9: So, abangan natin yan. Pero, next week. At iba pa, meron pang...
7: Ako, Miss Melanie, alimbawa lang hindi binago nga yung ruling nitong si presiding justice Chief Escudero, no, at nanatili pa rin halimbawa sa 16 pagboto ng mga bilang ng mga senador na boboto for the conviction, nakita ba ng prosecution sa kumbaga parang nakikita ba nila as a prosecution na kung sakasakali na ganoon yung magiging decision or naging decision, masasabi ba natin na parang magpipresenta na lang sila sa hangin? I mean, 'di ba? Kasi para sa akin hindi ko naman dinadalangin na talagang ito yung naging kinalabasan. Pero parang sa aking pananaw, kung halimbawang iba, no, yung
9: lumabas
7: na desisyon, kung ang pagbabatayan ay ganun nga, no, 16 yung conviction,
9: 16 vote.
7: Oo, at ito hindi naman din makikita dahil kumbaga parang sa akin lang, wag na tayong magplastikan dito. Parang wag na lang natin
9: ipresenta
7: yung mga ebidensya, magbilangan na lang tayo, ano ba, guilty, hindi guilty. Hindi, di ba? Kung ganun, ha? I don't know, pero yun, ako yun yung parang pananaw ko. Na sayang naman pala yung mga sinulat-sulat ko pa na mga notes.
9: Alam mo, Jamie, naitanong yan noon sa umpisa pa lang, itong threshold na to, itong issue ng two-thirds, no? Yung sinasabi ng PROSEC, basta hindi sila nagpanghihinaan ng loob dahil naninindigan sila na dapat nilang ipresenta o yung focus nila, ipresenta yung ebidensya at testigo ng maayos. At ito pa yung isang sinabi nila, tandaan ng mga senator judges na ang hinuhusgahan ay hindi lamang si Vice President Sara Duterte dahil ang publiko ay nanonood at maaari din husgahan ang mga senator judges na siyang hukom ngayon dito sa impeachment trial. Yun ang lagi kong naaalala tuwing tinatanong itong impeachment, itong threshold na to, na hindi lang si senator, hindi lang si VP ang hinuhusgahan. Mm-hmm. Maraming ating mga kababayan na nanonood. So, pwedeng maging basihan sa susunod na, alam mo na.
7: Oo, kasi isipin mo yung sinasite nila ngayon na mga example, 'di ba? Ay ano, yung kay Cuenca, parang mga 19 something pa.
9: Oo, yung kay diba, Abilino versus Cuenca.
7: Versus Cuenca, parang napakatagal na panahon. So ito ay kumbaga magiging isa ito sa mga magiging maaring maging desisyon din ng mga susunod pa na impeachment hearing ng kung sino mang mai-impeach.
9: Oo, pero sana wala muna, no, Jamie?
7: Oo.
9: Sana magtanda na.
7: Mm-mm.
9: At alam mo naman ang bayan.
7: Totoo, totoo. At sana nga ay ako bilang sabi ko nga ay nagbabayad ng buwis, mamamayan na pumipilit na tayo, nagpipilit tayo na lagi ay maging consistent tayo na lumalaban ng patas. Eh sana naman din yung mga politiko din natin. I'm not saying anyone in particular, pero sana yung mga politiko din natin maisip din yon, hindi ba? Na lumaban din kayo ng patas. Oh,
9: at anyway, pipiliin yung taong bayan.
7: Anyway,
9: hindi yung pansariling interest.
7: Tama. Anyway, yung pera na pinag-uusapan naman ninyo dyan, eh, hindi naman pera lang ninyo yan. Eh, pera ng taong bayan yan, ano?
9: Tama. Tama ka dyan.
7: But anyway, so next week, sabi nga ni Senator, ni Congressman Chel Jocno, no? Eh, sinasabi niya kanina na magpe-present sila ng, ano ba to, yung parang kumbaga, mananatili pa din yung kanilang...
9: Yung strategy. Matibay na mga ebidensya, testigo ang iharap. So, sa Monday, Jamie, dahil naudlot itong si Phil Jeffs, Rendell Peña, dahil hindi siya nakapag-cross eh. So, Monday siya at baka maisingit na agad yan si Davao Mayor Baste Duterte. At marami pang ipipresent dahil wala pa tayo sa mga bangko at wala pa tayo sa AMLAC. At medyo madugo yun, Jamie, kung napakagaling pa naman natin sa math. Kaya... imagine ko na so yung mga bank managers, yung director ng AMLAC na nag-present noon sa Good Government Committee ng Kamara, so ina-expect natin sila dito sa mga susunod na araw. Sa Wednesday, Jamie, full trial na, yan yung sinasabi natin na tentusawa hanggang October 16 at magbabalik na sa November 17. Ang target ng PROSEC ay matapos nila sa kalagitnaan ng October itong unexplained wealth. O kasama na yung, meron pa kasing isa, yung Article 3, yung bribery, matapos nila ito ng October. So come November, ang defense na ang magpapresenta ng kanilang ebidensya.
7: Ayun.
9: At ang PROSEC na ang mag-cross-examine naman. So, sana bago magpasko, matapos na, magkaroon na ng hatol itong impeachment court. At makapag, kasi may budget hearing pa itong Senate. At ang Kamara hanggang Friday, itong budget hearing. Pero wala pang dadaan pa ito sa plenary. So, ang Senate, meron pa silang budget hearing. Sa double time din itong ating mga congressman at senators dito sa legislative works nila.
7: Okay. Sige. At patuloy tayo na mag-aantabay at mag-o-observe, no? Sa lahat ng ating mga senador at syempre yung panig ng prosecution at ng depensa kaugnay dito sa ano na ito, sa impeachment hearing na ito. Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie.
9: Maraming salamat, Jamie, mula dito sa Senado para sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
7: At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa 29th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa Lunes, September 28, isasagawa po ang cross-examination ng depensa. Naasahan po yan na muling papaharapin si Phil Jeffs Division Chief Rendell Sopeña. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa...
11: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
13: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
14: anytime, anywhere
13: from Manila, Philippines.
15: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
16: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service po sa ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong mga kasama sa programang ito, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Meron din po tayo mga replays at re-uploads ng ating programa sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. Paano ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga iPhone users natin dyan. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga ang ating Evox PBS Receiver app. Kaya kung meron po kayong nasasagap na internet pero kayo po ay on the go, ay magtungo lamang po kayo dito at hanapin niyo po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live niyo pong napapakinggan o mapapakinggan ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At sa pagpapalawak naman ng ating reach ay simula noong last December, December 2025 po yan, ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapakinggan tuwing Webes at Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bago natin tunguhin ang ating discussion para sa araw na ito, ay agad-agad na tayo magpapasalamat dahil nabanggit na natin yung ating mga platforms sa ating master control. Nandyan si Ma'am Susan Aison sa ating Warcast na siyang dahilan kung bakit meron tayong FB live streaming. Nandyan si John Paul Lumontad at ang nakatoka naman para sa ating audio live streaming na inyo pong napapakinggan through Evox PBS Receiver app ay nandyan naman si Hero Lucero. So eto na nga, noong October 6, 2025 ay formal na inilatag ng Pilipinas at ng Bhutan ang kanilang diplomatic relations. Wala pang isang taon ang lumipas, isang mahalagang milestone na ang naitala pagdating sa bilateral ties ng dalawang bansa. Noong nakaraang September 18 lamang, ngayong taon ito, ay ipinresenta ng ating Philippine Ambassador to India at non-resident ambassador to Bhutan, His Excellency Jocel F. Ignacio, ang kanyang credentials sa mismong hari po ng Bhutan. At sa pamagitan nito ay siya po ay naging unang Philippine Non-Resident Ambassador to the Kingdom of Bhutan. At bilang kanyang unang official akba, matapos nga no, maging fully accredited ambassador, ay nakipagkita din po siya sa Prime Minister at Minister for Foreign Affairs ng Bhutan, si His Excellency Leon Lungten Dorji, kung saan tinalakay ng magkabilang panig ang pagsusulong ng cooperation sa mga larangang kapwa mahalaga sa Pilipinas at sa Kingdom of Bhutan. At bukod dito no sa pakikipagkita no pakipagpulong with the Prime Minister and Minister for Foreign Affairs ay for Home Affairs ay nakipag-courtesy call din si Ambassador Ignacio kay His Excellency Leon D.N. Dunggel na siya na mga Minister for Foreign Affairs at External Trade ng Bhutan. At sa kanilang pag-uusap, binigyan diin na ang cooperation sa technical assistance at skills development ay nagsimula pa bago ang formal diplomatic relations at nagpahayag ang dalawang panig ng optimism sa posibilidad na higit pang mapalawak ang kanilang ugnayan. Kaya yung mga katanungan dito, ano ba ang mga pangunahing opportunities para sa malalim na Philippines-Bhutan cooperation? Paano nga ba mapapalakas ang technical assistance, skills development, people-to-people ties, economic cooperation at iba pang areas of mutual interest? At ano nga ba ang magiging direksyon ng relasyong ito ngayong nagsisimula pa lamang ang bagong kabanata ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon via Zoom si His Excellency Jocel F. Ignacio, ang ating Philippine Ambassador to India at Non-Resident Ambassador to the Kingdom of Bhutan. Ambassador Ignacio, welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
17: Magandang hapon po. Magandang hapon, Steph, at sa mga tagapakinig po at taga-subaybay ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po mula dito sa New Delhi, India.
16: Maraming salamat po, Ambassador, for joining us dito sa ating munting programa. Unang-una po sa lahat, nabanggit ko nga po kanina na noong last year pa lamang po pala, no, October 6, 2025, ay naging formal yung diplomatic relations between the Philippines and the Kingdom of Bhutan. Sa wala pang isang taon mula nang maitatag ang ugnayang ito, paano nyo po ilalarawan o mailalarawan ang kasalukuyang estado na ng Philippines-Bhutan relations at ano nga ba yung mga pangunahing pundasyon na nais nyo pong abuin ngayon na formally kayo po ang first Philippine non-resident ambassador to the Kingdom of Bhutan?
17: Oh, maraming salamat. Well, siguro sagutin ko yung tanong na yan sa pamamagitan ng pagbaliktad na kung paano nagsimula ito. Kung hindi ako nagkakamali, batay sa mga records din natin, yung mga unang mga maliliit na pag-uusap tungkol sa pagtatayo ng formal relations, no, diplomatic relations, nagsimula nung mga late 90s pa. And then meron na lang mga lilipas ang ilang taon, bubuhayin muli, like nung 2011, and then nung ako'y nasa DFA nung 2019, muli nating binuhayan. So medyo naging matagal na proseso, no? Ito ay sapagkat ang Bhutan, napaka mapili sila sa kung kanino sila papasok sa diplomatic relations, no? Sa ngayon sa kalakaran sa mundo sa diplomasya, halos lahat ng bansa naman ay may ugnayan na formal sa bawat isa din, ano? Humigit kumulang mga 200 na bansa, no? Pero sa panig ng Bhutan, naging maliit yung bilang na yan. No? So nung naging tayo'y diplomatic partner nila, nung nakamit natin yan at naitatag natin yan noong isang taon, pang 58 pa lamang tayo na diplomatic partner ng Bhutan. Ngayon, yung tulad nung nabanggit mo na rin, maraming salamat. Ang ugnayan natin, bagamat nagsimula naging formal noong isang taon lamang, mahaba ang kasaysayan ng ugnayan natin ng pagtutulungan lalo na sa human resources development, technical assistance, training. At yan yung naging matibay na haligi ng pagkakaibigan natin kung kaya't yung dalawa bansa ngayon nakikita natin na ngayong formal na yung relasyon natin, nating dalawa, lalo nating mapapalawig yan at mapapagtibay. Pero bukod doon, dahil nga tayo ay formal diplomatic partners na, maaari na rin natin ito unang pansin natin sa ibang bagay, ano, agrikultura, siguro mga iba pang economic opportunities, no, kalakal, halimbawa, at marami pang iba.
16: Matanong ko lamang po, Ambassador Ignacio, as of this moment, or kahit siguro yung mga latest data na hawak po ninyo, ilan na po ba yung Pilipino na nasa Bhutan?
17: Oo. So, ang mga kababayan natin sa Bhutan ngayon, siguro nasa, mababa pa sa 10, ano? Mga, siguro mga nasa 8 sila ngayon, ano? Mga 7 o 8. At simulat sa pool, ganyan lang yung bilang. I think mahalagang banggitin na ang Bhutan ay hindi, ano, no? Kahit na popular sila, no? Maraming nagtutungo na dyan ngayon eh, dahil napakagandang bansa. Pero mapili sila sa, ano, maingat sila sa turismo. Ang gusto nila is yung tinatawag nilang high value, low impact. Sapagkat nabis nilang inaalagaan yung kanilang kultura, yung kanilang identity, no? At yung higit sa lahat, yung ano nila, yung kalikasan. Kaya ko nabanggit yan, isang dahilan yan kung bakit ko konti ang Pilipino din doon. Ano? So ang mga Pilipino natin ngayon doon, mga 8, at karamihan sa kanila ay yung tinatawag ng mga mga trainer, mga skills, mga volunteer skills trainer yan. Meron ang kanilang hari ay may tinatawag na Guardians of Peace program, no? Desung program ang tawag. Pero at ang sa kaibuturan yan, ano lang naman yan, yan ay programa para bigyan ng mga skills galing at yung kaalaman ng mga mga mamamayan ng Bhutan. So yung 8 na yon mga trainers mostly.
16: Ito naman po Ambassador Ignacio, kasi noong nabanggit ko rin ito dun sa ating introduction, noong September 18 nga ay naipresent yun na po, no, yung inyong credentials sa hari ng Kingdom of Bhutan. Kumbaga, ano po ba ang naging kabuluhan ng okasyong ito para sa diplomatic relation ng dalawang bansa? Kasi yun nga, tulad ng ating nga nababanggit kanina, noong October 6, 2025, no, formally na naitatag yung diplomatic relations between the Philippines and the Kingdom of Bhutan.
17: Okay. So sa in diplomacy, yung the presentation of credentials of the ambassador is the natural progression, you know, of the establishment of diplomatic relations. Siyempre, meron na kayong ugnayan, dapat may kinatawan. At yung pinakapunong kinatawan, yung pinakapunong ang punong kinatawan ay yung ambassador, no, bilang kinatawan ng mismong pinuno ng pamahalaan, ano, ng bansa. Sa, of course, in our case, I represent the government of the Philippines, but also President Marcos. So yan yung kabuluhan noon, ano, yung bukod sa may diplomatic relations, kailangan may kinatawan. At ang naging kinatawan ngayon na formal ng ating pamahalaan sa Bhutan ay ang ating embassy dito sa New Delhi, no. As you may understand, hindi lahat ng bansa pwedeng magtatag, you know, ang isang gobyerno sa lahat ng bansa sa buong mundo, sapagkat napakarami niyan, ano. So mayroong sistema na tinatawag na non-resident accreditation, at sa atin sa Pilipinas, sa Department of Foreign Affairs, ang Bhutan ay bahagi ng katungkulan at responsibilidad ng ating embassy dito sa Delhi. So tatlong bansa ang aming hawak, India, Nepal at Bhutan. So ngayon na meron ng ambassador, at yung kanilang ambassador din sa Pilipinas ay sa aking pagkakaalam ay naka-nominate na at nalalapit na rin ang presentation of credentials doon. Siya naman ay nakabase sa Bangkok. So ngayon meron ng magkakaroon na ng mga ambassadors. Ang inam nito ay nagiging mas matindi ang coordination, mas madali, sapagkat meron ng mga malinaw na yung mga channels kung saan padadaanin ng, di ba, ang mga request for assistance sa mga diplomatic representations at mga kung ano-ano man. Madali na rin tumulong sa halimbawa mga kababayan natin kung may problema. So because the representations are very defined.
16: At matapos yung pong i-present yung inyo pong credentials dito nga po, no, sa hari ng Bhutan, ay kumbaga ilang activities, no, ang sumunod after this milestone. Agad nga po kayong nagsagawa ng inyong unang official act bilang fully accredited ambassador sa pamamagitan ng pakipagkita dun sa officiating Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, si His Excellency Leonpol Longten Adorji. Matanong ko lamang po, Ambassador Ignacio, ano po ba yung mga pangunahing usapin din na inyo pong tinalakay, no, particularly yung mga may impact po, no, diyan sa mga kababayan natin na nasa Butan, at ano po yung naging mensahe ng magkabilang panig po, no, tungkol sa direksyon po, magiging direksyon ng ating bilateral relations with the Kingdom of Butan.
17: Maraming salamat. Doon sa dalawang pagpupulong na yun, ano, kay Officiating Prime Minister Dorji at kay Foreign Minister Dumiel, natutuwa tayo sapagkat sa panig ng Butan ay kinilala din nila, no, kung gaano tayo kalapit na dalawang bansa. Miski bago pa nagkaroon ng formal na diplomatic relations, kinilala nila na maraming mga Butanisang nag-training, nag-aral sa Pilipinas, sa mga kolehiyo natin, sa university, nagsanay at natuto sa international, sa IRI, no, sa International Research Institute, at sa iba-iba pamamaraan, ano. So hindi tayo magugulat na malaking aspeto ng pag-uusap natin kung paano natin pagpapatuloy yung tulungan natin sa technical at development cooperation, ano. So itutuloy natin 'yan, pero syempre pinag-usapan din natin, ano, no, pareho tayong miyembro ng United Nations halimbawa. Mm-hmm. So paano tayo magtutulungan upang maitawid at maiusad ang mga bagay na mahalaga sa ating dalawa, halimbawa sustainable development, disaster response. So mapapalawig at mapapaigting din yung tulungan natin sa United Nations at iba pang multilateral fora, no. Siyempre, gusto din ng ano ng Bhutan na ano na ang Pilipinas, dahil nga sanay sila na alam nila, kinikilala nila yung galing ng ating edukasyon, gusto nila, naghahanap sila ng pagkakataon kung paano mapaparami ang mga estudyanteng Bhutanese na pupunta sa Pilipinas. Siguro pag-aaralan din natin kung ano yung mga unang kasunduan, ano, na pwede nating i-negotiate at ano na mapapalawig yung ating ugnayan. Yung mga ganyang ano, no, mga bagay tulungan, halimbawa pati sa ano, no, kukuha sila, gusto nilang kumuha ng expertise halimbawa sa ating law enforcement. Gusto nilang talakayin natin halimbawa kung paano natin mapapaganda ang air connectivity, no, yung flights, no, between the Philippines and Bhutan, at marami pang iba. Tayo marami din tayong nakukuha sa kanila, lalo na yung concept halimbawa ng environmental protection, forestry, at yung concept ng, I'm sure na dinig mo na to, Steph, yung concept nila ng gross national happiness. So maraming bagay, marami tayong pwedeng pagtuunan ng pansin lalo't higit ngayon na tayo ay full diplomatic partners.
16: At kanina nabanggit niyo yung mga flights, no, kasi merong nagtatanong before this interview, may nagtatanong na agad sa akin, no, na baka maaari ko nga i-relay sa inyo. Sa ngayon, Ambassador, paano ba makakapunta ngayon, no, sa Bhutan?
17: Siyempre tulad ng nabanggit ko sa puno sa simula ng ating ano panayam, ang Bhutan, ang kanilang kinikilingan ay high value, low impact tourism. At sa aking pagkakaunawa, mas gusto nila na ang turismo doon ay batay sa tinatawag ng mga travel agency. Group tours, malakihan. I believe they discourage halimbawa yung mga paisa-isang backpackers. Ganyan. Yung mga flights, maraming galing sa India, pero meron din kung galing sa Pilipinas, ang karaniwan na dinadaanan ay sa Bangkok halimbawa, ano. Pero syempre kailangan ng visa. Tapos sa Bhutan meron silang tinatawag na parang I forget the exact name, pero meron parang fee, no, for tourism, just because they protect nga their culture and the yung sustainable tourism. So parang merong $100 a night na fee, no, sa aking pagkakaunawa. I think ang pinakamainam na bagay sa mga ganyang katanungan, mas mainam na i-direct, no, sa Bhutanese side. At sa Pilipinas may honorary consul ang Bhutan sa Pilipinas, sa ano, no, sa si ano, si former Energy Secretary Vicente Perez, siya ang honorary consul at opisina niya maaaring sumagot sa mga ganyang katanungan.
16: Thank you so much, Ambassador, for answering that. Ito naman po, no, bukod dun sa mga inyong nabanggit kanina, kasi maraming mga kumbaga mga areas of mutual interest, no, na kumbaga kanina ay unti-unti nyo na pong nababanggit during this interview, pero siguro mas lawakan lang po natin na ito, ano pa po yung mga iba pa po na mga sectors, no, kung saan maaari pa pong magtulungan ang Pilipinas at Kingdom of Bhutan, lalong-lalo na at nasa paisang taon na, no, kumbaga this year ay 1 year na po, no, yung diplomatic relations between doon sa dalawang bansa.
17: So, sa dahil nga po katatatag lamang, karaniwan ang isa sa mga unang hakbang na isinasagawa ng mga ng dalawang bansa na naging bagong diplomatic partners ay nagtatayo ng mga tinatawag na mga ano, no, mga mekanismo, no, for policy consultations. At tayo, I think yung dalawang bansa natin parehong interesado diyan, ano, na magtayo, na magtatag tayo ng consultation mechanism kung saan natin babalangkasin nung magkatuwang kung ano yung mga areas at sectors na importante sa atin pareho, no. So, ang sinasabi ko, hindi ko din pwedeng ma-prejudge yan, ano, pero tulad ng nabanggit ko kanina, ang nakikita ko offhand ay halimbawa food security. Ano yung mga pwedeng iangkatin ng Bhutan sa atin sapagkat sila'y maliit na bansa, kulang ang kanilang agricultural production. So maaring may mga meron tayo mga maaring maialok sa kanila, no, bilang export ng Pilipinas. Pareho tayong vulnerable, no, sa ano, no, sa halimbawa sa lindol, sa landslides. So disaster risk reduction and management, isa sa napaka-importanting area, no, kung saan maaaring magbahagian, ano, ang Pilipinas, maraming aral na maaaring ibahagi sa kanila. At I'm sure may mapupulot din tayo mula sa Bhutan. Ngayon, sa kabilang banda, on forestry, halimbawa, environmental protection, ang Bhutan, sorry, excuse me, ang Bhutan ay 70% forested. It's, I think, kung di ako nagkakamali, it's the first carbon negative country in the world. Pasensya na, ang aking lalamunan, excuse me. So, I think marami din tayo makukuhang aral at best practices sa kanila kung paano natin ma-revive ang ating mga kapunuan, kagubatan, kapahuyan. At yung mga bagay na yan, ano. So, syempre, ang mainstay yung bumabalik tayo palagi sa technical assistance sapagkat human resources development ang pinapahalagahan ng hari ng Bhutan. Maliit ang kanilang population, mga it's under, I think, ano lang, no, mga 700,000 mahigit lamang sila. At nitong nagkaroon sila ng karanasan na maraming mga bata, kabataan nila ang lumipat sa ibang bansa dahil nga naghahanap ng kabuhayan. So important itong skilling program. Ngayon, ang kanilang hari, mayroong very forward thinking. Meron silang ngayong malaking proyekto, yung tinatawag na Gelfu Mindfulness City. Ito ay sa timog ng Bhutan, sa may hangganan nila sa India. Hindi lamang ito special economic zone or SEZ. Mas malawak ito, tinatawag na special administrative region. At doon, magkakaroon ng mga sariling batas. At doon sana nila gustong makainganyo ng investments. At sa aking pagkakaunawa, at meron na rin mga ilang kumpanyang Pilipino na nagpakita ng interest na ano, no, na tingnan kung paano magnenegosyo, mamumuhunan doon at makikilahok sa mga programa ng hari para sa ikauunlad din ng Bhutan doon. So maraming bagay, Steph, maraming opportunity. It's an open slate.
16: Ngayon naman po, Ambassador Ignacio, bilang kayo po ang unang non-resident Philippine ambassador sa Bhutan, ay although sabi nyo nga kanina nung tinanong ko po kung ilan ang mga Pilipino sa Bhutan, sabi nyo po mga nasa 8, ay paano nyo po ba plano na mapanatili ang regular at substantive engagement sa Bhutan kahit wala pang kumbaga hindi walang embassy doon at yung nakakasakop dito ay yung embassy natin dyan niya sa New Delhi.
17: Oh, thank you, Steph. So hindi naman 'yan bagong ano, no, hindi yan kakatuwa o kakaiba. Talagang kalakaran 'yan, ano, na ang na merong bukod sa bansa ko, nasaan ang embahada, meron ka pang sakop na ibang meron ka pang sakop na ibang bansa. At yan, nagagawa yung ugnayan na yan ng madali, lalo na ngayon sa panahon na merong internet, may email, diba, may mga electronic files. So, yung communication madali. Ang embassy ng Bhutan dito sa Delhi, actually, kapitbahay lang natin. Mm. Kaibigan kong Matalik ang ambassador, so tatawid lang kami dyan sa daan. Ay, magkakausap na kami agad nung Bhutanese ambassador, no? So, pero bukod nga doon, yung tulad ng nabanggit ko kanina, susugan naman natin 'yan sa pamamagitan ng ng dalawang bansa. Tinitingnan natin kung sana ay makakapagtatag tayo ng policy consultation mechanism para taon-taon nagpupulong ng formal yung magkabilang panig para pansinin, pagtuunan ng pansin ano yung mga bagay na mahalaga sa atin, ano yung progress, no, ng ating pagtutulungan, ano yung mga bagay na gusto pa natin sanang new areas, no, na gusto nating that we want to be the subject of cooperation. At yung isang angulo pa niyan, tayo'y parehong miyembro ng United Nations. So meron din mga pagkakataon na magpulong doon. So, in fact, ang Prime Minister ng Bhutan ay dumalaw sa Pilipinas nitong Marso lamang na nakalipas at nagpulong silang dalawa ni President Marcos sapagkat ang Bhutan ay aktibo din sa ADB. So madalas din pumunta ang pamunuan ng Bhutan sa Pilipinas. So maraming pagkakataon at maraming oportunidad para sa para sa constant communication with the Filipino community. Nakapulong natin yung isang ating volunteer doon nitong aking huling pagdalaw at that gave us a direct link to the community at sa pamamagitan niya we will try to to organize our community better there, no, para mas madali tayong makapag-contact lalo na halimbawa may emergency, may pangangailangan. At malaman din namin kung paano kami makakatulong sa kanila o makakapagbigay sa kanila halimbawa ng impormasyon, halimbawa tulad sa overseas voting. So, maraming bagay ngayon na, at nagpapasalamat din tayo sa nandito na tayo ngayon ay nabubuhay sa sa panahon ng modernong teknolohiya.
16: Ito naman po kasi kanina, syempre nababanggit natin na parehas na miyembro ng United Nations ang Pilipinas at ang Kingdom of Bhutan. At dahil pareho rin na bahagi ng Asian at Indo-Pacific community ang dalawang bansa, paano po ba maaaring magkaroon ng mas malapit na coordination ng dalawang bansa sa regional and multilateral platform? Siguro parang expansion lang ito ng kaninang napag-uusapan natin. Meron po bang mga particular na regional concerns kung saan maaaring magkaroon ng convergence ang mga pananaw at interes ng Pilipinas at ng Kingdom of Bhutan?
17: Well, salamat sa tanong na yan, Steph. No, talagang I can see you're really diving deep into diplomacy there, no. So, sa United Nations, tama ka. Pareho tayong miyembro niyan, pero may pagkakataon ng coordination ang mga Asia Pacific countries. May tinatawag doon na na Asian group or Asia Pacific group, no. Kung saan nagko-coordinate yung mga bansa mula sa region natin. Tungkol sa mga posisyon, halimbawa whether substantive or policy statements or miski yung pagsusulong ng mga kandidatura sa mga international agencies. So nagkakatulungan naman dyan. Tulad ng nabanggit ko, ang Bhutan active naman sa Asian Development Bank. Ngayon, hindi ganun kadami ang mga organization kung nag-i-intersect yung ating membership, no. So siguro panahon din yan para pagtuunan ng pansin. Ang Bhutan, bahagi ng kanilang desisyon na magkaroon ng formal na relasyon sa Pilipinas ay dahil pinagtutuunan nila ng pansin ng ASEAN, ang mga ASEAN na bansa. Sa totoo niyan, bukod sa Pilipinas, nagtatag din sila ng formal relations with Brunei. At alam ko, may pag-uusap din sa mga bansa katulad halimbawa ng Malaysia. Pero ang ugnayan naman nila sa Southeast Asia ay pa isa-isang bansa, hindi pa with ASEAN as an organization. So tingnan natin kung saan pupunta yan. Ngayon, as to issues, I think, development cooperation, human resources development and upskilling, disaster management, agriculture, food security, I think yan yung mga larangan kung saan magiging malakas sa panimula ang pagtutulungan natin sa Bhutan, kasi yan ang bagay na I think are common to both countries.
16: Siguro one of a few last questions na lang po, no, Ambassador, bago ko po kayo pakawalan na from this interview. Sa yugtong ito ng bilateral relationships, makakaisang taon pa lang po tayo, no, sa October 6, no, this coming October 6, malapit na po yan. Ano na po yung mga masasabi na konkretong hakbang na kinakailangan pong maisagawa upang ang magandang political exchanges at high-level engagements ay mauwi sa actual programs, agreements, exchanges, at projects na direktang mapapakinabangan ng mga Pilipino at ng mga taga-Butan?
17: Well, it's a young relationship. So tulad ng nabanggit ko, ang isa sa mga karaniwan na unang hakbang ay yung pagtatatag, no, ng mga consultation mechanism. So papunta na tayo dyan. Nabanggit ko na dumalaw sa Pilipinas ang punong ministro, ang prime minister ng Bhutan. So yung mga high-level visits na yan, gusto sana natin na magtuloy-tuloy at dumalas, no? Siyempre, importante din na yung ating mga lideratong sa Pilipinas makadalaw din doon, ano? Sapagkat ang Bhutanese mas madalas pumunta sa Pilipinas. So yung mga high-level visits na yan, mabilis ang

0: pagsusulong at bureaucratic work. So yan, I as I said earlier, talagang ano lang, no, it's a vast field of opportunity. Gusto natin magkaroon siyempre ng mga bilateral agreements. So titingnan natin kung ano yung mga larangan na importante. I mean, uulitin ko na naman, technical and vocational assistance. So maaaring yung ating TESDA at yung counterpart na vocational and skills agency sa Bhutan, maaaring mas gawing formal yung mga dati parang mas informal na tulungan natin sa technical at upskilling, no, cooperation. Kung magkakaroon ng formal na na kasunduan, magiging mas organized at regular yung mga tulungan na yan. So napakarami pang possibilities, Steph. At itong it's a young relationship, mag-iisang taon pa lang, so malaki ang we're very confident na maraming malaki ang iaangat ng ugnayan natin ng pagkakaibigan natin with the Kingdom of Bhutan.
1: Mm-mm. Parang nasagot nyo na yung supposedly last question, dahil gusto ko sana pong itanong sa inyo, Ambassador, kung ano po, no, bilang kayo po ang unang Philippine non-resident ambassador to Bhutan, ano po ang inyong long-term vision para sa Philippines-Bhutan relations? Kung meron pa po kayong maidadagdag, go ahead po, Ambassador Ignacio.
0: Maraming salamat po. Siyempre po, napakalaking karangalan na maging bahagi ng kasaysayan na makapaglagda sa joint communique na pagtatatag ng formal diplomatic relations at ngayon maging unang ambassador. Siyempre po, hindi lang yung karangalan, yan po ay responsibilidad, no. So kaya po sa aking pakikipagpulong sa mga sa kanyang kamahalan, sa hari at sa mga matataas na pinuno ng Bhutan, talaga pong titingnan natin ng mabuti kung ano yung mga bagay kung saan tayo agad magkakaroon ng impactful relationship, no. Ang nakikita po natin, bagamat ang Bhutan ay maliit na bansa at meron siyang talagang meron siyang sariling very very independent minded siya pagdating sa kung saan ang hari, kung sa direction kung saan niya gustong dalhin ng bansa niya. At nakikita natin na tayo bilang Pilipinas, bilang demokrasya, bilang mas malaking ekonomiya, malaki yung pagkakataon para makapagtulungan. Ang isang bagay po na gusto nating ipakita sa Pilipinas po, sanay po tayo kasi na tayo yung nanghihimok ng foreign investment, na tayo yung tumatanggap ng development assistance, pero meron po tayong mga ugnayan kabilang niya diyan ng sabutan na pakabila naman po, no, hindi puro pakabeg, patulak naman, na ang Pilipinas, tayo naman ang nakikita na tayo din ay bansa na nakakatulong sa kapwa bansa natin. At ang Bhutan po ay isang malaking pagkakataon para maisagawa natin yan, whether technical education or food security or other fields po. So yan po yung ating malawakan na asam-asam para sa Bhutan. Siyempre po, ang aking pong role sa Bhutan ay hanggang sa termino ko lamang dito sa New Delhi. Pero yun po, sa loob ng panahon na yon ay nakakaasa po kayo na gagawin ko kakayahan upang makamit yung maiusod ng mga bagay na yan para po sa kapakanan ng dalawang bansa. Sa bandang huli po, ang diplomasya at ang ating trabaho ay para sa national interest. So kahit po tumutulong tayo sa Bhutan, lagi din natin tinitingnan kung paano din makakatulong yan sa mas malawakan po nating mga adhikain sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. And with that po, maraming salamat po, Ambassador Ignacio, for joining us dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay din po. Salamat po.
1: Maraming salamat po muli. At atin nakasama dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating Philippine Ambassador to India and Non-Resident Ambassador to the Kingdom of Bhutan. Walang iba kundi si His Excellency Jocel F. Ignacio. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating programa sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas.

World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Commission on Higher Education at CHED naglabas ng guidelines sa paggamit ng artificial intelligence sa higher education. At 73 bagong motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ipinamahagi ng DILG sa NCRPO.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa iyo pang silip sa mga balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Ganap na nga hong isang bagyo ang binabantayan low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan na naturang sama ng panahon sa layong 1,855 kilometro silangan at timog silangan ng Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 70 kilometro bawat oras. Kumikiloso ang naturang bagyo sa direksyon na Pahilagang Kanluran sa bilis na 40 kilometro bawat oras. Inaasahan papasok ang naturang sama ng panahon sa Huwebes sa umaga at papangalanan itong Bagyong Queenie. Dagdag pa ng Weather Bureau, patuloy ang lalakas sa naturang bagyo habang binabagtas nito ang direksyon patungo sa Philippine Sea. Inaasahang lalapit naman ito sa dulong Hilagang Luzon pagsapit ang weekend. Dahil dito asahan ang mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao, Misamis Oriental at Camiguin. Habang makararanas naman ang maalinsang ang panahon ng Metro Manila at nalalabing bagay ng bansa na mayroong mga pag-ulan sa dakong hapon o gabi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Posibleng lumakas pa ang nararanasang strong El Nino sa pagitan noon ng mga buwan ng Setyembre hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan. Ito ang babala ng DOST Pag-asa, kasunod na rin ang inaasahang epekto ng Very Strong El Nino na tatagal naman hanggang sa unang semestre ng 2027. Dahil dyan ay maaari ito magdulot ng tagtuyot o dry spells na siyang magdudulot ito ng pinsala sa agrikultura, supply ng tubig at pagdikha ng enerhiya. Bagaman maaari pa rin makaranas ng mga localized heavy rainfall dahil sa habagat, gayon din sa mga namumuong bagyo. Kasunod dyan, hinikayat naman ng mga lokal na pamahalaan na magsagawa po ng maagap na paghahanda habang patuloy na nagbabantay ang Pag-asa sa kondisyon ng klima.
1: Mark in, mark out.
0: Sa ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Escudero, ang all members of the Senate na pagbabantayan ng two-thirds vote ay ang mga senador na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa proceedings sa oras ng botohan kaugnay ho sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Hindi may sasama sa denominator ang mga senador na nakakulong o suspendido o may legal na restriksyon sa paggamit ng kanilang tungkol o pagganap ng kanilang tungkulin bilang mga senador. Hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan. May physical o medical incapacity na pumipigil sa kanilang paglahok. Nasa labas ang coercive processes o kapangyarihan ng Senado at nasa iba pang kahalintulad na sitwasyon na naging hadlang sa kanilang paglahok. Dahil dito ay pinagpasyahan po ng impeachment court na ibaba ang threshold sa pagboto. Kailangan ng competent at sufficient evidence bago ibukod ang isang senador sa denominator. Ang mga natitirang senador ang magiging denominator sa pag-compute ng two-thirds. Kapag may fraction ang resulta, ira-round up sa susunod na buong numero. Halimbawa, kung 20% ang denominator, 13.33 o two-thirds kaya ay 14, no? Kung 13,

0: 17.33, may butal, gagawin ng 14 ang boto na siya ang kinakailangan ho para makapag-hatol ang impeachment court sa impeachment trial.
1: Mark in, mark out.
0: Pinapirma naman ang Malacanang na kinukonsidera na ng, ang paggagawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso ng OFW na nakulong at napabilang po sa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, mula naman ng mapauwi sa Pilipinas si Veloso hanggang sa kasalukuyan, hindi naman isinasara ng palasyo ang posibilidad na maggawad ng absolute pardon dito. Kaya pa man, kung ano ang timeline, dahilan at iba pang konsiderasyon kaugnay sa kaso ni Veloso, mainam na kung kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mismo ito manggaling. Samantala, naitanong din kung mayroon pa bang ibang pangangailangan na ipabatid ng Pilipinas sa Indonesia sakaling may sakatuparan nito ayon kay Castro, sa kanyang pagkakala, hindi na ito kinakailangan pa.

0: binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Veloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito. Dahil sa nasa Pangulo po yan.
1: Mark in! Mark out! 16 ng sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, nakatanggap ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng 73 bagong motorsiklo upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga tawag ng sa Unified 911 Emergency Hotline. Isinagawa ang turnover ceremony sa punong tanggapan ng NCRPO sa Kapo Bagong Diwa sa Taguig City sa pangunguna po ni Interior Secretary John Vic Remulla, gayon din ni NCRPO Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Tig 18 motorsiklo ang ibibigay po sa Maynila at Pasay City, 14 sa Taguig City, 13 sa Quezon City at 10 naman sa Pasig City. Sinabi ni Abrahano makatutulong ang mga ito upang mas mapabilis pang marating ng mga pulis ang mga emergency, lalo na sa mga lugar kung saan naantala ang patrol vehicle dahil sa matinding trapiko. Samantala, paliwanag naman ni Secretary Remulla, mahalaga ang response time at sa sikip ng kalsada sa Metro Manila ay hindi kasing epektibo ng motorsiklo ang mga patrol car. Salip ay salip-anyang gumastos ng 10 beses na mas mataas para sa isang patrol car, minabuti nilang mamuhunan sa mga scooter. Isinabay naman din ang paglulunsad sa papalapit na holiday season upang may sapat na puwersa ang mga pulis sa pagtugon sa mga tawag ng publiko. Sinabi na kalihin na tauna na rin ang refleeting program ng buong PNP at nakaprograma na ito para sa susunod na 5 taon. Saklaw ng programa ang iba't ibang rehiyon at madaragdagan pa ito taon-taon.
2: Mark in! Mark out!
1: 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, naglatag naman ng bagong guidelines sa Commission on Higher Education o CHED para sa responsabling paggamit ng artificial intelligence sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. Sa ilalim ng CHED Memorandum Order 21 Series of 2026, pinapayagan ang paggamit ng AI sa pagtuturo, pag-aaral, research at institutional operations. Saklaw ng framework ang 2,366 na higher education institutions, mahigit 188,000 faculty members at mahigit sa 5.8 milyon o halos 6 na milyong estudyante. Itinatakda rin ito ang mga safeguard para maprotektahan ang academic integrity, data privacy at student welfare. Kailangan din maging transparent ang mga estudyante sa paggamit ng AI, habang dapat may human in oversight sa grading, admissions, sa scholarship at iba pang mahalagang desisyon. Iligan din ng CHED na dapat magsilbing suporta ang AI sa pagkatuto at hindi kapalit ng human thinking at judgment.
2: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ang oras!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
1: 19 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabay!
10: Is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Good news!
17: Yay!
16: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
17: Fake news.
16: Disinformation.
17: Disinformation.
16: Mark out mo na yan.
1: 25 minutos, 30 segundos, makalipas po alas 4 ng hapon, tanggap na tayo ng mga pag-uulat.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Panawagan ng Amerika sa ibang bansa na kumala sa ICC o International Criminal Court. Walang epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw po sa Malacanang. Detalye niyan, iatid ni Raquel Bayan. Raquel!
19: Ihinagalang ng Malacanang ang panawagan ni U.S. President Donald Trump sa mga bansang kasapi ng International Criminal Court na kumala sa anyay rogue institution. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, ang Malacanang hindi makikita na magkakaapekto ito sa nagpapatuloy na paglilitis ng mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Anya, sa kasalukuyan kasi, kapwa kinikilala ng mga complainant, mga abogado, prosecution at ng depensa ang proseso ng nagpapatuloy ng mga paglilitis. Kaugnay nito, binigyan din ng opisyon na nananatili rin ang posisyon ng Marcos administration na hindi pa rin napapanahon upang buling umanib ang Pilipinas sa Rome Statute.
0: Sa atin po nakikita sa ngayon, pangkalahata naman ay nakikita natin umuusad ang hearing sa nasabing kaso ni dating Pangulong Duterte. So, ang mga complainants, ang mga abogado, ang mga prosecutors, kahit naman po ang depensa, ay nakikita po natin na iginagalang nila ang umaandar na paghihiring, paglilitis sa nasabing kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte.
19: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun daw pong aplikasyon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque para sa asylum, mistulang nasa purgatorio. Ayon o kay DLG Secretary John Vicrimulla, detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
15: Bistulang nasa purgatorio ang aplikasyon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque para sa asylum. Ito ang inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla sa ambush interview sa Taguig City. Ayon kay Rimulla, hindi pa umano ito naaaprubahan, ngunit hindi rin naman tinanggihan. Karaniwan anyang 6 na buwan lang ang proseso pero umabot na ito sa 9 na buwan hanggang 1 taon nang walang desisyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla.
17: He's neither here nor there. Hindi approved, hindi disapproved. Kaya, kumbaga nasa purgatory siya ng asylum ngayon. Kasi usually 6 months lang yan eh. 6 months, 9 months na, 1 year na ito, hindi ko binibigay sa kanya. So, neither here nor there. Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum.
15: Nakikipag-usap naman ang DILG sa mga international lawyer upang alamin kung maaari nang saklawin si Roque ng Interpol Red Notice na isumite na anya ang lahat ng requirements at hinihintay na lang ang aksyon ng Interpol. Pinabulaanan din ni Rimulla ang paratang na political persecution ang kinakaharap ni Roque at ni dating ako Bicol Partyless Representative Saldico. Human trafficking anya ang kaso ni Roque habang plunder naman ang Kayko. Kung naniniwala silang inosente sila, dapat anyang harapin nila ang kaso. Matatanda ang naglabas ang korte sa Angeles City, Pampanga ng warrant of arrest laban kay Roque noong May 2025 dahil sa qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Habang si Ko naman ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, DPWA Secretary Vince Dizon, nanumpa bilang testigo laban kay dating Congressman Saldico at iba pang mga opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control project. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
20: Nanumpa bilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon laban kay Congressman Saldico at iba pang dating opisyal ng DPWH na sangkot umano sa substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Ang nasabing flood control project ay dapat sana ay makakatulong para mabisan ang pagbasa sa probinsya. Nanumpa si Dizon ngayong araw sa 5th Division ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong graft laban kay dating Congressman Saldico at sangkot na iba pa. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang ahensya. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DPWH sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga tiwaling kawanin na sangkot sa maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Suporta sa mga micro, small and medium enterprise sa pagtahak ng Pilipinas tungo sa green economy, tiniyak ng pamahalaan. Yan ang detalye mula kay Quincy Cahili. Quincy!
3: Siniguro ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang suporta ng pamahalaan sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs upang makasabay ang mga ito sa pagsusulong ng green economy kabilang ang pagbabawas ng plastic waste. Aminado si DENR Undersecretary Jonas Leones na hindi basta-basta ang paglipat mula sa single-use plastics dahil mangangailangan ito ng malaking investment para sa alternatibong packaging ng mga produkto. Gayunman, tiniyak niyang patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang development ng teknolohiyang makalilikha ng mas abot kayang alternatibo sa plastic. Tutulungan din ng gobyerno ang mga MSMEs na makapag-transition sa mas environment-friendly na mga proseso. Narito ang pahayag ni Yusek Leones.
21: Instead of giving them burden to address their problem, we will be giving them, we will be linking them in, like for example, in EU local governments units so that SMEs will be provided assistance.
3: Ayon naman sa Head of Cooperation ng European Union na si Dr. Marco Gemmer, naglaan ang EU ng 4.2 billion pesos na pondo upang masuportahan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagsusulong ng green economy. Kaugnay nga nito, pinangunahan ng DENR ang ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy sa Makati City na layuning pag-ugnayin ang iba't ibang sektor ng lipunan para sa mas epektibong magpatupad ng circular economy kung saan ang mga dating tinuturing na basura ay maaring gawing kapaki-pakinabang na resources para makalikha ng mga oportunidad sa kabuhayan habang nababawasan ang basura sa ating kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in.
23: Mark in.
22: Mark out.
23: Mark out.
22: Sa balita sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
1: Ang oras po natin.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
1: Alas 4:33 po ng hapon.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
28: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Naalala ko,
2: Nung bata pa ako, nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
26: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
4: Yay!
22: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
4: Fake news.
22: Disinformation.
4: Disinformation.
22: Mark out muna yan.
1: 37 minutos makalipas po alas 4 ng hapon. Oy, nagdeklara pala ng state of calamity ang dalawang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Iloilo. Ito'y kasunod na rin ng pinsala nung tinatawag na red stripe soft scale insect sa mga taniman po ng tubo. Marami pong tubo dyan sa Iloilo. Gaya ng Negros, yan din ho ang isa sa mga top producer ng asukal. Ito pong red stripe soft scale insect na ito, meron to yung scientific name na Fulminaria tunibal bata. Yan. Tunibal bata. Yan. Ito ho yung mga maliliit na insekto, parang peste na ito dahil na pumipinsala po sa mga tubo. Magmula sa mga dahon hanggang sa katawan nito. Sinisipsip po nito yung mga dagta doon sa tubo. Yung dagta nito, ito yung ginagawang asukal na nagre-resulta po sa pagkatuyo ng mga tubo ang pagkamatay ho nito. Ito ay mahigpit na binabantayan ng Sugar Regulatory Commission at ng National Crop Protection Center. Dahil nga po sa meron na ho itong outbreak. Meron dito sa Luzon, meron din sa Negros at meron din sa Mindanao at meron din iyan na nga ho sa Iloilo. Sa Panay meron na rin ho. Ang magiging ano nito, no? Ang magiging konsekwensya ho nito, magiging epekto ho nito, posible hong bumaba ang posible po makaapekto itong peste na ito sa produksyon ng asukal. Dahilan upang sabi nga kapusin ang supply nito. Pero hindi naman sabi naman ng SRA, hindi pa naman ito sabi nga mararamdaman pa. Dangan nga lang mabuti nang gamutin na yung problema at masawatan na yung mga peste na sa gayon hindi na ho ito makaapekto pa doon sa supply ng mga ng asukal sa bansa.
22: Mark in, mark out.
26: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas report.
1: Ang Commission on Higher Education bukas naman sa pagkakaroon ng pulisiya sa paggamit po ng live names sa graduation. Oo. Live names sa graduation. Oo. Alamin natin mula kay Kathleen Forbes. Kat?
4: Bukas ng Komisyon ng Higher Education at SHED sa pagkakaroon ng pulisiya na magpapahintulot sa paggamit ng lived names ng mga estudyante sa mga seremonya ng pagkatapos. Ito hinihiyag ni Appropriations Vice Chair at SHED Budget Sponsor Monique Lagdamio kasunod ng panawagan ni Admiral Cortez, Representative Percy Sandania, na kilalanin ang lived names ng transgender, non-binary at queer students. Diin ni Sandania na ang pagkilala sa lived names sa isang mahalagang yugto gaya ng pagkatapos sa kolehiyo ay makatutulong upang maramdaman ng LGBTQIA+ students na sila ay kinikilala at kabilang sa kanilang pamantasan. Ang numero ng ilang higher education institutions na gaya ng UP, PLM, PNU, De La Salle University at Ateneo de Manila University na mayroon ng katulad na pulisiya. Sabi naman ni Lagdamio, wala sila nakikitang legal na hadlang sa pagkilala sa lived names sa mga graduation ceremony. Gayun man, pagilinan niya na sa mga opisyal na record ng estudyante, kinakailangan pa rin gamitin yung pangalan na nakasaan sa kanilang birth certificate at iba pa ang government official records. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Oh, so pwede na yung ano ha, yung mga Joseph, yung mga Joseph ang pangalan, gamitin yung pangalan Josephine na. Oh, ganun. Hindi kaya eh, ano ba yun, yung visa? Kung ang pangalan mo ay Orange, Charmin na ang pangalan mo, ganun. Eh, ganyan naman doon, para sabi nga eh, bilang pagkilala nga, sabi nga doon sa ulat ni Kathleen Forbes, bilang pagkilala doon sa mga kapatid natin sa LGBTQ, IA. Nababaliktad ko kasi yan eh. IA plus community. Oo. LTFRB, nag-issue naman ang Shoko's Order laban sa joyride sa viral harassment video nito. Detali naman mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
6: Pinagsusumitin ang paliwanag ng Land Transportation Franchising ang Regulatory Board ang Joyride PH kaugnay ng viral video ng umano'y sexual harassment sa isang babaeng pasahero. Naglabas ang LTFRB ng Shoko's Order laban sa Joyride at hinihingi ang paliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang operasyon nito bilang motorcycle taxi platform provider. Inatasan din ni Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Powa Jr. ang Joyride na tiyaking haharap sa pagdinig ang rider na sangkot sa insidente. Batay sa paunang investigasyon, nagbook ang pasahero ng biyahe mula San Mateo, Rizal, patungong Cubao sa Quezon City nang umano'y iharas siya ng rider. Sinabi ni Powa na tinitingnan din ng ahensya ang posibleng paglabag sa pagbet sa mga rider ng platform. Itinakda sa Oktobre 6 ang pagdinig sa nasabing kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, ang Philippine Coast Guard at Canadian Coast Guard nagkasundo na palakasin ang kanilang maritime cooperation. Nagbabalik si DK Sarate. DK!
7: Nagkasundo ang Philippine Coast Guard at Canadian Coast Guard na palakasin ang kanilang maritime cooperation. Ito ay matapos ang bilateral meeting sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila na nakatuon sa Maritime Security Maritime Domain Awareness, Capacity Building at Pagpapalakas ng Papel ng Coast Guard sa Pagsusulong ng Rule-Based International Order. Sa pagpupulong, nagpalitan ng kaalaman ng dalawang panig hinggil sa mga hamon sa maritime security at binigyan diin ng kahalagaan ng Coast Guard sa maritime safety, law enforcement at regional stability. Ibinahagi rin ng PCG ang strategic significance ng West Philippine Sea pati ang mga bagong hakbang sa international engagement at operational capabilities nito. Nagtapos ang pagpupulong sa pagpapayag ng optimismo para sa bas pinalawak na Canada-Philippines sa Maritime Corporation tungo sa bas ligtas, secure at matatag na maritime environment lalo na sa Indo-Pacific region. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian ay giniit na hindi makaapekto sa impeachment trial ang naging ruling kanina sa impeachment court. Inabaan na raw kasi yung voting threshold eh, para doon sa paghahatol ng mga senator judge. Detalye mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa? Tony pa?
8: Yes, J. Mark. Iginiit nga ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang naging boto niya pabor sa apil sa July 6 ruling ng Senate Impeachment Court ay nakabatay sa prinsipyo at hindi sa sinumang senador o sa respondent sa impeachment case. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na bahagi ng kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court ang pagpapasya kung paano isasagawa ang paglilitis kailang ang paglalapat ng mga patakaran kapag may mga miyembro hindi makakalahok. Ayon sa Senate President, malaki rin ang naging ambag sa kanyang desisyon ng mga paliwanag ng mga inibinahang Amici Curie na tumulong sa korte na suriin hindi lang ang teksto ng konstitusyon kundi maging ang layunin nito at ang pangangailangan para sa patas sa proseso. Binigyan din ng Senate President na nananatili ang constitutional requirements na two-thirds vote. Ang pinagdesisyonan lamang anya ay kung sino-sino ang dapat isama sa voting base kapag may mga senador na hindi makalahok. Nilinaw din niya na hindi nito tinutukoy. Ang magiging resulta ng impeachment trial at pagbabago ay parehong ipapatupad sa boto para sa conviction at acquittal. Anya, na bawat senador na makakalahong ay may tungkuling dumalo at kampana ng kanilang responsibilidad bilang respondent o bilang independent judges at na nakabatay lang sa konstitusyon at ebidensya. Ayon kay Gatchalian, ang katarungan ay hindi lang nasusukat sa hatol kundi maging sa pagiging patas ng prosesong humahantog dito habang binibigyang diin na layunin ng Senado na makapaglabas ng hatol na naaayon sa saligang batas. Samantala, si Mark, mabanggit ko na lang din kakatapos na nag-press con si Senator Erwin Tulfo at nilinaw niya yung mga lumabas na mga headline at balita sa social media na binabaan yung voting threshold. Oh. Ang ginigit ni Senator Erwin ay mali yung term na binabaan yung threshold. Ah. Kasi nananatili pa rin yung threshold na two-third pa rin. Parang ang nangyari, ang naging parang flexible o movable lang ay yung basihan nung tinutukoy na all members.
1: Doon nagkaroon ng ano, sabi nga, two-thirds pa rin.
8: Doon nagkaroon ng pagbabago. Two-thirds pa rin.
1: Pero two-thirds nung kung sino yun nandun sa impeachment court. Tama ba?
8: Oo, yung five na requirement or caveat na in-enumerate kanina ni presiding officer Jesus Codero, yung mga hindi na isasama. Banggitin ko na lang din para malinaw sa ating mga nakikinig, yung mga hindi isasama dun sa denominator ng all members ay yung mga nakakulong o suspended, hinahanap ng mga otoridad, may physical o medical incapacity na sa labas ng coercive processes o kapangyarihan ng Senado at iba pang kahalintulad na sitwasyon. Sila yung pasok doon sa limang requirement na yun ay hindi kasama doon sa all members of the Senate. So yan, nililinaw natin na hindi binabaan yung voting threshold. Ayan. Kundi parang nilinaw lang kung ano yung magiging baseline nung two-thirds.
1: Ayan. Nipa!
8: Diba?
1: Happy birthday. Oh. Ayan.
8: Maling Ningfa ata yun.
1: Ay, hindi. Mali ba? Mali ba? Ay,
8: oh. Maling Ningfa.
1: Ano?
8: Happy Ningfa. Happy Ningfa.
1: Ayan. Kaya
8: Happy Ningfa. Happy Ningfa.
1: Ayan. Happy birthday. Ayan. Naba eh. Sabi mo nga, nakarating na rito. Nakarating na rito ang balita. Pakisabi kay Ate Ningfa sa tukayo mo. Yes. Ha? Happy birthday, ha?
8: Yes, kay Ate Ningfa Senior.
1: Yan.
8: Ako yung Ningfa Junior lang yan. Dito.
1: Yan. Tama, yan ha. Happy birthday sa'yo, Ate Ningfa Rabelo.
9: Happy birthday! Yeah.
1: Okay, Ningfa, yes, salamat.
8: Maraming salamat. Muli mula sinabi ito si Ningfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kampo naman ang Vice Presidente sa impeachment trial, pag-aaralan din ang posibleng paghingi ng TRO sa Korte Suprema matapos ibaba naman ng impeachment court ang threshold sa pagboto.
22: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Detalye naman mula kay Luisa Irispe. Luisa!
0: Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang opsyon na humingi rin ng temporary restraining order sa Korte Suprema para pansamantalang ipatigil ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng BISE, pag-aaralan nila ang pros at cons kung talagang hihingi sila ng TRO sa SC, pero para sa kanila, isa ito sa nakalatag na opsyon bilang legal remedy ng kanilang kampo. Nilinaw naman ni Poa, hindi nila nais magulo ang paglilitis at nirerespeto nila ang naging desisyon ng impeachment court na pababain ang voting threshold para makapag-impeach. Para lang sa kanila, may karapatan ang kanilang kliyente na si VP Duterte na dumulog sa pinakamataas na hukuman. Hindi naman tiyak pa ng kampo ng BISE kung kailan sila dudulog sa SC. Pero kukonsultahin muna nila mismo si VP Duterte kung kailan niya nanaisin na maghain ng petisyon at kung sakali ay magkakalap pa sila ng mga dokumento para makapaghain ng apela. Sinabi rin kasi ni Presiding Officer Francis na bukas, alas 10 ng umaga, maaaring makuha ang Transcript of Stenographic Notes o TSN ng naging desisyon at ng oral arguments. Samantala, ayon naman kay Poa, hindi naman naapektuhan ang moral ng defense team kahit pa hindi pumabor sa kanilang panig ang desisyon ng korte. Sa kanila, tuloy lang sila sa paglilitis at sa magiging pagpapresenta ng ebidensya kapag panahon na ng defense team na maglatag ng kanilang panig. Wala namang magiging pagbabago sa kanilang strategiya, pero magiging ad cautelam o may pag-iingat ang kanilang partisipasyon sa impeachment trial o hindi nila isasantabi ang posibilidad na patuloy na paghahanap ng iba pang legal remedies. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Ariste, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ay, bukod pala kay atin ni Parabelo, may nagdiriwang din na kanyang kaarawan ho ngayon. Ito para sa mga kaibigan, kasamahan sa trabaho at mga kamag-anak po ni Delisa Gorilla. May siya din po pala yung nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy

0: Mark out. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy happy birthday ho sa inyo. Pati si ano to? Si Joyce Ann Supilio. Birthday din niya? Happy birthday din.
1: Happy birthday.
0: May 26 birthday na po ni Joyce Ann eh. Oo. Ay sana ho. Sana ay hangad pa namin ng marami pang birthday. Yan. Sa inyo. Si Ate ni Parabelo ng DCWB, si Delisa Agrilla natin at si Joyce Ann Supilio. Ayan, mga nagdiriwang na kanilang kaarawan.
1: Happy birthday!
2: Mark in! Mark out!
0: At kanina nga ho, mga kababayan, patuloy natin, ngayon pala, pinapatuloy ho nating sinisikap po na matawagan si DTI Secretary Maria Cristina Roque. Nagtaasan naman ho ang presyo ng mga produkto ng petrolyo simula kahapon at meron naman po ngayon dahil sabi nga staggered ho yung oil price hike eh. Oo, ang pangamba nga kasi ngayon ay kung ano ang magiging epekto nito sa presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa aspeto ho ng transportasyon, mga kababayan, patuloy ho dinidinig kasi yung petisyon para sa pagtaas ng pamasahid ay kay Secretary Giovanni Lopez ng DOTR kailangan nilang balansehin kasi yung epekto no, lalo na sa inflation. Ngayon sa aspeto naman ng pangunahing bilihin, nandiyan yung mga pangamba na baka itong pagtaas ng presyo ng mga produkto ng petrolyo ay makaapekto naman ho sa presyo ng mga pangunahing bilihin lalo't magpapasko pa. Minarapat po natin makipag-ugnayan po sa DTI hinggil ho sa bagay na ito na sa gayon upang maibsan naman ho yung pangamba ng publiko. Ha? Kaugnay po nitong nangyari pong pagtaasan naman ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero sabi po ng DOE, ng Department of Energy, ay maaring hanggang ngayon na lamang itong mga pagtaas ng presyo na ito dahil sa mga susunod na buwan hanggang sa pagsapit nga ng next year, no? Sana bumaba na. Sana humupa na rin yung tensyon sa Gulf region. Kasama mo natin Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Secretary, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes.
0: Secretary, magandang hapon po.
3: Yes, magandang hapon. Yes,
0: Opo. Secretary, napatawag kami sapagkat nais naming sabi nga kunin po ang panig po ng DTI. Paano po sabi nga maiibsan yung pangamba ng publiko hinggil sa epekto nga ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na ito sa presyo naman ng ating mga pangunahing bilihin. Ano po ang mga hakbang na ginagawa po ng DTI para maiibsan po ito, Secretary?
3: Yes, okay. Close po ang coordination namin, no, dun sa mga manufacturers na nagman-manufacture ng mga produkto or mga food products ng kalista sa basic necessities and prime commodities. So again, we have a close relationship with them and nag-closely monitor po kami. And for now, wala pa pong price increase for basic necessities and prime commodities.
0: Mm-hmm. And may pangangailangan po ba, Secretary, para maglagay po ng price cap sa ating mga prime commodities?
3: So far, wala pa kami, hindi pa kami umaabot sa puntong gano'n, no? Kasi wala pa naman movement ng presyo ngayon.
0: Opo, opo. Dito sa mga, ano naman po ang sabi nga, babala ng DTI. Sakasakali hong meron po mga negosyante na manamantala sa tumataas yung presyo ng mga produkto petrolyo, na taasan din yung kanilang binibenta mga produkto, Secretary?
3: Unang-una, nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarkets. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no. So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries to check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and prime commodities. doon lang po sa listahan ng na kinokontrol ng DTI.
0: Mm-hmm. Bukod doon sa mga negosyante, binabantayan niyo rin po ba yung logistics sector, yung mga naghahatid ng mga produkto from one end to another, para sabi nga matiyak na wala ring magiging epekto sa presyuhan yung kanilang logistics cost, kung tawagin, pag naghahatid po ng mga produkto?
3: Yes, actually, talagang na maapektuhan ang logistics cost talaga, kasi syempre sila talagang gumagamit nitong langis, no? Po. But a lot of these mga supermarkets and groceries, meron na po silang inventory talaga doon sa kanilang warehouse, na nandun din kung nasaan yung groceries nila. May mga inventory na yan eh. So ngayon, hindi na po nila kailangan ng logistics cost because they have inventory. So for now, wala pa pong galawan or stable pa po ang presyo ng basic necessities and prime commodities.
0: Mm-hmm. Sa mga panahon nito, ang matindi ho rin, sabi nga, nangangamba itong ating mga micro, small and medium enterprises. Secretary, paano po mapoprotektahan itong ating mga MSME sa epekto po nitong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo?
3: Yes, actually, tuloy-tuloy pa din ang pag-assist, no, namin sa MSMEs doon sa finance. Pwede po silang umutang sa SB Corp. So they can apply online, sbcorp.gov.ph. Meron tayong mga loan programs for them. Pipili lang sila. So up to 5 million, wala po itong collateral. And then 1 year po, no payment of principal and interest, para makausad po sila. Number two, nagbibigay rin kami ng mga libreng trade shows nationwide, no, both nationwide and global, na libre po ito. So pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila. So if they want to join dito, pwede lang silang pumunta sa different regional offices nationwide and sa mga negosyo centers nationwide, para maitanong din kung ano yung mga programa, mga opportunities at possibilities na binibigay ng DTI at ng Marcos administration para sa ating mga negosyante.
0: Mm. Saklaw po sila ng uplift program natin, na Secretary, ano po?
3: Ano po?
0: Saklaw po ba ng uplift program natin itong mga MSMEs natin, Secretary?

0: January to July, taas din every month, taas ang export natin. So, pwede na po silang mag-supply dito sa mga exporters ng mga, either yung iba, mga agriculture products or any other products na kailangan nitong mga exporters.
1: Mm. Secretary, bare months na. At yung binabantayan ngayon natin mga mamimili, mga Noche Buena items, maglalabas ba kayo ng SRP regarding dito sa mga susunod na mga buwan at araw, Secretary?
0: Again po, pakiulit please.
1: Opo, bare months na ho, Secretary, at yung ibang ating mga kababayan, binabantayan din yung presyo ng mga Noche Buena items. Maglalabas ba kayo ng mga SRP sa Noche Buena items sa in the coming days and months, Secretary?
0: Once meron na kaming presyo para sa or listahan ng mga Noche Buena items, ilalabas po namin. Pero as of now, wala pa po ito.
1: Yan.
0: So, pag meron, we will inform the public.
1: Yes po. Secretary, nasa inyo po pagkakataon, kausapin nyo ating mga kababayan at hinggin nga po dito sa mga interventions po ng ating pamahalaan ng DTI para maibsan po ang epekto ng oil price increase sa ating mga kababayan.
0: Sa ating mga kababayan, no, wala pang no price increase for basic necessities and prime commodities as of this time. Stable pa po ang presyo ng pagkain. So, stable po ang presyo ng basic necessities and prime commodities. Yung listahan po ng nito ay makikita sa website at saka sa social media ng DTI, and nakapaskil din po ito sa mga grocery and supermarket. And sa ating mga negosyantes, nandito po ang DTI para i-assist kayo. So we have 18 regional offices nationwide and 1,400 negosyo centers. Pwede po kayong pumunta doon para ma-check kung ano yung mga opportunities, possibilities, at mga programa ng gobyerno, ng Philippine government or Marcos administration at ng DTI para sa inyo. It's best to work closely with government para po maibigay rin namin sa inyo kung ano yung mga opportunities like market access, meaning kung sa mga pwesto kung saan nyo maibenta yung mga produkto ninyo. Number two, kung paano mag-train, paano makabenta rin ng produkto using the social media, using the e-commerce. Marami po kaming mga programa para sa inyo. So it's really best to work closely with the Department of Trade and Industry.
1: Yan. Secretary, salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng oras at pagpapunok po ng panayam. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po.
0: Yes, magandang hapon, Gerard. Thank you for having me.
1: Salamat po. Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Mga kababayan!
2: Mark in! Mark out!
1: Ay, meron na lamang po tayong 93 días bago ho ang

0: Mark out.
1: Ang tunay na Pasko ay...
2: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay ka sa ating palatuntunan. Maraming salamat kay Engineer Marvin Tolidana, ating co-pilot kay Engineer Mateo Segovia, ang ating muntian ng Bicolandia, Daragang Magayon, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. Siyempre kay Binibining Rosan Erno. Maraming salamat din kina Aiza, Myla, Isabel, Aise, at kay paring AJ Ignacio, mga kababayan. Ang romantika mo'y simpatiko.
1: Ang Pasko.
2: Ang hari ng Tondo. Ay, Tondo.
1: Iba-iba.
2: Si Mr. Romantiko.
1: Isa tayo.
2: Salamat po sa inyong pagtugay-gay, mga kababayan. Antabayan niyo po ang postgame. Kasama po si John Mogol. At ito po sa inyo na Sports Radio. Ito po, yun ko, J. Mark Dagala. Bye. Happy Holidays.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.

0: kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Na-miss mong panuori ng favorite mong sport?
13: Worry no more!
14: Recap tayo
13: dito sa Post Game.
14: Walang mintis!
13: At may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
15: 918 AM.
16: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: 5:09 po ang ating oras ngayong araw ng Miyerkules. Postgame tayo dito po sa Sports Radio 918. Ang programa para sa mga palaging nakakamiss ng kanilang mga paboritong laro. Ayan, ibig kong sabihin. John Bugol po, kasama nyo until 6 o'clock ngayong Wednesday evening. Tayo po ay live na papakinggan sa Sports Radio 918 sa inyong mga radyo at sa ating official Facebook page. Again, Sports Radio 918. Binobroadcast din tayo simultaneously sa Capital 104.3. Bago natin pag-usapan ang nangyayaring action pa rin sa 2026 Asian Games, silipin muna natin ano ba nangyayari sa iba't iba pang tournaments and leagues sa buong mundo. Siyempre, baka nakakalimutan na natin eh. Malapit na pong matapos ang regular season nitong WNBA. In fact, third to the last day ngayong araw na to ng Miyerkules. Now, meron pang mga ilang importanteng laro dito, especially for the teams na naghahabol ng first round home court advantage in the playoffs na mag-uumpisa na ngayong darating na Linggo, September 27, okay? Ngayong araw na to, panalo itong Portland Fire laban sa Golden State Valkyries. Final score is 90-82. Ngayon, ito pong Portland Fire, laglag to, hindi to maglalaro in the playoffs. Yung Golden State Valkyries, may malaki ang naging impact ng talo na to sa kanilang standings in the playoffs. Si Bridget Carlton ang nanguna para sa Portland with 26 points. Si Carla Light naman, merong 18 points and 6 assists. Si Tiffany Hayes, yung kanyang 3-point shot, nagbigay sa Golden State ng 75-68 lead. 2 minutes 13 seconds ang natitira in regulation. So, nangangamoy panalo na sila actually dito. But, humabol pa itong Portland courtesy of Bridget Carlton and Megan DeLeo. And then, yung layup nitong si Carla Light, meron pa yung foul. She made the extra free throw ang nagbigay sa Portland ng 77-75 lead. Gabby Williams, naglaro po ito para sa France dun sa kakatapos-tapos lamang na 2026 FIBA Women's World Cup. Siya yung nagtabla ng score at 77-all. She could have won the game para sa Golden State, kaso mintis yung kanyang off-balance jumper kaya napunta sa overtime. Now, in OT, nagpalitan ng free throws tsaka 3-point shots itong dalawang koponan before binasag ni Carla Light yung 82-all deadlock with a layup. And then after magmintis nitong Golden State, pasok naman yung 20-foot step back jumper nitong si Carla Light. Meron ulit yung kasamang foul, so another 3-point play para sa kanya, giving etong Portland Fire an 87-82 lead. 27 seconds ang natitira in the ball game. Gabby Williams, 17 points, 4 rebounds and 4 assists. At dahil natalo rito ang Golden State Valkyries, sila na ngayon yung number 2 seed in the playoffs. Kasi kung nanalo sila rito, hindi pa magkakaalaman because they would have tied etong Minnesota Lynx at 32-11. So may pangihinayang to kasi yung Minnesota na nakakuha ng number 1 seed actually ay natalo naman ng Indiana Fever. The Fever defeated the Lynx 96-77 sa pangunguna ni Caitlin Clark with 27 points, 9 assists, and 7 rebounds. Katulong naman niya itong si Kelsey Mitchell na merong 20 points plus 4 assists. Ginamit ng Indiana yung 14-2 run para tapusin yung first quarter and they extend yung kanilang lamang 31-16. Naging 38-18 pa yan, 20-point lead sa second quarter. At they led by as many as 57-28 sa first half. Now, second half, unti-unting humabol. Ito pong Minnesota na ibaba nila to 64-71 after the third quarter. And it was just an 8-point deficit ang kinakaharap ng Minnesota. 8 minutes pa ang natitira sa laro. But Monique Billings made 2 free throws. And then nagsunod-sunod yung baskets ni na Caitlin Clark, Kelsey Mitchell at ni Aliyah Boston from 74-66 naging 82-66. So Indiana umakyat ang record to 28-15. And at least for one more day, ito pong Indiana Fever ay may kaunting pag-asa pa rin of being the number 4 seed in the playoffs. At syempre, if you're in the top 4, meron niyang home court advantage in the first round. On the other side, Chloe Bibby ang nanguna para sa Minnesota Lynx with 15 points. Samantala, ito namang Las Vegas Aces, the defending WNBA champions, inilista ang kanilang ika-anim na sunod na panalo, 89-79 laban sa Los Angeles Sparks. Aja Wilson with 18 points and 10 rebounds at si Chelsea Gray merong 17 points. Umabante ng 17-5 ito pong Las Vegas gamit yung kanilang 15-0 attack in the first quarter. And they led by as many as 17 points before nagkaroon ng counter-attack etong LA Sparks na ibaba nila to 29-35 yung hinahabol. But although etong Los Angeles tried to catch up dito sa Las Vegas the rest of the game, talagang hindi naman sila nakadikit ng todo eh. And after a 10-point run ng Las Vegas sa third quarter, balik sa kanila yung sizable advantage at 63-45. So, ang Las Vegas Aces, 30-13 ang record ngayon, only one game ahead of the number 4 Atlanta Dream. So, malaking bagay ito para sa Las Vegas Aces considering na they will be entering the playoffs bilang hottest team ngayon with 6 straight victories. Si Nneka Ogumike ang nanguna para sa Los Angeles Sparks. Hindi po lalaro sa playoffs ang LA. 17 points and 9 rebounds. Sa iba pang laro ngayong araw, panalo ang Chicago Sky laban sa Toronto Tempo 97-85 and the Washington Mystics with a 79-69 victory laban sa Connecticut Sun. So bukas and Friday will be the last 2 days ng WNBA regular season at sa Sunday mag-uumpisa na po ang playoffs ng WNBA.
1: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:18 Philippine Standard Time. From the NBA, punta tayo sa Major League Baseball. Ito pong Tampa Bay Rays, ang AL East champions matapos silang talunin ang New York Yankees. The final score, 6-1 ngayong araw na to. Drew Rasmussen with 11 strikeouts in 5 2/3 innings. 0 runs allowed. Although it was Yandy Diaz offensively na nanguna para dito sa Tampa Bay. Yung kanyang 2-run single at the top of the 7th inning ang nagbigay sa kanila ng 4-0 advantage. And then in the 9th, meron ulit siyang isa pang 2-run single. Ang Tampa Bay, ang record nila ngayon, 96-61. Ito ang kanilang 20th victory sa kanilang last 28 games. At nailista nila ang kanilang ikalimang division title. Samantala, tuloy pa rin ang laban for the best record sa Major League Baseball. Itong Los Angeles Dodgers defeated the San Diego Padres 7-0. Will Smith and Tommy Edman tig isang home run para sa LA. Samantala, gumamit naman ng 8 pitchers itong Dodgers and Justin Robleski earning the win. Yung first 2 runs ng Dodgers galing sa RBI walk na binigay nitong San Diego. And then in the second inning, isang 2-run single ni Freddie Freeman, naging 4-0 yan. So 4 runs in the second inning para sa Dodgers. Fourth inning, Freddie Freeman again with an RBI, so 5-0 na. And then 6th at 7th inning, ting isang home run itong si Tommy Edman at saka si Will Smith. So the Dodgers, ang defending World Series champions, are now 97-60. One game na lang yung naghihiwalay sa kanila sa Milwaukee. And isang panalo na lang kailangan ng Los Angeles Dodgers for a top 2 spot sa National League playoffs and a bye into the National League Division Series. Samantala, kahapon natapos ang Week 2 ng 2026-2027 season ng National Football League. The Los Angeles Rams getting the win laban sa New York Giants 28-6. Matthew Stafford, 327 yards, 4 touchdowns. Samantala, Davante Adams, 195 receiving yards and 2 touchdowns. First period ng laban, Stafford connected with Davante Adams, a 31-yard touchdown, so 7-0. And then nung second period, merong 64-yard reception etong si Adams. Ang naging resulta nun was a touchdown para kay Kyren Williams, 14-0 Los Angeles Rams. Hindi pa tapos si Davante Adams, another touchdown in the third quarter, extending yung kanilang kalamangan to 21-3. So after yesterday's game between the Rams and the Giants, pareho sila ngayon na may 1-1 record. After the second week nitong NFL season, 8 kuponan ang undefeated pa rin so far in 2 games, 2-0. Yung Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, at saka Las Vegas Raiders sa American Football Conference. Sa kabila naman, sa National Football Conference, undefeated so far ang Philadelphia Eagles, ang Minnesota Vikings, ang Seattle Seahawks, at ang San Francisco 49ers. Friday, September 25, mag-uumpisa ang Week 3 nitong NFL season featuring the Green Bay Packers kalaban ang Atlanta Falcons. Samantala, ito, lumapit-lapit tayo ng konti sa Singapore. Opo, ongoing na ang WTA 500 Singapore Open. And as you might have known, tomorrow ang laban ni Alex Iala in the second round ng women's singles. So far, na ang mga nakapagtalanan ng panalo, si number 6, Leila Fernandez, tinalo niya si Kyoka Okamura, 6-2-6-3. Samantala, si Alicia Parks, tinalo naman niya si Mei Yamaguchi ng Japan. Final score, 6-4 and 6-3. So sila yung magkalaban in the round of 16. Iba pang panalo rito, si Barbora Krejcikova, 6-love, 5-7, 7-6 over Anna Lena Friedsam. And dun sa side ng draw ni Alex, number 7, Maria Sakkari with a 6-4 and 6-1 win laban kay Linda Fruvirtova. So makakalaban ni Alex is going to be Tatiana Prozorova na tumalo kay Sofia Kostulas, 5-7, 7-6 and 6-2. Kung manalo si Alex bukas, ang posible niya makalaban o ang makakalaban niya in the quarterfinals, either Wang Xinyu ng China o kaya si Joanna Garland ng Chinese Taipei. So tatakbo po itong Singapore Tennis Open until September 27. And after that, rekta na sa Asian Games si Alex Iala. Kano ba naghihintay na premyo rito for the champion? $185,500 maging premyo ng champion dito. So, sa palitan natin ngayon, that's about 11.6 million pesos. Paano na ba ngayon ng Philippine peso against dollar? 62.6 pesos. Grabe, ang taas na, no? Siguro oras na para i-deposit ko yung $2 ko sa wallet ko. Eh. Gaano papalo yun? 120... Mga nasa 125 pesos din. May value meal na ba yun? 125? Magkano na value meal ngayon? Hindi ko na alam. 5:25 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa post-game. Kaya patuloy pong tumutok sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, bakit ang taas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Kikinggan, search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan na namok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng namok.
1: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
7: Team Pilipinas.
1: Lalaban para sa bayan.
7: The 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Philippine Standard Time, it's now 5:28 ng hapon. Postgame pa rin po tayo dito sa Sports Radio 918. Eto na. Recap natin ang mga naganap so far ngayong araw na to ng Wednesday sa 2026 Asian Games. Nadagdagan na po ang medalya ng Pilipinas courtesy of Marie June Adriano, ang ating Filipina karateka. A bronze medal sa women's kumite minus 53 kilograms. Tapos siyang talunin si Ya Chi Chung ng Chinese Taipei. Kanina po yan. Napanood ko at least yung part na after tumabla netong si Chung sa 3-3. Kasi lamang na si Adriano dun sa unang bahagi ng laban. Nakatatlong yuko na siya. So, one yuko is worth 1 point. So, abang naka 3-0 na siya. Pero nakascore ng ipon etong si Chung. Kaya tumabla ng 3-3. Pero buti na lang, maganda yung focus nitong pambato ng Pilipinas because after mag 3-3, nakascore siya ng 7 sunod-sunod na yuko para iuwi etong ikalawang bronze ng Philippine Karate Team at sa kasalukuyan ang ikalimang medalya overall ng Team Philippines dito sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang sabi ni Mary June, etong kanyang bronze medal sa Asian Games is more than just a medal para sa kanya. Alamin natin paano niya nasabi yan dito po sa naging huddle with Marie June Adriano after her bronze medal win in the Asian Games.
8: Hi, Marie. Welcome to the program and congratulations.
9: Hello po.
8: Yes, Marie, of course. Gaano ka kasaya na pangalawang bronze medal para sa ating Philippine Karate ang iyong naibigay mula dito sa Asian Games?
9: Super happy po.
8: Yes, talagang ramdam na ramdam natin yun saya, no? Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Talagang secured na yung bronze. Nasa kamay mo na ba? Naisabit na ba sa'yo yung bronze medal? Gaano kalaking bagay ito para sa'yo personally?
9: Super laking bagay niya po sa akin. Of course, as a first-timer ko. So, talagang yung pressure nandun lahat. So, sobrang hirap makarating dito kasi sobrang selected lang kung sino yung papapintahin po. Kaya sobrang happy po ako na isa po ako sa napili and nakapagbigay po ako ng medalya para sa Pilipinas.
8: Again, si Marie po ay bronze medalist natin mula sa Women's Committee minus 50 kilogram division. Pero syempre, kwentuhan mo kami pagdating dun sa bronze medal bout. Katapat itong taga-Chinese Taipei. So, ano ba, first time nyo ba na nagharap? Kamusta yung naging strategy mo dito?
9: Pangatlong best na po namin nagharap. Sa dalawang Asian Championship po, last year and this year, parang nung ano lang po, nung June. So, tas ito po yung pangatlong pagkaharap po ulit namin. So, medyo nakapag-adjust na rin po. Nireview namin yung mga previous matches namin. So, naka-adjust na. So, kailangan na lang maging patient. Syempre, discipline doon sa loob ng tatami. Kasi hindi pa rin, kahit na alam mong basado mo na, hindi mo sure kasi baka may iba siyang move na pinractice before this Asian game. So, need to be alert. Kailangan gising ka the whole game.
8: Yes, na-mention mo pangatlong pag-aharap. Dun sa previous two editions, ano yung resulta nun? Ikaw ba'y nanalo sa kanya nun?
9: Hindi po. Sobrang natambakan niya po nung dalawang competition po namin na yun.
8: Wow, so talagang ano, malaking bawi, buwelta mo talaga sa kanya to, no? And yes, with that, nakaisa ka na sa kanya at more than that, nakapag-deliver for the Philippines. Pero ano yung masasabi mong ano, saan yung highlight no, noong naging pag-aharap niyo this time?
9: Siguro po yung naging highlight is mas nagtiwala po ako sa technique ko, sa kung ano yung bound ko, kung ano yung sinrain ko para sa competition ko na to. So, tiwala lang po sa mga bato. Sabi nga po ng coach bago pumasok na tiwala siya sa technique ko. Kahit anong gawin mo dyan, tiwala ako dyan. So, yun po. Nagbigay po siya ng confidence sa akin na kung magbabato man ako, alam kong tiwala po sila sa ginagawa ko sa loob.
8: May naging pressure ba sa'yo no, na kinailangan mong malagay dito sa bronze medal bout? Kasi diba nung yumukod ka dun sa semifinals, katapat itong taga Hong Kong, anong naging mindset mo?
9: And, same din.
8: Yes.
9: Same din po kasi si Hong Kong, parang pang-apat na rin po namin tong pag-aharap. So, pressured na talaga kasi basado na namin yung isa't isa na hindi ako pwedeng sumugod sa kanya ng biglaan. Ganun din siya sa akin kasi pang-apat na yun. Tapos laging dikit yung nangyayari sa amin. Lagi kami nag-meet sa semis. So, pressure po talaga. Kailangan makabounce back ako agad for the bronze match.
8: Anong tumatakbo sa isip mo habang ginagawa niyo yung bronze medal bout?
9: Alam ko, sabi ko po kasi sa atin na to, sa amin na to. So ngayon po, kailangan po lang mag-work. Tapos kung hindi ko na rin po talaga totally alam kung ano yung nangyayari. Kasi sabi sa akin, ang reminder ng coach, pag huwag ka aalis sa gitna. So ako po, so dito lang ako sa gitna. Then pag pumasok siya, gagawin ko na lang kung ano yung lalabas, which is yung job po, yung Kizame, na one point po sa kanya.
8: Yes, Marie, of course, first Asian Games and first Asian Games medal para sa'yo. Ito ba ay in-expect mo ba to na makakapodium ka ngayong taon?
9: Of course no, pero ginol ko pong makapodium. Kasi first timer po ako, tapos wala pa akong Asian medal. So last SEA Games, I got bronze lang din. So sabi ko, enjoy ko lang to. Enjoy lang yung flow. Take the positive energy. Then, work lang, work.
8: Ilan taon ka na bang nagkakarate, Marie?
9: Since 12 years old po.
8: So, 10 years na.
9: 10 pataas.
8: Wow, nasa mahigit ano no, 10 taon na sa karate. Ito ba
9: 12 years po, kasi 22 ako.
8: Yes. So ito ba parang ano, naiisip mo na parang ito na yung fruit no nung yung mga pinagdaanan over the years?
9: Opo, syempre. Kasi ang sobrang tagal na po noon eh, na ito lang ginagawa ko. School, bahay, karate. School, bahay, karate, then nakapasok ng national team. So, bakit pa ako sa suka? And dito na, nag-start na ng SEA Games. Start na ng, binigyan ako ng opportunity ng Karate Pilipinas maka-join sa iba't ibang international. They trust me na kaya ko. At this age, kaya ko. So, yun po. Kaya po, super thankful po ako.
8: Yes. Aside from kaya mo, ano pa yung napatunayan mo sa sarili mo na experience mo na ang Asian Games level, sinasabi, Olympic of Asia to?
9: Yes.
8: Anong napatunayan mo sa sarili mo personally, no? Since na experience mo na Asian Games, sinasabing Olympics of Asia to, Marie?
9: Kaya ko naman po palang mag-deliver ng medal para sa atin. Kaya ko naman palang magtiwala sa kung ano yung baon ko, kung ano yung technique ko. No matter what, kung mas bata man ako sa kanila, mas batikan man sila sa akin. Kailangan po talaga magtiwala ka muna sa sarili mo bago ka magtiwala sa mga nasa paligid. Kasi kung doubt ka sa technique mo, sarili mo pa lang, mas mahirap kung iba to. Especially po sa combat sport at sa karate.
8: Yes, talagang ano no, talagang very special itong moment na to para sa iyo. But of course, saan ka dadalhin nitong Asian Games medal mo? What will be next for you? Marami ka pa bang mga naka-schedule no for the year?
9: Kung matutuloy po yung IMAG this year, yun po, yung next naming paghahandaan. Then of course, hindi po matatapos yun kasi mas marami po kaming competition next year. We have Worlds. We have SEA Cup, the Asian Games Championship, of course, the SEA Games. Yun yeah. Po yung, kaya po, walang stop.
8: Yes, wala talagang stop. No? But of course, in a way, nakatulong din ba yung naunang bronze medal ng iyong mga ate sa Women's Team Kata?
9: Siyempre po, na boost po nila ako na nagawa na nila. So next, na-start na nila, then go with the flow na.
8: Yes, and you made it. Again, siguro may parting message ka. Sino-sino mga tumulong sa'yo no, para makarating dito sa position ko nasan ka ngayon?
9: Of course po, nagpapasalamat po ako sa Karate Pilipinas, sa president namin, Sheehan Lim, Richard Lim, sa coaches ko po, Sir Sunny Montalvo, Coach Mae, Sir Oliver, Sir Engine, and PT Ding, and of course sa... Maharlika Karate Doc Pai po sa MKKPI, sa mga sensei ko po, Sheehan Greg, Sensei Alvin, Sensei Jerby, Sensei Raquel. Hello po, thank you po sa inyo kasi kayo po yung nagdala sa akin para makarating po ako sa national team hanggang sa ito na po. And of course, sa family ko po, yan, sa mga Tagalyanara, sa Nova Ecija, hello po. Maraming salamat po sa prayers and sa support nyo.
8: Yes, there you have it, ang ating Asian Games bronze medalist na si Marie June Adriano. Big congratulations sa'yo. We are very proud of you, Marie.
9: Thank you po.
0: June Adriano, bronze medalist in the 2026 Asian Games Women's Kumite minus 50 kilogram competition in karate. So natapos yung laban ng karate team natin. On a positive note, very positive note sa medalya ni Marie June Adriano. So, ang Pilipinas sa kasalukuyan sa medal tally ay nasa number 24 pa rin. 1 silver, 4 bronze medals. Kaso nasa unahan natin yung Indonesia, mas marami lang sila ng 5 bronze medals. At syempre, nangunguna pa rin ang China with 46. Japan with 15, 8 golds para sa Korea, 7 para sa Kazakhstan at Thailand at number 5 with 5 gold medals. Now, sa iba pang highlights ng Team Philippines ngayong araw, pasok sa medal race ng women's single sculls itong ating Olympian rower na si Joanny Delgaco. Ang oras niya sa heat number 2, 8 minutes 25.47 seconds. Pangatlo siya and last sa kanyang heat. Pero pasok yung oras niya para dun sa Final A. Yung mga kakarera sa Final A, ito yung maglalaban-laban for gold, silver, and bronze. Yung iba namang napupunta sa Final B, ayun, placement na lang yun. Kumbaga, yun yung classification race. Diyan maglalaro si Chris Nievarez sa men's single sculls, si na Renji Peñaredondo at saka si Van Maxilom sa men's pairs at si Edgar Ilas sa men's lightweight single sculls. Ang Gilas Pilipinas men pasok sa quarterfinals ng 3x3 basketball. 3-0 ang record ng Pilipinas sa Group A. Ang pinakahuli nilang panalo, 21-15 laban sa Kazakhstan. Nick Cabanero merong 7 points at si David Dungo with 6 points, 5 dun sa 7-2 run na ginawa ng Gilas Pilipinas sa huling 3 minuto ng laban para kumpletuhin yung panalo. Luis Pablo 5 points at si Koji Benaflor with 3 points. Naghihintay ng makakalaban ang Gilas men sa quarterfinals na mag-uumpisa bukas, Thursday po. Ayan, 5:30 naka-schedule yung laro ng Gilas men. Ito, silipin natin maya-maya itong Gilas Pilipinas women if sila'y umabante na rin sa quarterfinals ng women's 3x3. Ang kalaban nila yung Malaysia sa kanilang huling laro in Pool C. Ito pong grupo ni Casey De La Rosa, Amia Espanol, Victoria Pasilang, and Kenan Ka. Sa boxing naman, second Filipino boxer na umabante sa second round, si Jun Milardo Ogaire sa men 60 kilograms. A 3-2 victory laban kay Lundaa Gantomur ng Mongolia ngayong araw na to. So sa Friday ang kanyang magiging sunod na laban, September 25. Nasa round of 16 din ng women's beach volleyball sina Kylie Progelia at Sofia Pagara. Tinalo nila ngayong araw ang Mongolia 21-3 and 21-3. So 2-0 sila sa kanilang grupo. Sa men's division, natalo si James Buitrago tsaka Ranran Abdilia sa Vietnam 22-24, 15-21. So yung laro nila against Indonesia sa Linggo, kailangan maipanalo nila para buhay pa ang pag-asa to advance sa round of 16. Samantala, nagtapos ang laban ni Samantha Catantan sa women's individual foil nung natalo siya sa quarterfinals laban kay Ji-hee Park ng South Korea. 10-15 ang naging final score dyan. Sa first end nung laban, Samantha Catantan was ahead 8-7. Kaso, nakuha nung Koreano yung 8 of the next 10 points para siyang umabante sa semifinals at makakuha ng garantisadong medalya. Umabot din sa knockout round yung kapatid ni Samantha na si Jana Catantan, kaso natalo sa table of 32 laban sa Singapore 2-15. Sa men's saber naman, naglaro din sa knockout stage si Christian Jester Concepcion, pero natalo siya sa round of 16 kay Mohammad Futuhi Firozabad ng Iran 15-7. Si Eunice Daniel Villanueva naman sa table of 32 natalo kay Adel Muklid Al-Mutairi 15-9. At sa men's artistic gymnastics team final, 6th overall po ang Pilipinas with a combined score of 227.359 points. 12.5 points yung difference dun sa Chinese Taipei na nakukuha ng bronze medal. And as expected, pinangunahan ni na Carlos at Eldro Yulo yung naging laban ng Team Pilipinas. Nag number 1 si Caloy sa floor exercise, pero yung sunod na highest na Pinoy na sa kanya, si Eldro at 14th place, o malayo. And then sa vault, number 4 si Carlos, number 10 si Eldro, sa parallel bars, number 5 si Carlos, number 17 si Eldrew, sa horizontal bars naman, number 9 etong si Eldrew. So yun yung best results ng Philippine men's team in the artistic gymnastics men's team final. 5:45 Philippine Standard Time. Moving on sa swimming. Ngayong araw na to, tatlong final events pa ang nilaruan ng Pilipinas pero nananatili pa ring zero medals ang Team Philippines sa swimming. Sa men's 200-meter freestyle final, Gian Santos, 10th and last in 1 minute 49.8 seconds. Dun sa heats earlier today, nagtala siya ng bagong Philippine record. Meanwhile, women's 400-meter individual medley final, 9th naman si Shandy Chua in 4 minutes 53.19 seconds. And finally, sa final ng mixed 4x100 medley relay, pampito po ang Pilipinas in 3 minutes 56.26 seconds. Thea Salvino, Gia Santos, Logan Noguchi at si Heather White. So yan po ang resulta ng Philippine swimming team ngayong araw na to ng Miyerkules. Samantala, ongoing pa rin ito pong weightlifting competition ng women's 53 kilogram category. At ang pambato natin dito, si Rose G. Ramos. Natapos-tapos na yung performance ni Rose G. And solid yung mga binuhat niya sa snatch. Lahat ng tatlong attempts niya, good. 88, 91, at saka yung pinakamabigat, 93 kilos. Sa clean and jerk, 2 out of 3. 105, 110. Oh, yun yung best result niya. Nabigo siyang i-clear yung 113 kilos. I think, at tingin ko pang number 4, matatapos at number 4, etong si Rose G. Ramos. Alam mo, sa sports, lagi nating naririnig yung mga, yung phrase na ang tunay mong kalaban talaga ay yung sarili mo. Totoo naman yun eh. But pagdating sa weightlifting, tingin ko pinakatotoo yung mga salitang yon sa sport na to. Because for the most part, hindi mo kasi kontrolado yung kayang gawin, yung abilidad ng iyong kalaban, di ba? Wala kang magagawa kung talaga mas bibigat yung binubuhat niya eh. Hindi mo na kontrolado yon. Ang kontrolado mo, yung sarili mong abilidad, yung pinag-ensayuhan mong bigat nung bubuhatin mo. And like I said, solid yung mga, yung buhat ni, ano, ni Rose G. Ramos dito. Nung umpisa, dun sa entry numbers nila, ano, ang tinitingnan na maglalaban for gold, yung North Korea at saka China. And then, ang tinitingnan na maglalaban for bronze, si Rose G. Ramos, tsaka yung Thailand na nag-bronze medal sa Paris Olympics noong 2024. Pero dun sa bandang dulo nung snatch, aba, nag-iba yung kwento kasi yung North Korea nag 99 kilos. Isipin mo ha, 93 ka, solid na yun si Rose G. Tas 99 yung mga kalaban mo, di ba? Wala ka na talagang magagawa dun eh. And then yung China, ang pinakamaganda lang niya na buhat, 94. Dalawang beses siyang hindi nagawa yung 97. Tapos yung Thailand, nag 95 in snatch. At kahit na nabuhat successfully ni Rose G yung 113 kilos sa clean and jerk, hindi pa rin sapat eh para humabol sa podium kasi yung lowest na binuhat nung top 3 ay 115. Yung Thailand, yun yung una niyang binuhat at 115. So, anong nangyari dito? Ah, mukhang tapos na to. Ayan, ang nanalo is Hong Yong Kang ng Korea Republic. And sorry, ng DPR Korea. Although, ongoing pa kasi yung live stream, kaso delayed kasi yun eh. But anyway, almost done na to. Pipirmahan na lang siguro para maging official. And unofficially, number 4 overall si Rose G. Ramos. So, mas maganda ng isang pwesto dun sa kanyang naging campaign back in 2023 sa Hangzhou, China, kung saan 5th place yung kanyang resulta doon. At syempre, malaking ano to, malaking bounce back din para sa kanya because sa Thailand SEA Games nitong nagdaang nung last December, nag-DNF pa siya doon kasi unsuccessful yung buhat niya eh, sa ano sa clean and jerk. Hindi ba? So, ito nakumpleto niya, natapos niya yung buong laro. 93 kilos ang best result niya sa snatch, 110 in clean and jerk. So overall, a solid performance from Rose G. Ramos, but hindi nga lang talaga umabot for a podium finish dito sa women's 53 kilogram category. Ayan, mukhang tapos na eh. Okay, so eto na. Yung Hon Gyong Kang ng DPR Korea. 99 sa snatch, 124 sa clean and jerk. 223 kilos. Na silver si Jin Lan Zhao ng China, 94 sa snatch pero bumawi siya sa clean and jerk. Ang pinakamaganda niyang binuhat, 124 kilos din. Yung Surochana Kambao na bronze medalist sa Paris Olympics, bronze medalist din dito sa Asian Games, 95 in snatch, 119 sa clean and jerk. Sinubukan niyang bumuhat ng 127 para makuha yung makukuha ba niya yung ano? Hindi, sinubukan niyang kumuha ng 127 para makuha yung silver. Ayun, kaso hindi niya unsuccessful yung attempt niya. So she finishes with a 214 total. So those are the top 3. Number 4 si Rose G with 203 total kilos. So ayun, malayo pa rin eh, 214 203. 9 kilos na difference for that podium finish. So, yan ang unang pambato ng Pilipinas in weightlifting dito sa 2026 Asian Games, si Rose G. Ramos.

Di ko sure kung meron pa tayong aabangan eh. Kasi yung kaninang athletics, kaninang umaga lang yan. Ay, ito. Teka, ito. Tingnan natin. Itong resulta ng laro ng Pilipinas. Yes, sir. Panalo po pala ang Gilas Pilipinas Women laban sa Malaysia 17-12. So, ibig sabihin yan, sa kanilang Pool C, ang Pilipinas ay nag number 1, tatlong laro, tatlong panalo. Very good. So, ano na to? Quarter finals na to para sa Pilipinas. 17-12 na panalo laban sa Malaysia. Pinangunahan ni Casey De La Rosa with 10 points plus 3 rebounds. 3 puntos naman si Kenan Ka at 2 puntos si Amia Espanol tsaka si Maria Pasilang. O kaya siguro pinaghiwalay, hindi isinali si Casey sa 5-on-5, ano, women's team, para may laban tayo dito sa 3x3. Kasi I think 6 feet yata si Casey De La Rosa eh. Kung wala siya, that would leave our team na medyo kapos sa height. So now we have 2 6-foot players. Yung isa naglalaro sa 5-on-5, yung isa nasa 3x3. Tingnan nga natin yung nangyari dito sa laban na to. Mukhang naging dikit yung laban. Mukhang naging dikit yung laban.

0: in the last minute, almost last 2 minutes ng laro, 1-point shot ni Casey De La Rosa, ginawang 14-11 in favor of the Philippines, na naging 15-11 after another basket ni Casey De La Rosa. At that point, 63 seconds na lang yung natitira. And then later on, Maria Pasilang with a drive and a basket off a rebound ni Casey De La Rosa for a 4-point lead, 16-12, with about 26.2 seconds to go in the game. So parehong winalis ng Gilas Pilipinas Men and Women 3x3 yung kanilang group assignments para umabante sa knockout round nitong 3x3 basketball ng 2026 Asian Games. 5:55 na po ang ating oras, mga kaibigan. That's it for post-game ngayong araw ng Miyerkules. Sa mga nag-aabang pa rin ng updates dito po sa 2026 Asian Games, manatili po kayo nakatutok dahil susunod na si Rhea Arevalo. Ihabol pa ba natin yan? Talo naman. Binantayan mo, talo naman. Mix. Hindi, mamaya sa ano yan? Sa Sports 908 with Rhea Arevalo. Yan. Marami pang pag-uusapan tungkol dito sa 2026 Asian Games. So, tomorrow po ulit, 5 p.m. post-game. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio,
18: Radyo Magazine,
19: Serbisyo Publiko,
20: the AM and FM collab
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas
24: and Capital 104.3 collab.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
29: Kaliwat ka na ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
30: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
31: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
29: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
32: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
33: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisang walang kinikilingan.
34: Ano man pong banta sa ating Pangulo, ay banta sa seguridad ng ating bansa.
35: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
0: anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
1: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente at magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan at katarungan, The Impeachment Trial.
2: This is your People's Television.

0: ang mas mapabibilis ng pinakaunang underground railway sa bansa. Sa kabila ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mga ahensya ng pamahalaan patuloy na umaaksyon para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong Pilipino. Senate Impeachment Court, binabaan na ang voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Very strong El Nino, posibleng maramdaman na ngayong buwan ang magiging epekto niyan sa bansa. Tutukan! At sinong sikat na love team ang magbabalik para sa isang upcoming film?
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, nakalabas na ang tunnel boring machine na bumubutas mula sa North Avenue papuntang Quezon Avenue na bahagi ng konstruksyon ng Metro Manila Subway na nasaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Ayon sa Transportation Department, inaasahang bibilis na ang biyahe ng nasa kalahating milyong pasahero sa oras na maging operational ang proyekto sa 2032. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
3: Nakarating na mula North Avenue hanggang Quezon Avenue ang tunnel boring machine na bumubutas sa ginagawang Metro Manila Subway, ang pinakaunang underground railway sa bansa. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto sa bahagi ng southbound. Sinaksihan niya ang patuloy na paghuhukay para bigyan daan ng subway tunnel mula Quezon Avenue Station hanggang East Avenue Station.
4: Yung tunnel boring machine, lumusot na, lumabas na. So yung ito, kaya tayo nandito to celebrate breakthrough of the tunnel boring machine.
3: Nilalatag na rin ang mga bakal na magsisilbing flooring o sahig ng istasyon. Inaayos ang paligid ng tunnel na mahigit 6 na metro ang lawak. Wala pang mobility access facility tulad ng elevator, kaya mano-mano ang pag-akyat panaog.
4: Medyo hiningal kami, mataas yung inakyat
5: na. 35 meters.
4: 35 meters, pero vertical yun. So, dahan-dahan, ang nakikita ninyo yung subway project natin, dahan-dahan ay nabubuo na.
3: May 17 istasyon ang Metro Manila Subway mula East Valenzuela hanggang Bicutan Station sa Taguig na magkokonekta sa 6 na lungsod sa NCR. Sa oras na makumpleto ang proyekto, inaasahang iikli sa 30-40 minuto ang biyahe mula sa 2 oras kung galing sa northern part ng Metro Manila hanggang katimugang bahagi ng NCR. Aprobiyan para kay Ray na damang-damang hirap sa pagkocommute at epekto ng matinding traffic. Ngayong araw nga lang, 3 beses siyang sumakay at 2 oras ang kanyang inabot mula Taguig hanggang Quezon City makapag-apply lang ng trabaho.
6: Halos ko lang masaklan talaga po.
7: Gano'n pa ang hirap?
6: Siguro mga 100% ang bayo. Hindi pa talaga. Wala kasi wala naman
3: nasa kalahating milyong pasahero ang inaasahang mabebenepisyoan ng Metro Manila Subway na target na kumpleto sa katapusan ng 2031. Ginagawa raw ng Transportation Department ang lahat para maresolba ang problema sa right of way. Paghingi ito ng karapatang gumamit ng lupa sa mga pribadong lote na daraanan ng underground railway.
8: Ang right of way progress natin, acquisition natin sa subway dito sa atin, 33 kilometers is more or less 92%. Dito sa Quezon Avenue Station natin, 63% na ho ang ating kumbaga progress accomplishment dito.
3: Clazel Pardilla para sa bayan.
2: Binigyang pugay naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipinong seafarer sa kanyang pangunguna sa Philippine Maritime Convention 2026. Ayon sa Pangulo, titiyakin ng pamahalaan ang kapakanan, seguridad at dignidad ng mga marino. Narito ang ulat.
9: Pagpapalakas sa proteksyon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga Filipino seafarer.
5: Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa Philippine Maritime Convention 2026. Ipinunto niya na nananatiling kinikilala sa buong mundo ang kakayahan, kahusayan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino. Halos isa-anya sa bawat limang marinong na ide-deploy sa buong mundo ay Pilipino.

0: Kaya nananatili ang Pilipinas bilang nangungunang taga-supply ng mga marino sa mundo. Pero kasabay-anya ng pagpapanatili ng reputasyon ng mga Pilipinong marino, dapat tiyakin ng pamahalaan na napapangalagaan ang kanilang mga karapatan, kaligtasan at dignidad.
1: 2 years ago, on September 23, 2024, I signed Republic Act No. 12021 or the Magna Carta of Filipino Seafarers into law, a landmark measure for our maritime workforce. As we commemorate its second anniversary, we renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety, and the dignity of our seafarers.
0: Batid ng Pangulo ang mga hinaharap na hamon ng sektor, gaya ng armed conflict, geopolitical tension, pag-atake at iba pang insidenteng pangseguridad na nagre-resulta sa ilang nasusugatan habang ang iba ay nasasawi sa trabaho. Bunsod nito, binigyang diin niya na hindi magiging ganap na matatag at sustainable ang maritime industry kung mananatiling vulnerable ang mga marino. Kaya patuloy anyang tinutugunan ito ng pamahalaan.
1: From the beginning of this administration, we have strengthened the systems that protect and support our seafarers. We continue to strengthen the implementation of the standards of training, certification, and watchkeeping for Seafarers Convention and Code, keeping our maritime education, training, assessment, and certification systems aligned with evolving international standards so that Filipino seafarers remain globally competent and globally competitive. This year, we signed the 2026 DMWC-based rules and the updated standard employment contracts for overseas Filipino seafarers to enhance their protection and accountability.
0: Ibinida rin ng Pangulo ang pagtatatag ng Seafarers Welfare Center para sa mga serbisyo sa kapakanan, kalusugan at legal na suporta ng mga marino at kanilang pamilya. Pinalalakas din ng DMW at OWA ang mga hakbang sa proteksyon at emergency repatriation ng mga marinong nasa war risk areas sa pamamagitan naman ng Full Cycle National Reintegration Program na kakatanggap ng livelihood, wellness at financial literacy support ang mga marinong nakabalik sa bansa. Kabilang din ang Likhang Marino Business Plan Competition na nagkakaloob ng business coaching, technical guidance at seed capital sa mga mapipiling benepisyaryo. Kaugnay nito, pinalalakas din ang pamahalaan ng local maritime industry sa pamamagitan ng pagpapaigting ng certification at licensing at pagbibigay ng regulatory relief para sa ligtas at competitive na domestic shipping.
1: The government, employers, ship owners, labor, and education and training institutions each have an important role to play. Through it all, our seafarers themselves remain at the heart of all of these efforts. Let us ensure that every Filipino that sails under the Philippine flag or represents the Philippines abroad an international vessel carries the confidence that their country stands behind them.
0: Samantala, nilinaw naman ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na 4 na Filipino seafarer ang nasawi habang tumatawid sa Strait of Hormuz sa gitna ng pagpapatuloy ng gulo sa Middle East.
2: Around 35 ships have been attacked, carrying around 500 Filipino seafarers, but 70% of them are unharmed and have gone home. 70%. So and the remaining 30%, we are arranging for their immediate repatriation.
0: Muli namang binigyang diin ng DMW sa mga ship owner na iwasan ang Strait of Hormuz at ipinunto ang right to refuse sailing ng mga marino sa mga lugar na sa palagay nila ay hindi ligtas. Ngayong taon lang, nasa 500 Filipino seafarer na ang nag-avail ng right to refuse sail na ayon sa DMW ay hindi naman nakaapekto sa kanilang employment. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Beloso batay sa humanitarian grounds. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, posibleng ipagkaloob ang pardon bago magpasko o mas maaga pa, pero wala pa itong tsak na timeline. Sinabi rin niya na hindi kailangang humingi ng approval sa Indonesia para sa posibleng pagkakaloob ng pardon. Si Beloso, na dating OFW, ay nasentensyahan ng kamatayan sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking. Matapos ang halos 15 taon sa detensyon, nakauwi sa Pilipinas noong December 2024 at kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong.
4: Sa simula po ay binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Beloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito. Dahil sa nasa Pangulo po.
5: Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizo ng tuloy-tuloy na pagsasaayos sa drainage system sa Mother Ignacia sa Quezon City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Kinausap at pinakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang residente sa Mother Ignacia sa Quezon City na lumapit sa kanya habang iniinspeksyon ang ginagawang drainage inlet sa lugar ngayong araw. Dito ay nalaman ng kalihim na umaabot ng lagpas tao ang baha sa lugar lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Kaya tiniyak ng kalihim na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang drainage improvement para kahit papanay unti-unting mabawasan ang pagbaha sa lugar.
7: So ginagawa na natin ngayon, yung pagpapalaki ng mga inlet. So ito yung kamukha nung ginawa natin nung nakita natin na nag-work yung sa may Estrella EDSA. In-apply na natin yon sa buong NCR. No, so lahat ng distrito ngayon sa NCR, ina-identify po nila yung mga ano no, yung mga flood prone areas sa mga national roads natin. At pinapalakihan natin, dinodoble o tinitriple natin yung mga laki ng inlet at dinadagdagan natin.
6: Dinadagdagan din ng mga inlet sa lugar para mas mabilis na dumaloy ang tubig. Pero ayon sa kalihim, hindi ito sapat para tuluyang mawala ang pagbaha sa lugar. Kaya sisimula na sa January 2027 ang pagpapalaki ng drainage pipe kung saan times 4 ang laki nito kumpara sa kasalukuyang drainage pipe.
7: Ang gagawin natin dito, nakita naman natin yung effectiveness nung sa G. Araneta at sa Sumulong, sa Rawas Boulevard, sa Taft Avenue, sa may Santa Isabel. Gagawin din natin dito yon starting January. So,
6: ayon sa kalihim, pasok na ang mga proyektong gagawin para sa 2027 budget at tinitiyak din ng kalihim na nakaayon ito sa Quezon City Master Plan.
7: At gagawa din tayo dun sa Mother Ignacia sa may magapit sa EDSA. And meron din tayong gagawin na sa Timog Avenue, dito yan, pagkanan mo dyan, from Mother Ignacia papuntang Timog, may gagawin din tayo dyan, HDPE din. And sa Sergeant Esquera. So yun ang mga apat na gagawin natin na flood-prone areas dito sa South Triangle.
6: Umaasa naman ang mga residente sa lugar na kahit papano'y maiibsan ang dekada na nilang problema sa baha. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ni Secretary Dizon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para siguruhin na hindi tumigil ang pagsasaayos ng mga proyekto kontra baha. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Humarap bilang testigo si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilitis ng Sandigan Bayan para sa kasong kinakaharap ng puganteng si Zaldico. Ayon sa kalihim, hindi maayos sa simpleng repair lang ang umano'y maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Hindi madadaan sa simpleng repair o pagsasaayos sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dahil kakailanganin naggibain ng buong istruktura. Ito ang binigyang diin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagharap niya bilang testigo ng prosecution sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong drop kaugnay ng naturang proyekto kung saan kabilang sa mga akusado ay si dating Acobico Representative Zaldico.
9: Imposible talaga kasi para pagitan niya lahat ng sipal na 3 meters at gawing 12, gigibain yung buong structure na nagawa nila. Unang-una, kung may fraud, at sinabi niya 12 meters, pero ang nangyari kaya, walang magbabayad pa insurance dyan. Kasi may fraud, may pandaraya na nangyari.
8: Ani Dizon, hindi normal circumstance na naturang proyekto, kung saan hindi ito katulad ng EDSA Rehabilitation, na siyang binanggit ng isa sa mga abogado ng depensa. At ikasunod na rin ang tanong ng depensa kung bakit hindi nalang pinaayos ang proyekto sa kaparehong kontratista, ang SunWest, ang kumpanyang iniuugnay Kiko, nang walang gastos sa pamahalaan katulad ng ginawa sa EDSA Rehabilitation. Paliwanag ni Dizon, ito ay may alegasyon ng irregularidad, kasunod ng ulat ni Oriental Mindoro Governor Vons Dolor at mga lumabas na report sa media.
9: Yung kumaagagan nyo, ito yung sheet pile na dapat 12 meters na sinukat natin, 3 metro gap. So, kitang-kita yung substandard nito, wala pang one-fourth, mga one-fourth lang nung required. At dahil nga doon, nakita ko din nung nag-inspeksyon ako na may mga parte na isang ulan lang naguhunan. So,
7: talagang kitang-kita mo yung kamabuyan na ginawa nila dito.
8: Yeah. Una nang ininspeksyon ng kalihimang nasabing proyekto noong nakaraang taon, kung saan doon niya nakita na may mga gumuho ng bahagi para sa kalihim malinaw ang ebidensya sa naturang kaso. Bago nito, sumalang na bilang witness si Diesel sa kaso malversation sa Sandigan Bayan 6th Division, kaugnay ng kaparehong proyekto. Haharap naman bilang witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardes sa October 7 sa pagpapatuloy ng paglilitis ng kasong graft. Rod Lagusad para sa Bayan.
5: Isang makasaysayang desisyon ang ginawa ng Senate Impeachment Court matapos na ibaba ang voting threshold para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
10: All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
11: Aye.
10: Those again say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won.
12: 13 Senate judges ang bumoto para ibaba ang voting threshold sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. Isang hindi pumabor na amyenda ng voting threshold. Hindi naman lumahok sa botohan ang 6 na Senate judges.
10: The chair accepts and declares the ruling adopted by the court as the new controlling ruling upon further proceedings, and the chair shall apply this ruling faithfully.
12: Ayon sa desisyon ng Senate Impeachment Court, sa pagtukoy sa two-thirds concurrence na kinakailangan para sa conviction sa ilalim ng Article 11, Section 3-6 ng Konstitusyon, ang all members of the Senate ay tumutukoy sa mga senador na sa oras ng botohan ay legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa mga pagdinig. Dahil dito, hindi nabibilangin ang mga sumusunod.
10: Number 1, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number 2, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number 3, suffering from a physical or medical incapacity. Number 4, beyond the coercive processes of the Senate. And number 5, others similarly situated.
12: Sa kasalukuyan, 4 na senador ang hindi nakadadalo sa impeachment trial. Si Senador Loren Legarda ay naka-medical leave at nasa abroad. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ay hindi dumadalo sa impeachment sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Habang si Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay nakadetene kaugnay ng kasong plunder.
10: Where the computation of two-thirds results in a fraction, the number of votes required for conviction shall be rounded up to the next higher whole number, even if the fraction is less than 0.5. For example, if the denominator is 20, two-thirds is 13 and one-third or 13.33 must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least two-thirds of the relevant membership.
12: Samantala, iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakasaad sa konstitusyon na nasa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin at magpasya sa lahat ng impeachment case. Kabilang sa kapangyarihang ito, ang pagpasya kung paano isasagawa ang impeachment trial at ang pagpapatupad ng sariling mga tuntunin at pasya ng Senate Impeachment Court sa mga sitwasyong may mga senador na hindi nakadalo sa pagdinig. Kabilang sa kapangyarihang ito, ang pagpasya kung paano isasagawa ang impeachment trial at ang pagpapatupad ng sariling mga tuntunin at pasya ng impeachment court sa mga sitwasyong may mga senador na hindi makadalo sa pagdinig. Nananatili rin anyang tinatakda ng konstitusyon na two-thirds requirement para sa conviction sa impeachment case. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Tuloy ang trabaho at umaasa ang prosekusyon na babase ang mga senator judge sa mga ebidensya at testigo matapos mabago ang voting threshold. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
13: Maliwanag na how to determine the votes required for the purpose of conviction as well as the votes required for the purpose of acquittal.
3: Yan ang reaksyon ni Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro matapos desisyonan ng Senate Impeachment Court na baguhin ang voting threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor at Agbayan Party List Representative Chel Jokno na siyang sumalang sa oral arguments, patuloy ang trabaho ng prosekusyon na makapagpresenta ng matibay na ebidensya.
14: Para sa amin sa prosecution, wala namang pinagkaiba sa trabaho namin, sa tungkulin namin bilang prosecutor. Ipresenta ang ebidensya, ilatag ang kaso to the best of our ability.
11: We are very confident that we can get a conviction based on the evidence and the testimonies of our witnesses. Kaya nga, yun din ang aming dasal, no? Na sana ang ating mga hukom o ang ating senator judges will also base their decision on the evidence and let the evidence speak. So, ika nga.
3: Nilinaw naman ni Representative Joel Chua na babati ang bilang ng denominator para sa voting threshold sa Senator Judges sa dadalo sa araw na botohan.
15: Sisundan natin yung kaninong sinabi ni Senator Tito Soto, no? Ako pwede magbago eh. Kasi kung biglang dumating o sumulpot si Senator Loren Legarda, mag-iiba na naman ang numero. Pag biglang dumating si Senator Bato, mag-iiba na naman ang numero. So as of now, hindi natin masasabi pa na definite yung bilang.
3: Kung 24 at 23 ang present ng Senator Judges, 16 ang kailangan boto para sa conviction. Kung 22 naman ang sisipot, magiging 15 ang voting threshold. At kung 21 at 22 ang dadalong Senator Judges sa botohan, bababa ito sa 14 voting threshold. Samantala, pag-aaralan ng defense team ng Vice Presidente na dumulog sa Korte Suprema para sa issue ng voting threshold. Ayon naman kay Luistro, karapatan ng sino man na dumulog sa Korte Suprema kung sa palagay nila ay may nangyaring grave abuse of discretion.
13: Everybody's right to go to the Honorable Supreme Court if they believe that there is grave abuse of discretion that amounts to lack or excess of jurisdiction. Kung wala namang na-issue TRO, ang Supreme Court, of course, that will not stop the proceedings.
3: Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Inilatag na ng Energy Department at ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para tugunan ang epekto ng taas singil sa petrolyo. Sa gitna niya, nilagdaan na ni Finance Secretary Frederick Go ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
16: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagbabalik ng libreng toll para sa mga sasakyang nagdadala ng agri-products patungo sa mga pamilihan bilang tugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Nihahanda na rin ang kagawaran ang financial assistance sa ilalim ng uplift program bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado rin ng oil price hike. Inilahad naman ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Roque, isa sa ibinahaging suwestyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pag-stockpile o malakihang pag-iimbak ng langis.
17: Our president has also suggested the stockpiling, meaning the ASEAN countries will all bond together and have inventory of langis in each country. So there are already 5 countries that signified to join. So just in case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries.
16: Hindi titigil ang Department of Energy na subaybayang mabuti ang presyo ng langis sa international market para tiyaking ay patutupad ng tama sa bansa ang presyo nito. Dagdag ng kagawaran, patuloy ring nagpapatupad ang pamahalaan ng fuel subsidy para sa public transportation sector bilang tulong sa epekto ng oil price hike. Sa ngayon, palaging tinitiyak ng DOE ang 53-day inventory ng supply ng langis upang matiyak ang sapat na supply sa gitna ng krisis sa Middle East.
18: President called for another uplift meeting last week to discuss further what are the intervention that can be done. So, ready po, na-prepare po ng gobyerno, and they've been assessed na it's, there's a possible increase na naman, and so we are preparing. We've assessed the other agencies, what the possible projections are. So hopefully, nag-prepare na yung mga agencies like DSWD, DOTR for interventions para matulungan po the most especially talaga yung public transportation, Alvin, because most of our fellow Filipinos nag-PUVs ang sinasakyan.
16: Samantala, muling iginiit ang panukalang pansamantalang pagsususpinde o pagbawas sa excise tax sa mga produktong petrolyo sa ilalim ng Republic Act No. 12316 sa gitna ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa pagitan ng US at Iran. Sa nakaraang tatlong linggo, tumaas ng 18 pesos ang bawat litro ng diesel, 15 pesos naman sa gasolina at 16 pesos sa kerosene. Inihayag naman ni Labota City Representative Toby Tiang ko ang suporta sa anumang hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng langis habang binibigyang diin din ang panawagang suspendihin ang excise tax. Aniya, hindi dapat mas malaki ang kinikita ng pamahalaan ngayon, lalo na't dapat ay maibsan ang pasanin ng mga Pilipino sa pagbabayad ng mas mataas na presyo ng langis. Sa ngayon, pirmado na ni Department of Finance Secretary Frederick ko ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at sa kerosene. Sinabi ito ni Go habang nakasalang sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng kagwaran para sa susunod na taon.
19: So, pinirmahan ko na po. Matagal ko na po yan fina-follow up eh, kasi matagal ko nang alam tumaas ang presyo ng langis over $80 a barrel, kaya hinahanap ko po yung memo na yan. Kanina lang po umabot sa akin, pinirmahan ko agad-agad. Tungkol po sa LPG at kerosene po yan, no? Tungkol po sa diesel at gasolina, ang conclusion po ng DBCC nung una namin itong pinag-usapan ay number one, if you remove taxes on diesel and gasoline, it will not be progressive. So, naisip namin, for that point is to keep the taxes and instead do a targeted subsidy to the vulnerable sectors. Yan po yung ginawa ng Uplift Committee na nag-determine po sila kung saan magbibigay ng tulong at ayuda sa mga pinakamahirap, sa mga transport drivers, sa mga farmers at sa mga fisher folk.
16: Pagtitiyak naman ni Go, mananatili ang mga subsidiya sa transport at agri-sector. Azzy Roberto, para sa Bayan.
5: Nadaraanan na ang temporary Bailey Bridge bilang pansamantalang tawiran ng mga residente at motorista. Ito ay matapos ang tatlong linggo mula noong gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac City dahil sa malakas na pag-ulan. Ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizo ng 24/7 ng construction work sa tulay para mas mapabilis ang pagbubukas nito, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking agad na maibabalik ang major access at kalsada na nagkokonekta sa probinsya ng Tarlac at mga karatig lugar. Samantala, nakipagpulong si Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Bulacan at Pampanga sa foreign consultant na Haskoning ngayong araw. Kanilang inilatag ang mga nature-based solution at iba pang proyekto na makatutulong para mabawasan ang mga pagbaha sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Batay sa inilatag na solusyon ng Haskoning, kabilang dito ang bamboo cribbing sa coastal areas, earth dike, detention basins, at pagsasara ng gaps ng mga flood wall ang kailangang gawin sa dalawang lalawigan.
7: Parang ano, kung ako yung taga dito, talagang wala na akong pag-asa eh. Diba? Pero hindi tayo pwede sumuko eh. Diba? Kailangan tuloy-tuloy lang. And ito, pagka nakakausap natin ang mga consultants, nagkakaroon tayo ng pag-asa kasi mukhang may solusyon naman talaga. Kailangan gawin ng tama.
3: Inaasang mas titindi pa ang ginagawang harassment ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa mga insidente sa karagatan, binabantayan din ang mga impormasyon sa cyberspace. Iginit naman ng National Intelligence Coordinating Agency na hindi paghanda sa gera ang pag-iit ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Malinaw din ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang isusukong bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
20: Part of the na anticipated yung aggressiveness is the control of the South China Sea, West Philippine Sea, especially doon sa Baho de Masinloc. We'll just have to be present all the time doon sa area, and sa ating mga diplomatic and legal means yung ginagamit natin.
5: Inilatag ng pag-asa ang kanilang paghahanda sa very strong El Nino na posibleng magsimula ngayong buwan. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
21: Nagbabala ang DOST Pag-asa na posibleng tumindi pa at maging very strong El Nino
1: ang kasalukuyang panahon hanggang sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang magsisimula ang pagtindi nito sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Ang El Nino ay ang pag-init ng sea surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific kasabay ng mas malamig na mga karagatan sa Philippine Sea. Nagdudulot ito ng matinding tagtuyot at kakulangan sa pag-ulan na hamon sa supply ng tubig, pagsasaka, enerhiya at kalusugan ng publiko. Kung ikukumpara sa pakiramdam ng isang tao, nasa level ng kumbulsyon umano ang sinasabing very strong El Nino.
21: Sa paglalagnan, kailangan itakbo na natin yung ating mga anak sa ospital. So ibig sabihin, either magkaroon ng komplikasyon or magkaroon ng malalang sakit. So ibig sabihin po, mas mataas ang probability na ang impact nito ay posible nating maranasan, lalong-lalo na po in terms of significant reduction ng rainfall, mas mainit ang temperatura.
1: Gayunpaman, maaari pa rin umanong magdala ng mga malalakas na pag-ulan at bagyo ang habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pinapayuhan din ng ahensya ang publiko na suriin ang mga localized climate projection upang makita ang historical data ng bawat rehiyon.
21: And in terms of percent normal, so yung mga dilaw at pula, yan po yung nagbibigay ng babala na kung saan significant rainfall reduction ang matatanggap na tubig ulan sa mga forecast period natin from October to March. At yung mas maraming dilaw at mas maraming pula, yun po yung may mga significant rainfall reduction na posibleng mauwi sa dry spell or prolonged drought conditions.
1: Makatutulong ang mga datos na ito upang maplano ng maaga ang mga schedule ng pagsasaka lalo na sa mga higit na apektadong lugar. Pinaaalalahanan din ng publiko na maging wais sa paggamit ng tubig at kuryente bilang maagap na aksyon sa tagtuyot. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Maganda na siya Super El Nino, lalo na't pahinaan ang epekto ng habagat ngayong buwan. Ayon po sa PAGASA, inaasang lalakas at mas ramdam ng El Nino ngayong buwan hanggang Disyembre. Ibig sabihin, mas makararanas po ng mas mababa sa normal na pag-ulan na magdudulot ng pagkakulang sa water supply, water shortage, mas mataas na demand sa kuryente at mas mataas na temperatura bukod sa tagtuyot na dala nito. Samantala, papasok ang bagyo sa loob ng Philippine Air Responsibility bukas at tatawagin itong Bagyong Queenie. Hindi naman ito nakikitang tatawin sa kalupaan. Bukas sa Luzon, magpapatuloy ang tuyo at maaraw na panahon. Maliban na lang sa posible mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag na localized thunderstorms. Sa Visayas naman, abot ang epekto ng trough ng bagyo sa silangang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, partikular sa Caraga, Davao Region at Sarangani, magpapatuloy ang maulap at maulan na panahon. Maaraw at mainit naman sa lalaming bahagi ng Mindanao. Samantala, ito po ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Abangan sa aming pagbabalik, panukalang pondo ng Presidential Communications Office, aprobado na ng Kamara.
5: At John Prats at Heart Evangelista o mas kilala sa tambalang Joe Heart, muling magkakasama para sa isang pelikula. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Aprobado na sa Kamara ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office at mga attached agency nito. Habang umabot sa mahigit 10 bilyong piso ang panukalang pondo ng Office of the President sa pagsalang nito sa budget hearing. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Said the budget of the Office of the Presidential Communications Office, including attached agencies and corporation, is now approved.
2: Lusot na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 2 bilyong pisong pondo ng Presidential Communications Office at mga attached agency at corporation nito. Kabilang dito ang People's Television Network na may alokasyong nasa 138 milyon pesos. Bilang bahagi ng pamahalaang nagsusulong ng balitang maaasahan sa publiko, ang pondo mahalaga para sa magiging operasyon ng pambansang TV. Sabi naman ng PCO, bagamat sila ang may pinakamababang pondo pagdating sa Executive Department, primaryang tungkulin nila ang paglingkuran ng taong bayan.
3: PCO may have the least budget priority, but they assure your honors that they are up to the Herculean task of engaging and involving the citizenry and the mass media in enriching the quality of public discourse on all matters of governance.
2: Bukod sa PTV, sakop din ng pondo ang operasyon ng Philippine Information Agency at Public Radio Broadcasting Program, partikular ang Radyo Pilipinas. Wala namang pondo ang para sa Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13 dahil sa nakaamba nitong privatization. Pero nauna nang magkaroon ng mungkahi sa Kamara noong deliberasyon na sana ay magkaroon ng transition fund ang IBC. Wala rin naging interpellation ng minorya at mayorya sa plenaryo, kaya't mabilis ding dumaan sa pagdinig ang panukalang pondo para sa PCO. Samantala, sumalang din sa pagdinig ang Office of the President na may panukalang pondong 10 bilyong piso. Mas mababa ng lagpas kalahating porsyento ng 2026 budget ang alokasyon sa OP para sa fiscal year 2027. Kaya kasi umabot ng halos 30 bilyon pesos ang panukalang pondo ng OP para sa taong ito ay dahil na rin sa chairship ng ASEAN Summit at mga locally funded na programa ng pamahalaan.
4: This is an office that tightened its own belt before asking our people or any agency, Madam Speaker. This is a budget that funds the presidency at a fraction of the national total, carried an unchanged workforce bound to quarterly transparency and smaller than the year before.
2: 7 bilyong piso mula sa hiling na pondo ng OP ang ilalaan para sa maintenance at iba pang gasto sa operasyon ng tanggapan. 1.86 bilyon pesos naman ang para sa personal na serbisyo, habang 839 milyon pesos naman ang para sa capital outlay. Nang matanong naman sa interpellation tungkol sa paggamit ng confidential at intelligence funds, ipinaliwanag ni Bataan Representative Albert Garcia bilang budget sponsor ng OP na ginagamit ito sa mga operasyon ng PAOK, partikular sa pagtugis noon sa pugante si Alice Go na sangkot sa mga illegal na pogo. Gayon din sa mga aktibidad ng NCFL-CAC, Anti-Terrorism Council at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na nangangasiwa naman sa mga puganteng nagtatago sa batas. 125 billion pesos naman ang panukalang block grant para sa BARM na nagdaos kamakailan ng kanilang kauna-unahang parliamentary elections. Ilalaan ang panukalang pondo para sa mga programa at proyekto ng komunidad, partikular ang pabahay. Sheila Natividad, para sa bayan.
5: Inaasahang tataas ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2027 ayon sa Asian Development Bank. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
6: Ibinaba ng Asian Development Bank o ADB sa 3.3% ang growth forecast nito para sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 mula sa dating 3.8% noong Hulyo. Sa presentasyon ni Principal Economics Officer Teresa Mendoza ng Philippines Country Office ng ADB, sinabi nitong bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taon.
7: So we saw a subdued growth of 2.3% in the second quarter, bringing the first half growth to 2.6%. This is the slowest since the COVID pandemic.
6: Inaasahang babawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2027, kung saan tinatayang tataas sa 5.1% ang paglago ng ekonomiya. Ani Mendoza, nakaapekto sa domestic demand ang mataas na presyo ng mga bilihin. Umabot sa 7.2% ang inflation noong Abril bago bumaba sa 6.1% noong Agosto. Particular na tinamaan ang lower income households kung saan umabot sa 8.3% ang food inflation para sa bottom 30% income group noong Agosto.
7: On inflation, from a low of 1.7% in 2025, it rose sharply to a three-year high of 7.2% in April, before easing to 6.1% in August.
6: Inaasahan naman na aabot sa 5.9% ang average inflation ngayong taon, habang bahagyang itinaas sa 4.4% ang forecast para sa 2027. Maaring maapektuhan din ng matinding El Nino ang agricultural production, water resources, public health at hydropower generation na inaasahang mararanasan mula huling bahagi ng 2026 hanggang unang bahagi ng 2027. Gayunpaman, nakikita ng ADB ang posibleng pagbuti ng public investment simula sa ika-apat na quarter ng 2026. Kasunod ng hakbang ng pamahalaan na pabilisin ang mga flagship infrastructure projects, kabilang ang railway projects. Angelica Abrugar para sa Bayan.
0: Inanunso ng Bureau of Internal Revenue mga panuntunan para sa electronic invoicing na paghanda sa mandatory compliance deadline sa December 31. Sakop nito ang ilang mga small at medium taxpayer na may e-commerce o internet transaction. Sa cloud din ito ang large taxpayer at gumagamit ng computerized accounting system habang hindi naman kasama ang mga micro taxpayer. Ayon sa BIR, kailangan ng mag-issue ng e-invoices sa mga taxpayer na kasama sa mandatory requirement. Dagdag pa ng BIR na ang e-invoicing at electronic sales reporting ay hiwalay na requirements. Tinawag ng Malacanang na pang-iintriga ang paglalarawan ni Caloocan Representative Edgar Erice sa Local Government Support Fund o LGSF bilang Presidential Pork Barrel. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi basta-basta ibinibigay ang pondo at kailangang mapatunayang qualified ang isang local government unit para makatanggap nito. Halimbawa sa Naga City, umabot ng halos isang taon bago nakatanggap ng pondong LGU para sa renovation and retrofitting ng Jesse Robredo Coliseum. Hindi rin nagpasindak ang palasyo sa banta ni Erice na idudulog sa Korte Suprema ang lawak umano ng kapangyarihan ng Ehekutibo sa pamahagi ng pondo sa mga LGU na maihahalin tulad umano sa discretionary fund ng Pangulo at maaaring magamit sa politika bago ang 2028 elections.
8: Okay, karapatan niyan tumakbo kahit sa ang korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung paano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya.
5: Wala pang pinal na desisyon ang asylum request ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. Ayon sa DILG, na ibigay na ang mga dokumentong hinihiling ng Interpol para sa red notice laban sa dating tagapagsalita. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
9: He is neither here nor there. Hindi approved, hindi disapproved. Kaya kumbaga nasa purgatory siya ng asylum ngayon.
10: Neither denied nor accepted ayon kay DILG Secretary John Crimulya ang kasalukuyang lagay ng asylum request ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. Sabi ni Crimulya, umaabot lang sa 6 na buwan ang normal na proseso sa pagkuha ng asylum. Pero yung kay Roque, aabot na sa halos 1 taon ay hindi pa rin ito na ibibigay sa kanya. Iginiit rin ng kalihim na hindi political persecution ang ginagawa kay Roque ng pamahalaan.
9: Hindi ano to, hindi political persecution. May krimen talaga. Kung tingin nila inosente sila, umirap sila dito. Parehas naman na labanan eh.
10: Sa ngayon, sabi ni Crimulya, na isumiti na ng Philippine Center on Transnational Crime or PCTC ang lahat ng mga dokumento na hinihingi ng International Police Organization o Interpol para sa hiling na red notice laban kay Roque.
9: Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum. So, nagkoconsulta kami sa international lawyers kung makakover na siya ng red notice pag makuha na namin na tungkol sa kanya.
10: Pagtitiyak ni Remulla na agad nilang aarestuhin si Roque sa oras na mailabas na ang Interpol na red notice laban sa dating kalihim. Mayo noong 2025 nang maglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Roque para sa kasong qualified human trafficking. Ryan Lisigas para sa Bayan.
5: Matapos ang nangyaring school shooting incident sa South Cotabato, inilatag ng Education Department ang mga hakbang para palakasin pa ang school security measures at mental health support sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
11: Naglatag ang Department of Education o DepEd kasama ang iba pang ahensya ng mga hakbang matapos ang pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato, kabilang ang pagpapalakas ng seguridad at suporta sa mga apektadong mag-aaral, guro at pamilya. Sinuri ng DILG, PNP, mga school officials at LGU ang security measures sa paaralan habang pinalalakas ang coordination para sa child protection at mental health support. Agad namang nagsagawa ng on-site inspection ng PNP habang pinaiigting ang cyber patrols at monitoring sa online spaces na may kaugnayan sa insidente. Nag-deploy din ang DSWD ng social workers para sa psychological first aid at psychosocial support. May itinalaga ring social worker para sa mga pamilyang naulila at mga apektado sa mga ospital kasama ang cash at financial assistance. Samantala, tumututok ang DOH sa medical at mental health needs ng mga biktima at apektado, kabilang ang tulong sa hospital bills at trauma support. Nakapag-ugnayan naman ng DICT sa Meta para sa pagpapatanggal ng mga video ng insidente at pagbablock ng mga account na nagpapakalat nito. Patuloy rin ang monitoring sa harmful online content. Patuloy ang pagkakaisa ng mga ahensya para palakasin ang seguridad at matiyak ang agarang suporta sa mga apektado.
12: Natutuwa nga tayo dahil yung DICT kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nag-stricto na si DICT. Natutuwa kami dahil syempre yung mga bata dapat talaga i-supervise yung internet use nila. Nakikita na natin sa ibang bansa, pinagbawal na nga yung below 15, below 16 na gumamit ng social media apps.
11: Angelica Abrogar para sa Bayan.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang special meeting kasama ang Private Sector Advisor Council o PSAC Infrastructure Sector Group Real SA. Ayon sa palasyo, suportado ng Pangulong posibleng pansamantalang pagsuspinde sa pagtaas ng real property tax. Kabilang ito sa mga tinalakay sa pagpupulong, kasabay ng mga hakbang para gawing mas aabot kaya ang pabahay para sa mga Pilipino, pagpapabuti ng property valuation system at pagpapalakas ng paumuhunan sa real estate sector. Iniangdiin din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para mapabilis ang pagpaunlad at mapalawak ang access sa pabahay.
5: Inanunsyo ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na magiging inklusibo ang ASEAN hosting ng Pilipinas ngayong taon. Isa sa mga plano sa ilalim nito ay ang paglalagay ng malalaking LED screen sa mga mall para mapanood ng publiko at small business owners ang mga mangyayari sa ASEAN Summit. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
13: Idinaos ngayong araw ang ASEAN-India Business Forum na layong palakasin ang kalakalan, investment, partnerships at innovation sa pagitan ng ASEAN at India. Ayon kay Dato Seri Gopalakrishnan, chairperson ng ASEAN-India Business Council, mahalagang palakasin ang ugnayan sa India bilang isa sa mga mabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo, kasabay ng malalakas na trade relations ng ASEAN sa mga bansa gaya ng China. Binigyan din niya ang malaking potensyal ng ASEAN-India market na may pinagsamang populasyon na higit na 2 billion.
14: Because the cost of productions in the U.S. is very high. We are looking forward to ASEAN to do the business, and we take this opportunity to do with India as well, other countries as well, U.S., England, everything. Then we can reach. India is what? More than a four trillion business at the moment. And we, if jointly, we can work together.
13: Target din ng grupo na mapabilis ang paglagda sa ASEAN-India Trade in Goods Agreement o ITGA na mahigit isang dekada nang nakabinbin. Binigyan din ni ASEAN Business Advisory Council Chairperson Joey Concepcion ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayan ng ASEAN at India, lalo na para sa mga MSME. Anya, dapat maisali ng malaking merkado ng ASEAN at India sa konkretong oportunidad sa negosyo, investment at trabaho.
15: Our connection go back centuries. Through trade, culture, and people. What is new is the scale of what we can do together. So let us make this bridge this year. More trade, more investments, more jobs, more opportunities for our MSMEs.
13: Inanunsyo ni Concepcion na magiging inclusive ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mahigpit na seguridad sa mga pangunahing venue, kabilang ang PICC sa Pasay City. Maglalagay naman ng malalaking LED screen sa mga mall sa tulong ng pribadong sektor upang masundan ng publiko at maliliit na negosyante ang mga pangyayari.
15: Our micro, small entrepreneurs and the public will be able to see what is happening in ASEAN. As when you ask a person on the street, what is ASEAN all about? They wouldn't know. They don't understand what it is. It is a collaboration of all countries coming together because together you have great influence and force.
13: Magpapatuloy rin ang mga job fair at mentoring programs sa ilalim ng trabaho at negosyo upang tulungan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho at nagnanais na magtayo ng sariling negosyo. Gabo Mildevillegas, para sa Bayan.

0: Dumarami na ang mga turista ang bumibisita sa Baguio City ngayong nalalapit ng holiday season. Kaya naman, mahigpit na binabantayan ng Public Order and Safety Division ang pagdami rin ng mga nagtitinda sa lungsod. Yan ang ulat ni Jocelyn Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Pinaigting ng Public Order and Safety Division ng Baguio City ang pagbabantay sa mga lugar na dinadagsa ng mga tao kasunod ng pagdami ng mga namamalimos at illegal peddlers habang gumaganda ang panahon at papalapit ang holiday season. Ayon sa POSD, kapansin-pansin ang pagdami ng mga mendicant at ambulant vendor sa mga parke kasabay ng pagdagsa ng mga turista. Karamihan sa mga nahuhuli ng opisina na namamalimos at ilegal na nagbebenta sa iba't ibang dako ng syudad ay residente ng Baguio City, Pangasinan, La Union at iba pang mula sa mga kalapit na lalawigan.
2: Dadag ito'y security forces din yan. Ito'y ex-bataan nga makuna. They are the SEPMO contractors when it comes to security. But for Burnham, we have the tourist police. Iso dati kadawa tayo, kadamay tayo nga mga ipagpatumpal. Iti banag-banag ka na regulasyon iti public parks tayo.
1: Sa ordinansa ng lungsod, ipinagbabawal ang illegal vending sa mga public areas at convergence. Tiniyak ng POSD na maluwang ang mga pedestrian at mga parke sa mga illegal peddler.
2: This fight is, we are all alone in this fight. The market office has a different mandate. Well, supposedly, they could actually help us if the illegal peddling dito unag ti merkado nga makuna. And dagiti mat barangays nga within CBD, we expect them as well to somehow, you know, agsitada, urehan damang nga dito, to discourage these illegal peddlers from operating within their jurisdiction.
1: Samantala, hinihikayat din nila ang publiko na huwag basta magbigay ng limos sa lansangan. Sa halip ay i-report sa mga kinauukulang otoridad ang mga namamalimos, lalo na kung sangkot ang mga bata, para sa kaukulang social welfare intervention. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
3: Ngayong unti-unti nang nararamdaman ang mga magsasaka sa Davao City ang epekto ng El Nino. Naglaan na ng milyong-milyong pondo ang Agriculture Department para masiguro ang tuloy-tuloy na produksyon sa kanilang sakahan. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
4: Nagtanim na lamang ng sitaw ang magsasakang si Junicio sa kanyang gulayan sa barangay Riverside, Calinan, Davao City. Ito ay bilang paghahanda kung sakaling walang maharvest sa kanyang sakahan dahil sa epekto ng El Nino. Ang bukid din na ito ang kanyang tanging inaasahan bilang kabuhayan. Kaya umaasa siyang mabigyan ng pansin ng gobyerno ang kanilang sitwasyong ngayong nararamdaman na nila ang epekto ng matinding init ng panahon sa kanilang pagsasaka.
5: Itong mayaging bulan nga naado panghatag nga ayuda, hantod karon nagpaabot may wala yun may kuha niya, nakagasto na may.
4: Umasa rin ang magsasakang si Felipe na sana ay matulungan sila hinggil sa irigasyon o daanan ng tubig patungo sa kanilang palayan.
6: Niya, aksyonan nila ng mundal, ng minlay na mo, kaya uban na, kaya tabuna na, uban, iputang planta, pagsiminto na, maglisod mi.
4: Ayon naman sa Department of Agriculture o DA Region 11, nanaglaan na sila ng higit 729 million pesos na budget upang matugunan ang epekto ng El Nino sa agrikultura, kung saan higit 678 million pesos ang inilaan para sa mga pagpaparami ng produksyon sa non-vulnerable areas, higit 9 million pesos para sa pagligtas ng produksyon sa mga vulnerable areas at higit 40 million pesos para sa mga preparatory activities. Ayon sa DA 11, isa sa kanilang mga hakbang ay ang pagpapalakas ng produksyon ng mga non-vulnerable o less vulnerable na mga tanim na hindi gaanong naaapektuhan ng tagtuyot. Layunin din ng ahensya na masigurong may sapat na supply ng pagkain sa gitna ng posibleng epekto ng El Nino. Para sa mga vulnerable areas na tatamaan ng tagtuyot, pinaplano rin ang pagtatanim ng mga pananim na kakayanin ang matinding init ng panahon.
7: Well po natin ng mga ano, ang pinaka-priority po namin na na-focus kayo is yung sa rice po. Kasi yun yung pinaka-number one na dapat ma-maintain natin yung para sa staple food na rice. So bulk of the project po is na asa distribution of rice seeds and fertilizers.
4: Kabilang din sa mga intervensyon ang pagbibigay ng mga binhi, abono, plastic drums, feeds at iba pang farm support. Naasahan na posibleng magpatuloy ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: Back on big screen, ang dambalan in the heart of Angelista at mismong direktor ng kanilang pelikula na si John Pratt. Samantala, bagyang nabawasan ng piyansang ipinataw sa kasosyo at kapatid ng aktres si Kim Chu na si Lakam Chu matapos na pumayag ang korte. Yan ang ulat showbiz ni Ice Martinez.
8: Ipinagpapasalamat ng abogado ni Lakam Chu na si Attorney Dominic Solis ang pagbawas ng piyansa sa nakatatandang kapatid ni Kim Chu. Una nang naghain ng petisyon si Solis para mapababa ang piyansa kay Lakam Chu. Pinayagan ng Quezon City Court na bahagyang bawasan ang piyansa kaugnay sa 124 counts ng qualified theft na kinahaharap ni Lakam. Kasalukuyang nakadetene si Lakam sa custodial facility ng Kamuning Police Station sa Quezon City. Ito ay dahil sa di umano'y unauthorized withdrawals ni Lakam sa corporate bank accounts nilang magkapatid para sa negosyo nilang House of Little Bunny Philippines. Ayon sa company Kim, nasa 44 million pesos ang inabot sa taong 2025 lamang, taong 2023, nang formal na magsosyo sina Kim at Lakam para sa HOLB. It's really happening! Joe Hart comeback is real! Dama ang excitement ng fans ni John Pratt sa fashion icon Hart Evangelista matapos makumpirma ang kanilang big screen reunion. Unang nakilala ang Joe Hart bilang isa sa mga sikat na love teams noong early 2000s. Noong nakaraang Mayo, nagkasama ang dalawa sa isang talk show kung saan binalikan nila ang kanilang early days sa showbiz at ang naging real-life romance nila. Sa kanilang pelikula, hindi lang lead actor si John, siya rin ang direktor nito. Itong June lang din muling nasilayan ng kanilang chemistry sa music video na Teka Lang ni TJ Montede. Ipapalabas ang kanilang pelikula sa February next year. Wala pang ibang detalye ang in-reveal. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa mga updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH.
3: At bayan, sa ating Christmas countdown, 93 days na lang at Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas. Pilipinas.
9: Doctors on board.
10: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
9: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
10: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
9: Doctors on board.
11: Doctors on board.
9: Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account

0: Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Alarm Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 7:08 in the evening. Ito na naman po ang programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. At syempre, tuloy-tuloy tayo. Iahatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, impormasyon na dapat ninyong malaman. It's a Wednesday. Naku, makakasama na naman natin ang ating mga kaakibat mula sa TID. Ayan, meron na naman tayong bagong matututunan na translation mula sa translation division ng BRMM. Anyway, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, again, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi on a Wednesday, 23rd of September 2026. At syempre ba, iba't ibang mga balita ang ihatid namin sa inyo hanggang Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, okay. Anyways, kumusta ang inyong araw? Antubanayanan po natin na iba pang mga balita. Syempre, kaugnay ng bagyo na minomonitor natin. I think it's somewhere around the area of responsibility na ng Pilipinas. Sana ay wag na maglandfall, no? Eh sana humina or sana wag nang mamihasa. No, para at least maligaya ang ating nalalabing mga araw ng week na ito. Kasi kahapon di masyado ano eh, kumbaga may part na maulan, may part na hindi, may part na alam mo 'yon, kahit gabi na magugulat ka hapon, mga hapon somewhere around hapon uulan, and then after few minutes mawawala, no? I mean, like I said, yung always na nababanggit natin, climate change talaga, no? Iba ang naidulot nito. Anyways, alamin natin mga headlines na pakabangan natin or headlines ng mga balita pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: DOH official nireklamo sa Ombudsman. Pondo hindi masasayang kahit hindi matuloy ang barangay at SK election sa ika-dalawa ng Nobyembre 2026. Pagiging katuwang ng kabataan sa Digital Peace Building, naging bahagi na talakayan sa ASEAN Peace Education High Level Conference. Senador Joel Villanueva hinimok ang DMW na paigtingin ang kampanya kontra online illegal recruitment. Mahigit 50,000 kababayan sa Ilocos Region na tatanggap ng ikalawang tranche ng DSWD Uplift Aid. Department of Agriculture at National Commission on Indigenous Peoples pinalakas sa partnership para sa mga katutubong magsasaka. Mga nagwaging benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program ng Northern Mindanao pinarangalan sa Regional Kabuhayan Awards 2026. Nadadamay talaga yun. Transport sector sa Pangasinan nanawagan ng agarang 2 pisong provisional fare increase dahil sa oil price hikes. Lokal na pamahalaan na mula iba't ibang probinsya ng Northern Mindanao ginawaran ng bronze recognition gawad Kalasag 2026.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At yan po ang mga ulo ng ating mga balita para sa mga detalye naman.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Tuloy-tuloy tayo una sa ating balita. DOH inireklamo sa Ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ray. Formal nang inireklamo sa Office of the Ombudsman si Dr. Poby Tahanlangit, ang Director ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Sinampahan siya ng reklamong kriminal at administratibo ng grupong nagpapakilalang concern DOH employees kaugnay na umano'y paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at umano'y conflict of interest. Ayon sa reklamo, isinama umano ni Tahanlangit ang kanyang asawa sa ilang opisyal na aktibidad ng DOH, HFEP, kabilang ang mga biyahe, site inspection at pagpupulong. Iniuugnay rin ng mga nagreklamo ang pamilya ng kanyang asawa sa isang contractor firm sa Iloilo na sinasabing maaaring magdulot ng conflict of interest at irregularidad sa procurement. Hinihiling ng grupo sa Ombudsman ang preventive suspension kay Tahanlangit at pagsusuri sa mga travel order, attendance sheet, photo log at vehicle log ng DOH. Hiniling din ang forensic lifestyle check at pagsusuri sa kanyang statement of assets, liabilities and network o salen. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Pondo, hindi masasayang kahit hindi matuloy ang barangay at SK election sa ikadalawa ng Nobyembre 2026. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: DK.
6: Iniyak ng Commission on Election na magagamit pa rin ang lahat ng election materials na nabili ng komisyon. Matuloy man o hindi ang barangay Sangguniang Kabataan election na nakatakdang idaos sa November 2026. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, walang masasayang na pondo ng taong bayan sakaling lagdaan o ibito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa BSKE sa 2028. Paliwanag ni Garcia, halimbawa ang mga balotang may nakalagay ng petsa para sa original schedule ng BSKE ay maaari pa rin gamitin sa bagong petsa ng halalan sa pamamagitan ng isang unbanked resolution ng COMELEC. Nakikipagnegosyon din na ngayon ng COMELEC sa mga provider ng iba pang election para paraphernalia na maaaring maapektuhan ang kalidad kung sakaling pagpaliban ng halalan. Maaari naman kasi yan yung i-imbak muna ang mga ito sa warehouse ng provider upang hindi masira gaya ng Indicable Inc. 19 bilyong piso ang kabuong budget ng COMELEC para sa nasabing halalan kung saan 8 bilyon dito ang nagastos ng komisyon. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa 7:15 in the evening. Pagiging katuwang ng kabataan sa Digital Peace Building naging bahagi ng talakayan sa ASEAN Peace Education High Level Conference. Para sa detalye, alamin natin kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: DJ.
7: Dapat kilalanin ang mga kabataan bilang aktibong katuwang sa pagsusulong ng kapayapaan sa digital spaces, lalo na sa harap ng paglaganap ng misinformation, online conflict at iba pang banta sa internet. Ito ang binigyang diin ni Impat Yuki Pakcherat Chakul, project manager ng UNDP Bangkok Regional Hub, na nagsabing kailangang ituro sa mga paaralan at komunidad ang kultura ng dialogue at pag-unawa sa pagkakaiba-iba. Ayon sa kanya, hindi dapat iisa ang modelo ng peace education dahil magkakaibang edad, background at sitwasyong kinaharap ng mga kabataan. Aniya, dapat locally relevant at age-appropriate ang mga programa at kasama mismo ang kabataan sa pagbuo ng mga solusyon. Samantala, sinabi ni Joaquin Joaquin Racho, Assistant Secretary for Visayas ng National Youth Commission ng NYC, na mahalagang painggan ang pangangailangan at pananaw ng kabataan dahil malaki ang kanilang presensya at kakayahan sa digital spaces. Kabilang sa mga binanggit na hakbang ang digital literacy programs at partnership tulad ng Meta Bootcamps upang mas maging handa ang kabataan sa pagharap sa online violence at iba pang digital challenges. Ang nasabing usapan ay isa lamang sa iba't ibang side events kaugnay ng ikalawang araw ng ASEAN Peace Education Conference na pinangunahan ng Pilipinas bilang host at concurrent chair ng ASEAN 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ay, maraming salamat, EJ Lazaro. Samantala, Senador Joel Villanueva hinimok ang DMW na paigtingin ang kampanya kontra online illegal recruitment. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Niva Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Niva.
8: Hinimok ni Senador Joel Villanueva ang Department of Migrant Workers o DMW na paigtingin ng kampanya laban sa online illegal recruitment. Sa budget hearings ng DMW sa Senado, sinabi ni Villanueva na kabilang sa mga karaniwang reklamo sa kanyang tanggapan ng online illegal recruitment, kaya hindi dapat hanggang pagtanggal lamang ng mga peking recruitment posts ang aksyon ng pamahalaan. Ayon sa datos na inilahad sa hearing, nasa 87,011 online scam posts ang na-takedown noong 2025, habang nasa 44,079 naman ang natanggal sa unang kalahati ng 2026. Gayunpaman, binigyan din ni Villanueva na kailangan ding mapanagot ang mga nasa likod ng mga scam. Siyam ang naitalang conviction para sa online scams noong nakaraang taon at apat sa unang bahagi o kalahati ng 2026. Samantala, sinabi naman ni DMW Undersecretary Bernard Olalia na isa sa mga bagong modus ng online illegal recruiters ang identity theft, kung saan nagpapanggap ang mga scammer bilang lehitimong recruitment agency. Pinayuhan ni Olalia ang mga naghahanap ng trabaho abroad na personal na makipag-ugnayan sa mga otorisadong recruitment agency at iwasang magbayad sa digital wallets o iba pang online payment platforms. Nanawagan din na si Villanueva ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng DMW at iba pang law enforcement agency para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng illegal recruitment at trafficking networks. Ayon sa Senador, ang laban kontra illegal recruitment ay laban din para sa kaligtasan at kinabukasan ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yeah, maraming salamat, Nifa Asuncion. It's now 7:19 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaroon nilang paalala.
9: Araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabang!
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM 723 in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mahigit 50,000 kabahayan sa Ilocos Region tatanggap ng ikalawang tranche ng DSWD Uplift Aid. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
19: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred.
20: Aabot sa 55,910 kwalipikadong kabahayan sa Ilocos Region ang makikinabang sa ikalawang tranche ng payout sa ilalim ng uplift assistance ng DSWD. Pinakamarami sa mga benepisyaryo ay mula sa Pangasinan na may 46,126 na kabahayan. Sinundan nito ng Ilocos Sur 5,309, La Union 4,394 at Ilocos Norte na may 81. Ayon kay DSWD Ilocos Region Information Officer Christine Sheila Amoroso, may ilang benepisyaryo sa ikalawang tranche na ipinalit sa mga hindi nakakuha ng ayuda sa unang tranche sa kabila ng ilang abiso mula sa ahensya. Manual at personal ang payout para mabigyan ng pagkakataon ng mga walang bank account, cellphone o kakayahang magparehistro online. 2,000 piso ang matatanggap ng bawat kwalipikadong kabahayan. Nagsimula ang payout noong September 14 batay sa tinakdang schedule ng bawat lungsod o bayan. Sa Pangasinan, unang naserbisyuhan ng Lingayen habang Labrador ang kabilang sa mga pinagsilbihan noong Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: Maraming salamat mula Tayug, Mildred Coquia. Samantala, Department of Agriculture at National Commission on Indigenous Peoples pinalakas ang partnership para sa katutubong magsasaka. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
19: Radyo Pilipinas.
5: Ray. Nagkasundo ang Department of Agriculture at National Commission on Indigenous Peoples na palakasin ang mga programang pag-agrikultura at pangisdaan para sa mga katutubong Pilipino. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ng dalawang ahensya para mas maayos na maipatupad ang DA, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K program, kabilang ang livelihood support, production, marketing at enterprise development. Ayon sa DA, titiyakin din ang makabuluhang partisipasyon ng mga katutubo at paggalang sa kanilang indigenous knowledge system at practices. Tungkulin naman ng NCIP na pangasiwaan ang Free and Prior Informed Consent o FPIC process at tiyakin ang proteksyon sa karapatan ng indigenous cultural communities at indigenous peoples. Hanggang Agosto ngayong taon, nakatulong na ang 4K program sa 256 na ancestral domains na may kabuuan 31,239 na naiktarya at 461 IP organizations. Nakapagpatupad din ang programa ng 1,464 na sub-projects at nagsagawa ng mga training na dinaluhan ng mahigit 58,000 participants. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mga nagwaging benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program ng Northern Mindanao pinarangalan sa Regional Kabuhayan Awards 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
19: Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy.
17: Pinarangalan ng Department of Labor and Employment 10 Northern Mindanao ang mahuhusay ng mga benepisyaryo, implementers at partners na may malaking ambag sa tagumpay ng mga programang pangkabuhayan ng ahensya sa Rehiyong Northern Mindanao. Ginanap ang paggawad sa Regional Kabuhayan Awards 2026 nitong nakaraang linggo sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ipinagbunye ang determinasyon, inobasyon at pagpupunyagi para mabago ang tulong pangkabuhayan tungo sa sustenabling pagkakakitaan ng kanilang pamilya at komunidad. Sila ang mga benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Para sa Best DOLE Assisted Livelihood Project, iginawad ito sa Dato Makasilang Small Seamstress Association of Misamis Oriental dahil sa tagumpay ng kanilang Garments and Tailoring Project bilang regional winner. First runner-up ang Oroquieta Golden Hands for Health and Wellness Association of Misamis Occidental at third runner-up ang Kamaki Farmers Association of Bukidnon dahil sa tagumpay ng kanilang Consumer Store Project. Pinuri ni DOLE Northern Mindanao Regional Director Attorney Jeffrey Suyao ang mga awardee, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkilala sa mga masisipag na manggagawa at mga miyembro ng komunidad dahil sa nagawa nilang mapanatili at produktibo ang ipinagkaloob sa kanilang tulong pangkabuhayan. Anya, sa likod ng bawat pangkabuhayang tagumpay ay pamilyang nagnanais ng istabilidad, mga manggagawang naghahangad ng oportunidad at mga taong determinadong makabuo ng mas maayos na buhay para sa kanilang sarili, mga mahal sa buhay at sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ayan, mula Iligan, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, transport sector sa Pangasinan nananawagan ng agarang dalawang pisong provisional fare increase dahil sa oil price hikes. Para sa detalye, alamin natin mula Tayug, Mildred Coquia. Nagbabalik.
21: Radyo Pilipinas.
4: Report.
20: Nanawagan na ang transport sector sa Pangasinan ng agarang 2 pisong provisional fare increase kasunod ng sunod-sunod na big-time oil price hike. Ayon kay Bernard Tuliao, Pangulo ng One Pangasinan Transport Federation, mabigat para sa mga driver at operator ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis habang nananatili ang kasalukuyang pamasahe. Aniya na uubos ang kanilang kita sa pagpapagasolina. Bagamat aminadong maaaring hindi sapat ang dagdag na 2 piso, maaari umano itong silbing pansamantalang tugon habang hinihintay ang mas konkretong ayuda para sa sektor. Sinabi ni Tuliao na maaaring ibalik sa dating antas ang pamasahe sakaling bumaba ang presyo ng langis. Samantala, plano rin ang kanilang grupo na ibalik ang sistema ng double coding upang makabawi sa kita. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan nila sa DSWD para sa posibleng ayuda sa ilalim na Assistance to Individuals in Crisis Situation Program habang hinihintay ang tugon ng pamahalaan sa kanilang mga nawagan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred. Kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa modernisasyon ng hukbong dagat, pinaigting. Para sa detalye, ihatid sa atin ni Diane Lear.
21: Radyo Pilipinas.
4: Report.
22: Pinaigting ng Philippine Navy at United States Navy ang kanilang kooperasyon sa modernisasyon. Ito ay matapos na bumisita si Captain Tammy McCreary ng US Navy sa headquarters ng Philippine Fleet sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Si McCreary ang Deputy Portfolio Acquisition Executive para sa International Fleet Support Program at mag-courtesy call siya kay Philippine Fleet Commander Commodore Raul Regis. Kabilang sa tinalakay sa kanilang pulong ang mga hakbang sa modernisasyon sa ilalim ng naturang programa, gayon din ang mga kasalukuyang pangangailangan sa kakayahan ng Philippine Fleet. Bukod dito ay napag-usapan din ang iba pang paraan upang mapalakas ang ugnayan sa International Fleet Support at Capability Development na bahagi ng patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, lokal na pamahalaan mula iba't ibang probinsya ng Northern Mindanao ginawaran ng bronze recognition sa Gawad Kalasag 2026. Mula Iligan, nagbabalik Diane Lear. Dandy Macarambon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sorry, Dandy.
17: Pinarangalan ang mga pamahalaang lokal mula iba't ibang probinsya ng rehiyong Northern Mindanao ng Bronze Recognition o Tansong Pagkilala sa ginanap na Gawad Kalasag 2026. Ang Bronze Recognition ay iginagawad sa mga LGU na tumatalima sa mga pamantayan ng pagtatatag at pagpapatakbo pamamahala ng kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils o LDRRMCs at Local DRRM Offices. Alinsunod sa Republic Act Number 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ang iginawa na pagkilala ay nagpapahalaga sa nagpapatuloy ng mga pagsisikap ng mga LGU upang paigtingin ang pagpapababa at pamamahala ng panganib sa panahon ng sakuna para sa mas ligtas, handa at matatag na komunidad. Kabilang sa mga LGU ng rehiyon na ginawaran ng Bronze Recognition sa probinsya ng Bukidnon ay ang mga Municipal LGU ng Damulog, Talakag at Quezon sa Lanao del Norte, ang mga MLGU ng Lala at Taguluan, Misamis Occidental, ang mga MLGU ng Aluran, Baliangaw, Bonifacio, Concepcion, Jimenez, Plaridel, Sapangdalaga at Tudela. At sa probinsya ng Misamis Oriental, ang mga MLGU ng Alubihid, Gitagom, Balingasag at Lagunglong. Ang Gawad Kalasag ay inisyatiba ng Office of Civil Defense katuwang ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils para kilalanin at pahalagahan ang mga DRRM efforts at mahusay na kahandaan at pagresponde batay sa mga nakaatang na pamantayan sa panahon ng kalamidad o sakuna. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:33 in the evening, magbabalik po sa Lam Radio, pagkaraan nilang paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, dumako naman tayo sa usaping pagpapalakas ng humanitarian and security efforts nilalakay sa 96 Saudi National Day na ginunata naman sa Makati City. Para sa detalye, ayan, kasama na natin live mula mismo sa event si kasamang Princess Habiba Saripauda. Princess!
6: Yes, Nords. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live na tayo dito, Nords, sa Makati City, kung saan ginaganap ngayon ang 96th National Day ng Saudi Arabia. Nords, marami sa ating mga kababayan at mga Saudi nationals ang nakiisa dito, maliban na rin doon sa ating mga government employees and government officials. Marami rin tayo mga nakita dito, Nords, like for example, nandiyan ang ating putihing secretary ng NCFF, mga tauhan din ng DFA, ng Department of Trade and Industry. Norns, dito ay sa pangunguna na ating bulihing ambassador to the Philippines of Saudi Arabia, na-mention nga niya dito, Norns, ang pagpapalakas ng mga diplomatic, local, and international issues ng ating bansa at ng Saudi Arabia. Dito rin, Norns, ay na-mention din nila ang kanilang mahigpit na pagkakaibigan, no, sa ating bansa. Isa na dito ay yung kanilang tulong medikal at pati na rin yung mga humanitarian efforts. Kaya naman, both humanitarian and security efforts na ay talagang ipinita ito, Nords, ng Saudi Arabia. With this, Nords, na-mention din ng ating good ambassador ang magandang economic relationship ng ating bansa. Katulad na lamang sabi niya, ng mga partnerships at dito ay ang pagtulong nila sa pagkakaroon at pag-cater ng ating mga overseas Filipino workers from Philippines to Saudi Arabia. Iga nga, Nords, no, napakalaki na may tulong nila sa ating bansa. At sabi nila ay hindi sila titigil hanggang sa kung ano pa ang kaya nilang ibigay ay itutulong nila sa ating bansa. Nords, ang nakikita nila dito in the future is mas lalo pang mapalakas ang people-to-people connectivity and makakontribute pang lalo sa economic tourism, investment and exchange ng ating bansa at ng bansang Saudi Arabia. Lord, sinagot naman ito ng ating acting secretary ng Department of Foreign Affairs na si Honorable Leo Herrera na kung saan na-mention ganyan dito, Lord, that in Saudi Arabia ngayon aabot na sa 900,000 ang dami ng mga OFW workers sa nasabing bansa. Ika nga niya, ito na rin ang ginawang pangalawang bahay, no? Pangalawang tahanan ng ating mga kababayang Pilipino. Isa sa mga bansa na may napakaraming mga Pilipino. Norns, isa sa mga na-mention din ng ating matihing acting secretary ay ang pagpapalakas nga, no? Doon sa people-to-people ties, no? Ng ating kingdom para sa kanilang care, safety, and well-being na kung saan ipinagpapasalamat ito ng ating bansa sa walang hanggang suporta ng Saudi Arabia. Sa ngayon, Torch, na-mention ng ating patihing assistant secretary, ng ating acting secretary ng ating bansa ay mayroong aapot sa 3,000 mga Saudi nationals. Kasama na dito ang mga estudyante, mga nasa medical field, no? Marami dito, Torch, kasi yung mga nagme-medicine, no? So, na-mention nila ito. And then, of course, mayroon din binigay mismo not only the humanitarian and the security efforts, but then the Saudi Arabia also grant scholarship to Filipinos. Kasama na dito ang nasa aapot 300 mga scholarship na binigay sa Filipino from the Saudi government. Napakalaki words, no? Kung baka pag susumahin natin, sinasabi nila it's about parang millions na daw, no? Hindi lang millions pa ata ito, Norse, ang pinag-uusapang nagagamit or nailaan nila na investment, tulong, pati na rin yung humanitarian. If we can recall, Norse, even in Mindanao, there's a humanitarian effort kung saan bago lang nagka-earthquake tayo. Saudi Arabia also sent a relief program. With this, Norse, sa mga programa din tulad ng Conjoined Twins Program ng Saudi Arabia na kung saan aakot sa about 17,000 na natulungan nila kasama ang Pilipino na mga natulungan din ng nasabing bansa. Norse?
4: Ayan, oo. Marami naman tayong mga kakilala at mga kasama sa usaping pangkapayapaan at pagkakaibigan na nakita dyan sa pagtitipon na yan sa National Saudi Day.
6: Yes, Norz. Oh, Norz, no. Kanina nga kausap natin ang ating mga kaibigan, sina Sir Elian Bacala, ng Saudi Fuel, sila yung mga businessmen natin from Danau del Sur and Mindanao, sina Sir Ryson Arubinto from the DDI, at dyan din yung mga taga-National Commission on Muslim Filipinos. Hindi pa tayo actually nakapag-ikot-ikot, Norz, dahil check muna, no, ang ating mga speeches ng ating mga panunguhin. So,
4: okay.
6: Isusunod na rin pala natin, ano? Kasi kanina, galing na rin tayo sa graduation ng Catholic University of the Philippines na kung saan, mashallah, pinakunahan naman ito, George, na ating butihin, Senator J.B. Ejercito, no? Kung saan, George, dito sa about 10,000 graduates ay makikita natin, George, ang napakaraming masayang mga magulang. This is actually the 2026 year-end graduation ng nasabing universidad. Dito, Norge, makikita rin natin, there were actually Muslims, no, na mga graduates. Kanina nga, nagsaka ako kasi parang nasa isang grupo, no, yung ating mga Muslim graduates. And then, I asked kung ano yung kanilang natapos. O, sabi nila, iba-iba, mayroong mga nasa PhD, mayroong nasa mga masters. Pero, Norge, ang pinaka-maganda dito, ayan, no, naka-flash screen natin, no, masayang pagkawain ng ating mga Muslim graduates ng PUP. But then dito Nards in-emphasize na kanilang guest speaker, si Senator Ejercito, that sabi nga niya, napakarami pa ng gusto nilang gawin at itulong sa PUP. Kasama na dito Nards yung gusto niya na maaprobahan, na hinihingi sana on the budget for the PUP. It was supposed to be 100 million peso na tulong para financial, para sa paaralan. Pero sabi niya, talagang ipush daw niya na ito ay umabot sa 200 million na tulong. Kaya tama, Norris, ito ay pinalakbakan ng mga estudyante na, at mga scholars, sabi nga natin, scholar ng bayan. So, with that, Norris, napakarami ng ating mga graduates. Kasama na dito, Norris, na maraming graduate na department is ang Open University. No? Dito sa Open University, isa sa pinagmamalaki nila ay ang pagsuporta sa mga nanay, tatay, or mga magulang na nais tapos ng pag-aaral, but they don't have the number one, they don't have the means, and number two, malayo sila sa mga universidad like Maynila. So dito sa Open University North, nabigyan sila ng pagkakataon na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kaya naman, nagpapasalamat ang kanilang mga graduates, which includes yung mother of three autistic, na sabi nga niya, napakalaking tulong daw to Nords na sila ay nabigyan ng ganitong pagkakataon na makapagtapos at the same time, hindi basta-basta para lang, but a university that is being recognized in the world, not only in the country.
4: Ayan, okay, thank you, Princess. At right, ingat kayo dyan, good luck.
6: Alright, yes, Norris, maraming salamat kayo naman.
4: Ikaw na din mag-intro ng DID.
6: Yes, sa mga oras na ito, eto na po, makakasama naman natin ang ating mga kababayan at mga kaibigan from the bar. Narito ang ating mga kapatid or the DID, ang Kapatid Language Connect. Eto po, dudukan natin ang kanilang panibagong episode.
1: Assalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ito po ang tagasalin sa wikang Maguindanao, Noreen Lambitan.
7: Ako naman po ang inyong kapatid na si Bifay Ruscandao at malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-110th na episode ng ating programa. Live na live po tayo ngayong gabi dito sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas.
1: Ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon patungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
7: Dito sa ating programa, hindi lamang tayo nakikinig. Tayo ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating mga sariling wika, kultura at pagkakakilanlan.
1: Kaya naman po, samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin.
7: Dahil sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa.
1: At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa segment ng ating programa na Word of the Week. At ang ating Word of the Week ay Justice. Narito po ang salin nito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro at Filipino at Arabic. Narito po.
8: Word of the day, justice. Justice means fairness, equality, and giving every person what they deserve according to the law and what is right.
23: Sa Filipino ay katarungan. Tinitiyak ng katarungan ng bawat tao ay tinitrato ng patas at iginagalang ang kanilang mga karapatan.
24: Sa Maguindanon, kabantang. Sukabantang na masibulonin iuman itinakatawan na kabimpyanan sa tido indusol kanilan ang mga kawagib na kapagadatan.
25: Sa Maranao, nakapaginuntulan. Sukapaginuntulan na kasiguro niyan na umanipisi katawan na onto sukindulunaanon bukapagadatan sa mga kabnar-iran.
26: Bang habahasasug, kaadilan. Kaadilan in magtanto pamanga tiap-tiap manusia pangbiya diin sila subay pag-arihan halawang pag-adat sin kapatut nila.
27: Bangsiyakan, adil. Kaadilin matantu we tiap-tiap dangan niya kapatut ni pinagmahapan sarta kapatut den suwe inagdatan.
9: Sa iranun na kapadtimbang. So kapadtimbang na masiguro niyan suuman itaw na kapimpyanan sa mamagitsan agusurkiran ang mga kawagib na kapagadatan.
10: Sangkagan kay hustisya. Yang ustisya kay pegasigurno yang kada utaw at ratuhon ng sakto aw aadatan yang kanilan mga kapatot.
11: Dagtadurayin, hustisya. Sanigurado ay hustisya we, isa nga etaw sa gilawi katanding nila. Marami, e karo kwagib pagadatan.
12: Bilarabi, al-adala. Al-adala tutatumano an yu'amala kulu syaksin biinsafin wa an tahtarama hukukuhu wa an tusana karamatuhu.
1: Ayan, maraming salamat po sa ating mga kapwa tagasali dito po sa Translation and Interpretation Division para po sa kanilang pagsusumikap na maisalin ng wasto at tama, no, yung pong ating word of the week na justice. At this time naman po, lumako naman po tayo sa isa pang segment ng ating programa, ang ating trivia, Ma'am Chief.
7: Para naman po sa ating trivia segment sa gabing ito, handog po namin sa inyo ang Article 7 ng Bangsamoro Civil Service Code na siya pong isinalin sa 8 lokal na lingwahe at 2 national languages in Arabic and in Filipino. Narito po at panoorin po natin ang salin nito sa iba't ibang lingwahe.
13: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. The Bangsamoro Civil Service embraces all public positions in the Parliament, Cabinet, and every agency, subdivision, and instrumentality of the Bangsamoro Government, including GOCCs, with regional charters. Article 8, Classification of Positions. Positions in the Bangsamoro Civil Service shall be classified into career service and non-career service as defined by existing civil service laws, rules, and regulations.
14: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Kabanata 2, Saklang ng Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. Saklang ng Bangsamoro Civil Service ang lahat ng mga pampublikong posisyon sa parlamento, kabinete at bawat ahensya, sangay at instrumento ng pamahalaang Bangsamoro, kabilang ang mga GOCC na may sariling original na charter. Artikulo 8, pag-uuri ng mga posisyon. Ang mga posisyon ng Bangsamoro Civil Service ay hahatiin sa career service at non-career service, halong sunod sa mga umiiral ng batas, tuntunin at regulasyon tungkol sa civil service.
15: الفصل الثاني نطاق الخدمة المدنية في بنسامورو المادة 7 الخدمة المدنية في بنسامورو تشمل الخدمة المدنية في بنسامورو جميع المناصب العامة في البرلمان ومجلس الوزراء وكل وكالة أو فرع أو هيئة تابعة لحكومة بنسامورو بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة ذات الامتياز الأصلي. المادة 8 تصنيف الوظائف. تصنف الوظائف في الخدمة المدنية لبنسامورو إلى وظائف وظيفية أو مهنية ووظائف غير وظيفية، وذلك وفقا لما تحدده القوانين واللوائح والأنظمة النافذة الخاصة بالخدمة المدنية.
9: Sa iranun na Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service naragkas niyan sulangon na public position siya ko parliament, cabinet, aguuman i-agency, subdivision, agu instrumentality no gobyerno o Bangsamoro. Ragkas sa mga GOCC na adan ron sa original charters. Article 8, mbarangan o mga posisyon. So mga posisyon sa Bangsamoro Civil Service, dahit na ipaliugat at kilalanan sa career service, agunan career service, agya na pimanan sa ingulalan sumipangadin ang mga pangitaban, mga aturan, agubitikan o civil service.
16: Rangkuman o Bangsamoro Civil Service. Sa gintas ay ikapito.
25: Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service na mararangkong iyan sulangwan a public position si isa parliament. Gu si isa cabinet, gu uma ni agency. Gu subdivision, gu instrumentality si isa gobyerno a Bangsamoro. Padron sa mga GOCC, aadin a original a karatas iyan. Sa gintas ay kawalo, pimbarangan o mga posisyon. So mga posisyon si isa Bangsamoro Civil Service na paligot ang makilala sa career service, gunan career service as kanyan na kiapmaanaan gulalan kumiaadin ang mga pangitaban, mga atoran, gumanga bitikan o civil service.
0: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Rantan Ruo, sakupi Bangsamoro Civil Service. Article 5, Civil Service si Bangsamoro. Sakop si civil service si Bangsamoro we ikluhan ay pampubliko we da position de parliamente, kabinete de sanga ay ahensya, subdivision broad instrumentality hi Bangsamoro gobermente gamong ni GOCCS andang charter. Article 8, classification de position, position de Bangsamoro civil service eh, mapagilalo mga career service, broad non-career service, kundiloloy kita beble ewe. Ukit brab kitaban.
5: Bangsamoro Autonomy Act Number 17 tabas sa maundang-undang syara ikarua scope of the Bangsamoro Civil Service. Ayat ikapitu, Bangsamoro Civil Service. Tabisaran nito, ya Bangsamoro Civil Service iayangin tanang kamemon public positions ma parliament, cabinet makatiap-tiap agency, subdivision maka instrumentality maka memon farinta Bangsamoro. Namikian lamud sambirba ng GOCC niya asar original halhinang para masiga. Ayat ikawalu, pagbida-bidaan maantara positions. Tabisaran ito, yabanan position ma Bangsamoro Civil Service mibahagi iya madua paksa. Muna-muna, career service maka non-career service. Maya ito maaturan sara, mapanahuan maka aturan ni civil service.
27: Hatinin bang si iyakan, pamatampal aturan, ang aturan si pamarinta Bangsamoro, iyane, A. Matantu dukmasambu, IME tukbalan si civil servicein hininang pinagsali-sali paayon si katalep duksukatan binektarin. Duk pinagsali sulibihan si pagkaaalela atawadende dukbangsa. B. Majatu si dialeman public service kasongan sistemin suku si human resource administration. Duk may original hala-halaan nim. Article si kawalu pagbida-bidaan may position. Posisyon si Bangsamoro Civil Servicein suway pinaatap tudyo career service and non-career service kwe na iye talukis si civil service laws, rules, duk, regulations kwe ituhin.
26: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. In Bangsamoro Civil Service, ya ako niya ikatan public positions ha parliament, cabinet, iban tiap-tiap agency, subdivision, iban instrumentality of the Bangsamoro government, lamod na in mga GOCC on original charters. Article 8, Classification of Positions. In mga position ha Bangsamoro civil service, subay patarangon bilang career service, iban non-career service. Amuin kiyabaita, halaom sin asal na aun civil service laws, rules, iban regulations.
25: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Kalangkuman o Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service nagalangkumin, sulangon o public position siya sa parliament, ando siya sa cabinet, ando umani agency, ando subdivision, ando instrumentality siya sa gobyerno na Bangsamoro, among sa mga GOCC, adin original ang mga charter nin.
0: Article 8, dusunan ng mga position. Sa mga position siya sa Bangsamoro Civil Service, sa paliwat at kilalan sa career service, dunan career service,
25: as untuban na pinggumanan sa ingulalan kano inadin ang mga pangitaban, mga atulan at mga bitikan ng civil service.
1: Ayan mga kapatid, yun na po yung salin sa iba't ibang katutubong wika ng ating trivia segment. Ito po ay ang Civil Service Code, ano? Article 7, Bangsamoro Civil Service. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa isa pang segment. Ito po ang quotable quote. At bago po natin ibahagi ang quotable quote, narito po muna ang bio sketch na magmumula po kay Honorable MP Attorney Sha Elijah Dumama Alba. Kilalanin po natin siya bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote.
7: At narito po ang quotable quote sa wikang Ingles. Ang quotable quote po na ito ay nagmula po kay Attorney Sha Elijah B. Dumama Alba. This approach not only increases incomes but also improves livelihoods and strengthens the economic resilience of Bangsamoro communities.
1: Ayan, maraming salamat. At narito naman po mga kapatid ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika. Panoorin po natin.
2: Sa Pilipino ay...
16: Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kita, kundi nagpapabuti rin sa kabuhayan at nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya ng mga komunidad sa Bangsamoro.
2: Sa Maguindanao na...
17: Suukit tano na rekenapalanambo at papagkasala sa mga untong, kapapagkapiyapan sa mga koyagan, do papagkabagal sa katigal sa kapaguyag-guyag, do magingad a Bangsamoro.
2: Sa Maranao na...
18: Giyang ka ay aukitukit na kena ubanian matag mapagkala sa mga sukatan, ka mapagkausur iyan pan sa mga kauyagan, gumapagkabagar iyan sa kapagkagagkuyagan, mga magingit a Bangsamoro.
2: Mga bahasa sub...
19: In pardahan biyaha ini, pukun sadya hapar sa babansin pagpataas untung. Sa gawa, makatawang ini magpasung sin kabuhianan iban magpakusog, sin pagtawagon economic resilience sin mga kauman habang Samoro.
2: Bang siyakan,
27: labayan sa ienin dumain hadjahat matamba, income malengkan makalanjut me kailuman, duk makakeseg pangusaha tap-tap si me kaum Bangsamoro.
2: Sa Iranon na,
20: sugya ukit na di kanabu pakagkapuro sa mga sukat, ugit pakapagisag bun sa kauyagan agu pakagkabagar sa katigar na kapaguyag-guyag na mga magingid sa Bangsamoro.
2: Sinama,
21: intiranan ito mahasadyang ang ganapan pag-usaha. Sumagawa, maluhay makauluman makakabuan kuwat pag-usaha makauman Bangsamoro.
2: Sangkagan kay
22: yang pamaagi na yani kay bukun gay jaga patas ng arta aw gay jaga pakajaw uman ng panginabuhi aw jaga pakusog ng ikakusugan ng ekonomiya ng mga jamaa sang Bangsamoro.
2: Dito duraye
28: ani diskarte bakan saan guman kurta kabakan ang papuyo bedek paguyag brab pabagal so kapaguyag dito de Bangsamoro win
2: bil arabi.
29: لا يقتصر هذا النهج على زيادة الدخل الحاسب بل يسهم أيضا في تحسين سبل العيش وتعزيز القدرة الاقتصادية لمجتمعات بنغسامورو على مواجهة التحديات والصمود أمامها.
1: At yun na po mga kapatid, ang salin sa walong katutubong wika at dalawang national languages po na ginagamit po dito po sa aming rehiyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At binabati po natin ang lahat na mga gumagamit ng wikang yun, ano? Lahat ng mga ethnic groups mula Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Mainit na pagbati po magmula po dito sa amin sa Kapatid Language Connect. At dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating ika-110th na episode ng Kapatid Language Connect.
1: At maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wikang Bangsamoro.
7: Naway, may napulot kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan.
1: Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang Bangsamoro at bilang Pilipino.
7: Kaya huwag po kayong mawawala sa aming mga susunod na episode. Mas marami pa tayong matututunan. Muli, ako ang inyong kapatid na Bifi Rus Candao.
1: At ako naman po ang inyong kapatid, Norain Lambitan.
7: Maraming
1: salamat po. Wassalamualaikum, Bangsamoro, at magandang gabi, Pilipinas.
3: At yan po ang kapatid, Language Connect. At maraming salamat sa lahat at

0: Prince sa Viva sa Repaudac, ako pumuli ang yung likod Nords Magindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, dito lamang sa inyong program sa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Oras 8:02, magandang gabi.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Music and memories. Music and memories.
5: Light the corners of my
6: oras para sa
4: musika. Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3 Otso. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Mark in. Ang mga

0: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ha? Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM, mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Lucas.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Good day, I am Win Pagnano bringing you today's edition of Dateline Malacañang. Here are top Malacañang stories. Malacañang has backed the Office of the Ombudsman's investigation into the alleged ghost internet scheme involving government information technology projects. In a palace briefing Tuesday, Palace Press Officer Claire Castro said any anomalous transaction involving public officials and government-funded projects must be thoroughly investigated. Castro said government projects must deliver the services promised to Filipinos, adding that those who abuse public funds should be held accountable. She said deficiencies in government IT systems, including reportedly non-functional free Wi-Fi sites, could undermine the country's digitalization efforts and limit public services.
1: Sa lahat na maanomalyan, transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kababayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
0: Castro also urged private contractors to deliver the services and systems covered by their government contracts.
1: Kung kulang ang mga maibibigay sa ating serbisyo, hindi magiging maganda ang epekto nito. Hindi magiging effective din yung sinasabi natin na dapat lahat konektado kasi kulang-kulang ang bibigay ng serbisyo. So, panawagan naman natin sa mga ating mga kababayan at sa mga investors na ito, kayo po ay pinagtitiwalaan ang ating pamahalaan. Huwag niyo naman pong abusuhin ang tiwalang ibinigay sa inyo, ang payment sa inyo, ang mga ibinabayad sa inyo ay kompleto naman. So, huwag niyo naman pong kulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan.
0: That's Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Dateline, Malacañang.
0: In our news, Malacañang said it is open to proposals requiring social media platforms to secure a congressional franchise, saying this could give the government greater jurisdiction and authority over online platforms. In a palace briefing, Palace Press Office

0: Uy, qué
1: Cada
0: ca...
1: fondo entero, hindi pa po kami binabaha.
0: Oy. Okay.
1: Wala pa.
0: Hindi naman siguro binabaha sa Ireland na, no? Hilda, wala namang insidente ng pagbaha dyan. Meron ba?
1: Meron ba? Meron po.
0: Ah,
1: A
0: meron
1: few
0: din.
1: years ago,
0: Okay.
1: yes, a few years ago, binaha po kami dito sa Ireland. In fact, meron pong nasawi na kababayan natin
0: Oh.
1: sa Mangpalad po.
0: Pero that
1: Opo,
0: was years
1: nakatira
0: ago.
1: sila sa
0: That was
1: isang,
0: years ago.
1: yeah, a few years ago po, yes.
0: Ayun. Okay.
1: Nakatira sila sa basement. So, flooded doon sa area nila. So,
0: Alright.
1: sa Mangpalad, nasawi po ang isang kababayan natin.
0: Okay. Pero that was years ago and hopefully
1: That
0: hindi
1: was
0: na
1: years
0: ulit
1: ago.
0: mangyari, no? Hilda, sana hindi na ulit
1: No.
0: mangyari. Alright.
1: No.
0: Pero syempre, bakit ba tayo nandito ngayon at bakit ba natin dinadala ang Ireland at ang ating Filipino diaspora sa Ireland dito sa ating programang tayo na sa Ireland, lalo-lalo na dito sa ating unang-unang ikang bahagi ng ating programa dito sa ating tinatawag na kamustahan, di ba, sa Ireland. So I will let you introduce kung sino yung ating mga makakasama ngayon dito, Hilda, para sa ating kamustahan segment dito sa ating tayo na sa Ireland. Go ahead, Hilda.
1: Salamat po, Sir Ray. Nandito po tayo na sa Ireland para makikumusta sa ating mga kababayan dito at sa ibang panig ng mundo. Ang una po nating guests ngayong umaga is no other than Mr. and Mrs. Laura and Don Kiram. Sila po ay isang power couple dito sa Ireland at recognizable po sila maski saan po sila pumunta. Dito sa Ireland, maski sa ang sulok ng Ireland, makikilala mo talaga ang couple na ito, ang mag-asawang si Laura at Don Kiram. Good morning po. Tayo na sa Ireland, Mr. and Mrs. Don Kiram.
2: Yeah, good morning. Good
1: Good
2: morning.
1: morning.
0: Good morning. Good
1: Magandang
0: morning, Don.
1: umaga.
0: Good morning, Don and Laura Kiram. Ayan, Mr.
2: Opo,
0: and
1: opo.
0: Mrs. K, ang power couple, sabi nga ni ni Hilda. Ayan. Sige,
1: Salamat po.
0: good morning. Sige, go
1: Opo,
0: ahead,
1: salamat
0: Hilda.
1: po.
0: Yeah, oh, wow, talaga
1: Yeah.
0: naman. Sige. Okay.
1: So
2: Opo.
1: si Laura tsaka si Don, sila po ay nurses dito sa Ireland, pero they're more than nurses. Meron po silang podcast called Tara na Let's Talk. And halubilo po sila sa mga kababayan natin dito, nakikipagkumustahan sa mga bagong dating na mga kababayan natin at saka yung mga nandito na matagal din po. So without further ado, Mr. and Mrs. Kiram, kumusta po?
2: Mabuti naman kasamang Miss Hilda at saka si Ray. So sabi ni ano po ni Madam Hilda, tawag po namin diyan Madam
0: Madam.
2: Hilda. So ayun po, kami ni Laura, we are both nurses here in Ireland. I've been a nurse here since 2005. Tapos ito naman po yung aking, by the way po, kami po ay mag-asawa of obviously it's Mr. and Mrs. K. Iyon si Laura po. Matagal na rin siyang nurse. Paki-ano nga, Miss
1: Bali dumating po ako. Bali dumating po ako dito sa Ireland pagkatapos naming ikasal noong 2008. So, bali 18 taong na po akong nagtatrabaho at naninirahan dito sa Ireland.
2: Opo. Nung umpisa po, mula siya sa UK na nurse siya doon, nagtrabaho siya bilang nurse sa UK, tapos eventually nandito dumating, I mean, lumipat na po dito sa Ireland, and then from then on both of us we have three kids, tapos dito na rin po pinanganak kasi karamihan po talaga ng mga nurses nung panahon na yon. Maraming mga ano din, may mga single din na nagsipuntahan. Yung sa panahon po kasi na yon, kaunti pa lang yung mga Filipinos dito sa Ireland. At
1: At karamihan po sa mga pumupunta noon ay mga nurses.
0: all right.
1: So, opo, hindi po sa kumpara po sa ngayon na maganda pong opportunity sa ating mga Pilipinos na ano po kahit po mga skilled workers, madami na po mga nagdadatingan, kahit po ano

0: Sa hotel and hospitality po, marami na rin po.
1: Okay.
0: Yun. So,
1: So,
0: bali yun.
1: Don and
0: Laura,
1: Don
0: kayo
1: and
0: yung first
1: Laura.
0: wave.
1: Oh, sige. Do, may
0: Kayo yung
1: tata
0: first
1: may
0: wave of nurses.
2: Ah,
0: Ayun.
2: hindi naman po kami, hindi po kami yung first wave. Parang second kami. Ako actually second ako kasi yung mga unang nurses natin, siguro mga bandang early 2000 talaga siya, na mga 2002, mga ganyan. Now, nung pagdating namin, eto kasi ang nangyari, no? Para lang kasi kami na Sir Ray, yung aming podcast kasi is more on real talk kami,
1: All right,
2: yung
1: okay.
2: podcast namin. So, inumpisa namin yung bago kami magkaroon ng podcast na Tara Let's Talk. Inumpisa namin sa yung parang adventure, yung travels bilang Mr. and Mrs. K.
1: Yes, okay.
2: Kasi gusto naming i-promote yung Ireland at that time para sa ating mga Filipinos na nandito na sa Ireland, mga bago lang nung panahon na yon, at saka yung mga papunta pa lang. Now, ang nangyari, kami bilang, sabihin na natin, parang YouTuber at that time, napansin ng GMA 7 before, na-feature kami sa kanilang
0: I wonder.
2: I Wonder. At
1: Oh, okay. Oh,
2: kami
1: wow.
2: ay, yes, kung, kasi malapit na rin, ano, sa November, yung
0: Dito
2: tinatawag
0: po
2: na
0: kasi nagsimula ang pagdiriwang ng
2: Halloween.
0: Halloween.
1: Halupin.
2: Yes.
1: Halupin.
2: Opo, dito po nag-umpisa yon sa Ireland, at na-feature namin kami yung parabang nag-introduce na ito yung ginagawa sa Ireland na Halloween, at kung paano nag-umpisa and all these things. And at that time, may iba't ibang countries na nagpakita kung
0: Kung
2: paano nila
0: paano.
2: sineselebrate yung Halloween. Tapos kami na-feature doon, at hanggang sa eventually po, naisipan namin na doon sa aming Mr. and Mrs. K na YouTube channel, since may mga parating ng mga Filipinos, at yung mga Filipinos na mga skilled workers usually, at around, I'd say, 3 years ago, mga ganyan. So, inumpisa namin yung aming podcast na Tara, Let's Talk. Tara, Let's Talk, because yung mga tao po na yon ay gusto naming ma-share ang kanilang mga experiences, at para sa mga susunod na parating na mga Filipinos, malaman nila kung ano ba yung kanilang dapat na yung kanilang kakaharapin. So, yun po yung aming ano, kaya kami nagkaroon ng Tara, Let's Talk podcast.
1: Oy, Hilda, mukhang ano ha? Mukhang tamang-tama yung kanilang title ng podcast ha? Kasi 'di ba? Tayo na sa Ireland at tayo na sa Ireland,
0: Aran.
1: tara na and let's talk. Ang ganda.
0: Oh, galing ng lineup natin
1: Pwede
0: yan, sir.
1: mag-collab ba? 'Di ba? Pwede. Anyway.
0: Yes, pwedeng-pwede. Dito talaga naumpisahan ang mga magagandang programa na nakaka-inspire sa mga kababayan natin, di ba, Sir Ray?
1: Yes,
0: Dito din
1: oo.
0: nagsimula ang Tayo Na Sa Ireland with you and Sir Ares sa Bridges on Air
1: Yes,
0: a few
1: yes.
0: months ago.
1: Yes, and
0: Akala ko, joke lang, kaya pala, pero tinutuhanan ninyo.
1: Yes, because we can, you know, we understand and put importance eh, Hilda, Don and Laura sa mga Filipino diaspora. Kasi usually ang pinag-uusapan mga overseas Filipino workers. Although we appreciate their contribution, their sacrifice. Pero kuminsan kasi hindi nabibigyan din ng focus yung Filipino diaspora, yung Filipinos living and working abroad. So, katulad nila Don and Laura, tulad ng mga napakarami nating nurses, ha?
0: Yes.
1: Hilda, tsaka Don and Laura, hindi lang sa UK, hindi lang sa Ireland, sa iba't ibang panig ng mundo, napakadami. Kaya napakahalaga rito ginagawa nila Mr. and Miss K. Lalo na dun sa pagka-feature sa kanila sa GMA. Ano yun? Yung Halloween? Yung Halloween Pinoy?
2: Halloween
0: Halloween.
2: po.
0: Ayun.
2: Halloween.
0: Ayun.
1: Yun.
0: November 1.
1: Malapit na yan.
0: October 31, di ba?
3: October.
0: October 31, yes.
1: Malapit na yan.
0: Opo. At saka maganda din po kasi kaya nga nasabi niyo lahat ng ano feature is OFW. Parang walang sort of parang nawawala yung mga Filipino na resident na sa ibang bansa for such a long time. Parang may boses pero hindi siya, we're not out there. Kaya yung non-resident Filipinos na program ng CFW ay siguro lalago yun kasi madaming mga Filipino diaspora na, kagaya ng sabi nyo, sa iba't ibang panig ng mundo na kailangan talagang, you know, ma-promote din, malaman kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung nagawa nila para sa Pilipinas at para sa mga kapwa nila, Pilipino sa kanilang bayan din sa ibang bansa.
1: Okay.
0: So, kagaya ni Mr. and Mrs. K.
1: Yes.
0: Palagi silang ano, nakikipag-ugnayan sa mga kababayan natin para makipagkumustahan lang or yeah, yung podcast nila na Tara Let's Talk, napakaganda po Sir Ray kasi that's a start of our Filipino diaspora to know each other maski saan sila sa Ireland po. Doon sila na nakakapagkumustahan or nasabi mo, ay kilala ko yan, nandito pala siya sa Ireland. So through Mr. and Mrs. K, napropromote din yung mga iba-ibang events dito sa Ireland po.
1: So, Hilda, matanong ko lang sila, Don at Laura, si Mr. and Mrs. K. Sa Pilipinas ba kayo nagkakilala o dyan na sa Ireland kayo nagkakilala? Tulad na nabagit nyo kanina, parang, correct me if I'm wrong, parang nurse, unang nagpunta si Don sa nag-abroad as a nurse, tapos parang sumunod yata si Laura. Pero single pa kayo pareho no, na dyan na lang kayo nagkakilala? Sa Ireland, tama ba yon, Don and Laura?
3: Yes, bali ano po Sir Ray, sa Pilipinas po kami nagkakilala.
1: Okay.
3: Yun pong mga kaklase ko po sa nursing ngayon po na introduce po kami noon panahon bago po pumunta si Don dito sa Ireland.
1: Ah, pero, at, sige Don, opo. Sige Don, sige.
2: Opo, nung nagkakilala po kami sa Philippines and then ako ay nung pag but that time po kasi si Laura, she was in the Middle East, nurse din po siya sa Middle East, and then nagkakilala kami sa Philippines, and then from Philippines we kept in touch. Sabi ko papunta ko ng Ireland tapos siya papuntang UK.
1: Okay.
2: At nung magkakilala po kami, ayaw niya na po akong pakawalan.
1: Ganun?
2: teka
1: muna, Laura ha. Laura ha, ayaw mo nang pakawalan si Don ha.
0: Sir Ray, totoo po yan.
1: Totoo ba yun, Hilda? Totoo ba yun? Totoo ba yun?
0: Opo. Laura, di ba?
3: May talent, sir.
1: Akala ko sa pelikula ko lang napapanood yan. Totoo pala nangyayari yan.
3: Sir, hindi, kayo ba?
0: Laura, kwento mo kami, Laura, saglit lang. Di ba sabi niyo, real talk tayo, di ba?
1: Ayan.
0: Laura, yung ano,
1: ayan.
0: Yung incident sa, yes, yung incident sa bus.
1: Sige nga.
3: Talagang ilalagay international news na to, ha?
0: Talaga. Real talk tayo.
1: Oh, real talk, tama, real talk.
0: Dito
1: sige.
0: Sa ano, tayo na sa Ireland.
3: And then, alam niyo naman po, nung mga kabataan natin, syempre, panahon ng, ano yan eh, kumbaga, kilig-kilig, syempre po. Nakasakay po kami sa bus, syempre, eh, bago pong mag-boyfriend, girlfriend, ganyan po. Ay, nung syempre, alam niyo naman po mga kabataan, pa-sweet-sweet, nung palabas na po kami ng bus, Palabas na po kami ng bus, yung sabi nung conductor, sumigaw po sa amin. Huwag mo nang pakawalan yan.
1: Sabi nung conductor. Sabi sa'yo nung conductor.
3: Sabi nung conductor. Tapos akala ko po, sinasabi po yung sinabi po niya yung line na yun para kay Don. Nung pag-alis po ng bus, sabi po sa akin, guwapo.
1: Pero hindi, sa totoo lang, you are both good-looking couple, ha? Good-looking couple sila, Hilda. Sa totoo lang.
2: Salamat po. Salamat
1: good-looking
2: po.
1: Couple sila. Kaya hindi ako nagtataka na, well, huwag mo nang pakawalan yan, sabi sa'yo, Laura. Ganun, ha? At sinunod mo naman.
3: Ay, ganun na nga po yung nangyayari hanggang ngayon. Nakatali po.
1: Nakatali na.
0: Masunurin si Laura.
1: Masunurin si Laura. Okay.
0: Mabait na bata si Laura.
1: Ay, Don, ano naman ang reaction mo, Don? Sige nga, Aber. Sige nga, Don.
2: Nagulat din po ako na ganun pala. Tapos sabi ko, oh, ayan ha, patunay yan, sabi ko. Ayan po, so yun, kidding aside po, from 2007, we got married in 2007 and then moving forward, yun, patuloy pa rin kami. And then, pag ano po kasi nakikita nyo, by the way po kasi kami, we are Muslims. So, I'm originally from Jolo, Sulu. Mm-hmm. I was born in Quezon City, but I was brought up in Jolo, Sulu.
1: Mm-hmm.
2: And then, Laura is from Nueva Ecija,
3: Cabanatuan.
1: Mm-hmm.
2: So si Laura po kasi revert siya pag nalam niyo na kung nakikita niyo ngayon sa ano niya sa,
1: okay,
2: sa picture niya. And then yun nga po pag nung nandito kami sa Ireland, eventually Laura used to have parang hindi siya nakahijab and then eventually
3: it's only my 1 year po of covering my hair.
1: Yeah. Okay. Oh. All right.
2: Tapos ano lang po siguro real talk lang din na nung pagdating po kasi namin dito konti pa lang mga Filipinos and then yung mga tao at that time wala pa po kasing internet eh. May internet pero mahirap, hindi siya yung lahat ng bahay may internet. Nung kapanahonan na yun, kailangan mong pumunta sa shop and everything. So, nung panahon na yun, napaka-welcoming ng mga Irish.
1: Mm-hmm.
2: Talagang kami kasi rare para okay, pag nakita. Ako nga, pag naglalakad po ako sa daan at that time, yung mga nagde-drive ng mga Irish, ganyan, napapatingin pa, parang, sino yun? Parang ganon.
1: Uh-huh.
2: Kasi kaunti po kami at that time. Especially dito sa amin, sa Waterford, nasa labas po kasi kami ng Dublin. So, ang nangyari po, ang sarap ng pakiramdam na welcome ka at lahat ng tao gusto kang makilala. Ganun po. Mayroon po kasi akong tinatawag na dalawang face po kasi yan eh. Yung mga, sabi na natin, yung mga migrants, kagaya namin. Yung una, ganun ang pakiramdam. Pero lately po kasi, around siguro mga, sabi na natin, 4 years ago, parang nag-start na parang dumadami mga Filipinos na hindi lang mga nurses, hindi lang mga accountants, mga skilled workers. So, nangyayari po, siguro parang feeling ng mga Irish, nagiging parang overwhelming na yung dami. So, parang unti-unti po kasi, hindi lang tayo mga Filipinos ang dumarating. May mga, mga Indians, mga iba't ibang lahi. So, parang pakiramdam po kasi nila, sa dami natin, parang yung healthcare service na dapat sana sa kanila, siguro parang naisip nila, nakakadagdag tayo.
1: Okay.
2: So, unti-unti po na parang may panibago silang paningin sa mga foreign individuals.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, yung ngayon, kami, bilang mga Filipinos din, nag-iingat kami.
1: Okay.
2: Opo, ganun po yung pakiramdam ngayon. Pero, in general po kasi, lahat naman ng mga Irish, mababait sila.
1: Mm.
2: Pero merong ganung face po na parang siguro, sabi na natin, na nakakapangamba din.
1: Yes.
2: Pero, siyempre, ano natin yun?
3: But then in general po, Sir Ray, nangyayari naman po ito sa buong mundo.
1: Yes.
3: Hindi lang po sa Ireland. Kasi nakikikamusta nga po kami sa iba naming mga sa iba nating mga kababayan na lumipat po, yung mga may mga Pilipino po kasi na lumipat na ng Amerika, ng Australia, New Zealand, which is ganun din pala yung nararamdaman nila na
1: yes,
3: merong hindi na po ganun talaga na 100% na welcome yung mga ibang lahi.
2: Mabilis po kasi yung balita because of the internet. Hindi kagaya noon, wala namang internet, hindi natin nalalaman o hindi nila nalalaman yung mahirap. Mayroon kasi mga keyboard warriors na tinatawag natin na kung ano-ano yung mga kino-comment sa online. Kaya parang mas lalong lumalakas yung ganung pakiram o yung ganung balita na, oy,
3: Nakahighlight po.
2: Yes.
3: Yun naman pong sinabi namin na to is parang warning lang sa ating mga kababayan na pag pumunta sila, eh, hindi naman po yung, ano, yung tawag dito,
2: we have to be careful.
3: Yes, ganun lang po.
2: Ganun lang po.
3: They have to be careful and they have to be realistic na pagpunta nila rito is may mga ganun pong mga incident.
1: Parang ano yan eh, no? Don and Laura and Hilda, that is the price or consequences sometimes ng migration, no? Yung pagpunta sa ibang bansa, pagtatrabaho sa ibang bansa, talagang ganito, tulad na sabi nyo, totoo yan, yung sa US, lalo na sa US, marami akong narinig na ganyan. Real talk din tayo, no? Maraming nangyayaring ganyan sa US, yung tinatawag na discrimination, di ba? Yung discrimination, yung prejudicial, dahil iba yung natatakot sila dahil naagawan sila ng resources sa dami ng mga tao. Pero in general, mas parang nakikita naman yung importance ng mga katulad natin, katulad din nating mga Pinoy, katulad ng mga Pinoy nurses na nagpupunta sa ibang bansa, nakaka-contribute ng malaki sa healthcare system ng bansang pinupuntahan nila, tulad ng ginagawa ninyo, ano, Don and Laura.
2: Opo. Lalong-lalo na po pag mga nurses, napaka very in demand po yung mga Filipinos.
1: Yes.
2: Sa lahat po ng mga nurses, I have to say na ang Filipinos ang pinaka number one na talagang gusto nilang i-hire. Pero ang nangyayari po kasi, siyempre sa Philippines, marami din tayong pangangailangan ng mga nurses. Ayon sa balita, meron tayong shortage of 196,000 nurses. So, mahirap din i-deploy yung mga kababayan natin na umaasa or nag-hope na papunta ng ibang bansa. Kaya ang nangyayari po sa amin, ito, kami, sabik din kami makakita ng mga Filipino nurses, lalo yung mga bago. Siyempre, matagal-tagal na rin po na walang mga bagong Filipino nurses. So, sa amin, parang kailangan namin ng mga new blood, kumbaga.
1: Well, Hilda, so ganun ang ano, pero Hilda, sa bukod sa mga nurses diyan, ano pa ba yung mga profession na masasabi natin talagang very well entrenched na diyan sa Ireland, Hilda?
0: Meron po tayong mga accountants. Over the past few years po, marami na sila, mga there are about 1,000 if I'm not mistaken, or more accountants po. And then meron tayong mga construction workers, from fabricators, welders, hospitality and retail po, meron din. So lahat po from different sectors, dumadami na po yung mga kababayan natin. So skilled workers sila. And sabi natin, parami ng parami yung mga dumarating dito from the Philippines po. To touch base po yung sabi nila Laura and Don about yung climate dito ngayon ng mga, sabi natin mga foreigners, real talk tayo, diba? May mga, obviously, yung pagtingin ng mga Irish sa foreigners ngayon na parang naagawan sila ng kanilang mga resources. Tama po yan. Kasi dito po sa Ireland, di ko alam kung alam ng maraming kababayan natin na dito sa Ireland, pag nandito ka na at saka with your legal paperwork and everything, libre po ang ano, libre po ang mga bayad sa schools for your kids pag may mga anak ka, at saka means tested po ang pagkakabigay sa iyo ng medical card, which is kung wala kang masyadong magandang sahod or pera, bibigyan ka po ng medical card, so libre po yung doktor mo at saka gamot mo.
1: Wow. Okay.
0: Yes. So maraming mga welfare services dito pag talagang, you know, mababa yung sahod mo. Kaya siguro yung mga Irish na nandito na who are, you know, who are suffering or who are in that bracket of low income, siguro na trigger din sila kasi yung mga pumapasok dito na nawawalan ng trabaho, they gain those privileges that the Irish are supposed to have. Parang kuminsan pinapaboran din ng mga Irish government yung mga pumupunta dito na refugees or asylum seekers. So yes, doon po nangyayari yung Sabihin na natin sama ng Irish sa, sa mga migrants. Oh,
1: pero sa puntong ito, wala pa naman nangyayaring, sabihin natin, things that can be considered alarming. Wala namang ganun.
0: Meron na pong mga protests, not for our migrants, but for other migrants po. Yes, madami na po.
1: Sige, kasi hindi lang naman mga Pilipino ang... Hindi naman lang kasi ang mga Pilipino ang migrants dyan sa Ireland. Marami rin ibang mga foreign nationals, right?
0: Madami po mga ibang lahi. So, parang nadadami na din po ang iba't ibang lahi pag nagkaroon ng protest. Pag yan ang pinag-uusapan po.
1: Yun, okay. Pero...
0: So, kagaya ng sabi ni Laura, and Don, mag-ingat-ingat po yung mga parating dito ng mga kapwa natin.
1: Pero Pilipino. Don and Laura and Hilda... Ang ating Filipino diaspora, ang ating Filipino community, do we reach out to the Irish nationals or the Irish population na medyo nahihirapan din sa buhay? Do we reach out to them para naman ma-feel nila na yung warmth and friendliness ng Filipino community towards them? Meron ba kayong ganung mga programs and projects?
2: Bali... When it comes to programs, within ano po kasi, within the institution or kung saan man yung company na yon, yung kami-kami mismo na mga Filipinos, wala namang kaming naging masyadong problema kagaya ng ibang mga ating... In fairness, ano yung sabihin na natin, pag Filipino ka na lamang Filipino, parang mabait sila sa atin kumpara doon. May special
3: treatment.
1: Oh,
2: yeah, hindi naman sa pag-aano po.
1: May special treatment. Okay. Parang ano, there's a place in their heart for the Filipinos. Parang ganun.
3: Yes. Mm. Yes, kasi po Sir Ray, kahit po sa trabaho mapapansin namin. Ako po ha, personal experience ko is, pag may mga request ako sa manager ko, lagi po yung ano, na approve and then basta may apo lagi pong may ano ka may consideration ganun. And then when you go outside or even kasi ako po dahil nakahijab ako ngayon, pag sinabi kong Pilipino ako, nakikita ko po iba po yung smile ng tao.
1: Mm-hmm.
3: Yung mga Irish mapapansin po yan, and then lagi silang may kakilala akong Pilipino, ganito ganyan, magkukwento na sila ng mga magagandang experience nila dun sa tao na yon. So yun. Isa po yan talaga na characteristic nating mga Pilipino na nakakatuwa. Ang nangyayari lang po talaga minsan is yung dahil nga sa madami ng mga Pilipinong marami ng mga ibang lahi na dumating dito, so mag-iingat lang tayo na baka mapunta tayo sa isang sitwasyon na hindi naman tayo nandoon, and then ayun po.
1: Tama. Yun,
3: may mangyaring masama kasi meron po yang nangyari sa norte na sinunog po yung bahay ng kapwa nating Pilipino doon. Mm-hmm. Na I think hindi naman talaga para sa kanya yung ginawa na iyon.
1: Nadamay lang siya.
3: Ganun. So yun po yung mga incident po dito.
2: Yung ating kasing mga innate na po kasi sa ating mga Filipinos na masayahin tayo, kaya yes, gusto din nila yon. At yung kanila po kasing jokes dito sa Ireland, magkahawig po yung ating
3: humor natin.
1: Oo.
2: Opo, kumbaga, Englishin mo lang, parang ganun na rin po yung joke nila. Parehas tayo. Kaya naintindihan po natin, kaya tayo gusto nila. Ganun ang pakiramdam po.
3: At saka isa pa pong maganda sa ating mga Pilipino, balik dun sa tanong nyo, is pag may mga pagka meron po tayong mga okasyon, yung mga Irish po na iniimbitahan natin, tuwang-tuwa po sila kasi talaga naman, pag sinabing handaan, alam natin yan na ang pagkain bumabaha.
1: Okay.
3: So, pag nakita po na, wow, ang daming pagkain, and then nagugustuhan po yun nila yung lasa ng pagkain natin.
1: You know, yun po. Talagang so, parang
0: ang hospitality natin din, 'di ba?
1: Yes, Hilda. So pag ganun, Hilda, ibig sabihin pag ewan ko, ito si Hilda, madalas mangumbida ito eh. Siguro sa paano 'yon? So talagang nakalatag ang pagkain. Ano ba ang usually na hinahatag niyo pagkain sa mga kapag nag-iimbita kayo ng mga Irish nationals? Ano particular? Siyempre dito kay Don and Laura. Sabi nga ni Don, he's from Mindanao, or tama ba? Isa siyang Muslim. Apo. Tama, no? Don, tama yung dinig ko kanina.
2: Apo.
1: So, of course, yung food na nilalatag mo eh, siguro may halal halal 'yon, 'di ba? Mayroong mga may mga bagay na hindi naman nakikita sa kabila sa Luzon na pwede mong ihapag dito. So pero pag nag-iimbita kayo ng mga ganun na mga guest na Irish, bali, what do you usually give them?
3: Bali, dahil po ako po ang cook, ang aking mister po ay ano
2: tagatikim
3: po
2: lang po.
1: Tagatikim.
3: Para ano po, para hindi makawala. So bali sir, dahil laking Luzon po ako, syempre ano po tayo, nandyan po palati ang ating pansit at lumpiang Shanghai.
1: Yun.
3: Kilalang kilala po yan ng mga Irish natin, na mga yung ating po mga bisita na Irish, kilalang kilala. And even po sa hospital, pag nagdadala ako, amoy na nila yan. Pag naamoy nila, uy, pansit or spring rolls, alam okay, na nila, okay, tawag nila. Opo. So yun, syempre, laging ano po, alam din po nila yung mga adobo, alam na po nila yan, yung mga kare-kare, alam na po nila.
1: Wow, talaga.
2: At sa katagalan po ng panahon, kung babalikan po natin, from 2002, marami ng mga Filipinos nagsidatingan, medyo yung mga tao po sanay na na pag Filipinos, ganito yung kanilang pagse-celebrate.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sa dami po ng mga nurses mula noon, ng mga Filipinos, every time na may event sa hospital or may birthday, may parating excuse na, okay, eto na, mag-ano tayo, magdala tayo ng pagkain. Kaya, ano sila, familiar sila. And then eventually po, marami na din tayong mga kasamang mga Irish na nagsipuntahan sa Philippines because of the yung warmness ka natin, hospitality natin, na-invite po natin sila sa Philippines at ayun, maya't maya may marinig ka na, oh, I've been to the Philippines. Mga ganun po ang ano, ang mga banat nila.
1: Parang ano rin pala kayo, tourism ambassadors din pala kayo, ha? Don and Laura. Yan.
2: Yan nga po. Kailangan din natin ipakita sa kanila na hindi lang yung mga nakikita nilang barong-barong sa online, sa news. Marami tayong pwedeng mga destinations na pwede nilang enjoy. Kaya, yun po ang ano natin.
1: And with that, light note, higher note, eh, gusto ko mang pahabain to, Don and Laura and Hilda. We're running out of material time for this segment natin na ito, pero I would like to extend my deepest gratitude sa iyo, Don and Laura, sa pagsama mo sa amin ni Hilda. Hilda, you take it away para sa ating ano, pagsasara ng ating first segment ngayong araw na to.
0: Okay, thank you po, Sir Ray. Thank you, Don and Laura, for gracing our segment na kumustahan tayo na sa Ireland this morning. Maraming salamat sa inyong dalawa. At hopefully, we can collab soon. Mm-hmm. Di ba, Sir Ray?
1: Yes. Well, kasi,
0: go on, Sir Ray.
1: Kasi nakikita ko, Hilda, yung ano eh, yung merging ng ano ba ito? Tumatakbo na naman yung aking ano, yung aking yung tara na sa Ireland and let's have real talk. Yung parang ganun eh.
0: Yes.
1: Di ba?
3: Yes, sir.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Anyway.
0: Yun din ang nasa isip ko, Sir Ray. You know, yan. Tingin ako ng line up para sa program natin. Because
1: okay,
0: we have to expand, di ba?
1: Yes, yes.
0: Kasi malawak ang, sabi nila maliit ang Ireland, pero malaki ang Ireland para sa Filipino diaspora po. Madami po tayong matatap na projects dito.
1: That's
0: so,
1: true.
0: Nung tinignan ko si Mr. and Mrs. Kiram, sabi ko, they are the right fit for our kumustahan.
1: Mm-hmm.
0: And hopefully, we can collab with Mr. and Mrs. K soon.
1: Mm-hmm.
0: So, standby lang kayo, Mr. and Mrs. K. Salamat sa inyong oras. At samahan niyo po kami sa second segment, Tatak Pinoy with our guest, ang napakagandang binibini dito sa Ireland, si Azalea Miles Ramos.
1: Alright, sige. Sandali lamang. So, ang tabayanan po nyo yan, ano, yung mga nanonood at nakikinig sa atin para sa ating ikalawang segmento. Babalik po kami ni Hilda kasama ang ating ikang panauhing pandangal para sa ating Tatak Pinoy segment. Makalipas lamang ang ilang paalala.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Tatak Pinoy! Tatak Pinoy! Sa Ireland!
1: Alright, narito na po tayo sa ating segmentong Tatak Pinoy dito po sa programang Tayo na sa Ireland. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po, Ray Sampang. And of course, at the end, dito po sa kabila naman, all the way from Ireland, si Miss Hilda. Hilda?
0: Hello na naman po, Sir Ray. Magandang umaga sa inyong lahat. From Ireland, magandang araw, magandang gabi. Kung saan man kayo nakikinig sa sulok ng mundo. Ako po si Hilda Arenas, host dito sa Ireland. Ngayon po, Sir Ray, ang guest speaker natin ay ang isang napakagandang binibini dito sa Ireland na si Miss Azalea Miles Ramos Roldan sa ating segment na Tatak Pinoy. Si Miles po, si Azalea, kung tawagin siya dito ay Miles, she originally moved to Ireland when she was 14 years old. So, ngayon, si Miles ay isang mother. Kaya napag-isipan natin na imbitahan si Miss Miles kasi from 14 years old coming to Ireland, that's a big move. Kaya napakaganda na siya ang guest natin kasi talagang Tatak Pinoy pa rin si Miss Miles. She contributes to the Filipino diaspora here dito sa Ireland. So Miss Miles, welcome to our segment Tatak Pinoy dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Miss Miles.
6: Good morning po. Thank you, Tita Hilda. And magandang hapon po, Sir Ray. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa iba't ibang sulok po ng mundo. Ako po si Miles or Azalea or Azalea po actually sa Ireland. And nandito na po ako since 14 years old po ako. That was 2006. Nauna po dito yung dad ko po na dumating dito noong 1992. So it was 14 years bago po kami naka-join sa kanya. At simula po noon, dito na po kami namuhay, dito na po ako nakapag-aral, dito na rin po ako nakapag-asawa at nakapag-anak. So hanggang ngayon po, dito po ako nagtatrabaho. At at the moment, I'm actually serving to the community sa lugar po namin. Ako po yung pinaka-una-unahang na-appoint na president for the Filipino community. So that was in 2024. Pero before po that, nakakapag-start na po akong makapag-organize ng mga events para po makapag-gather ng mga Filipino sa lugar po namin, specifically in Wexford. Pero ngayon po, I'm doing my best because I want to help more people po, especially Filipinos. So nagvo-volunteer po ako sa DMW outreach sa Dublin. So ayun po.
0: So Azalea, Miles kung tawagin ka namin dito sa Ireland. Moving here when you were 14, paano ang adaptation mo to the Irish way of living?
6: Actually, hindi
0: po. Yung culture, diba?
6: Yes po. Hindi naman po ako ganun nahirapan dahil as it was mentioned on the previous segment naman din po, yung mga Irish people po, they are very welcoming. And when you say you are a Filipino, iba din po talaga yung treatment nila. I think kasi dahil alam po nila na welcoming din po tayo na ating culture at saka dahil po magaling po magtrabaho ang mga Pilipino. So hindi po ako ganun nahirapan at saka before po nun dahil hindi pa po masyado issue yung mga migrants po noon, noong mga panahon na yon. So naging madali po para sa akin at nakapag-adapt po ako ng mabilis kasi bukod sa mga kaedad ko din po yung mga nakapaligid sa akin, less po yung mga parang influence po sa kanila nung mga sabihin na po natin mga racist na bagay nung mga panahon po na yun. Yun.
0: Okay. Ray, napaka gandang pakinggan yes. na isang Miss Miles who moved here when she was 14 ay siya ang unang president ng Wexford Filipino Community dito sa Ireland. Right. So napakaganda po na sa batang edad niya pumunta dito at ngayon siya ang nagli-lead ng isang Filipino community,
1: yes,
0: di ba?
1: So
0: yan po ang Tatak Pinoy. Wow. Sa segmento nating ito. Mm-hmm. Sir Ray, baka may gusto kang itanong kay Miles.
1: Since you're the first ever president ng Wexford Filipino Community, ano na yung mga programs and activities na nagawa mo as first ever president ng community dyan?
6: So, na-mention ko nga po, bago pa po ako na-appoint as a president of the Wexford Filipino Community, nung going back 2023 po, dahil parang after po yun ng COVID, nawalan po ng mga gatherings sa mga Filipinos. Mm-hmm. So, yung years ago po, nagkakaroon po ng mga, kunyari po, mga Pasko or birthday, nagkakasama-sama po yung mga Pilipino sa mga kanya-kanyang bahay, may kanya-kanyang imbitasyon po. Tapos after, nung nagkaroon po ng COVID, syempre natigil po lahat yun. Tapos nung 2023 po, naisipan ko na parang namimiss ko po yung mga panahon na nakikita ko yung mga Pilipino, nakilala ko po lahat, halos yung mga Pilipino sa lugar namin, na kapag lumabas ka ng bahay, nagpunta ka ng bayan, pag nasalubong mo, magbabatian kayo. So parang medyo nawala po yun since during po ng COVID at after ng COVID, madami na po mga Pilipinong nagdatingan. Mm. Kapag minsan may nakikita ka po sa labas, parang hindi na kayo magkakilala, na kahit aware ka po na Pilipino yun, parang nawawala na yung batian.
1: Oh.
6: So parang isip ko po na parang namimiss ko yung dating samahan ng mga Pilipino magkakakilala, nagkakaisa. Naisipan ko po na nung 2023, actually may mga pinagdaanan din po akong personal na parang sa isip ko na masarap sana na kahit may pinagdadaanan ka, madami nakasuporta sa'yo kahit nasa ibang bansa ka, na para bang nasa Pilipinas ka pa rin. So noong 2023 po, naisipan ko na mag-organize po ng Paskong Pinoy.
1: Uy.
6: Na malaking Paskong Pinoy po siya. Mm-hmm. So nagkaroon po kami ng 100 attendees at the time.
1: Alright.
6: So talagang parang ang sarap po sa pakiramdam na makita na nagkakasama-sama po yung mga Pilipino. At nakakagulat din po na madami pa pala pong mga Pilipino sa lugar po mismo namin na hindi pa po namin nami-meet before. At sila naman din po na mga bago, masaya po sila makakita ng mga bagong Pilipino na para po bang nasa Pilipinas pa rin sila. Ayun po. So yun po yung parang naging nauna ko pong nagawa. Tapos unang-una rin po sa lugar namin na nakapag-represent po kami ng Filipino community sa St. Patrick's Parade po the following year. So 2024. So yun po, parang nagulat yung mga tao na although aware po yung madaming Irish po dito na madami pong Filipinos kasi especially sa hospital po, madami pong mga nurses, mga healthcare assistants, and then sa hotels po, madami po tayong mga nag-work din sa hospitality side and restaurants. So, ayun po na parang nagulat po sila na nakapag-join po tayo ng St. Patrick's for the first time. At yun nga po, nung time na yun, napatawag din po ako sa local radio station to be interviewed po kasi parang natuwa po sila na although alam nilang may mga Filipino, natuwa po sila, nag-join po tayo doon sa festival po nila or sa fiesta po nila.
1: Ay, naku. Oh. I could imagine, Miles and Hilda, yung tuwa ng mga Irish nationals, Irish people, nung makita. Ano yun? May float kayo? May parade din kayo, Miles?
6: Nag-parade po kami. So, nag-street dance po kami doon. Ayun po.
0: Yan ang napakaganda sa ating mga kababayan dito, sir. Basta may party, basta may event, nauuna po tayo na taguyod at itaas ang bandila ng Pilipinas.
1: Ang palagay ko, hindi rin magpapahuli ang mga Pilipino dyan, ha? Miles at saka Hilda. Kasi una-una, creative tayo, mga Pilipino.
0: Yes.
1: Napakalawak ng ating creative minds. At saka yung ano natin, very ano tayo eh, very energetic ang mga Pilipino, di ba? Na ano.
0: Opo. So, Miles, paano ka nasabi mo na be volunteer for DMW pag nag-outreach sila dito sa Ireland? So paano ka na-involve?
6: Yeah. So actually po na-involve pa lang po ako bago lang po this year lang po mga early February po nagpunta po ang DMW since wala po tayong MW at OWA po sa Ireland, although meron na po tayong Philippine Embassy ulit sa Ireland. So yung DMW po they come from London. Base po sila. So nag-outreach po sila sa Dublin. Pumunta lang po ako doon. I just wanted to be helpful sa mga Filipinos po. So ayun po, nag-try lang po ako mag-volunteer do. At the same time, gusto ko rin pong malaman kung ano ba yung mga hindi ko pa po alam since dito po ako lumaki, hindi po ako nagkaroon ng mga ganun. So gusto ko pong matutunan yun kung para pag may lumapit po sa akin mga Pilipino, alam ko po kung saan po yung kung anong rights, kung anong tamang suporta po yung maibibigay ko sa kanila. So yun po, tumutulong po ako doon sa mga nagre-renew po ng contract or nag-register po ng contract nila. O, hindi po ako yung nagpa-process, parang inaano ko lang po sila, ina-assist ko lang po sila doon sa
0: nila. Guide ka sa kanila.
6: Mm-hmm. Yes, yes po.
0: Ay, pwede. Napaganda po, ano, Sir Ray, ng oo.
1: Baka ano pa to, Hilda, baka pwede pang gawing ano to eh. Anong tawag dito? DMW representative dyan sa Filipino community dyan sa Wexford. Kasi minsan yun ang hinahanap ng DMW, lalo na yung mga OWA migrant officers natin, yung someone to connect dun sa mga Filipino communities, lalo na kapag may mga emergencies, may alam mo na pag may kinakailangan, yung napakahalaga ng role ng Filipino community to provide information sa DMW at saka sa Philippine Embassy dyan.
0: Opo, sir. Tama po kayo. Especially po, kaya kagana sabi ni Miles, wala po tayong DMW office dito, pero meron tayong Philippine Embassy. Mm. Kaya lang pagdating sa mga, you know, paperwork for DMW or OWA, bumabiyahe pa po yung mga kababayan natin papuntang London. So it's a waste of their time. It's a waste of money din po.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, yes. Why not Miles?
1: if Miles will be willing and
0: open.
1: Pero hindi, dapat yun Hilda and Miles, dapat supportahan ka rin ng DMW at ng Philippine Embassy. Na kung kinakailangan na magtayo ng sabi na nating satellite office ang DMW dyan, eh kinakailangan, supportahan din naman ng DMW at ng Philippine Embassy. Si Miles o yung grupo na yung grupo nila Miles, grupo nila Hilda diyan sa ano sa Ireland. Pero maiba ako ng tanong, Miles, since 14, tama ba? Hindi ko kanina 14 years old. Okay, at diyan ka na nakapag-asawa, at nagkaroon ng anak. Ilan na ba yung anak mo, Hilda? Miles.
6: Bali, dalawa po. Isang 10 years old po at isang 1 year old.
1: Yun. E paano naman kayo nagkakilala ni Ginoong Roldan?
6: Dito na rin po kasi dumating po siya dito mga 17 years old po siya, that was 2010 po siya nakarating dito. Tapos nagkakilala po kami kasi parehas po kaming may passion po kami sa dancing. Oh. So biyahe po ako dati noon para sa mga rehearsals, sa mga ganun po. So, doon po kami nagkakilala, nagkasundo po kami sa passion namin.
1: So, dancing ang passion niyo, dancing. Anong pa dancing, mga modern dance o mga
6: modern to hip hop po.
1: Ah, okay. Kasi ang alam ko lang na dance ano eh, sweet at very sweet. Yun ewan ko kay Hilda kung
6: maganda
1: ano yun. Si
6: yan.
1: Hilda, tanungin natin si Ma'am Hilda, tanungin natin. Ma'am Hilda, anong alam mong dance step?
0: Ay, Sir Ray, line dancing yan lang po. pwede din natin i-sweet ang line dancing.
1: Yeah, oo. Oh.
0: At yes, at mag-sweet pa.
1: Oo, oh, ako eh. Ang alam ko lang is sweet and very sweet. O kaya yung, kumbaga, tanong tawag nila sa Tagalog dito, tulog sa ngenge.
0: Paano naging tulog sa ngenge yun?
1: Wala lang. Nakikipagsayaw ka, dance na sweet yung number. Nakatulog ka na, nakakiling ka na doon sa ano. Anyway, sige.
0: Yes. So si Miles po na, she's a very good dancer po. At In fact, si Miles, she actually is one of the force behind the successful Dublin Fiesta that happened last June.
1: Mm-hmm.
0: Yan po yung Independence Day celebration para sa mga kababayan natin dito sa Ireland, which gathered how many Filipino attendance, Miles? About 4,000 plus?
6: So it was 3,500 po. Yes.
0: So yun,
6: yes.
0: Sir Ray, napaka inspiring na bata itong si Miles dahil she grew up. Sabi na natin she grew up, she was born in the Philippines, but really grew up here in Ireland. Pero nasa puso pa rin niya ang pagiging Pilipina. Di ba, Miles?
6: Yes, of course po.
0: So ano yung ibabahagi mo sa mga kabataan ngayon?
6: Actually,
0: sa community.
6: Opo, actually kaya po nag-umpisa rin po ako, isa din po sa mga dahilan bakit nakapag-umpisa po ako nung mga events. Dahil since meron po akong isa pa lang po yung anak ko at the time, gusto ko pong makalakihan niya yung mga naranasan ko rin po sa Pilipinas at yung culture po natin. Gusto ko pong makip yun ng next generation, especially yung dahil may anak po ako. Actually, marunong po mag-Tagalog yung anak ko. Kahit medyo minsan barok po. Hindi niya po nakakalimutan yung mga culture po ng Pilipino, yung pagmamano, po and opo. So gusto ko po maano niya din, makalakihan niya po yung kung ano yung kinalakihan ko po sa Pilipinas. At gusto ko rin po yung sa ibang mga bata rin po, ganun din po, na hindi po mawala yung pagiging tatak Pinoy po nila. Ayun po.
0: Okay. Napakaganda niyan, kasi may may anak din ako. She's 14. No, she's actually 15.
1: Yeah.
0: Pero I still have to instill Filipino culture.
1: Yes. Kasi ang ganda.
0: Half Filipino, half Irish. So, medyo nahihirapan ako.
1: Okay.
0: Pero time siguro, alam mo yun. Miles, since 3 years ka ng 3 years na yung Wexford Filipino community, right?
6: 2024, opo.
0: Yeah. So, you've recently had a basketball tournament?
6: Yes po, that's right. So, it was third basketball, inter-county basketball tournament po. So it started nung 2023 po siya nag-start, na nag-hope lang po kami na makapag-gather ng bukod po sa mga Pilipino sa lugar namin, yung sa mga ibang county din po, ibang province din po, like yung Waterford, yung dun po kala Mr. and Mrs. K na lugar, tapos sa Dublin po. And then year after year po, lumalaki siya ng lumalaki. So nakakatuwa po. And this year, we were honored na magkaroon po ng representative from the Philippine Embassy, which is si Consul General Eric po, visited us sa aming event po, last Saturday lang po actually. So it was very successful. Tsaka gusto ko rin pong makatulong dun sa mga ating mga small vendors po, yung mga Filipino vendors po natin, na yung madalas po kami po yung nagbebentahan dito sa sa lugar namin, na kapag may magluluto po ng mga paborito po natin delicacies po, okay. sa Philippines, nagbebentahan po kami. So ang ginagawa po namin pag may katulad po niyan yung basketball tournament po, dahil dinadayo po kami ng mga iba't ibang Pilipino galing sa ibang lugar, nakakapagpwesto po sila, so nakakabenta po sila doon. Mm-hmm. At ayun naman po yung gusto ko, na matulungan po yung mga maliliit na businesses po natin dito. So it was very successful po. Meron po kami, nagkaroon po kami ng at least mga 150 na attendees po. Mm-hmm. 200 yung last Saturday event po. At saka yun, madami din po mga batang naka-attend. So parang ang ganda po tingnan na pag nakita po nila yun, parang gugustuhin din po nilang gawin yun kapag medyo lumaki-laki na rin po sila. Magugustuhin po nilang maging involved sa mga activities po ng Filipino community.
1: Nako, talaga naman. Miles and Hilda, napakaganda ng mga nababanggit ninyo. Pero gusto ko man pahabain to, Hilda, pero talagang parang kulang na yata sa atin ng isang oras dito sa ating programa. Mukhang mag-e-expand na tayo ng oras.
0: yung initial na proposal nyo na 2 hours, siguro po, Sir Ray, pwede na ngayon.
1: Sige, pag-aaralan natin yan. Pero there's a possibility, right? Ang dami talagang kaganapan sa Ireland kasama ng ating mga Filipino diaspora. Eh, dito pa lamang kay Don at Laura, kasama na si Miles, eh, ako'y bitin eh. Bitin ako sa impormasyon kasi ang dami magaganda nangyayari sa Ireland. Pero at this point in time, we have to wrap it up. So, Hilda, will you do me the pleasure? You have the floor.
0: Yes, thank you, Paul. Thank you, Sir Ray. Thank you, Radyo Pilipinas World Service, for giving us this platform na ibahagi namin ang mga inspiring stories natin dito sa Ireland. So, thank you very much sa ating first guests, Mr. and Mrs. Kiram, sa Kumustahan segment. Maraming salamat, Miles, for our second segment, Tatak Pinoy. Please continue what you're doing kasi kailangan namin ang mga initiatives mo at your energy for our kababayan here, especially for the young ones. Mga taga-suporta natin sa Radyo Pilipinas, abangan niyo po kami bukas every first Saturday of the month. Tayo na sa Ireland, 9 a.m. Irish local time. Sir Ray, what time sa Pilipinas po?
1: Sa bandang hapon tayo, just to make sure, no? Pero
0: 4 o'clock yata.
1: Yeah, oh, 4 o'clock. So, pero sa Ireland is 9 a.m., correct? Yeah, tama.
0: So, yeah.
1: Talaga sinakto natin din sa talaga sinakto natin doon sa oras na 'yon para mas marami tayong ma-reach out ng mga kababayan natin sa Ireland. And that's thanks to you, Hilda. Thanks to you. Salamat sa cooperation mo, sa assistance mo, at sa pagbibigay din ng pagkakataon para sa Radyo Pilipinas World Service na makausap ang ating Filipino diaspora through you, Miss Hilda Arenas. Thank you very much.
0: Thank you po, Sir Ray. At abangan niyo po kami. Tayo na sa Ireland every first Saturday of the month, 9 a.m. Irish local time po. Sa mga kababayan natin dito sa Ireland, sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at saka sa YouTube din po. At abangan po natin ang susunod nating guests for next month po. Marami po tayong magagandang lineup, Sir Ray.
1: Yes, and so, who knows?
0: Baka maraming salamat po.
1: And who knows, baka sa next episode natin next month mas mahaba na yung oras natin.
0: Sir Ray, pag-usapan natin.
1: Thank you very much, Ms. So Hilda much. Arenas. Kay Don and Laura Kiram, thank you very much. Kay Mr. and Mrs. K. And of course, kay Azalea Miles Ramos Roldan, ang first ever president ng Wexford Filipino Community. And of course, to you, Ms. Hilda Arenas. Thank you so much for being there, for assisting us and giving us this opportunity to talk and interact with our Filipino diaspora in Ireland. Ito naman po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama, of course, ang ating production team dito sa Pilipinas. At executive producer, Ms. Jam Season sa Warcast. Kasama natin si Mr. Milo, si Mr. Hero Lucero. Ayan. At sa ating master control, Mr. Milo Janela. And of course, sa ating mga kasamahan sa Voice of America para sa kanilang mga facilities sa shortwave. Thank you very much sa mga kababayan natin sa Ireland. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mula dito sa Pilipinas. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng Tayo Na sa Ireland.
5: Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki. Ikaw lang ang bukod tangan.

0: oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Subway sa Quezon City. Kauna-unahang subway sa bansa magiging fully operational sa huling quarter ng 2031.
4: Headlines. Department of Energy kumpiyansang patuloy na bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa linggong ito upang makapag-roll back.
3: Headlines. Pangulong Marcos Jr. agad kikilos kapag pinal na ang rekomendasyon na issue ng excise tax sa mga produktong petrolyo.
4: Headlines. November 16 hanggang 18, idineklara ng Pangulo na special non-working day sa Metro Manila para sa ASEAN Summit.
3: Headlines. Oral arguments ng prosekusyon at depensa inilalatag ngayon sa 29 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines. Public Works Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan.
3: Headlines. At whole of government approach at matatag na relasyon ng pamilya iginiit ng Malacañang laban sa karahasan sa mga paaralan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ngayong Miyerkules, September 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Kauna-unahang subway sa bansa, fully operational na sa huling quarter ng 2031. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo, sinabi nitong dahan-dahan ang nabubuo ang nabanggit na istasyon ng Metro Manila Subway Project na bahagi ng 17 istasyon na magbibigay ng mas mabilis at maaasahang transportasyon mula East Valenzuela hanggang Bigutan Station sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Pangulo, mahalagang bahagi ang nasabing istruktura sa nasabing syudad na ay malaking benepisyo sa mga nakatira dito. Bukod na sa MRT ay mayroon pang subway na maaaring masakyan na magiging fully operational sa huling bahagi ng 2031. Ang Quezon Avenue Station ay may haba na 1.13 kilometers at lalim na 34 meters o katumbas ang mahigit kumulang 4 na palapag na bahay. Patuloy ang pagbubutas para sa subway tunnel mula rito sa Quezon Avenue Station hanggang umabot sa East Avenue Station.
6: Dahan-dahan ang nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay napupuna. At makikita naman natin. Pagka natapos ito, napakaswerte itong mga nakatira dito dahil na meron silang subway, meron silang MRT.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na agad na agad kikilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag naisapinal ang rekomendasyon ukol sa pagbabawas o pag-aalis ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay matapos maabot ang $80 per barrel threshold ng Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, asahang nasa tanggapan na ng Pangulo ang rekomendasyon ng economic managers ukol sa excise tax. Dagdag ng Malacanang, pinaghahandaan ni Pangulong Marcos sa mga susunod na kaganapan, lalo't walang kontrol ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East.
7: Ang makokontrol lamang po ng Pangulo at ng administrasyon ay kung paano tutulungan ang iba nating mga kababayan.
3: Ala, bagamat hindi pa ikinokonsidera, sinabi ng Malacanang na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang pintuan tungkol sa panukalang dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Yusek Castro, nagpapatuloy ang tulong sa transport sector habang binabalansi rin ni Pangulong Marcos Jr. ang interes ng mga commuter.
7: Diretso po natin matutulungan mismo yung sa transport sector. At hindi naman masyadong magiging mabigat na pasanin naman sa ating mga commuters, sa mga ating mga passengers or pasahero.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tinayak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ani Lopez, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kagyat na tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon, gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng Department of Transportation gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway para mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver. Patuloy din anyang dinidinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga petisyon hinggil sa taas pasahe.
8: Pagdating po sa ating fare hike po, no, ito po yung sinasabi ko parati na at this point in time po, pinipiga pa rin natin ang gobyerno kung anong pwede nating ibigay na inisyatibo, subsidiya. Tulad po ng fuel discount natin. Alam po namin yan na from 10 pesos naging 12 pesos at limitado po ang transport modes na makikinabang dyan, yung jeepney at saka mga UV Express. Iniisip namin kung paano to paabain pa at isama yung mga iba't ibang transport modes.
4: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Finance na hindi inendorso ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng fuel excise tax. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, inilahad ni Finance Secretary Frederick Go na labis na masasaktan ang revenue generation ng pamahalaan sakaling suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Giit ng kalihim, papalos sa 12 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng pamahalaan at hindi rin ito magiging totoong sagot dahil ang totoong makikinabang dito ay ang mga mamamayan na top consumer o mayayaman na top consumers pa rin ng petrolyo. Kaya naman ang suwestyon ng DOF ay ang mas targeted approach sa pagtulong tulad ng subsidy at iba pang assistance para sa vulnerable sectors tulad ng mga mahihirap, miyembro ng transport sector at agri-sector.
9: I am not opposed to any revenue reduction measure as long as there is a corresponding revenue enhancement measure. Para kung anong nawala, pwede namang bawiin sa ibang bagay. But in the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month that we will lose, in the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
3: Ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kumpiyansa ang Department of Energy o DOE na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market hanggang Biyernes para makapagtala ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malaki na ang ibinaba ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong trading day pa lang na bumaba na agad ang $17 kada bariles. Bunso dumano ito ng commitment ng Saudi Arabia na pag-deliver ng crude oil sa buyers ito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
10: Dahil nga sa mensahe ng Saudi and the actual loading ng 14 million barrels of crude oil, it's sending a message na tutuloy nila yung supply sa mga buyers nila, and that really drastically changed the trend of the price. Instead of going up, it's going down. So we just hope na madagdagan pa.
4: Si DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hindi tumitigil ang Department of Agriculture o DA sa pagpapaabot ng tulong sa mga agri-stakeholder, partikular sa mga magsasaka at mangingisda, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nitong patuloy ang pag-iral ng fuel subsidy program ng DA, kung saan nakatanggap na ito ng dagdag na budget para sa programa. Mahalaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umaarangkada na ang wet cropping season, gayon din sa mga mangingisda para magpatuloy sila sa pagpalaot at panguhuli ng mga isda. Nariyan din niya ang pamamahagi ng fertilizer ng kagawaran para naman sa mga magsasaka.
11: Pang aspeto na tinitingnan natin yung maibalik uli yung libreng toll para sa ating mga biyahero, dahil malaking katipiran din pag yung ating mga major tollways natin, tollway systems, lalo na yung coming in and out of Metro Manila, na naging magandang experience natin nung unang nagkaroon ng krisis sa Gitnang Silangan.
3: Yan po ang tinig ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi lang ang fuel subsidy program ang nakatanggap ng exemption hinggil sa social services ban ng COMELEC kaugnay ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, kasama rin anya sa mga binigyan ng exemption ng Social Services Program ng Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ng

0: ibibigyan din po natin ng exemption sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan.
1: Samantala, walang patid ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay ang batas na posibleng magpaliban dito. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, sinabi nito ang pinaghahandaan na nila ngayon ang nalalapit na pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE na sisimulan sa September 28 at magtatagal hanggang October 5. Patuloy din ang delivery ng COMELEC sa mga gagamiting election paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, nasa desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung malalagdaan at may isa sa batas ang extension ng termino ng mga incumbent barangay at SK officials na magre-resulta sa pagpapaliban sa BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026.
0: Sa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo, sapagkat ito'y nadala na sa kanya nung isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay na SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo po'y naghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pumpalasyo.
2: Umaasa ang COMELEC na pabibilisin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na patuloy ang kanilang malakas na suporta sa pag-asabatas ng Anti-Political Dynasty Law. Sa katunayan, ilang rekomendasyon din sa nasabing batas ang inilatag na ahensya para mas mapabuti ito. Habang tumatakbo kasi ang panahon, ay papalapit na rin ng papalapit ang 2028 elections, bagay na dapat ng aksyonan ng Kongreso upang agad nang maipatupad ang nasabing batas bago ang susunod na halalan.
0: Tayo naman po'y umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito'y ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko nga namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
2: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18 ngayong taon bilang special non-working day sa Metro Manila para bigyang daan ang 49th ASEAN Summit and related summits. Ginawa ang deklarasyon sa ilalim ng Proclamation No. 1447 na nilagdaan nitong September 17. Idineklara ang 3 araw na holiday mula Lunes hanggang Miyerkules para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila habang ginaganap ang summit.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lulubusin ang Pilipinas ang lahat ng pakinabang mula sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na lalagdaan sa Nobyembre. Positibo si Trade Secretary Cristina Roque na hindi lang ito magpapalakas sa paggalaw ng mga produkto sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Dahil dito, paiigtingin ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng DEFA para sa mga negosyo at publiko.
4: We need to really educate not just the MSMEs but everyone about DEFA and the advantages of DEFA and how they can use DEFA to their advantage, especially for those that are in the far-flung areas.
1: Samantala, inaasahang mas marami pang free trade agreement ang Pilipinas sa ibang bansa makaraang maabot ang substantial agreement ng FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na naghahanap ang gobyerno ng ibang merkado para mapalakas ang Philippine exports. Samantala, 2 FTA ang inaasahang malalagdaan sa buwan ng Nobyembre.
4: We have the Philippine-Canada which we hope to conclude also by before or by November. The Philippine-Chile has been done, so it's already been concluded, signing na lang. And then the Philippine-UAE has already been signed. JEPEPA is another one that we're hoping to conclude by November.
1: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahang babalik

0: Balik sa Pilipinas, si European Commission President Ursula von der Leyen sa 2027 para lagdaan ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union o EU at Pilipinas. Ito ay matapos maabot ang makasaysayang substantial agreement sa kasunduan. Halos tapos na ang mga negosasyon ukol dito, subalit tatapusin ang negotiating team sa natitirang detalye para umusad sa formal approval, signature at ratification process. Sa clause ng panukalang FTA, ang pagpapababa o pagpapaalis ng taripa sa mga produkto, gayon din sa serbisyo, pamumuhunan, government procurement, digital trade, intellectual property at iba pang patakaran sa cross-border business.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Positibo ang business group sa Pilipinas sa mga benepisyo mula sa Free Trade Agreement kasama ang European Union. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, lilikha ito ng mga oportunidad para sa exporters, magkakahikayat ng mga mamumuhunan at magpapabuti ng kakayahan ng local industries, partikular ang small and medium enterprises. Nakikita naman ng Federation of Philippine Industries ang kasunduan na susuporta sa pagpapalawak ng manufacturing, gayon din ang mas malawak na partisipasyon ng Pilipinas sa global value chains. Sa kabilang dako, sinabi ni Management Association of the Philippines na magbubukas ang FTA ng malaking merkado para sa Philippine products at makakahikayat ng mas maraming European investors. Itinuturing naman ng Strat-Based Institute ang kasunduan bilang mahalagang hakbang para mas maging matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa hangaring mapalawak ang trade partnerships ng bansa.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Masiglang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China hindi natitinag sa kabila ng tensyon sa South China Sea. Ang report atin sa atin ni Quincy Kahilig. Radyo Pilipinas.
2: Report. Nananatiling matatag ang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China sa kabila ng mga tensyon sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers kay Yan Dong, Vice Minister of Commerce ng China. Ayon kay Roque, magpapatuloy ang pagbuo at pagpapatupad ng free trade agreements na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya, alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Secretary Roque sa press briefing sa pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers meeting nitong Martes.
3: Those free trade agreements will actually get us preferential tariffs, or we will be able to sell our products now at better rates once we have those free trade agreements in place. And President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreements.
2: Matatandaang nitong Lunes ay sinagawa sa Pasay City ang 25th consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at Ministry of Commerce ng China sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Tinalakay sa pagpupulong at pagpapalakas ng economic partnership ng ASEAN at China, kabilang ang pag-usad ng ratifikasyon ng ACFTA 3.0 Upgrade Protocol, na kapag tuluyan na ipatupad ay inaasahang magbibigay ng matatag na supply chain at magbubukas ng karagdagang oportunidad sa digital and green economies ng rehiyon. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025, pumalo sa $913 billion ang two-way merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Umaasa ang Malacanang na mapag-uusapan ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay kahit walang impormasyon ng palasyo sa nakatakdang pulong ng dalawang leader. Inaasahang magpupulong sina Trump at Xi sa September 24 sa Washington. Magugunita ang kamakailan ay binangga ng China Coast Guard vessels ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea sa nagsasagawa ng fuel subsidy mission.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council o PSAC, Infrastructure Sector Group Real Estate, para pag-usapan ang tungkol sa mga hamon at oportunidad sa real estate sector. Natalakay ang mga hakbang upang gawing mas abot kaya ang pabahay, mapabuti ang property valuation at mapalakas ang pamumuhunan at paglago ng sektor. Ang nasabing industriya ay isa sa mga nagpapasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya sa bansa, lumilikha ng mga trabaho at nagusulong ng pag-unlad ng mga lungsod at iba't ibang rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sa 29th na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte, inilalatag na ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento sa voting threshold na kailangan para mahatulan ng isang impeached official. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na si Representative Leila De Lima, si Prosecutor Chel Diokno na ang magiging kinatawan ng prosekusyon sa oral arguments. Samantala, sinabi naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si Attorney Michael Poa ang magiging kinatawan ng depensa. Sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na binigyan ng 15 minuto ang bawat panig para ilatag ang kanilang posisyon. Bibigyan din aniya ng pagkakataon ang Senator Judges na magtanong bago sila bumoto sa usaping ito. Pwede rin ipangpaliban ng impeachment court ang pagboto sa conviction threshold kapag kailangan ng Senator Judges ng mas mahabang oras bago sila magdesisyon.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kita ng mga kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, hindi pa rin sapat para ipaliwanag ang paglaki ng yaman ng bise ayon sa prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Giniit ng House Prosecution Panel na hindi pa napapatunayan ng depensa ang mga idiniklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay ng sapat na kita upang maipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth sa gitna ng mga paratang na unexplained wealth. Batay sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara, tumaas ang kanyang net worth mula sa tinatayang 71.66 million pesos noong 2022 patungong 98.66 million pesos noong 2025. Ito ay pagtaas ng humigit kumulang na 27 million pesos sa loob lamang ng termino niya bilang pangalawang pangulo. Sa gitna ng cross-examination ng abogado ng depensa, sumang-ayon ang opisyal ng Securities and Exchange Commission na ang mga kumpanya ay hindi sa pilitan nagdideklara ng dividendo kahit pa kumikita ang mga ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Trials Prosecution na si Lano del Sur Representative Zia Alonto Anyong, ang malalim na pagtatanong ng depensa tungkol sa mga alituntunin ng Coral Corporation ay hindi pa rin sumasagot sa pangunahing katanungan ng prosecution hinggil sa pinagmula ng yaman ni Duterte. Ipinaliwanag ng prosecution na ang isang kumpanya ay maaring kumikita nang hindi ibinibigay ang mga kinita nito sa mga shareholders bilang dividendo. Para sa kanila, ang pinakamahalagang tanong ay kung aktwal na nakakatanggap si VP Sara ng kita mula sa mga negosyong kanyang idiniklara sa kanyang sell-in na nagbunsod ng paglago ng kanyang yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita pa rin sa Senado, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kinuwestiyon ang Philippine Reclamation Authority sa umano'y selective justice sa reclamation projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Report. Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa umano'y selective justice sa pagpapatupad ng mga patakaran sa reclamation projects. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance tungkol sa 2027 proposed budget ng PRA, tinanong ni Cayetano kung bakit naglabas ang PRA ng cease and desist order sa isang proyekto sa Taguig habang hindi nito pinatitigil ang sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN na proyekto ng DPWH. Ayon kay Cayetano, mas malaki ng higit 10 beses ang LLRN kumpara sa tinukoy niyang proyekto sa Taguig pero hindi umano ito nakapagsumite sa PRA ng Feasibility Study at Environmental Study. Sinabi ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph John Literal na nakikipag-ugnayan ng ehensya DPWH tungkol sa LLRN at humihingi ng mga detalye ng proyekto. Kayin man, iginiit ni Cayetano na walang cease and desist o show cause order ang PRA laban sa LLRN kaya kinuwestiyon niya ang pagkakaiba sa pagpapatupad ng regulasyon sa dalawang proyekto na parehong DPWH ang proponent. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Rin ni Literal na kailangan ng approval ng PRA para sa lahat ng uri ng reclamation, anuman ang layunin nito. Samantala, sinabi ng PRA na nakikipag-coordinate ito sa DPWH, LLDA at iba pang ahensya para maresolba ang mga isyu sa mga proyekto sa Laguna Lake at sa Taguig. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Report. Kumarap ngayong araw si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 5th Division para tumestigo sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay ng umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa panayam matapos ang pagdinig, sinabi ng kalihim na personal niyang biniripika ang impormasyon na 3 metro lamang ang lalim ng sheet pile na ginamit sa proyekto sa halip na 12 metro. Sinabi rin ni Dizo na hindi ordinaryong sitwasyon ang pagkasira ng proyekto dahil may mga nauna ng aligasyon ng anomalya, kaya malinaw umano ang nakitang ebidensya ng problema sa proyekto. Git ng kalihim, hindi katanggap-tanggap na sabihin kaya pang remedyohan ito dahil nakita umano na hindi naman nasunod ang tamang lalim ng pundasyon.
8: Para pagitan nila lahat ng sheet pile ng 3 meters gawing 12, gigibain yung buong structure na nagawa nila. Diba? So, hindi excuse yung sinasabi ng abogado ng Sanders at ng abogado ng iba. Kasi obvious na talagang binaboy nila yung proyekto nito. Na sinadya nila ang gawing 3 meters, yung dapat 12 meters na pundasyon.
7: Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DPWH Secretary Vince Dizon, inspeksyon ng inlet widening sa Mother Ignacia sa Quezon City. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kahaban ng Mother Ignacia Street sa Lungsod Quezon. Ito ay para tignan ang nagpapatuloy na pagpapalawak ng inlet ng mga baha sa nasabing kalsada. Ayon kay Dizon, maliban sa malaking inlet ng baha, ay pinarami rin nila ito. Ang dating 20 meters na pagitan bawat inlet ay ginawa na nilang 10 meters. Kalaban o maliban dito ay ibinida rin ng kalihim ang paglalagay ng nasa 1.5 meters na laki ng tubo bilang drainage naman sa iba't ibang bahagi ng South Triangle Quezon City kabilang ang Mother Ignacia Street. Paliwanag ni Dizon, sisimulan sa Enero ng susunod na taon ang nasabing proyekto at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Kumpiyansa naman si Dizon na malaki ang maitutulong ng inlet widening at mas malalaking drainage system sa naranasang baha sa lugar na matagal ng panahon. Anya, naging epektibo kasi ito sa iba't ibang flood-prone areas sa buong Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DILG Secretary John Vic Remulla na mahagi ng nasa 73 emergency response motorcycles sa NCRPO bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Yes, John, namahagi nga ng nasa 73 na emergency response motorcycle si Interior Secretary John Vic Remulla sa National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw na ito. Kung saan nasa naturang mga motorsiklo, ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Ayon nga sa kalihim, makatutulong ang naturang mga motorsiklo para mas mapabilis ang pagresponde ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na matindi ang daloy ng bigat ng trapiko. Dahil nga dito sa Metro Manila, ayon pa kay Remulla, sa sikip ng mga kalye at sa traffic, ang mga police cars ay hindi na effective. Kaya naman na motorcycle ang naisip niyang paraan upang mas makaresponde at marespondehan on the ground kaagad ora mismo ang mga sakuna o mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagpasalamat naman ang kalihim sa mga opisyal at mga pulis ng NCRPO dahil sa maayos na pagpapatupad ng seguridad sa naging September 21 na rally nitong Lunes. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang ang whole of government approach, gayon din ang mas matatag na relasyon ng pamilya para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa karahasan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato na nangangailangan anya ng agarang aksyon ng gobyerno. Nabasa mismo ng Pangulo ang sulat ng shooter at sinabing hindi pangkaraniwan ang nilalaman nito. Git ng Malacanang, kailangan ng pagutulungan ng lahat para maingatan ang mga kabataan mula sa karahasan.
11: Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari natin labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binabalangkas ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang isang kasunduan kasama ang Department of Education para payagan ang mga babaeng barangay tanod na magsilbing visible patrol force sa loob ng mga eskwelahan. Ito'y bilang dagdag seguridad sa mga estudyante kasunod ng mga insidente ng pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng lumabas ang kasunduan sa susunod na linggo. Samantala, binubuo naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang programa para alalayan ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak.
11: Kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Interior and Local Government o DILG kinumpirmang tukoy na ang recruiter sa dark web. Apat na kabataan sa Mindanao na harang sa pamamaril. Ang detalye mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kuy na umano ng DILG ang ilang recruiter sa dark web na nag-eengganyo ng mga kabataan na gumawa ng karahasan kabilang ang school shootings. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, may isang Pilipino recruiter na minamanmanan na ngayon ng mga otoridad matapos matukoy ang kanyang lokasyon. Sabi ni Rimulya na ginagamit ng mga recruiter ang social media, direct messages at maging mga chat group habang naglalaro ng online games upang ma-impluensyahan yung mga kabataan. Kinatarget anya ng mga ito yung insecurities ng mga kabataan at ipinapangako na magiging tanyag o bibigyan sila ng gantimpala kapag gumawa ng karahasan. Bukod dito, sinabi ni Remulya na meron ding apat na kabataan mula sa Mindanao ang natukoy ng mga otoridad na nagplano umano na magkakahiwalay na serya ng pamamaril. Hinimok naman ni Remulya ang mamagulan ng mga bata na bantayang mabuti yung online activities ng kanilang mga anak upang agad matukoy kung nalalantad ang mga ito sa mga grupong nagtataguyod ng karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, Department of Education muling umapela sa mga magulang at guardian na bantayang maigi ang online activities ng mga anak bunsod ng mga naitatalang karahasan sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Lawagan ang Department of Education o DepEd sa mga magulang at guardian na mahigpit na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Ito'y kasabay ng pakiusap sa mga guro na magsisilbing mapagkalingang foster parents sa paaralan, lalo't nagiging bantad ang mga kabataan sa mga nakasasamang impluensya sa internet. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, kinakailangan bantayan maigi ang pagiging vulnerable ng mga kabataan ngayon sa impluensya ng digital space at ang pangangailangan para sa mas matibay na ugnayan sa loob ng komunidad ng paaralan. Dagdag pa na kalihim na nanatiling pangunahing prioridad ang protektahan ang mental health at kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila na rin ng mga naitatalang tagumpay sa edukasyon gaya na lamang ng pag-unlad ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA 2025 at ang mga nakamit ng learning recovery sa pamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL programa. Kasalukuyan na sinusuri ng kagawaran ang mga umiiral na patakaran upang hikayatin ang mga guro at kawani na maglaan ng higit na panahon sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at pag-alam sa kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan ang Department of Energy o DOE na patuloy ang kanilang paghahabol sa solar companies na konektado kay Batangas sa Representative Leandro Legarda Liviste at sa multang dapat singilin dito. Ayon kay Energy Renewable Energy o DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus, nananatili sa 24 billion pesos ang sinisingil nilang multa dahil sa hindi pagtupad ng solar company sa renewable energy contracts nito. Ani Corpus, hindi magbabago ang presyo ng multa dahil ito na anya ang aggregate ng lahat ng naitalang paglabag ng Solar Philippines at ng affiliates at subsidiaries nito.
14: Included in the demand letters issued to Solar Philippines, its affiliates and subsidiaries, there's a demand also in the termination letters for the payment of the financial obligations under the RE contracts, and the 24 billion amount is the aggregate of all the amounts being demanded by DOE from Solar Philippines and its affiliates and subsidiaries. I hope this clarifies the issue.
0: CDOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na tinututukan ng Department of Energy o DOE ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid bunsod ng panibago na namang yellow alert status na naitala. Sa pulong balitaan, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na nakabalik naman talaga sa Visayas Power Grid ang power plants na nooy nasa emergency outage, ngunit may ibang planta naman ang pumalya dahilan para numipista naman ang reserba. Sa ngayon, kabilang aniya sa immediate intervention ng DOE ang 250 megawatts na battery storage system para sa Visayas Grid, habang kabilang naman sa intermediate solution ang 208 megawatts energy barges na ilalagay sa iba't ibang isla sa Visayas.
14: If makumpleto na po natin yung 253 megawatts of battery energy storage system, we are hoping na greatly reduce po yung ating red and yellow alert. And kung masabay ito sa pagpasok ng planta, then we could expect na wala na po tayong alert levels by hopefully next month. Kahit po nasa extended outage pa ang isang unit. Nakikita po natin na marirestore po yung malaking kapasidad kasama po nung 253 megawatts. Kung saan ang magiging available capacity po natin ay mag-i-increase to about 300 megawatts.
1: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Pilipinas tatanggay ng medalya sa men's team final ng artistic gymnastics. Samantala, national men's football team sinungkit ang unang panalo matapos ang 68 years. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Tatangkain ng grupo ni na Carlos at Carl Eldro Yulo, Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez na makasungkit ng medalya sa men's team final ng Asian Games Artistic Gymnastics Competition mamayang alas 12 ng tanghali sa Nagoya City General Gymnasium. Walang lugar para magkamali ang Team Pilipinas dahil makakaharap nila ang top favorites na China at Japan. Nag-qualify ang Pinoy gymnasts matapos maging pang-anim sa qualification round, taglay ang 233.93 points. Samantala, umiscore si Andres Aldeguer ng game-winning penalty kick sa injury time para bitbitin ang Philippine Men's National Football Team sa unang panalo nito sa Asian Games sa loob ng 68 years matapos lagpasan ng Kuwait sa score na 2-1 kahapon sa Nagoya City Minato Soccer Field. Pero sa kabila ng panalo, kinapos ang Pinoy Booters na makapasok sa quarterfinals. Sa iba pang laro, nilampaso ng tambalang Kylen Progelia at Sofia Pagara ng Alas Pilipinas ang Mongolia sa score na 21-3 para iangat ang kanilang record sa 2-0 sa Pool G at palakasin ang tsansa sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita dito sa Luzon, Cordillera Administrative Region, napanatili ang generally peaceful ngayong taon. Si John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na apat na buwan ng taong 2026 sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City. Iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre taon kasalukuyan na italang 504 pong crime incidents na kinabilangan ng 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente sa kalintulad na panahon noong 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic incidents kung saan mula 452 kaso noong 2025 ay tumaas ito ng 533 o 18.58% pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan pinagsamahan ni na Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairpersons Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st ID Commander Major General Gulliver Senyeres. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Tayog, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Kaso ng dengue sa probinsya ng Aurora, tumaas na mahigit 100% mga naitalang namatay, umabot na ng 7.
4: Radyo Pilipinas Report.
17: Umabot na sa 2,172 ang kabuang kaso ng dengue sa lalawigan Aurora matapos makapagtala ng 106 na bagong kaso. Ang mga disease reporting units hanggang September 12, 2026, mas mataas ito ng 137% kumpara sa 915 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Pito na rin ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na may case fatality rate na 0.32% mula sa naitalang 2.2%. Ang mga nagkaroon ng dengue ay mula isang buwan hanggang 104 taong gulang. 42% o 917 kaso ay mga batang edad isa hanggang 10 taong gulang, 50% o 1,094 kaso ang mga lalaki. Ang bayan ng Maria Aurora may pinakamarami kaso sa buong probinsya na umabot sa 463 o 21% at ang bayan ng Dilasag may pinakamataas na attack rate na 23.2 kaso bawat 1,000 populasyon. Muling nagpaalala ang pamalampalalawigan ng Aurora at ang Provincial Health Office sa publiko na isabuhay ang 5S kontra dengue. Ang mga ito ay search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, super fogging at sustained hydration. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Schools Division Office, Palawan Sub-Office, formal na binuksan sa San Vicente, Palawan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan para sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Report.
18: Formal nang pinasinayaan ang bagong SDO Palawan Sub-Office sa San Vicente, Palawan upang ilapit ang mga serbisyong pang edukasyon sa mga malalayong paaralan at komunidad. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Lloyda Adornado ang pagbubukas upang matiyak na mas mabilis at tumutugon ng ahensya sa pangangailangan ng mga mag-aaral kamakailan. Sinimula ng pondo na umaabot sa 2.7 million pesos para sa pasilidad noong termino ni dating alkalde at ngayon ay Palawan Governor Amiroa Alvarez at ipinatupad sa ilalim ng bagong alkalde ng bayan, Mayor Ramir Pablico. Nagkaisa ang mga lokal na opisyal sa pagbibigay di na ang layunin ng sub-office ay pagtibayin ang kolaborasyon ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga kabataan. Layunin ng proyekto na matiyak ang mga serbisyo ng pamahalaan ay direktang mararanasan ng mga guro at mag-aaral sa Barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente. Nagpasalamat din ang DepEd Palawan sa LGU sa pagpapatupad sa layuning ito na patunay na ang tuloy-tuloy na suporta ay susi sa maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, baling naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga basura na kolekta sa International Coastal Cleanup na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Sa Cebu, umabot na sa 12 tonelada. Si Sheila Gravines sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Report.
19: Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mahigit sa 12,000 o katumbas ng 12 toneladang mga basura ang nakolekta sa isinagawang aktibidad kaugnay ng International Coastal Cleanup 2026 sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Batay sa pinagsama-samang ulat mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 7 at City Environment and Natural Resources Office or SENRO, nakakolekta ang volunteers ng halos 2,000 mga sako ng iba't ibang uri ng basura sa nasabing aktibidad noong Sabado. Karamihan sa nakolektang basura ay mga plastic, kagaya ng food wrappers, plastic bottle caps, cups at plates, plastic sachets ng sabon at shampoo at iba pa. Sinabi ni Senior Officer in Charge Jocelyn Abayan na tumaas ang dami ng basurang nakolekta sa International Coastal Cleanup ngayong taon dahil halos dumoble ang bilang ng volunteers na nagmamalasakit na linisin ang mga basura sa lungsod. Ayon sa kanya, umabot sa 6,800 volunteers ang lumahok sa Coastal Cleanup at Scuba Sorero Underwater Cleanup ngayong taon na mas madami kumpara sa mahigit 3,600 noong nakaraang taon. May kabuuang 71 organisasyon at institusyon na katuwang ang lumahok sa 15 itinalagang lugar para sa paglilinis ng baybayin na sumasaklaw sa mainland at sa island barangays ng Olango, Panganan, Kauhagan at Kaubian. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala sa Mindanao, Hingoog City Veterinary Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng animal dispersal sa mga farmer beneficiaries. Magbabalita si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
4: Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagsagawa ng animal dispersal sa mga farmer beneficiaries ang Hingoog City Veterinary Office na kung saan tinatanggap ang mga hayop bilang livelihood program sa mga magsasaka sa mga rural barangay sa lungsod ng Hingoog. Umabot na sa 20 ka mga kambing, 20 tupa, 10 baka at 5 kabayo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa El Salvador City Livestock Farmhouse. Kaugnay ito sa programa ng Department of Agriculture na magkaroon ng hanapbuhay ang mga magsasaka na kung saan ang unang anak ay ibabalik ito sa gobyerno para ibibigay na rin sa ibang mga beneficiaries. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, mga Bangsamoro leader nakipagpulong kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang Peace Building, Tinalakay. Si Malik Mambuhay sa detalye.
4: Radyo Pilipinas Report.
21: Nagipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang ilang mga Bangsamoro leaders mula sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BERMM upang talakay ng mga parayudal sa pagpapaunlad ng mga lalayugang mayorang Muslim. Kabilang sa mga dumalo, si Nalanaw del Sur Governor Mamintal Bombi Talongkaling Jr., Basilan Governor Mujib Hataman, Sulu Vice Governor Abdul Shakurtan at dating Sultan Kudarat Governor Suharto Mangudadato kasama si Special Assistant to the President Anton Lagdamio Jr. Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga development priorities ng mga lalayugan, gayon din ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng national government at local government units. Napag-usapan din ang mga paraan upang mas mapalakas ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagsusulong ng kapayapaan, sustainability, good governance at pagpapabuti ng mga serbisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 23. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Dakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon, bayan ng Bayambang, Pangasinan, nananatiling drug-cleared municipality. Kampanya kontra droga patuloy na pinaigting ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
23: Sa Ibalaya, Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan at Mansansian drug-cleared municipality, unungod report na Bayambang Municipal Police Station, Jad Third Quarter Joint Quarterly Meeting na Municipal Anti-Drug Abuse Council, tan Municipal Peace and Order Council, indaulo ng MPOC Chairman, tan Bayambang Mayor Ninyo Sekyambaw, so ginawan meeting no inar ng tungtungan irepulaing tan programa para tuloy-tuloy pamasansya na karenan tan oksoy, kaliganan na publiko tan sa kampanya sa apat illegal na droga at baloy. Kaiba at saray manunan agenda, ireagawaan at palabas sa quarter sa Peace and Order and Public Safety Plan para 2026. Tan saray pamaakaran, ya misiglautan at siguridad at saray iskwilaan tan ilog. Diyad silong namadak, inaral sa resulta na local anti-drug plan action tan pantungtungan sa posibilidad ya pangipaalagay na balay silangan diyad baloy bilan kabiyangan na saray para da rehabilitasyon tan pangipawil at saray individual yan ang intervensyon ni paakar at droga. Indanat ng Mayor Ninya so kaimportantean na pantultuloy ya pangagamil na saray paraan biyan na protektaan iray kalanguran, partikular laray estudyante, manlapod impluensya ta nakapiligruan na iligal ya droga. In report na Bayambang Municipal Police Station, so pantultuloy na saray programa tan operasyon, sumpad iligal na droga, ligan ya pansasyan siyaan, so estado na Bayambang bilang drug-cleared municipality. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kaibiyab para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kaibiyab mula sa Dagupan. Pupuntahan naman natin ang Bontoc, Office of the Provincial Veterinarian ng Mountain Province, binigyan ng parangal sa ika-63 anibersaryo ng Fish Conservation Week. Ang detalye na balita, ihatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
3: Napadayawan kanay ka ni Ti Award, Ti Office of the Provincial Veterinarian, wino OPB, iti Montanyusa, akas National Awardee, iti gawad pasasalamat sa mga kabalikat nang pangisdaan at yamang dagat ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti may ka 63 nga Conservation Week nga naangay sa Quezon City di Biyernes September 18, 2026 karaman ti probinsya iti Apayao. Sigun iti pakamot ti Provincial Government ti Mountain Province imaga ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region Regional Director Nazario Brigera ket kenda dumapay nga awardees nga iti pamadayaw ket karaman ni Provincial Veterinarian Rodelio Bagawi kenda giti staff na. Imbagamat ni Dr. Rodelio Bagawi nga uray landlock area ti probinsya ti Montanyusa ket agserbi dalata karigiti kasapulan dagiti manalon ken kastapay mangalap ti probinsya.
5: Manipod dito'y RP1 Bontoc Apollo Padaen, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontoc. Dakuin naman natin ang Tabuk. Tara, link tayo linkages program ng Tabuk City Tourism Office inilunsad. Tabuk 360 promotion gagamitin. Narito si Renzi Joaquin para sa report.
6: Babaan iti programa, tara link tayo, ikari tayo kumang i-promote iti tourism packages ti siyudad nga Tabuk Kalinga ken intero a rehiyon iti Cordillera. Dahito iti mensahe ni Tabuk City Tourism Officer Arlene Bangas Ojem, iti programa kan launching iti tara link tayo sa Tabuk City Gymnasium iti Kalman nga inatendaran dagiti tourism officers ken counterparts da iti siyudad Tabuk Kalinga ken rehiyon Cordillera. In palawag ni OGEM nga iti turismo katagtultuloy nga kasapulan iti nalawlawa nga linkages kan suporta. Manipod ti sao nga link kayat nangasawen, lakbay, interaction, negosyo kan kultura. Kabayatan na nakapartwa ti siyudad nga Tabuk babaan iti Kalinga State University iti wagas no kasano a naparpardas ti tourism promotion iti siyudad nga Tabuk. Mawagan da ito nga Tabuk 360 kayat nangasawan 360 degrees panoramic destination wenno mapa makita babaan iti online wenno website application ti may isang lugar. Sigon kini Dr. Karen Rosel Duyan ti KSU, Tabuk pailaang dito'y Kalinga itadaan ti kastoyngan aramid babaan iti artificial intelligence wenno baro nga teknolohiya. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dadakoy naman natin ang Lucena, mahigit 90 million pesos na halaga ng potable water system sa Mahayhay, Laguna matatapos na. Mahigit 5,600 na individual mabebenepisyuhan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez.
7: Matatapos na mahigit 90 milyong piso halaga ng potable water system sa Mahayhay, Laguna. Ayon sa pabalit ng Philippine Rural Development Project o PRDP Calabarzon, ang nasabing potable water system project na kanilang pinondohan sa pamamagitan ng PRDP scale-up ay makapagbibigay ng 165 communal faucets sa mga target na komunidad. Inaasahan na mahigit sa 5,600 individuals mula sa iba't ibang barangay ang magkakaroon ng mas accessible at ligtas na supply ng tubig. Idinagdag pa ng PRDP Calabarzon na matutugunan nito ang suliranin ng mga komunidad hinggil sa insufficient water supply, mahabang pila sa koleksyon ng tubig, risky transportation of water sa iba't ibang lugar, water-related diseases at limitadong oras na nagagamit para sa economic at agricultural activities. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Palawan, Puerto Princesa City Police Office na kasamsam ng puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 560,000 pesos sa isinagawang operasyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
8: Ing panguna niya mga tawani ang PPCPO ig mga kabangkiyang ahensya ang matagumpay nga bypass operation dadingpet sa 22 ang September 2026 agpabakal ang suspek isa ka kahon nga sigarilyo sa agpakunwari nga awtoridad bago buwaten ang diretsong pagdakop sa Barangay San Pedro. Akabala mga awtoridad idugang nga 27 ka kahon sigarilyo nga agabot sa 28 nga kontrabando. Ing buhat ang inventaryo iang akarabel nga gamit sa mismong lugar sa presensya iang mga naminister nga testigo para masigurong malimpyo ang proseso. Indara ang indagap nga tawo sa istasyonal ng pulisya para sa adadapat nga dokumentasyon maintras ing sisimpan ng kaso sa idalam iang Customs Modernization and Tariff Act. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Inyong napakinggan ang ulat ni Jillian Faye Ibanez mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, water rationing operations sa mga apektadong komunidad sa Catbalogan City, Samar, nagpapatuloy. Narito ang report ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
9: Padayon nga naghahatag ang gobyerno lokal sa Catbalogan sa tubig sa mga komunidad nga nakaka-eksperyensya sa kakulangan sa supply, agud mabuligan ang mga residente sa era panginahanglan. Kung mahinom duman, maihana nga ginpo problema sa mga taga-Catbalogan ang kakulangan sa supply sa tubig. Nagpapabilin ini nga usa nga problema sa mga apektado nga panimalay nga nagkikinahanglan sa igo nga tubig para sa era adlaw-adlaw nga paggamit. Kumubulig, ginpapadayon sa lokal nga gobyerno ang water rationing operations, pinaagi sa koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, Tubig Catbalogan Corporation, ngan Catbalogan Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade Association Incorporated. Nagtutuyo ang operasyon nga mabuligan ang mga apektado nga komunidad nga mahatagan ang irabatakan nga panginahanglan sa tubig samtang limitado pa ang supply. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. LGU sa bayan ng San Miguel Surigao del Sur nagsagawa ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng El Nino sa kanilang supply ng tubig. Ang kabangulati hahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
10: Isip tubag sa epekto sa nagpadayon nga El Nino diya sa supply sa tubig sa lungsod sa San Miguel Surigao del Sur. Ang lokal nga pangamahanan ubos sa pagpangu ni Municipal Mayor Michael Corilla nanguna sa pagpalambo sa ikaduhang tinubdan sa tubig alang sa San Miguel Waterworks System. Personal nga misaksi si Mayor Corilla kauban ang mga personay sa Municipal Economic Enterprise Development and Management Office o MIDMO sa lugar alang sa pagmonitor sa nagpadayon nga mga trabaho alang sa pagsiguro nga ang gikinahanglan nga mga intervensyon mahimo dayon. Ang ikaduhang tinubdan sa tubig gitukod aron sa pagdugang sa kasamtang supply sa tubig o pagtabang sa pagpalambo sa kasaligan ng serbisyo sa tubig labi na nga nagpadayon sa pagapiktar sa kasamtang tinubdan sa tubig ang kainit sa panahon. Ang LGU San Miguel o MIDMO magpadayon sa pagmonitor sa sitwasyon o paghimo sa gikinahanglan ng mga lakang aron matubag ang mga panginahanglan sa tubig sa komunidad. Gikan sa Dakbayan sa Tandag, Surigao del Sur, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dakoy naman natin ang hulo, Coast Guard Western Sulu na kaisa sa 41st International Coastal Cleanup sa Patikul. Narito si Nurida Salip Julkiram.
12: Himang buuking Coast Guard Western Sulu, Ibansin Coast Guard Substation Holo, iwan kayo ng pamang operational control units, hapiaon 41st International Coastal Cleanup, Barangay Umangay, Iban Maubo, Patikul Sulu, Simbulanyan, September. Peguanan, Station Commander Al-Hafidz TV in Pakarajaan bilang panglamuri, aminon Maudo Clean Seas for Resilient Communities. Limamudde sa ba Coast Guard, indeng ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, ito ang menre, iban tupad beneficiaries, daing ha umangay. Magsunsin activity ini mapatutugin kalanuhay gad sin karatan kaprotekani marine resources iwan maabi-abi in mga kauman maglano sin karatan bahi nasubot pagkainahon na sina Coast Guard ang mga program katawang mga kauman na supaya malano in mga coastal areas haminay bayan deng ka RP Holono dida sa Lipchit Kiram para Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
22: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugso ng mga regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente, isang mapagpalang araw sa ating lahat.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
24: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
24: Radyo Pilipinas World Service.
13: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
24: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kaming napapanood sa aming programa, ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang ang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin naman po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach, dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng Mother Agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata, tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda, na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayo nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka-warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Hanggang kailan ko ito tatanawin sa kanila? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na tama na, okay na, sapat na yung nagawa ko para sa kanila? So, ano po yung, minsan, nakakaramdam din tayo ng mga guilt, matinding guilt. At pinipili natin na minsan ipahinga na lang o minsan nagigilty tayo na ay bakit ganito, inuuna ko yung sarili ko. Mali ba yun? Madalas kasi natatanong natin sa sarili natin yun eh. Lalo na kapag ikaw yung breadwinner, lalo na kapag ikaw yung inaasahan sa pamilya. Lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated at masters din po siya both undergrad and masters po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brent Tahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning Ms. Drizzle and good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po, kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung anak, pagpasensyahan na muna. O kaya, anak, tiis muna tayo. Kasi eto lang yung meron tayo. or ito lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagko-cross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Rizal. No? Kasi yung masasabi natin, yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino. No? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no, meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin, parang may goal, may purpose, may layunin at naiintindihan mo

0: masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya, pasensya siya, is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawang sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya. No? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No? Hindi maganda yon para dun sa family member na yun or dun sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa ng isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
1: Bali, Doc, pwede niyo po ba kami bigyan ng parang karaniwan na nagsaset ng boundary na, okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin o lalo na po doon sa mga nai-stress na din po, na-burnout?
0: I guess yung magandang boundary na establish natin dito, especially ito, very, very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay para saan tong pagpapasensya na to? And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline. Okay, sige, bigay tayo ng example, no? Sige, pwede kang pagpasensyahan mo na muna, no? Huwag ka munang bumili ng, for example, sa mga anak, huwag ka munang bumili ng, di ka muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isang mong kapatid. No? So, pag nabayaran na namin yung tuition ng isang mong kapatid, sige, pwede na tayo magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo. No? So, I guess, yun yung masasabi kong okay na example coming from parents, no? Na, ayun, alam nung anak, una sa lahat, anak, alam nung anak kung bakit niya kailangan magpasensya. At pangalawa, meron ka na-establish na clear timeline na okay, pag nabayaran na yung tuition, pag may budget na para dun sa, pag may budget na nanatira para dun sa sapatos na gusto kong bilhin, edi makukuha ko na. No, makukuha ko na yung gusto ko at hindi ko na kailangan magpasensya dito. So, hindi forever yung pagpapasensya niya, in other words.
1: Okay. Doc Vincent, ganito po. Di ba nagkakaroon po tayo ng stress, pagod, emotional distress? So, paano po natin matutukoy na, okay, eto nagpapasensya to at ito din, eto namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
0: And magandang question yun, no? Kasi parang kahapon lang din may nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa ating mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat, nag-i-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So, i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi, nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So, ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya, alam mong lilipas din yung situation na yon at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa'yo or nakakasakit sa'yo dahil siguro takot ka

0: sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro mas sabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pag-alimbawang yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is, magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion, no? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganto pa lang muna sa ngayon, or pinagpapasensyahan mo na medyo medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo, nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi magpo-promote ka din after. So may peace of mind katulad nga na sabi natin kanina. And may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is, ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Boss kunwari na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company. Kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa'yo.
1: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino, kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayo tumatanaw o naririnig natin 'tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob 'to, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
0: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part to ng Filipino psychology or yung psikolohiyang Pilipino natin na tinatawag. So, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no? Para siyang masasabi nating invisible na contract. So, parang may invisible or unspoken agreement na with people, no? Like for example, sa family members natin. So, yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no? Yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pagalimbawang ako, for example, sasabihin ko sa'yo, uy, i-refer mo naman ako sa company mo, tapos pag ikaw kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung nasaan ka man, no, no? So pwede kong tignan yung resume mo, kung meron bang kailangan i-improve dyan, tapos i-refer din kita kung may kakilala ako. So parang yung utang na loob in that context, no? Parang nagtutulungan tayo, I got your back, you got mine. So parang ganun. Pero yun nga, yung utang na loob as a concept sa atin minsan, nag-evolve na siya. Nagiging, parang nawe-weaponize na siya, nagiging weapon na siya, parang nagiging tool na siya for blackmail, no? Minsan. And nakakalungkot doon, nagiging tool for blackmail siya sa mga family members pa natin. So parang ginagamit siya para mag-guilt trip tayo na ibigay yung lahat ng meron tayo kahit na wala nang matira sa atin, kahit na uubos na tayo. No? So laging ginagamit tong utang na loob. I think very, very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila. No? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa'yo, kaya dapat... ikaw yung mag-alaga sa amin. O kaya, pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month nagbibigay ka sa amin ng gantong amount, no? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or na itong family member na to yung utang na loob na yun? No?
1: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga... young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin na, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na, hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na, okay, enough na, na okay, hindi na to yung utang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin itong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
0: Okay. So yun nga, eh, no, yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin. No? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, or parang ingrato tayo or ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari. No, I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon. Kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebel dito, ay parang binabawian tayo nito, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries. So kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo. No? Protection to para hindi ka ma-burnout. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila. No? Ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pag-set ng boundaries sa mga family members nila is simply say no, and then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no? Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. No, problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo. Eh, di problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
1: Ayun. Kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin, kasi tayo kasi is madali tayo makaramdam ng guilt eh. Diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya, nafe-feel natin, ay, mukhang mali yata yung ginawa ko. Dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung, paano po kaya natin pwedeng sabihin na, ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko, na hindi ka nakakaramdam ng guilt. Lalo na po pagka ganito na po yung naging ganun na po yung sitwasyon.
0: Ayan, naku, usong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Pilipino, na ako naniniwala talaga ako tayo mga Pilipino, hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya nasusuklian, no, ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Drizzle. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. No, hindi naman siya sakit, no, pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general, no. Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture. Mm-mm. Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat, no? Kasi dapat nakocontain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office, no? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martir na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin. No? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin, no? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayo na produce na magandang output or may nagawa lang tayong maayos na output, 'di ba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin, no? Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin, ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future, no? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
1: Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba?
0: Productivity dysmorphia.
1: Ayan, productive dysmorphia. Ayan. Bari, Doc, eto po, gusto ko lang tanungin, if may ganito po tayo, ano po yung maganda nating i-advise para po dun sa, tinatawag nga nating workaholic na mga tao na they cannot set boundaries between yung sinatawag na life, work-life balance. Paano po kaya natin babibigyan ng payo yung mga taong mas marami na yung naiisip nilang, okay, gagawin ko to para mas maging productive ako kasi feeling ko mas okay pag madami ako nagagawa. Although nakakalimutan na nila na mag-enjoy sila kasi may buhay sila outside work.
0: Yes. So tulad po ng sabi ko kanina, i-remind muna, una sa lahat, i-remind natin yung sarili natin that rest is non-negotiable. Walang kapalit dapat tong pahinga na to. And para doon sa mga tao nakaka-experience ng productivity dysmorphia, alamin din natin kung bakit tayo nandito bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin siya matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically, parang natrap na tayo doon sa situation na yun or natrap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So, kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro, para paikliin ko lang din kung ano yung pwede natin ipayo dito, no? Wala tayong ibang choice kundi puwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? Yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So yung in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem, eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, edo pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na kausapin yung boss natin or parang kung pwede ka ba mag-resign or lumipat na ibang company. Pero kung tayo yung problema, it will take a lot of internalization, no, kung paano natin ito ma-fix. Kasi yung productivity dysmorphia, hindi ito isang bagay na parang mabilis lang natin maaalis sa isang tulog lang. No? Kailangan natin i-analyze yung sarili natin at mag-reflect kung ano ba yung worth natin bilang tao at kung paano ba tayo nagpa-function bilang tao, is it because of the output na pinaproduce natin or is it because we are just a hardworking person kaya tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member?
1: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao ay simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya ng psychological burnout? Lalo na sa mga working na tao naman po.
0: Yes po. So in terms of burnout, no? Yung burnout kasi natin, yung simpleng pagod pala natin, no, na tinatawag. So, very different siya from burnout. Kasi yung pagod, yung physical exhaustion na yun, nasasagot siya ng tulog lang, no? So, pag tulog ka lang, ade, pag kinabukasan, okay ka na.
1: Mm.
0: No? So, 8 hours na yun, na-fix na, no? Halos yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin, no? Yung una is yung exhaustion. So, yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya na pagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo, no? So, parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi yung physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion, eh. Ibang pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo, no? And yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate, no? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati, no? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbababa na yung performance mo sa work, no? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo ng tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun, definitely, malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So, dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalis, no? So, hindi lang to something na parang pwede mong inuman ng gamot tapos mawala na siya, no? Kailangan i-consider mo yung buong environment mo, yung sarili mo, and the people around you para ma-root out mo kung ano yung problem ng burnout at para maalisan mo or maalis mo sa sistema mo kung ano yung magiging, yung kung ano yung naging reason na yan for your burnout.
1: Doc, bago po tayo pumunta sa break, siguro huling katanungan ko po, paano po natin mapapanatiling positibo yung Filipino values po natin na malasakit, pakikisama, mapagpasensya at pagtatanong ng utang na loob habang natututunan din po natin na protektahan natin yung mental health po natin?
0: Yes, it's a very good question. So tayo as Filipino, sa sikolohiyang Filipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino, tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Rizal, no? So, para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin, kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So, ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So, ibig sabihin itong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So, ibig sabihin nito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So, sino nang natira, no? So, kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So, tatanungin mo yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So, isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nanggagaling mismo tong mga values na to bilang tao, no? Kasi doon natin makikita na yung values natin. Minsan napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin or sa friends natin or sa trabaho natin, no? So kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba itong mga values na ito nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan ng responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So, dito na magiging okay yung utang na loob, dito na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng yung for example yung malasakit, no? I think magandang concept yung malasakit. So, pag alimbang na individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito. At lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago pala sagutin yun, hello po sa mga nakikinig po sa ating na OFW, so sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Ms. Rizal, so nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamic sa family, no. So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog siguro, pwede natin gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles, or yung tungkulin rather sa bahay natin, no. Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandoon is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na, no? So parang since sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito, mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no. Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no. Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga doon sa mga mas nakakabata sa kanila, doon sa part ng family na yun. So mas nagiging mas mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no. So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Ay, nakakatulong yun sa relationship, no. May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred or kung meron pa ring mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron nang unsettled na galit, no, tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad na sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon kasi, di ba, madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun. So, i-differentiate lang natin yung dalawa. No? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication natin na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yun ang nangyari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin. Usually, ang tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta, ano tawag dito, anong pagkain mo ngayon, anong kinain nyo, ano nangyari sa araw mo ngayon. So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication na to through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Mr. Rizal. No? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Kung paano natin na envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never ma-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila, para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, 'di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na, Ms. Rizal. So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member na family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede man lang naman i-bring up sa kanya yun. And always assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin. Sinasabi nila itong mga problema na ito sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na ito sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng ibang tao sa atin, no? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis, ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, no, maraming ang ganito, Ms. Trizel, no. Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, na yung tinatawag nating ambiguous loss. Sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mga halagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no, unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para dun sa milestones na yun. So ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, pag hindi talaga kaya at that moment, no, the next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distanced communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayo matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family nyo ang kapalit. Diba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, diba? Nandyan ka talaga para sa survival ng family mo. No. So they have to understand, yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro, Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak, lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila?
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong ano, no, parang sila na yung tatayong mga pillars, no.
0: Yes,
1: very
0: po.
1: Important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila, no. Kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So hindi din ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family. Like for example, graduation. No, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No, para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones, no, at hindi nila ma-resent or hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, 'di ba? So, kailan po nagiging healthy yung motivation natin na okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko? At nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na, nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po.
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no? Kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no? So, healthy na sacrifice. May malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices, no? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula, at alam mo kung saan ang hangganan, at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin, no? Kung nauuwi na to sa open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo, at parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo, na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations, no? So wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very ano to, parang very relative po ito, no? Pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no? So hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no? Kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizzle, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino, kasi akala natin siguro bayani tayo na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice, na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo, or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino, kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanunood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayo na cover ngayon na topics. So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no? Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no? Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo, no? So para pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa ganitong context, no? Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao, or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ng sarili natin, no? Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Ang tunay na malasakit, tulad ng sabi ko kanina, ang tunay na malasakit ay kasama doon yung sarili mo, na inaalagaan mo yung sarili mo. No? So, please, sa mga nakikinig po sa atin, please make yourself a priority para matuklasan mo ang mga bagay na dapat hindi mo tinotolerate in your work and family systems. No? So, pag sa pag-value natin ang sarili natin, doon natin malalaman kung kailan tayo dapat umalis sa mga toxic systems na to. At para naman po sa ating mga nakikinig na OFW or pamilyang merong mga OFW, no, tulad ko, ako may OFW po ako na kapatid ngayon na nasa ibang bansa. No? So huwag po nating sukatin yung pagmamahal ng isang OFW sa halaga ng pinapadala nilang mga na pera, na balikbayan box or na mga kung ano-ano pang mga gamit, no, pabalik sa Pilipinas. No? Kailangan pa rin ng consistent emotional availability and connection para dito sa mga family members na to. So magpadala din tayo or gumawa din tayo ng oras para sa kanila. No? Kasi itong pagiging OFW, mahirap. No? Mahirap. Hindi, tulad nga sabi ko kanina, hindi lang to ginagawa ng mga OFW para gumala lang sila sa ibang bansa. No? Mahirap po maging OFW. Malungkot po ang pagiging OFW paminsan. No? So, isama pa din natin itong mga OFW sa ating mga rituals, sa ating mga celebrations, kahit na wala silang nagiging financial contribution dito. No? So, maging curious tayo sa kung anong nangyayari sa kanila, sa kung anong problema nila, and mag-hold tayo ng space for them at mahalin natin sila sa mga araw na hindi nila kayang magpadala o di sila makakauwi pa sa Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Vincent sa pagpaunlak po ninyo dito sa amin sa interview. Sana po sa uulitin po, mabigyan nyo pa po kami ng maraming aral, maraming magagandang talakayan po dito sa ating programa. Ingat po at God bless po.
1: Maraming salamat po and thank you din po sa mga nakikinig sa atin.
0: Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga technical team na mga nakasama natin dito sa istasyon ngayong araw ng sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, Kawarm Heart, ingat po!

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa muzika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tangi.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Tinatanim.
1: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax, si paubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Presyo ng mga pangunahing bilihin patuloy na binabantayan ng Department

0: of Trade and Industry.
1: Headlines.
0: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukuna ng supply ng langis ayon sa Department of Energy.
1: Headlines.
0: Senate Impeachment Court nagdesisyon na amyendahan ang pagtukoy ng baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
3: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax. Papaubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinahayag ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro na kanila nang iiwan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapubliko kung ano ang magiging kapasyahan nito hinggil sa excise tax. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyong na isumite na ng Department of Finance sa Office of the President na tapyasaan ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ayon kay Castro, magiging mabilisan ang gagawing pagpapasya tungkol dito ng punong ekotibo matapos na makarating na nga sa kanya ang rekomendasyon. Tumanggi naman ang magbigay ng pahayag si Castro kung ano ang detalye o nilalaman ng naisumiteng rekomendasyon sa Pangulo na naipadala na kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
5: Hindi ko muna maibibigay. Yan na lang natin mag-announce ito si Pangulo kapag nandiyan na po yung recommendation, yung kanyang napirmahan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito sa kabila ng pangamba na may mga magsasamantala sa pagtaas presyo ng mga bilihin dahil sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni DTI Secretary Christina Roque na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga manufacturer ng mga food products na nakalista bilang basic commodities o basic necessities at prime commodities. Anya, may departamento sila sa loob ng ahensya na araw-araw nagmo-monitor sa mga tindahan para tiyakin na hindi gumagalaw ang presyo ng mga nasabing produkto. Sinabi ni

0: Mayroon ng inventaryo ng kanilang warehouse kaya hindi pa kailangang tukuyin ang halaga ng kanilang logistics. Anya, dahil dito stable pa o wala pang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy naman ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Binahagi ni DTI Secretary Cristina Roque na kung apektado ng krisis ang mga MSMEs ay pwede silang manghiram ng dagdag puhunan sa SB Corporation. Pwede anya mag-apply ang mga MSME sa mga loan program online at makautang ng hanggang 5 million pesos na walang kinakailangan na collateral.
2: Nagbibigay rin kami ng mga libreng trade shows nationwide, no? Both nationwide and global, na libre po ito. So pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila. So if they want to join dito, pwede lang silang pumunta sa different regional offices nationwide and sa mga negosyo centers nationwide para maitanong din kung ano yung mga programa, mga opportunities at possibilities na binibigay ng DTI.
0: Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy. Yan pong balitang atid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang bansa para matiyag ang sapat na supply ng langis sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawala ng supply ng langis sa bansa. Kaya anya kailangan i-diversify yung mga pinagkukunan ng petroleum products ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa 80% ng supply ng langis ng bansa ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito nakikipag-unayan anya ang Pilipinas sa iba pang bansa kabilang na ang Russia, Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa sa Asia para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Sa ganitong paraan, mababawasan anya yung panganib na mawala ng supply sakaling magkaroon ng problema o tuluyang magsara ang Strait of Hormuz. Ayon kay Garin, mayroon pang 54 na araw na supply ng langis sa bansa na may nangangahulugan na mayroon sapat na panahon para makakuha ng panibagong supply bago maubos yung kasalukuyang inventaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sisilipin ng Department of Energy kung may naganap na maling pagpresyo o posibleng market abuse sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inatasan niya ang DOE Legal Services Bureau na makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission at Philippine Electricity Market Corporation para suriin ang sitwasyon batay sa datos ng IEMOP o EMOP. Umakyat ng halos 65% ang presyo ng kuryente sa Visayas sa 18 pesos 59 centavos kada kilowatt hour. Mas mataas naman ang tinaas sa Mindanao na umabot sa 88.2% o nasa 19 pesos 56 centavos kada kilowatt hour. Iniugnay ang pagtaas sa yellow at red alerts sa dalawang grids.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, bumaba naman ng 34.2% ang presyo sa Luzon sa 4 pesos 80 centavos kada kilowatt hour. Dagdag pa ng Department of Energy, kung mapapatunayang may market abuse, dapat na managot ang mga responsable kung wala naman kailangang baguhin ang mga polisiya sa sektor ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa botong 13 Senator Judge ang pumabor at isang tutol, nagdesisyon ng Senate Impeachment Court na ambyenda ng pagtukoy sa baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa bagong ruling, hindi na napapako sa 16 ang kailangang boto para ma-convict si Duterte sa impeachment trial. 6 na senador naman ang hindi sumali sa botohan. Ito'y sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla at Camille Villar. Sa bagong ruling ni Presiding Officer Chis Escudero, ang tutukuyin sa all members of the Senate na pagbabasihan ng two-thirds vote ay ang mga senador na legal at

0: Pisikal na may kakayang lumahok sa oras ng botohan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi naman isasama sa denominator mga senador na nakakulong, suspended o legally restrained sa kanilang tungkulin bilang senador. Hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan by physical or medical incapacity na sa labas ng coercive processes o power ng Senado at may iba pang kahalintulad na sitwasyon. Sa tanong kung paanong bibilangin ang two-thirds vote, pinaliwanag ng mga natitirang kwalipikadong senador ang magiging denominator o kabuuang bilang na pagbabasehan ng two-thirds. Sinabi pa ni Escudero na kung may decimal or fraction sa resulta ng pagkwenta ng two-thirds, ira-round up ito sa susunod na buong numero. Nilinaw naman ng senador na ang ruling na ito ay pro hac o vice o para lamang sa kasalukuyang impeachment case. Hindi anya ito otomatikong magiging binding precedent o precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa ng presiding officer, kailangang may competent at sapat na ebidensya bago matukoy ng impeachment court kung kabilang ang isang senador sa mga maaring hindi isama sa denominator.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na ang naging ruling ng impeachment court ay hindi pagpapababa ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Tulfo na nananatili ang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para sa conviction. Ang nababago lamang anya ay hindi na napako sa 24 senators ang ibig sabihin ng all members of the Senate dahil sa may tinakdang mga kondisyon ang impeachment court sa mga hindi maaring makasama sa botohan.
2: Mali po yung lumabas ngayon na binabaan po ang threshold. We did not lower the threshold. Two-thirds still two-thirds. And then may mga nagsabi pa na i-exclude na po yung mga senador na nakaditine, hinahanap ng batas, may sakit. Hindi po eh. The motion of, ang tanong ko po, hindi ko naman nung September 8, ang pinunto ko lamang, sino ba ang pwedeng mga bumoto? Yun po yung pinag-usapan, kaya tayo nag-imbita ng mga amicus curiae. The purpose of which is not to lower the threshold. Malinaw naman po sa Constitution yun. We understand that two-thirds of all members. Kaya nga po, inulit po kanina ni Senator Soto, two-thirds ng 24. Pag dumating po sila dito, din bumoto po sila. We're maintaining the two-thirds. Darating si Senadora Loren, bumoto. Pag pinayagan ng Sandigan Bayan, yung dalawang senador na may kaso, bumoto. Pag dumating si Senator Bato, bumoto. Pabubutuhin po lahat pag dumating po sila sa araw po ng butuhan.
0: Si Senator Judge Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Desisyon ng Senate Impeachment Court sa threshold, hindi pinadadali ang trabaho ng prosecution sa paglilitis. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ang desisyon ng mga Senator Judge sa conviction threshold ay hindi para padadiin ang trabaho ng prosecution. Di inidiokno, it never gets easier dahil nahaharapin sila sa mga hamon upang patunayan ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente. Ito ang reaksyon ng mambabatas matapos tanungin ng media kung ano ang epekto ng resulta ng oral arguments sa kanilang trabaho. Binigyan din ni Diokno na hindi nagbabago ang bigat ng kanilang responsibilidad sa pagharap ng ebidensya anuman ang bilang ng botong kinakailangan sa huli upang mapatunayang nagkasala si Vice President Sara Duterte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Diokno.
6: It never gets easier. Dati na nabanggit ko na rin ito eh. Yung trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. Mas in a way, mas madali nga ang trabaho ng defense dahil ang nais lang nila ay sirain ang bahay. So that challenge is the same with whatever numbers are needed. Kaya para sa amin, yun ang focus namin, concentration namin na talagang mag-present ng pinakamaayos at pinakasolid na evidence.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Impeachment trial magpapatuloy kahit umakyat sa Supreme Court ang voting threshold ruling ayon kay Attorney Reginald Tonggol. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Biniyak ng Senate Impeachment Court na magpapatuloy ang pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kahit pa idulog sa Korte Suprema ang bagong ruling nito tungkol sa voting threshold. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, maaaring kustunin ng alinmang panig sa Supreme Court ang ruling sa pamamagitan ng petition for certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Una nang sinabi ng defense lawyers na sina Attorney Michael Cowa at lead counsel Attorney Sheila Sison na plano nilang dalhin sa Supreme Court ang usapin. Ipinaliwanag ni Tonggol na ang Supreme Court ang final arbiter sa mga usaping may kaugnayan sa interpretasyon ng konstitusyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayunman, kailangan anyang maipakita na naghahain ng petisyon na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng sangay ng gobyernong kinekwestiyon sa kasong ito ay ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman itong goal na hindi otomatikong mapipigil ng paghahain ng petition for certiorari ang impeachment proceedings. Anya, magpapatuloy ang impeachment trial maliban na lamang kung maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO na mag-uutos ng pansamantalang ihinto ang proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cybercrime Investigation and Coordinating Center nilinaw na ang online platform na Reddit lang ang nabigyan nito ng extension. Narito ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nilinaw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tanging ang online platform na Reddit lamang ang nabigyan dito ng extension kaugnay na 24 oras na direktiba na magtalaga ng local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, pinagkalooban ng extension ng Reddit matapos na makipagpulong ito online sa ahensya sa loob ng itinakdang ultimatum at talakayin mga konkretong hakbang para mapalakas ang online child safety. Samantala, nakipag-ugnayan man ang Discord, ito ay sa pamamagitan lamang ng liham at nagpahayag ng kahandaan na talakayin ng mga safety measures para sa mga kabataan. Gayunman, walang extension na ibinigay sa Discord habang hinihintay ang direktang pag-uusap at konkretong commitment mula sa platform. Patuloy din sinusuri ng mga otoridad ang paggamit ng Discord ng mga extremist community kabila mga grupong iniuugnay sa mga violent extremism at umani radicalization at recruitment ng mga minor de edad. Ayon sa CICC, mahalagang may konkretong action muna, accountability at mabilis na response mechanism at matibay na proteksyon para sa mga batang Pilipino online. Mula sa CICC para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 911 Emergency Response Capability ng Eastern Police District mapapatatag kasunod ng mga karagdagang kagamitan mula sa Department of the Interior and local government. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagbabot ng pasasalamat ang Eastern Police District sa Department of the Interior and local government sa mga kaloob nitong motorsiklo upang patatagin ang kanilang kakayahan at kapabilidad sa pagtugon sa ilalim ng 911 emergency hotline. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, mahalaga ang bawat segundo sa isang emergency kaya't malaking tulong anya ang mga bagong kagamitan para sa kanilang pagtugon. Magsisilbian niyang karagdagan ang mga naturang motorsiklo sa kanilang patrol vehicles at mapapatatag din ito ang presensya nila sa mga matataong lugar gayon din sa mga komunidad. Kahapon, pinangunaan ni DILG Secretary John Vicrimulya at National Capital Region Police Office Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano ang pamamahagi ng nasa 73 motorcycle units. Sampu rito ang una mapupunta sa Pasig City habang inaasa mababahaginan din ang iba pang police stations gaya ng sa Marikina, San Juan at Mandaluyong City. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Intelligence Group ng Bureau of Customs may bagong pinuno. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: May bagong pinuno ang intelligence arm ng Bureau of Customs o BOC kasunod ng reassignment ng dalawang opisyal ng ahensya. Batay sa Customs Personnel Order noong September 15, inilipat si Director 3 Thomas Narcisse mula Customs Intelligence Investigation Service Intelligence Group o CIISIG patungo sa Commissioner Strategic Advisory Office. Si Director 3 Geoffrey Tasio naman, na dating nasa Strategic Advisory Office, ang itinalaga sa CIISIG. Agad na epektibo ang kautosang nilagdaan ni BOC Commissioner Ariel Pumoseno. Nauna nang nabanggit ang pangalan ni Narcisse sa reklamong ipinadala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong December 2025 ng ilang customs officials, empleyado at stakeholders na humihiling ng investigasyon sa mga aligasyon ng smuggling protection, korupsyon at abuse of authority sa ahensya. Isinagawa naman ang reassignment kasunod ng pahayag ni Pumoseno na agad resolbahin ang investigasyon sa umano'y illegal na aktibidad sa BOC, kabilang ang insidenteng kinasasangkutan ng Highway Patrol Group sa isang warehouse sa Bulacan. Matatanda ang una nang nanawagan si Senator J.V. Ercito na linisin ng BOC ang hanay nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kabataan, tinuturing na mahalagang katuwang sa pagtatag ng kapayapaan sa ASEAN. Narito ang report ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Binigyang diin ng mga youth leaders mula sa iba't ibang bansa sa Asia na hindi dapat ituring ang kabataan bilang mga tagapakinig lamang, kundi bilang aktibong katuwang sa paghubog ng mga polisiya at programang may kaugnayan sa kapayapaan. Ito naging sentro ng plenary session sa Youth as Catalyst for Peace sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Ayon sa mga panelists, mahalagang mabigyan ng kabataan ng tunay na pagkakataong makilahok sa pagbuo ng mga solusyon mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatubad ng mga programa. Ibinahagi rin nila na dapat higit sa simpleng konsultasyon ay kilalanin ang kabataan bilang mga kapwa at tagapagpasya. Iginit din nila ang pangangailangang palakasin ang lokal na suporta, pagpupondo at mga mekanismong magbibigay ng mas malaking papel sa kabataan sa usaping pangkapayapaan. Ang talakayan ay bahagi ng layunin ng Asia na palakasin ang papel ng kabataan sa pagbuo ng isang mapayapa at matatag na rehiyon. Ayon sa tala ng ASEAN, binubuo ang rehiyon ng mahigit 213 milyon na mga kabataan o halos isang katlo ng populasyon na nasa edad 15 hanggang 34. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang first spouses nagtipon upang isulong ang kapakanan ng mga bata sa gitna ng yumayabong na digital world. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nakasama ni First Lady Liza Araneta Marcos si US First Lady Melania Trump at iba pang first spouses sa luncheon of Fostering the Future Together na ginanap sa New York, USA. Naging sentro ng pagtitipon na ito ang kaligtasan ng mga bata sa digital world, kabilang ang mga panganib na maaaring makaharap online. Sa kanyang post, binanggit ng unang ginang ang mga kabataang Pilipino na naging biktima ng mga anyay creepy websites. Anya, kahit saan mang panig ng mundo nagmula o napapabilang, lahat ay nagkakaisa at umaasa na mabigyan ng oportunidad ang mga bata na matuto at umunlad habang nananatiling ligtas at protektado sa gitna ng pagyabong ng digital world. Kaugnay nito, nagpasalamat si F. Eliza kay Melania Trump para sa inisyatibo sa pagtitipon na ito upang maisulungan niya ang isang misyon na malapit sa puso ng bawat magulang. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Yaman ng telang Pilipino matutunghayan sa Likhang Hobby Market Fair ngayong Oktubre. Ang report hatid sa atin ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Muling magbabalik ang Likhang Hobby Market Fair ngayong October 9 hanggang 11 sa Level 5 Space sa 1 Ayala, Makati City upang muling ipagmalaki ang sining ng traditional na pag-hobby sa Pilipinas. Sa ilalim ng temang Worth Every Thread, ang 16th na edisyon ng fair na ito ay magtitipon-tipon ng mahigit sa 100 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon. Tampok dito ang mga katutubong weaver, artisan at lokal na taga-disenyo na nang papakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga inihandang aktibidad tulad ng kwentong kultura, exhibit, workshop, teleserye, hobby docu-screenings at mga weaving competition katulad ng 9th Lourdes Montinola Pino Weaving Competition at ang 5th Eloisa Hizon Gomez Abaca Weaving Competition. Narito ang pahayag ni co-founder and president emeritus ng hobby na si Miss Adelaida Lim.
14: Everything that's handmade is more valuable than machine-made. And it's only actually lately, the last few years, that weaving has been raised to an art form. Before, it was just considered like a craft. But nowadays, even internationally, it's already an art form.
13: Bukas ang pinto ng Likhang Hobby Market Fair para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman si Bayan Dagat, Cambodia, hindi magiging kanlungan ng mga sindikato ng online scam ayon sa punong ministro nito. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Iginiit ng Prime Minister ng Cambodia na hindi magiging kanlungan ng mga online scam syndicate ang kanilang bansa. Sa isang international anti-fraud summit sa Phnom Penh, sinabi ni Prime Minister Hun Manet na determinado ang kanyang pamahalaan na labanan ang mga organisadong grupong sangkot sa online fraud at iba pang transnational crimes. Ayon sa leader ng Cambodia, hindi dapat gamitin ng mga kriminal ang teritoryo ng bansa bilang base para sa kanilang mga operasyon. Nanawagan din ito ng mas malawak na international cooperation lalo na sa pagbabahagi ng intelligence at impormasyon para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng scam networks. Sinabi naman ng mga otoridad na nagpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga naturang pasilidad. Layunin ng summit na palakasin ang koordinasyon ng mga bansa laban sa lumalawak na online fraud. Lumalo sa summit ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos, China at iba pang mga bansa maging mga international organizations. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Iala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Lalaro muli sa hard court ang Filipina tennis sensation na si Alexandra Alex Iala sa WTA 500 Singapore Open sakalang kung saan makakatapat niya si Tatiana Prozorova ng Russia sa round of 16. Nakatakda ang kanilang pagtatapat mamayang gabi, 6:30 p.m. Kasalukuyang world number 18 si Alex sa pinakalatest sa WTA rankings at nabigyan ng first round bye bilang third seed ng torneo. On the flip side, nakaabante si Binibining Prozorova sa round of 16 matapos talunin si Sofia Kostolas ng Belgium, 5-7, 7-6, 6-2. Ito ang magiging huling torneo ni Binibining Iala bago siya lumipad pa Japan para sa Aichi Nagoya Asian Games 2026 Women's Tennis Tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
18: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagbuo ng Unified 2027 Action Plan para sa sektor na kalusugan sa Batanes, sinusulong sa 2026 Batanes General Hospital Public Health Summit. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang hatid ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea.
20: Nasa sentro ngayon ang talakayan sa lalawigan ng pagbalangkas sa Unified 2027 Batanes Public Health Action Plan. Ito ang pangunahing layunin ng kasalukuyang isinasagawang 2026 Batanes General Hospital o BGH Public Health Summit sa Bankers Bistro Conference Hall sa Basco, Batanes na nagbukas kahapon at tatagal hanggang ngayong araw, Setyembre 24. Dadaan ang sabing plano sa masusing pagsusuri ng mga lokal na pamahalaan, mga institusyong pangkalusugan at mga ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga isyong pangkalusugan sa Batanes at makahanap ng mga solusyong nakabatay sa ebidensya. Ayon sa pamunuan ng BGH sa pangunguna ni Dr. Jeffrey Anthony Canceran at Public Health Unit Chairperson Edward Montoya, ang Unified 2027 Action Plan ang magsisilbing gabay ng buong lalawigan kung saan malinaw na itatakda ang tungkulin at pananagutan ng bawat sektor sa susunod na taon. Upang matiyak ang tagumpay ng planong ito, lalagdaan ng mga opisyal at kinatawan ng komunidad ang isang pledge of commitment. Layunin itong masigurong ang mga nakalatag na estratehiya para sa taong 2027 ay maisa sa katuparan at maghahatid ng konkretong serbisyong medikal para sa bawat mamamayang ibatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Paggunita ng Civil Service Month sa Ilocos Norte, tinampukan ng iba't ibang mga aktibidad. Ang detalye hatid sa atin ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito si Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yun, kung sa ibang lugar sa Pilipinas, mga sports activities ang paraan nila upang gawin ang team at capacity building, ibahin nyo dito sa Batac City, Ilocos Norte. Dahil ang kompetisyon, pagalingan sa paghuli ng biik. Bahagi yan ng 126 Philippine Civil Service Anniversary ng Bansa at ang taon ng City Government of Batac Health and Wellness Fair para sa mga serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan. Inuwi nga ng mga empleyado ang kanilang mga nahuling biik. Mayroon pang pabaon na feeds na may halagang 25,000 pesos para sa mga ito mula naman sa isang pribadong kumpanya. Ayon sa lokal na pamahalaan, maliban sa mismong kompetisyon, mayroon pang fun run, pazumba at mga health services na isinagawa. Kabilang dyan ang libreng x-ray, mammogram, blood chemistry at iba pang serbisyo. Layunin kasi ng pamahalaan na mamonitor at ingatan ang kalusugan ng bawat isa para sa mas produktibong pagbibigay serbisyo sa mga taga-Batac. Ang Philippine Civil Service Anniversary ay taunang selebrasyon para sa mga lingkod bayan na kung saan dito pa isinasagawa ang mga parangal para sa mga matagal nang nagsisilbi bilang empleyado ng gobyerno. Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Field Office 5 na bahagi ng ikalawang tranche ng uplift assistance sa tatlong munisipalidad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jerome.
21: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 ang daang-daang pamilya sa tatlong munisipalidad sa Camarines Sur noong Setyembre 21, 2026 bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Kabuuan 459 na mahihirap na pamilya ang nakatanggap ng tig 2,000 piso sa Magaraw, Camarines Sur. Umabot naman sa 149 na benepisyaryo sa munisipalidad ng Gainza ang nabigyan ng tulong habang 297 na individual sa Kamaligan ang nakatanggap. Alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay DSWD Secretary Rex Cachalian, isinasagawa ang mga asistensya na ito upang magbigay ng mabilis na saklolo sa mga pamilyang labis na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. Isinagawa ang ayuda sa ilalim ng pamamahala ni DSWD Region 5 Director Norman Laurio upang matiyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Bicol Region pa rin, LGU ng Daragalbay nagpatupad ng maigpit na checkpoint inspection kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Diana.
22: Nagsimula ng magpatupad ang lokal na pamahalaan ng daraga ng maigpit na checkpoint inspection bilang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever sa bayan mula sa karatig na lugar na may naitalang kaso ng sakit. Isinasagawa ang inspeksyon sa pangunguna ng Municipal Agricultural Services Office, partikular sa mga pumapasok na kargamento ng karne at mga buhay na baboy bilang bahagi ng pinaigting na animal quarantine measures ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, kabila ang daraga sa tinatawag na pink zone o mga lugar na katabi ng red zone kung saan may kumpirmadong kaso ng ASF. Ayon kay OIC Provincial Veterinarian of Albay, Dr. Pancho Melia, mahalaga ang pagpapatupad ng animal quarantine measures ng mga karatig munisipyo upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng ASF sa iba pang lugar. Kabilang sa tinututukan ng mga otoridad, ang mga lugar na nasa loob ng 500 meter radius mula sa index case kung saan ipinatutupad ang no movement policy habang hinihintay ang resulta ng mga isinasagawang pagsusuri sa mga baboy na nasa loob ng naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DILG Catanduanes nagsagawa ng monitoring sa mga proyektong sakop ng Local Government Support Fund. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rosie.
4: Nagsigawa ng project monitoring at inspection ng DILG Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit sa mga isinagawang proyektong pinondohan ng Local Government Support Fund sa ilang bayan ng Lalawigan. Kabilang dito ang mga proyekto sa Higmoto, Bato, Karamuran at Pandan. Sa Higmoto, minonitor ang pagpapalawak ng Level 3 water system sa Barangay District 1, 2 and 3, gayon din ang rehabilitation ng mga municipal road. Sa Bato naman, sinuri ang konstruksyon ng Talisay, San Pedro Farm to Market Road at isang Child Development Center. Sa Karamuran, minonitor ang electrification project sa Barangay Tukaw, habang sa Pandan ay sinuri ang konstruksyon at paglalagay ng solar streetlights sa limang barangay. Ayon sa DILG, layunin ng inspeksyon na matukoy ang progreso at kalidad ng mga proyekto, matiyak ang pagsunod sa aprobadong plano at matugunan ang mga isyong maaaring makaapekto sa kanilang implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Station sa Visayas. Department of Agrarian Reform naglunsad ng microfinance project sa Occidental Mindoro o Occidental Negros Occidental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: JP.
25: Inulunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ang Microfinance and Savings Operation o MSO Project para sa San Bernardino Conchita Farmers Association sa Ibim Magalona, Negros Occidental. Layunin itong palakasin ang pag-impok, financial management at kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kasama sa paglunsad ang turnover ng mga passbook at iba pang materyales para sa presyon ng savings at microfinance services ng asosasyon. Ayon sa DAR Negros Occidental 1 North, bahagi ito ng patuloy na support services at capacity building ng ahensya para mapalakas ang mga agrarian reform beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mayigit sa 200,000 patients nakatanggap ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program sa Eastern Samar Provincial Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pen.
26: Umabot na sa 180,340 na pasyente ang nakinabang sa mga serbisyong pinondohan ng pamahalaan sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients MIFI program ng Department of Health at DOH sa Eastern Samar Provincial Hospital SPH sa Borongan City. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Medical Social Welfare Officer Armaline Baris ng ESPH na mula Enero 2025 hanggang Setyembre 2026, nasa 180,340 admitted at outpatients ang nakapag-avail ng mga serbisyong saklaw ng programa. Kabilang sa mga serbisyong karaniwang ina-avail ng mga outpatient at inpatient ang diagnostic services, gaya ng laboratory tests at x-ray, mga gamot at iba pang kinakailangang serbisyong medikal. Ang MAIFIP ay programa ng DOH na nagbibigay ng medical assistance sa mga indigent at financial incapacitated patients, kabilang ang tulong sa kanilang mga gastusing medikal. Patuloy itong ipinapatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaan para sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Serbisyo at kabuhayan inihandog ng OWA Caraga sa mga balikbayang OFW sa Alegria, Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: May.
8: Humigit kumulang 150 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga dependents ang nakinabang sa Info Caravan on Reintegration for OFWs na isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga sa Alegria, Surigao del Norte. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, inilapit ng OWA Caraga sa mga OFW at kanilang pamilya ang impormasyon tungkol sa mga programa, serbisyo at reintegration assistance ng pamahalaan. Katuwang ang iba't ibang partner agencies, naghati din ito ng libreng serbisyo gaya ng masahe, manicure, haircut at kape mula sa OWA Migrants Blue. Nagsagawa din ng skills training sa paggawa ng liquid dishwashing at fabric conditioner na layong madagdagan ang kaalaman ng mga kalahok at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad para sa kabuhayan. Sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, determinado ang OWA Caraga na palakasin ang reintegration programs para sa mga OFW at matulungan silang makapagsimula o mapalago ang kanilang kabuhayan sa kanilang pagbalik sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: LGU ng San Miguel, Surigao del Sur, nagsagawa nga naman ng hakbang upang matugunan ang epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
9: Bilang pagtugon sa epekto ng patuloy na El Nino sa supply ng tubig sa bayan ng San Miguel dito sa probinsya ng Surigao del Sur, ang lokal na pamahalaan ay naghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng dagdag na supply ng tubig para sa San Miguel Water Works System. Personal na sinaksihan ni Municipal Mayor Michael Corilla kasama matauhan ng Municipal Economic Enterprise Development and Management Office o MIDMO mismo ang paghanap ng secondary water source upang subaybayan ang mga nagpapatuloy na trabaho at matiyak na agad na maipatutupad ang mga kinakailangang intervensyon. Mas pinahusay pa ang ikalawang pinagkukunan ng tubig upang madagdagan ang kasalukuyang supply at makatulong sa pagpapabuti ng maasang serbisyo sa tubig, lalo na't patuloy na naapektuhan ng mainit na panahon ang kasalukuyang pinagkukunan nito. Patuloy na minumotitor ng LGU ang sitwasyon at gagawin ang kinakailangang hakbang upang matugunan ang mga pangailangan sa tubig ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, September 24, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay September 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At ang ating pong programang ito ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, kasabay na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Ano po mga kaibigan ang inyong pinagkakabalahan this morning, Thursday morning. Do keep us company until 8 a.m. Teka, teka, thank you nga pala. Thank you very much kay kasamang Alian Corpus na siya pong humalili sa atin kahapon habang may iba tayong gampanin para sa Presidential Broadcast Service kahapon. Thank you Alian Corpus. At thank you rin kay Hero Robregado sa paghalili sa atin kahapon ng umaga sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you, Hero Robregado. Mga kaibigan, meron tayong 6 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nakapanood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderate traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo. Simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may pagkakayat po ng Magallanes Flyover. Then pagkalabas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy yung traffic ko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA. Moderate traffic dito, simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dyan sa may pagkakayat po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas din po tayo ulit ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may Camp Aguinaldo Gate 3 hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boni Serrano. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dyan sa may intersection po ng Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy, simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackinac Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boni Serrano. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may intersection po ng Aurora Katipunan, Aurora Katipunan hanggang dito na rin po yan sa may FB De La Rosa intersection. Then pagkalabas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko

0: coding. Ito po'y nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babay po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati, natuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
1: Thank you. Thank you so much. Si Rogent Mutok, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metrobase.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 7 minutes na, mali, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang isang panunsyo mula sa Civil Service Commission, National Capital Region. Ha? Yung pong rescheduled date na postpone, di ba yung August 9, 2026 CSE paper and pencil test ay officially iaanunsyo po sa pamamagitan ng CSE social media pages and website only. So wala pang iniaanunsyong petsa kung kailan. Na-postpone noong August 9, 2026 ang original na schedule, pero iaanunsyo po yan ng Civil Service Commission yung na-postpone na CSE paper and pencil test. So, ang anunsyo ay isasagawa sa pamamagitan po ng social media pages at website ng Civil Service Commission. Doon lang nila iaanunsyo. Ha? Baka mamaya may mga makukuha kayong nag-post. O, ganito, lumabas na yung bagong schedule. Wala pa po. So, antabayan na natin yan. Ha? Yan pong isang paalala mula sa Civil Service Commission. At syempre, ngayong Setyembre, ginugunita po ang 126th Civil Service Month. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Office of Civil Defense. Makikibalita tayo from the OCD kaugnay ng mga paghahanda dito po sa inaasang pagpasok ng sama ng panahon by next week. At saka yung mga preparasyon para po sa epekto nitong strong or very strong na, di ba? Very strong El Nino. Yan. Kaya kinakailangan ho, iba yung pag-iingat.

0: ng lahat. At siyempre, ang paalala po mga kaibigan ng Department of Health, kapag ganitong may mga pag-ulan na nagkakaroon ng mga pagbaha, iiwasan natin, of course, yung mga sakit na may kaugnayan po sa tag-ulan. Diba may ano yun eh? Meron yung acronym, WILD Diseases, WILD. Una, yung tinatawag ho ng mga waterborne diseases. Ay siyempre, pagka ho nagkakaroon ng mga pagbaha, nariyan yung posibilidad na makontaminate yung mga tubig, yung daanan ng tubig natin. Kaya mahalagang mag-ingat. Make sure ang iniinom na tubig ay ligtas, no? Properly filtered. Yung ibang bottled water, di ba? O kaya yung mga nabibili sa mga water filling stations. Pero kinakailangan kung galing sa tap water, pakuluan. Ah, yung tipong kumukulo ng hanggang 3 minuto. Ah, para sigurado, patay ang germs, ika nga. Ingat, yan ho yung W, waterborne diseases. O yung I, influenza-like diseases. O pagka medyo tinatrangkaso, ubod sipon, nilalagnat, ayaw malis ang lagnat, inuubo. Abay, ingat-ingat. Kinakailangan magpa-check up na. Baka mamaya kung ano na yan. Huwag ho baliwalain, ha? Yun yung I. Influenza-like diseases. Yung L, eto. L. Leptospirosis. O, leptospirosis. Yan. Nakukuha yan sa tubig na kontaminado. Tubig baha na kontaminado. Halimbawa, ng ihi ng daga. O, yan. O. Hindi lang doon sa tubig, doon din daw sa putikan, halimbawa. Ingat ho tayo. Kaya mahalaga, halimbawa, kung talaga hindi maiwasan na lumusong sa tubig baha, magsuot ho tayo ng bota, ng boots, para makaiwas sa leptospirosis. Meron man kayong, baka may galos kayo sa paa, tapos lumusong kayo sa tubig baha. Diyan ho dumadaan yung mga ganyan. Ah, sabi nga nung isang kausap ko, baka mamaya nagpa-pedicure kayo tapos bahagyang nasugatan yung, ang tawag ba doon? Yung sa may ilugan ng cuticle, ganon. Abay, dyan ho'y maaaring dumaan din itong mga sanhi ng leptospirosis. Yung D, dengue. Dengue, kagat ng lamok yan, ha? So, mahalagang yung mga paligid natin, kung may tubig na malinis, takpan. Yung mga naiipunan ng tubig ulan, itaob. At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa OCD, Office of Civil Defense. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, magandang umaga po.
1: Yes, sir. Magandang umaga din po sa lahat po ng listeners and viewers po ng inyong programa po. Good morning.
0: Yes, sir. Okay, ang una makikibalita kami. We understand tuloy-tuloy yung mga preparasyon, ano? But this time, halimbawa, yung inaasahang itong pagpasok ng bagyo, na ngayon may international name na ano ba ito? Surigay. Yan, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon, ha? Or mamaya at papangalan ng Queenie. Ano naman po ang mga paghahanda ng ating Office of Civil Defense kaugnay nito, sir, please?
1: Yes, sir. Muli po. Yung pong bagyo ngayon ng paghahanda po ay tuloy-tuloy po, sir, ha? Ang ating monitoring, kasama po natin ang local government units and of course ang ating mga regional offices po within the area po. Kaya po kanina po as early as 2 in the morning, ang tropical depression ay na-monitor po na nasa kwan po si Surigay. Is yun. Forecasted to enter today. Early will be given the local name Queenie po. It will continue to move west, northwest po until Friday and September 25 before turning northwestward beginning Saturday naman po. And then northward by Monday, sir. And as to the latest information, the tropical cyclone is not directly affecting the country. However, it's it will bring cloudy skies with scattered rains and thunderstorms po to Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region, and the rest of Eastern Visayas po. Sa Metro Manila naman, sir, the rest of the country will continue to be to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms din po, sir.
0: Okay. At itong binabanggit yung mga areas, ha, ini-imagine ko ang lawak, ano? Although hindi siya lalapit dito sa landmass natin, ay malaki ang maaring maging epekto pa rin ito, Director Vicente, sir.
1: Yes, sir. That's true po. Kaya po binibigyan po natin ang advisories ang ating pong mga kababayan doon po sa areas na nabanggit ko po na mas maganda na po magdala ng payong.
0: Opo.
1: At maging planado po yung kanilang mga lakad upang hindi po maapektuhan ng dalang ulan nito pong tropical cyclone po na parating po.
0: Mm-hmm. Okay. At isa pa, kung sakali base dun sa direksyon na inyong binabanggit, direksyon ng bagyo, saang bahagi ng bansa ito didikit, kumbaga, o tatawid kung sakali?
1: Opo, sir. Kung naman po kasi ang yung direction po niya ay talagang hindi po talaga directly, but of course yung pong gaya po ng mga habagat, yun po yung mga nagdadala po ng ulan eh. Kaya yes, po yun po ang talagang nagiging ugali po ng ganito pong weather anomalies po, sir.
0: Okay. And of course, in anticipation itong mga possibility na ito, ang ating mga teams down to the level of the cities and municipalities have been properly advised, sir.
1: Yes, sir. Gaya po ng nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan ng ating pong Office of Civil Defense regional offices. And at the same time po, nagiging maganda naman po yung pagbibigay anunsyo ng mga local government units sa kanilang mga kanayunan upang magbigay po ng tamang pag-iingat, lalo na po sa ganito pong mga nararamdaman po na pag-ulan po dito po sa mga lugar na affected po nitong bagyo po.
0: Ayun. So, ibig sabihin, this early, ano, nakapagsagawa na kayo ng tinatawag na pre-disaster risk assessment tungkol dito, sir, ano?
1: Yes po, sir. Ito po ay parang automatic response na po,
0: po
1: na ginagawa ng ating OCD, regional offices, at kasama po ng other agencies of government as an anticipatory response patungkol po dito po sa mga ganitong kalagayan po ng ating panahon, sir.
0: Yes, sir. Okay, sa isang puntos pa, Director Tomas Serrano, ang ating DOST PAGASA, meron na ring mga babala na inianunsyo itong lumalakas na, ano nga eh, ang tawag ng ngayon, ano, very strong El Nino na. At maaring tumagalang kang sa first half ng 2027. Kung yung iba, ngayon ang pinoproblema, ulan, baha, may mga areas naman sa ating bansa ay nakakaranas na ng matinding tagtuyot, Director Tomas, sir.
1: Yes, sir. All science-based agencies nagbibigay na po ng ganitong advisory, lalo na po sa nararamdaman po na extreme El Nino. Mismo po ang ating Secretary Solidum po, matagal na po niyang naibanggit ito.
0: Opo.
1: Kasama po ng iba pang mga DOST, sabihin na natin po, yung nagmamonitor ng ganitong kalagayan ng extreme El Nino. Ang mga effects po nito, sir, nagdadala rin po siya ng ulan. Kaya po, pag-iingat po, magdala po tayo ng payong, suot po ng tamang kasuotan para hindi natin maramdaman yung negative effects of El Nino and of course the rains that go along with the extreme El Nino effect po, sir.
0: Ayun. At siyempre, yun nga, nabanggit nyo na matinding pag-ulan. Pag nagkakaroon ng mga bagyo, sinasabi kapag may El Nino, pag nagkakaroon ng mga bagyo, eh, although mas madalang, pero mas malaki yung posibilidad na yung mga bagyo actually ay nagiging mas malakas, sir.
1: That's true, sir. This effect po ng extreme El Nino brings strong rains or very extreme weather anomalies po like what we are experiencing today. And of course po, yung pong tamang koordinasyon na ginagawa po natin sa ating pong mga science-based agencies, which are also being cascaded yung pong advisories down to the local government units. And of course, gaya po ng nabanggit ko kanina, kasama po dito ang regional offices ng Office of Civil Defense, sir.
0: Opo. At may nagpaparating na hubaling bawa sa inyong mga regional offices ng mga abiso na, oops, teka, ramdam na ang matinding tagtuyot dito sa aming lugar. Yung mga ganyang reports naman, sir.
1: Yes, sir. There are reports coming from the regional offices, and at the same time po, tumutulong din po yung mga national government agencies like what you mentioned, DOST, DPWH, DSWD, Department of Agriculture, upang mabigyan na po ng kumbaga yung anticipatory measures to address the effects of the extreme El Nino phenomenon po, sir.
0: Ayun. Okay. Well, in closing, Director Tomas, sir, paalala mula sa ating Office of Civil Defense sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, please, sir.
1: Yes, sir. Thank you po. Actually po, ito pong mga binibigay po na advice po nang gagaling mismo po sa ating Pangulo, si President Ferdinand Jr. And then, of course, lagi rin po kaming binibigyan ng guidance ng ating kalihim, Secretary Gibo Teodoro, and of course sa Office of Civil Defense, USEC Harold Cabrera, sa pupo ng mga kasama namin. We will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. So please, sir, to all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news. Kaya po, we are very thankful that your program is one of our, sabihin na natin, respective institutions in this endeavor to cascade correct information sa ating pong kababayan, lalo po apektado po ng El Nino at ang mga pag-ulan po. So ingat po tayo, and God bless everyone, sirs and ma'am.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
1: Yes, good morning po, and muli, God bless po sa lahat.
0: God bless po. Director Vicente Gregorio Tomas ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 31 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y magkikipag-ugnayan sa PHIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makakausap natin this morning, there is Director Teresito Bakulcol. Director Bakulcol, sir, magandang umaga po.
8: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Opo, hingi lang kami ng mga update, sir, sa patuloy na tinututukan ng PHIVOLX sa mga active volcanoes natin sa kasalukuyan, sir, please.
8: Okay, so right now, meron tayong apat na vulkan na may alert levels. Una dito, yung Taal Volcano. For the past 24 hours, isang volcanic earthquake yung naitala natin. And yung sulfur dioxide, last measurement natin was on September 21, nasa 360 per day lamang. So masyado nang mababa na yung sulfur dioxide natin. Unlike nung previous 2 years ago, mataas to, maabot pa ito ng 18,000.
0: Opo.
8: And then kaya meron tayong bug at the time. Last year, starting last year, wala na tayong bug na i-report. Mababa din sulfur dioxide, although from time to time tumataas siya. But mostly yung napapansin natin ay nasa 3 digits na lamang. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. And kahapon isang rockfall event yung itala natin, but wala na tayong pyroclastic density current since July 29, so 57 days na tayong straight na wala na yung uson. Yung sulfur dioxide kahapon, medyo mababa na rin kung i-compare natin from the previous weeks, nasa 797 tons per day, although paminsan-minsan tumataas ito, but mostly nasa around 1,000, minsan tumataas, minsan bumababa. And ngayon, wala na rin tayong naitalang sumbolian activity for 5 days na. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon Volcano. Although sa gabi, meron pa tayong na crater glow, which is visible kahit wala tayong telescope na ginagamit, naked eye lang, visible pa rin yung crater glow. And yung Kanlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes, and yung sulfur dioxide kahapon nasa 3,962 tons per day. And wala tayong ash emission activity for the 4 days straight now. And right now, nasa alert level to pa rin yung Kanlaon Volcano, similar to Mayon Volcano. And yung last na vulkan natin na may alert level is Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 7 volcanic earthquakes. And yung last na measurement natin sa sulfur dioxide ng Bulusan Volcano ay nasa 12 tons per day lamang. So right now, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
0: Opo. And based on these indicators, Dr. Bacolcol, sir, wala namang mga pagbabago sa alert level nitong nabanggit nyo na mga bulkan, sir, please.
8: Wala naman for now. Wala pang mga alert levels na either tinaas natin or binababa. So, for several weeks now, the same alert levels pa rin tayo.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Director Bacolcol, sir, bilang pagtatapos, paalala po muli mula sa inyo sa FIVOX para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, please, sir.
8: Again, paalala natin na yung constant reminder natin na huwag pumasok sa permanent danger zone for Taal Volcano, it's the whole of Taal Volcano Island. For Mayon Volcano, it's 6 kilometers permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon Volcano, 4 kilometers. So, sundin po natin to para po to sa ating kaligtasan kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption. And kapag phreatic eruption kasi wala pong warning yan. It can happen anytime.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga update na ito, ha, mula sa inyo sa FIVOX, sir.
8: Maraming salamat po.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ang Director ng FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Director Teresito Bacolcol.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kanina pinag-uusapan natin yung wild diseases, waterborne, influenza-like, leptospirosis, and dengue. Oh, yung leptospirosis, pinag-uusapan natin kanina. Magsuot ng bota hanggat maaari. Pagka hindi maiwasang lumusong sa tubig ba, magsuot ng bota para ho makaiwas tayo sa leptospirosis. Yung panghuli, yung dengue. Nakukuha yan sa kagat ng lamok. Ang lamok na yan, namumugad, nangingitlog sa clean, stagnant water. So kung meron o halimbawa sa palibot ng inyong bahay, una yung mga ipon ninyo na tubig. Make sure na may takip para hindi pangitlugan ng lamok. Eh yung iba naman, pag naulanan, halimbawa yung mga alulod ninyo, baka ho may naiipong tubig, baka mamaya may nakabara sa inyong mga downsprout na mga dahon na natuyo na, yung mga ganon. So, naiipon yung tubig. Linisin ho natin yan. At yung iba pang mga naiipunan ng tubig sa palibot ng inyong mga bahay pag umuulan. Baka hindi nyo napapansin. O yung mga florera, mga paso. Baka merong mga nakatambak na lumang gulong. Naiipunan ho ng tubig yan. Ha? O, linisin, itaktak, itaob para ho walang pangitlugan ang lamok. Para iwas dengue. Sa ating bahay at sa ating komunidad. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 104.3 The Capital FM sa Bayang Broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
0: Dapat pakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM. Balita muna mula sa Campo Aguinaldo. Ito ang Central Luzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagsagawa po ng full-scale meeting para paghahandaan itong papalapit na bagyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin natin ang detalye mula kay J. Mark Dagala. J. Mark.
11: Masalang magalaman, kapatuloy na pinaralakas ng Regional Disaster Reduction and Management Council 3 o Central Luzon ang kanilang pagtugon sa epekto ng bagyo, habagat at maging ng ibang mga sakuna. Nagsagawa na ang ahensya ng tiyatawag na full council meeting kasama ang mga local government unit partners at dito pag-usapan na magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa na mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pirande at pinalakas ng habagat. At pinalakay din dito ang mga aral na kanila natutunan sa sakuna, gayon din ang mga pangangailangan na palakasin. Katulad ng early warning, evacuation, resource propositioning, communications, anticipatory action at interagency coordination. Ito na rin ay bilang paghahanda sa papalapit itong papasok nga na bagyo na pinili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayun din ang pagtugon sa o pagsilip sa climate outlook at ang posibleng epekto ng tinatawag na strong El Nino. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Mga kaibigan, ang oras natin, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Siya nga pala, thank you very much, CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you, Sarah. Si Undersecretary Aboy Paraiso, sir. Salamat na marami sa pagkilala sa Radyo Pilipinas bilang katuwang sa information dissemination ng CICC. Thank you rin kay Communications Director Aya. Yan, ha? Thank you, ma'am, sa inyong pagkilala sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, balita muna mula sa Bureau of Internal Revenue. Ha? Handa na po ang BIR. Ano? Sinimulan na nila itong tinatawag na pilot testing ng Digital Document Tracking System.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang balita atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
13: Alan, sinimulan na ang ipatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR itong Document Tracking and Management System o DTMS ahensya. Nakapaloob yan sa Revenue Memorandum Order na bahagi ng digitalization efforts ng ahensya at para mapahusay ang tracking at accountability sa mga opisyal nitong dokumento. Sa ilalim ito, otomatikong binibigyan na ng document control number ang bawat dokumento para masundan ang status, lokasyon at pati na ang chain of custody dito. Kabilang sa mga dokumentong itatrack ay yung mga memorandum at mga liham, request para sa tax case verification at information, tax case dockets, retrieval request at pati na mga ilang confidential information. Saklaw naman sa pilot testing ngayon ang ilang tanggapan ng BIR kabilang ang Resource Management Group, Administrative Service at ang Records Management Division. Ayon naman kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo ng bagong sistema na mabawasan ang posibilidad na mawala o ma-displace ang mga records, ang koordinasyon at mapalakas ang accountability sa paghawak ng mga opisyal na dokumento ng BIR. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
13: Yes, Alan.
0: So, ibig sabihin kapag fully implemented na itong digital document tracking system, eh ang publiko na gustong malaman kung ano ang status ng dokumento nila with the Bureau of Internal Revenue, maa-access na rin yan via cellphone, mobile phone, ganun ba yan?
13: Yan ang hindi pa natin sigurado, Alan, kung ito ba ay magiging bukas sa publiko. Pero sa ngayon kasi nasa pilot testing pa lamang siya, no?
0: Mm-hmm.
13: At tayo naman sa PR, bahagi yan ng kanilang pag-moderniza,
0: yes,
13: sa kanilang system sa ngayon. Pero ang BIR naman, ang sinasabi nito kahit mga noong nakaraan pa, yung digitalization efforts nila tuloy-tuloy at posible pag naging successful ito ay maging bukas din ito sa publiko nang sa ngayon. Tama ka, no? Yung mga dokumento, yung mga transaksyon sa BIR ay mabilis nang matatrack ng publiko kahit online at hindi na nila kailangan pang magpunta ng physical sa tanggapan ng BIR.
0: Yun. Okay. Mary, salamat na marami for the updates mula sa Bureau of Internal Revenue.
13: Balik sa inyo, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much. Mary Ann Bastasa mula dyan sa BIR sa Quezon City. 47 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang. Ilan munang mga paalala.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 49 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Nature-based solution sa pagbaha, tinitignan ngayong na solusyon ng Department of Public Works and Highways. Yan pong balita natin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lorenz.
18: Itinutulak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kombinasyon ng nature-based at concrete solutions sa mga proyekto kontra baha, partikular sa mga bayan sa Northern Manila Bay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan baguhin ang nakasanayang pagdedepende lamang sa mga konkretong flood control structure at pag-aralan din ang mga sistemang matagumpay na ginagamit sa ibang bansa gaya ng the Netherlands. Sinabi ni Dizon na wala silang iisang solusyon o walang isang solusyon sa pagbaha at dapat pagsamahin ang mga infrastruktura tulad ng mga dike at iba pang nature-based interventions depende sa kondisyon ng lugar. Tututukan ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi ng Malolos, Bulacan, ngayon din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan, Pampanga dahil iba ang kinakailangan flood mitigation measures sa mga lugar na nabanggit kumpara sa Metro Manila. Target ding simulan sa susunod na taon ng ilang detention basin habang inaasahang mabubuo sa loob ng 6 na buwan ang plano para sa mga earth dike. Binigyan din ni Dizon ng kahalagahan ng pakipagtulungan sa mga foreign expert upang maiwasan ang maling proyekto at pag-aaksaya ng pondo habang pinabibilis ang pagpapatupad ng mga solusyon kontra baha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 51 minutes makalipas pong 7 AM. Oh, ito dun sa mga nagtatanong kung kumusta ang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Expected pa naman na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong binabantayan kahit na nasa labas pa ng par, ha? Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
20: Rancho Pilipinas Weather!
0: Ihatid sa atin ni Glyza Escolyar. Glyza, good morning!
21: Good morning din po sa inyo, Sir Alan. Para po sa lagay ng ating panahon, sa kasalukuyan po ay asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog dahil po sa trap no, ni Bagyong Surigay. Ito po ay nagdudulot po ng maulap na kalangitan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan po sa nabanggit ng mga lugar ang kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog. Posible po ang mga flash floods at landslide lalo na po kung meron pong mga thunderstorms. Sa Bicol Region naman at nalalawing bahagi po ng Eastern Visayas, maging sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, ay magiging bahagi ang maulap lamang po ang kalangitan at asahan po ang mga localized na mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Gaya po ng aking nabanggit, yung Bagyong Surigay po ay nasa labas po ng Philippine Area pa sa ngayon, pero inaasahan na ngayong umaga ay makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin po sa pangalang Bagyong Trini. Huling namatan po ito ng pag-asa, 1,500 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay po ngayon ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Kaya ito po ay nasa kategory na tropical storm. At ang pagbugso po niya ay nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Maari pong na maging typhoon intensity po ito sa loob ng par by weekends at pinakamalapit naman po ito sa extreme northern Luzon sa araw po ng Sabado at Linggo. Pero sa ngayon po, sa forecast track po ng PAGASA ay wala po tayong nakikitang landfall scenario, pero sa ngayon po ay hindi pa naman po natin naru-rule out yung ganong scenario. Kaya po manatili pong updated sa mga ilalabas po na bulletin ng PAGASA sakaling pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolyar, nag-uulat.
0: Glyza?
21: Opo, Sir Alan.
0: Sabi mo, bandang Sabado, Sabado o Linggo, ito'y pinakamalapit sa lupa, pero dyan sa extreme northern Luzon. Lalapit, didikit, pero hindi tatama mismo sa lupa, sa kalupaan, ika nga. Ayun, Glyza.
21: Tama po yung sinabi niya po, Sir Alan. Although hindi po natin nirolol out ang possibility na mag-raise po tayo ng mga tropical, opo.
0: Ng signals.
21: Ng signals dito po sa extreme na northern Luzon Ay, sa ngayon, base po sa forecast lang po ng pag-asa, ay hindi naman po sa ngayon po ito maglalaan po. Although, siyempre, hindi po, malayo pa po ang Sabado at Linggo, kaya po hindi pa naman po natin na-rule out na pwede po itong makalapit ng husto dito sa extreme northern Luzon.
0: Okay. Glyza, salamat na marami for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center. Thank you very much.
21: Maraming salamat din po.
0: Thank you. Glyza Escolyar mula sa Pag-asa.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday. Uy, Thursday na. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin at si Glory Febagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Bukiron, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.